0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Aton talakayon, kilalahon nato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
2: mo mga electrons sa mga molecules mo.
1: Amo nang molekula. Pag makawata na Sir Boy.
2: Why na?
1: Amatamat na lang siya. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi, gidya.
2: Mabuyan.
1: Cellphone. Ang radiation sa cellphone, perti makapaguba sa ikayong lawas. Kamulo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
2: Wala problema.
1: Ito siling ko bla, perte ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
3: Tag-40,000 ang cellphone.
4: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
1: Imagine la.
2: Amo na ka na ng DTX 500.
1: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Taglima kakapsula sa ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
3: soft drinks.
1: Initanan, grabe magpapurma sa free radicals. Magpurma sa oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
2: Tidamo. Diabetes.
1: Diabetes. Cancer. Diabetes, high blood, heart problem,
2: tanan, hypertension, cancer,
1: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
2: Correct.
1: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
3: Kaya
1: ang Pinoy Sir Boy, kung galain na matyag, pagkuhan.
2: Suplemento.
0: TTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. So, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka naminamit, nag-it sa akong mata.
0: TTX 500.
2: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
3: Yes. Ang ibang Sir Boy, huwag ko nagkakaon tamis, pero grabe pa kaunan kanon.
2: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gyapon kalamay.
4: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
2: Correct. Amo ginadapat, no?
1: The cause of disease, not the disease itself.
2: Correct.
1: Kay kung disease mo, patay kaya eh.
4: Mabalik-balik lang Japon. Kung ara Japon ang cause.
1: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahan ko na ipin niya. Inom ko na ipin reliever. Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
2: Correct.
1: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
4: Ang aso.
1: Aso grabe makapa tugas ang free radical sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
2: Correct.
1: Amo na Sir Boy. Even mata apektado.
2: Apektado?
1: Oo. Sumabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantan mo tsura, bata pa.
2: Bata pa, no?
1: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
2: Wala ka pa yung maintenance.
1: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
2: Diabetes.
1: Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radicals.
0: DTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugo good to gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio with Visio!
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
9: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika! Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics! Gadalhay ang pag-ariya!
10: Nagapalandunong pala ang imo panulukan?
11: Magalingin pala ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihit?
11: Masami ginauhaw?
10: Masi may diabetes ka na?
11: DTX 500 na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
0: DTX 500 mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C!
14: Mabaka ang abutika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo, pag-sip on.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
14: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagabo. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaeng.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasumpay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Missy. Ang masusunod
22: sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
0: Glaucoma,
14: IK Gold Capsule.
0: Bacterial conjunctivitis
14: o pink eye,
0: IK Gold Capsule.
14: Eye allergy,
0: IK Gold Capsule.
14: Cataract,
0: iCare Gold Capsule.
14: Ang iCare Gold Capsule
0: may aras ang lutein,
14: vitamin A,
0: vitamin E,
14: vitamin C,
0: zinc,
14: kag bilberry extract.
0: iCare Gold Capsule
14: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
0: para sa eye health.
14: Mag-inom sang iCare Gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops.
14: Adlaw-adlaw,
0: iCare Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagan dagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
2: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protektodo. Mabugat pa, gani, taugid.
1: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
2: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Sinje.

0: Jazz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Puro de los Pueblos.
3: Don Besana Villarreal.
2: Para sa Puro de los Pueblos.
4: Puro de los Pueblos.
5: 11 minutos sa nagaligad sa taktang alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa gyapon ko po sa inyo, K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Kung may mga minsay, kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sining mga minsahe, mga ka-K5. Check the report ni ka-K5 Darren Henson, sa bangod sa pagsaka sa presyo sang gatong, mga ka-K5 ginakabig na inikaroon nga tuman nga pabugat sa mga utod naton ng mga motorista. And not only sa mga drivers, so kung mga super, bisan mga dispatcher dira sa terminal, apektado man ang ilang akita kay nabuhi na ng numero sa mga jeep nga nagabiyahe, mga ka-K5. Kag nabuhi na man ang kasakuon sang turnover or turnaround sa mga salakyan nga nagabiyahe dira sa terminal. Kiti dira malang nagabase mga dispatcher, mga ka-K5 sa ila sininga akwani, no? Kita kung damo sang jeep, damo pasero, mas dako-dako ang kita sa mga dispatcher, mga ka-K5. The same time, amo man sa mga nagabiyahe sang jeep, mga ka-K5. Ang problema, iban sa mga jeepney drivers, isa way na ganis ang dala pa uli nga kita, may mga chimpo pang abunado, mga ka-K5. May detalye sa balita live sa Roa City Integrated Transport Terminal, si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
6: K5 News FM Live Report.
7: Yes, ka-K5 Roldan, padayon ni karon nga nagapanghakroy ang aton sini nga mga motorista, no, ilabi ng mga drivers ang jeep, pati na sang van, kag mangin no, mga dispatcher diri sa Pueblo Terminal, ka-K5 Roldan, bangod sa ila sini kabudlayan nga ginapangatubang sa panibag una naman nga pagsaka sang presyo sang gatong subong adlaw epektibo, no, ka-K5 Roldan. Bangod direkta ini nga nagaapekto man suno sa ila, sila sini nga panghabuyanan man kag adlaw nga kita bilang mga driver man, no, sang ila sini nga tagsaman kag ginabiyahe, kag mangin ang mga dispatcher kay tinakadepende man ni sila sa kun ano bala ka ano kun ano man, no, ang ginakita sang o kun ang sakuay bala sang biyahe, kun mahina ang biyahe sa mga van, no, sang jeep, ang mga dispatcher apektado man ang ila sini nga ginakita ka-K5 Roldan, kay ato na hibaluan nagadepende lang man yung dispatcher kung sa isa ka paglakat bla, no, sang isa ka unit sang van o kung jeep man, ka-K5 Roldan ti may ginakita ni sila gali, no, nga 50 pesos sa kada lakat. Iko mahina, madugay-dugay subong abi kay malaka man ang biyahe, bangod gani, bangod man sa mahina ang pasahero, dugangan pa nga tiway klase subong ka-K5 Roldan, amuning rason, no, nga mangin ang mga dispatcher ang tuman man nga apektado. Ngay baluan nga tisubong adlaw ang effective, no, ang pagsaka sa presyo sang gatong sa gasolina. Magasaka ini sang peso tub-tub peso 30 sentimo sa kada litro, samtang ang diesel o konkrudo magasaka naman sang peso kag 20 sentimo tub-tub peso kag 50 sentimo sa kada litro. Sa aton sini nga pagpakigangot sa kay Sir Isagani, Stenday Dos Anyos, isa ini sa ka-jeep ni driver na gabiyahe man sa ruta nga Hamindan, Rojas, vice versa, halos hindi na niya makasarang ang ilakita para masuportahan man ang kinahanglanon sang ila sini nga pamilya. Suno siya, ang malimpyo nga madala sa ila sini nga pamilya halos hindi na makabakal sang tinapay man, no, nga pasalubong sa ila sini nga o kun siya sini nga mga kabataan. Dugang pa sinibangod sa panang pagsaka, naganubo ang ila kita adlaw-adlaw nga nagabudlay man sa pagbudget sang ila sini nga kwarta para sa pagkaon kag iban pa nga kinanglanon sa sulod sang panimalay ka K5 Roldan. Samtang napakigangutan man naton si Sir Jonathan, 46 anyos nga driver, sa driver naman ni siya sang van gabiyahi ini Rojas City, Iloilo City, vice versa. Dako gid ang epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong, kag suno pa siya halos doble ang nadula sa ila sini nga kita kun ikumpara sang wala pa nagsaka ang presyo sang gatong. Apektado man ang mga dispatcher sa sini nga sitwasyon subong ka-K5 Roldan, kaysa pahayag ni Sir Tuto, isa ka dispatch chairman isang ban sa Rojas, diri sa siyudad sang Rojas, kulang na gani ang ila sini nga pambakal sang bugas kag sudan bangod nga tinagapekto man sila kita ang pagsaka sang presyo sang gato nga gakapektuhan man ang mga driver no sang ban. Pinagapanawagan ini sa aton sini gobyerno nga titani mangin sila man nga mga dispatcher matalo pang danman kay abangod man sa nagatinaas man nga mga balaklon kagastos sa adlaw-adlaw kaki 5 roldan apektado man sila samtang sa part naman sang mga tricycle driver sulo kay Sir Dodoy pigado gid ang ila kita subong apang amo na gani nagapagpadayon gyapon sila sa pagbiyahe man agud may madalaman bisan pa paano sa ila sini nga pamilya so napagani siya way man siya masang way man sila sang mahimo gani tiyaga-tiyaga lang kaki 5 roldan ari aton pamatian ang ila sini nga mga pahayag no ang aton sini nga nagkalinlain man nga mga motorista diri sa siyudad sang Rojas kaki 5 roldan
8: daw amo na lang gyapon nang among kita kay bangod nga ang among pamasahe permanente ang among gasolina ka saka di ang amon malimpyo nga madalas ang pamilya sa halos kung hindi siya bakal tinapay ng punta ng kabataan. Bangod na pinay na kamisyo sa gatong na para makaabot na sa amon destinasyon. Ikaroon ang amon na kuan, subsidiya, ang iba na tagaan, ako wala pa. Subsidy.
9: Nga anong rason tayo?
8: Ay, siyempre, siguro, sa rason na malayo amon destinasyon, bid-in ang amon, kampiral pa, ay extension. Hindi kami masakop sa Banwa, kaya ang Banwa, municipal kami, extension, layo ka amon.
9: So, bali ang mga jeep na sta lang sa Banwa, ang ipagtagaan?
8: Oo, sa amon sa kampo, why?
9: Ah, okay, so bali duha ang sahi sang biyahe sa Mindanao.
8: Oh, Kampiralta kag ang proper Hamindan. Ano na?
9: Kumusta bilang operator, sir? Kumpara sa to pila abig na income nyo kag ano kadako ang buhin subong?
8: Di ang income namon niya karon sa gas galimpyo man kami tag 500. Para lang nga makapiyan-piyan na sa kapigad doon. Isa, gaabot man kami sa 1,000 pero panaksa. Tungod siyang datong agasaka, panaog.
9: Sadto, masok kayo kay pa, doble pa da.
8: Oo. Pero karun daw, para amo-amo gilang man.
9: Oo, oh, ay ang pasahiro, subong, kunin ko para mo sadto. Sir, ano, may pagbuhin man o gapon?
8: Ay, ang dipindi, patsamba sa biyahe. Kung damo man pasayro, di. Patsamba man, puro kung ay pasayro, di. Wala gini.
9: Subong kati, wala klase.
8: Oo, oh, may klase, may pagig klase. Okay naman na may klase, makakuan-kuan man, makapian-pian man. Ay, may klase.
9: Ikaw man niya mismo ga-drive, no? Sa imo nga drive.
8: Oo. Oh. Ako mismo ga-drive. Kaya kung ipa-driveman ko pa, away na gini.
9: Oo.
8: Balda na salakyan. Eh, why maintenance? Kulang gani sa kita. Kulang gani sa pamilya. Eh, kung ipadriban ko pa, why na, Jeep? Why na, kung bakal mo.
9: Ano yung mga siling, kung mabiling nga mensahe, no, sa mga natungdan man nato sa gobyerno, angot sa sining nagapadayon nga sitwasyon na pagsinaka sa gatong, sir?
8: Ang sa akin lang, kung baka hindi man tama sila yung magpapitlooy na kay bangod siyang hindi kahilatabo sa ibang nga nasyon. Amo na nga ang atong napagkuhan siyang atong nga krudo, lasaka pa na. Oh, siyempre gagira ito. Huwag pa nag-fishbowl ang atong nga ginakuhaan siyang krudo.
9: Okay.
8: Ang idol eh. Tado dito siyempre, porsinto kami. Porsinto pa kami ito dapat sa gatong na nagdugang sa amon konsumo.
9: Oo.
8: Mahina, napugin dito.
9: Oo. Kung ikumpara mo sang wala mabilang saka, ang gatong,
8: alos,
9: kumusta?
8: Duble.
9: Ah, duble.
8: Duble ang nagdugang.
9: Subong mga estimate mo pilang napauli mo abisay mo pamilya kung ikumparasan to.
10: Po, mga sobra mga 200, subong mga 700 na lang.
9: Suba 600. Do lapit sa tunga ang buhin. Ano sir, ti naka ano naka mo naka bato naka mo sang subsidiya sa aton sining gobyerno?
10: Wala pa.
9: Sa ano kamo sa ban no?
10: Wala sa pa. Ban. Wala pa.
9: Ti ano mabili nyo nga mensahe sir sa aton sining gobyerno sa ano niyo mapalabot?
10: Depende sa ila da kung masigyo pa sa akat, wala pa sa mga.
11: Ruwas kalibo ang amon biyay. Ay tumaas ang prodo ay nakita dalakyan pati driver gutom wainigit pati kami dispatcher gutom na rin wala na ginapuli bakalang bugas dito wakas na wala pa bakalang sudan wain na gutom na ay wain makita dalakyan mahal prodo ang mahit na nagligad ay sabay pa magsaka ang man prodo.
9: Oh.
11: Eh, subong saka, why man kami ng pasakapiliti? Why man?
9: Ano yung mapalabot ng mensahe, tay? Sa aton sininga mga natungdan man sa gobyerno?
11: Ay, taga-alay kami diyon. Pankawid butom lang. Why naging pasahero? Mayroon naging makapuli kami sa 2-1-50. Why na, sanguna, dako-dako pa. Subong wala naging. Hindi mapuno yung salakyan. Kusa tayo, apat lang mga guwasi sa kandaw, tatlo. Ay, sanguna, damo. Subong wala. Gutom na.
9: Oo.
11: Try natin mapuli sa balay. May gani, makapuli kami ng 2 gatos.
9: 2 kagatos?
11: Oo, kung makakasamba. Ay, ang samba sa karagta mo natin sa katuwid, sa kabulan.
9: Oo.
11: Ay, kung wala samba, why good? Gutom na good.
12: Sa Subong, while man kita sinagid gakuan, ay mataas man ang kuha sa ibang bansa, pwede na tsaga-tsaga lang.
9: Kumusta ang inyo sa ininga kita, sir? Kay Amoligani?
12: Sa Subong at Chimpo, balaan naman yung pigagigat.
9: Ang pasahero, Subong, kung ikumpara mo sa nagligad, ito yung klase, Subong, doon mas good life again.
12: Sa Subong, ang mga pasahero, doon medyo malakakit man, right, tsaga-tsaga lang.
9: So, ang ginakita mo sa imo para pamilya nga ginapauli, kumusta man sir? Ano, ti bastante man bala sa ano, Subong?
12: Ay, sa Subong, kung mga kita ng pagsuliro na igangit.
9: Oo.
12: Kumo lang na.
9: Ano mo mabilin nga mensahe, sir, sa aton sininatungdan sa mga gobyerno kung may mga remedyo man sila sa inyong mga motorista, sir?
12: Ay, kung mga Subong silang bagay, kapag ngayon kami isang dutay na bulig, kung makita man nila ang sitwasyon sa ating gobyerno.
9: Thank you.
7: Batian, no, kaki Five Roldan, nagkalain-lain man nga mga pahayag o sentimiento sa nga ton sini nga mga motorista diri man sa Pueblo Terminal kaki 5 Roldan mangin mapa-operator man o kon mapa-driver sang jeep o kon ano pa dira ginabiyahe nga di pasahero nga salakyan ang nagapahayag nga ti mabudlay gid no ang sitwasyon subong kon pigado gid kaki 5 Roldan magluwas nga ti asod-asod ang pagsakas ang presyo sang gatong mahina pang pasahero subong kay ti wala gani klase kaki 5 Roldan kag magluwas pa sini no mangin ang mga dispatcher kaki 5 Roldan ang kun kita maglantaw mas makaluluoy pagin no kay nakadepende lang ni sila kun pila ang mag kun pila lang gwa sang halimbawa no kun dispatcher sang van sa aton sini man nga pagpakigangot kay Sir Tuto ti subong no kun basihan lang, tatlo lang gagwa kisa nga van, saya sini nga ginabantayan man, ti 50 pesos malang dangiya sa kada may magwa nga van. So, ang iya mapauli is 150 pesos lang yun. Kung ikumpara sa na mga nagliligad, nga ti hindi pagawa, bala sa taas, ginang presyo sa krudo, kaki 5 Roldan, kung isa pa tsamba, kung damo pasahero, ti damo gwa nga unit man sang van, kaki 5 Roldan, rason nga ti madugang-dugangan ang iya sini nga kita si sininga part no nga nagapanawagan man sila pimatalupang danman kaki 5 Roldan ang ila sininga mga sitwasyon sa padayon nga kabudlayan man sa bangod man sa pagsinaka sang presyo sang gatong K5 Roldan.
5: Okay, pero pag check mo sa volume sang pasahero, gamay gyapon ang volume sang passenger nga naga sulod guwa sa terminal K5 daren.
7: Yes, no, ako naton matalupang dan kung ikumpara no, sa mga nagliligan nga bulan kay ti nagbuhin-buhin giman subong kay Y na bala klase ka K5 Roldan, mahina no ang volume sang pasahero ka K5 Roldan. Nakita na to no, sa part sa mga gabiyahe sang jeep. Kung may ara gani no, nga gamay na lang man ang gabiyahe bala sang jeep ka K5 Roldan, kay bangod gani mahina ang pasahero. Samtang sa van naman ang ila sini nga oras ang paghalin no, tapuson ginila ni ang 1.5 hour antes mag halin kun ruta nila pa Iloilo, mapuno man o kun indi ma ano sila no mahalin gid ti subong nga sitwasyon siling nila mabudlay gid mapuno ang mga gabiyahe sang van no, kaysa way na sila mahimo bisan tatlo lang ila sini mga pasahero pa Iloilo City kinanglan na gid nila magwa. So ano gid no, pigado ako na kumbaga dako gid ang nadula sa ila ka K5 Roldan, dugangan pa nga ti Husto Manila ipatugong man sang krudo no ang ila sini man nga kita no ka K5 Roldan kag gamay gid ang pasahero sa subong tion ka K5 Roldan.
5: Okay.
7: Antes makita no mag takop ka K5 Roldan, ginatamyaw ginato na si Ma'am Jean na intensyon diri sa okon sa barangay Tangke nagapamati gid kag-report sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ang inidulong man sa inyo sang Mighty C DM Unity Booster. Inisi ka K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
5: Madamong salamat K5 Darren Henson sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos na nadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento, epektibo sa pagtap na sa naglain-lain ng mga balatian. So, bunga panahon, delikado na magastos pa magmasakit. Sige mo nga tipon sang kwarta, pero ay mo ginamligan lawas mo. Matamad ka magkaunutan kag prutas, matamad ka mag-ersisyo, ay kagainom damong ang tubig. Dason, ginapabayan mo palawas mo. Ang ginatipon mo na, basi kulang pa na kung igastos mo na sa bulong kag sa ospital sa pilakadlaw. Importante, ginamligan talawas ta sa dlaw-dlaw nga tanan kag tumaranta na sa mga suplemento nga makabulig amlig sa aton ikayong lawas. Basi taas na da BP mo, taas na blood sugar levels mo, ara ang DTX 500 mga ka-K5. DTX 500, D-Superior Antioxidant. Para naman mapagod ang aton sininya immune system, katuwang naton, Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster mga ka-K5. Kagkaupod na nato ng klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist mga ka-K5. Power Trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
13: Foro de los Pueblos.
5: Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdo.
13: Foro de los Pueblos. K5 News FM. D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
16: fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
17: DTX 500.
18: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
17: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix?
26: Gusto ko na.
25: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Available now.
17: Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
17: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
31: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
32: Healthy nga uto.
33: My tennis one is
32: matalong kag alerto nga paminsaron.
33: My tennis two is this.
32: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
33: My tennis three is this.
32: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold.
34: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amuna ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman niya kasilaw.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Hometown Besana Villarreal
5: para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: 23 minutos sa rebelin antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics meron sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria mga ka-K5. No? Ang Clinica Complete Spore Biotics ang nagabulig di sa pagbalik sang bastante nga numero sang good bacteria sa aton siningalawas mga ka-K5. Nagabulig man ang Clinica Spore Biotics nga malikawan ta no makangkon kita sang protection batok sa bacterial infection mga ka-K5. Ang Clinica Complete Spore Biotics nagabulig man ni sa may mga ka-K5 tada balang kun kaysa may baho-baho paginawa, baho-ba mga ka-K5. Ti sa bulig sang Clinica Spore Biotics, mabuligan sini aton nga oral health. Kay kung damong bad bacteria sa aton sini nga bibig, mahimo ini magresulta sang tooth decay, bad breath and cavities. Ang para malikawan ini, mag-inom adlaw-adlaw sang Clinica Spore Biotics, nag-supply ini sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton sini gilawa sa good bakangkon sang protection batok sa mga bad bacteria mga ka-K5. Tumara, Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, para healthy ang tiyan, healthy ang lawas, malikawan ang bad breath, malikawan man ang iban pang mga kondisyon, ma-cleanse mga tonsil ng colon, kag malikawan ang toxin accumulation sa tonsil ng lawas. Ang sabat, Clinica Complete Spore Biotics, mga ka-K5. Kag magluwa sa Clinica Complete Spore Biotics, ara man masaligan tagid ga power trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Power trio ng suplemento ang epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian. So, bunga panahon, delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Kag sa mga mahilig magpangapio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, kaupod tagid sa adlaw-adlaw ng tanan, mga ka-K5. Kag siyempre si Madam Roslyn Bibot Dorman, nagapamati gid sa buong aga samtang nagakapi-kapi DTX Coffee Mix. Good morning. Kag syempre sa mga ka-K5 naton, before mag-report sa trabaho, I would like to emphasize this. Before antes kamo mag-report sa trabaho, dapat nakapaligo. Kag kun magpaligo ang hapon, DTX Beauty. So parang panit mo mapudas, manami panit mo, healthy panit mo mga ka-K5. Balikawan ang mga skin diseases da kag ma-achieve ang kutis artista kung naka-DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kag para naman, hamot kag puti ang ilok, hindi ka mahuya magbayaw sang kamot mo, bisan nagatapok pang agi mo sa binaylihan, mga ka-K5, may 48 hours deo protection ka kung ang gamit mo, natural nga deo roll-on, Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh, the natural deo roll-on, mga ka-K5. Kag sa mga mister, nga daw hindi naka-isrot, pigado ng abilidad, asta na lang sa istorya pero hindi na maka-perform, ang sikreto sa mga mapagros ng mga mister, mga ka-K5, ang extend food supplement for men mga ka-K5 para mapagros kag do nagakuan lang makakambya kapabiskan sa kuani patakason pati obson kag korbadahon. Ang sikreto sa mga mister nga ginapalangga sa mga misis, extend food supplement for men mga ka-K5. Initanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Mabakal da sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man ni mga ka-K5. Kag pwede man kamo diri kakadto sa sentro sang Balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City. Sa tabok sang PLD. Tiardas Doc Mel Di Cadena, mga ka-K5, pwede ka muda ka bakal sang Klinika Products kag libre mandang consultation mga ka-K5. No, magpakonsulta ka muda libre. Alternativo nga pamaagi sa pagbulong kag pagatag alibyo sa iyong balatian. Kadto lang, pakonsulta sang libre sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. 18 minutos na nabilin ng test kita magdangat sa TAC ng alas 9. Subong aga, lasays kay nasang aga, nagpasaka naman sang presyo sang gatong ang mga nagapanguna ng mga oil players diri sa Pilipinas. Pilang ginsaka, pilang latest pump price, kag kamustang sentimento sinisang publiko? May detalye sa balita sa line number 3 na kasanbay K5 Rodney Dabandalanon.
8: K5 News FM Live Report.
9: K5 Roldan, epektibo na subong nga adlaw ang panibag-o naman nga pagsaka sa presyo sang gatong. So lunsay na ini tanan nga produkto mapakerosene, gasolina kag diesel nagsalalaka ng iya sining nga presyo ka K5 Roldan. So base diri sa ginpagwa nga datos man sang Department of Energy, ang gasolina nagtaas sa 1 peso and 60 centavos sa kada litro. Ang kerosene nagtaas man sa 1 peso and 45 centavos kada litro, kag ang diesel nagtaas man sa 1 peso and 96 centavos sa kada litro. Samtang diri naman sa pinaka-latest nga mga fuel pump prices diri sa pinaka mga gas stations sa Roa City, sa may Shell, ang fuel save diesel nagabalor sang 79 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang V-Power diesel nagabalor sang 91 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang fuel save gasoline nagabalor sang 87 pesos and 70 centavos. Kag ang V-Power gasoline naman nagabalor sang 90 pesos and 70 centavos. Kag sa Petron, ang diesel max nagabalor sang 80 pesos and 30 centavos sa kada litro. Ang turbo diesel nagabalor sang 83 pesos and 30 centavos sa kada litro. Ang extra advance, 79 pesos and 90 centavos sa kada litro. Kag ang XCS, 80 pesos and 90 centavos sa kada litro. Kag ang sa Caltex naman, kaki Febroldan, ang diesel, 91 pesos and 30 centavos. Ang silver, 95 pesos and 50 centavos sa kada litro. Kag ang platinum, 97 pesos and 30 centavos sa kada litro. Sa atong sining observasyon, subong okon sa atong paglibot, no? Sa subong mga tinakna dari sa among mga gasoline stations, gamay na langgid ng mga naton kaki Febroldan ang nagapatugong kaysa pa kagabi sa aton diri nga mga kakopdan na nakita naton nga naghingagaw ang naton siniman nga mga motorista nga makapatugong kagabi bangod gani nga may panibag-o nga saka presyo sang produktong petrolyo subong. Nagamon ni kanik kung marikulta sang tinalikdan nga semana nagsaka man ang presyo sang gasolina kag diesel, no? Kung sa din ang gasolina sa tinalikdan nga semana nagsaka inis ang 1 peso and 21 centavos sa kada litro, samtang ang diesel nagsaka man sa 2 pesos and 82 centavos sa kada litro, kag ang kerosene niya last week nagnubo sa 2 pesos and 11 centavos sa kada litro. Samtang nga kasi Febroldan, pila naman ka mga motorista sa subong ang sa gihapon, no, nagapanghakroy. Kay kung sa atong singa madumduman, ikalima na ini nga hugnat sang pagsaka sang presyo sang gatong sa kasunod ini bala ka kita Roldan nga una to ginpanubo pero kay tigin bawi na, no, ang balta bala pagpasaka naman na sang presyo sang gatong. So yari bala anay kag

0: Parumahan naman.
1: Pila ka litro sang gasolina ang ginatog kong mo sa kada adlaw?
0: Ang isa ako, mga apat. Apat ka litro.
1: Oo.
0: Sa isang adlaw.
1: Dari ka malang galibot-libot sa syudad.
0: Oo.
1: Tapos, ining tricycle imo gid ini or nag-boundary ka?
0: Nasawa ko.
1: Okay, so baliin nyo ang tricycle. Wala kang boundary. So, kamusta ang income ni mo, sir, sa pagpamasada? Yanda?
0: Ay, depende man sa pamasayero. May magkapareho.
1: May kapareho. Pero, may kwan ka, may nadadala ka gid pa uli sa inyo sa niman nga
0: kaya
1: balay.
0: Kaya naman. Oh. Kaso, kamay lang. Tama lang din.
1: Mga pila-abi?
0: Estimate ko, mga nasa 300 to 400.
1: Matumal yan da ang pamasada, sir, how?
0: Eh, depende sa kotse. Depende sa pamasayero man. May araman niya mayong biyaya, may araman niya hindi.
1: Pero ang imugid limpyo na 300 to 400, amo lang gid na?
0: Nasa 500 na siguro.
1: Oh, pila ka adlaw, pila ka katuig na sir naga pamasada?
0: Okay na, mga sobra na 15 anos.
1: Oh, so kung dipanggit mo, abi, ang sitwasyon sa tong una kag subong?
0: Ito ba, yung pinasang una eh. Para mo subong.
1: Oo. Okay. Daga, nakabato ni ikaw sa tong, ano sir, sang ayuda, nagligad?
0: Oo.
1: Teka, musta to?
0: Eh, tago man ang nabulig sa pamilya.
1: Okay. May panawagan ka sa gobyerno natin? May kangtanan sa sing padayon ni pagsakas ng gatong?
0: Eh, lambal ka niya, ano eh, po ng dulawan, ano, sa stocks.
1: Oo.
0: Eh, why man?
1: Okay.
0: Sige, mangyapong nga sinakas ang gasolina.
1: So, no choice ka kundi magsunod?
0: Oo.
2: Bahin sang aton sa mga interview sa isa ka tricycle driver diri sa siyudad sang Ras nga kung sa din ganiti no choice no siya kundi magsunod man lang sa gihapon kung ano ang presyo nga ginapatuman sang pila diri ka mga oil companies man na sang aton balasin nga diri sa palibot no kundi kay bangod nga ti amo na wala na sang may mahimo kag ang gatong ginakinahanglan gid para sa iya siniman nga pangabuyanan ka kay Fibrol Dan.
3: Okay.
2: Ini si K5 Broad ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapid sa K5 News FM. Puro de los
3: Pueblos. Madamo nga salamat sa gindulong nga balita ni K5 Rodney Dalanon. Puro de los Pueblos. So ang gasolina nagsaka sang 1.60 ang preso sang kadalitro, ang krudo 1.45 or 1.45 sa kerosene. Kag 1.96 sa krudo, mga ka-K5. Ang latest pump price, as mentioned ni Rodney, mga ka-K5, no? Ang pinaka-latest ka presyo sang gatong, base man sa mga kwandi, no? Ang pinakabarato, so far nakita, tara naman sa area sang, tawag ni, sang Petron. Pero ining gasolina, handi sa may area sang Legazpi. I don't know kung ina-check ni sang Department of Energy, pwerte gidiya kamahal sila presyo mga ka-K5. No? Malmahal gidiya. Way pa magsaka ang presyo kahapon, mahal na sila iya. No? Pwerte kamahal. O galing tining Caltex na may given nga mahal naman ni, no? Kung lang taon mo, nga man amog niya kalayong diferensya sa iban nga mga gasolinahan compared niya sa mga gasoline stations nga medyo manubo-nubo man ang ila presyo mga ka-K5. Ang Caltex given na nga mahal. No? Muna nga kita nyo kapatugong sa Caltex, pila lang kabilog. Ang Shell, mga ka-K5, may nagapulo patugong man. Ang nami lang sa Shell, kay masiling mo ang kalidad sang serbisyo sa Shell. Okay, gid. No? Ang Petron, amo a medyo bulo barato, mga ka-K5. Kag may gasolinahan, pagida, no? Kadamo sang gasolinahan, ay hindi lang ning tatlo ka oil players ang gasolinahan. Ha? Basi mambal ka mo, tatlo lang gasolinahan sa Pilipinas. Damo. No? May ara pa sang Petrogas, may ara man da sa may kung nakalibot ka mo sa mga driver ta. Ang mga tricycle drivers ta, balang ko tuntol ni nila. Dira sa may San Roque Extension, Stobang da sang Gaysano, may gasolinahan na da, pero do ay pangalan na ginadugukan man na da kung gabi. Kidamo daga patugong every time maglabay kita kung gabi. Mga ka-K5 kay medyo bulubarato siya. Sa Bolo, may nalabayan man kitang gasolinahan nga bulubarato manila presyo mga ka-K5. No? And ang Maribert, no? Ano ganin pangalan ka, Maribert nga gasolina, do Maribert man bala mo? Kung kaysa

0: pulo barato man sila, hindi laman nami ang kalidad sang serbisyo. Medyo barato sila pero tikisang gatughong dumatamad, no, mga ka-K5. Dares ang gasolinahan, kanya-kanya bing nga diskarte. Gamater actually. Kisa bisan mahal-mahal ang presyo pero kung ang gasoline boy, ang pump boy dumayo bala mag-approach sa gapatughong, bisan naka pagarpar man ang motor mo, galupok-lupok man ang andar sa motor mo, gakalataltal ng iyasin nga mga cover, kagsa nagakanang-kanang salakyan, pariho lang balang treatment, do kanami lang, no? Especially sa Shell, ginakomenta usually mga gasoline boy sa Shell, kay do train gid sila iya mga ka-K5, no? Pero may iban gid yung nga gasolinahan nga, way man ato, ginapakanubo nga propesyon nga ni, so kisa do, daog pa nilang tag-iya mag-asta mga ka-K5. Hindi, gakadulaan sila sang kliyente. Kamahal pagabi sila baligya, gakadulaan sila sang kliyente. Eh kundi masadyagin. Gamater gid actually. Subong bisan mahal-mahal ang presyo sa iban, pero kung manami naman imo kalidad sang serbisyo, ginabatas ang iban nga nagabakal mga ka-K5. Nagamater gid na ang maayo nga kalidad sang serbisyo mga ka-K5. Ngayon ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang dugang nga mga balita, mga issues kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa. Bantay nyo sa iban aton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Rojas. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated kamo sa mga balita, mga issues kaga impormasyon mga ka-K5. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikaing lawas mga ka-K5. Kaga tutok man kamo sa mga latest updates sa nagabarayan ni Nampang sa Palarong Pambansa 2026. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Ami Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw,
8: ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Okay. Nanamit na gita ako nga mat.
10: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabasa ang butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka
10: ang butika. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Superman for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Superman for Men.
10: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara inis sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
0: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw ka City, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
1: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po
2: ang
1: pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
3: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hindi lang ni carrots.
3: Hindi lang carrots, mga doktora.
23: Informasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
1: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang ako nulos.
24: Sala ang solusyon.
25: Hindi magkaon, balot.
23: Informasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
26: Kasi nga, mabalani mga flowers, nga namang probiotic.
23: Ma-edukar ka pa.
27: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: So, istoryanta subong Dok Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga ginatawag, no, excuse me sa mga nagapala mga subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no. Ano bala ang ginatawag nga plemas, Dok Ramil, kag diin ini nagahalin.
29: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX 500 kag may TC regularly, no, bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
28: Ang upper respiratory tract, kaangay sang imo nga ilong, no, ba kag imo nga tutunlan, ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus, lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sa gina-experience nga infection sa imong alawas.
29: Kabag ang mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sa tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sa respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sa hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan. Kag unconsciously, kisa aton matulon na mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang posible bleeding subong man ang pula o pink ng plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulagsa ni katama, buot silingon may fungal infection.
23: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Nagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal likas. Epektibo. DTX 500.
29: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw kagay ng DTX 500 kagmaitis eh, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
28: Kagkung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dok Ramil, buot silingon may nasal congestion ka, barado ang imo nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. Ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang color.
29: Kung yellow naman ang color, Sir Kevin, meaning sina mayara sang gira nga nagakatabo sa tutunlan mo sa ilong mo kun diin man ang halin ina nga plema. Ang white blood cells kag iban pa nga mga immune system soldiers ang nagapatsanay sa kagaw kag ini sila ang gina panghimo sang imo nga mucus or imo nga plima upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba kita mo na pag nagyelo ang plimas, meaning pa ano na damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
28: Kung green niya, Dok Ramil, ang color,
29: di kung green ang color, Sir Kevin, but silingon hindi lang simple nga gira kundi World War na ang katabo da. Kaya ang green nga plima ang nag-indicate sang widespread kag makusog nga immune response. Daw kanla atomic bomb nga atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually, virus ang kontra. That's why green ang color. Viral infections are self-limiting. Basta bakod lang ang imong immune system. That's why kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, wala nagadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso kag bakod gid ang imo nga immune response. So maipagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw, milyones nga kagaw ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo nang rason nga dapat adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C? Guba na inyo lawas, balatian no na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kagidya matam-an kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Katota sa mga dugang nga benefits, Sir Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
5: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
28: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung nga indi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas sang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag naga-rejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pag-maintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulukon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
29: Te, kung damo ka dabi kuhan ng punggod, di madula, parti ka dagko gidya, damatiyagan mo, siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance, na ginapulos ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes rason nga nagabutoy-butoy na nagadlagko blaser cabin imo punggod agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitwag oxidation. So meaning pa kung wala oxidative stress equals healthy face nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka DTX 500 kakag naka Mighty C.
6: Yes, kung pambeauty ang paghambalan Dr. Ramil, Sir Kevin, no? Wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood, no? So anon mo na ang kagwapa kon boringot kag suplad naman, no? Laway mi Japan, no? Pero ang pagkamay noton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na kun manugabot ang ilang pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo, Sir Kevin, kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kung muna, itindihan mo na, no? Paim na lang.
29: Hindi pa patulan. The skip DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba, gawa pa nago lang na siya.
6: Ha? Ano sikreto niya?
7: Milig sa taguay.
29: Once pa nago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy?
7: DC, ano, DC? 19, ang it, nag-19 ako nung last year, 18, plug to mo. Uy, ka 19
8: ah. Kampiyon ni
29: Magpisyo. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo.
29: Adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
29: Pagligo is not enough.
8: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imupanit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: Fat liver ba lang imo problema? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
6: Paim na lang, no, sa DTX 500 kagmay tisi agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon ka sang tudo. No? Kaya ginasiling dira sa Dr. Ramil nga ang babae, amo nang suga sa aton nga panimalay.
29: Hindi ko damo babae, damo suga.
7: Christmas lights. Sana ganyan. Igpat-igpat.
6: So, hambal nila, no? Happy wife is a happy life. No? Amo nang kinanglan, halungan, tagid ang aton nga asawa.
29: Damo subong chocolate.
6: Instead nga, tagaan sila, Dr. Ramel, sang chocolate kag mga tamis. No? Tagaan ta nilang sang DTX sa 500 kag may TC.
29: Amo na tani.
6: Oo, no? So, amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa aton yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pangimong asawa, no? Mm-hmm. Sa ginatuwag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatuwag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, ha? Sang DTX 500 kag mighty C, no? Kaya muna ang ginatuwag makaprevent, no? Sang cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan natin nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
29: Kanami sa ministerya ang tasubong pagpalangga sa babay. Ay. Di mo bakal bulak da.
6: Chocolate ya, Valentine's
29: Day. Bakle na lang niyo ano, DTX 500 kag Mighty C. Ti pagis pag inom sa ila sang DTX 500 kag Mighty C, kanami ila kutis, ganami ilang mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle kag hindi magka-cancer te. Nabaklan man mister mo sa ano, DTX 500 kag Mighty C. Imo misis ginabaklan man, no? Kun puro chocolate hatag niya sa imo kag mantikaon niya pagkaon, alams na. Gusto mo linong nga puloy-an, mabuot nga asawa, paim na DTX 500 kag Mighty C. Te, may imo ka muna.
11: Informasyon sa ikayong gawas.
13: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
14: Kano saan mo na ibawaan na kay diabetes?
13: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
14: Ano sa mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
13: Kabuntag na o gabi.
14: Oh, nakarang pila na may mong sugar?
13: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kay imo paminaw sa imong lawas.
11: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Ako galing sa video yung loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
16: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
17: Kung galing siya rin, nagtanto sila ito sa nagligad. Sakit siya ko tama, di hanggang sa tiyo ko. Tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
0: sa Marisig.
2: My Gising, mabalit sa mga butik.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Kanin kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
29: Importante mo asawa hindi ba ilok Sir Kevin?
28: Dok Ramil no sakto
29: isa na? Isa ko no sa kwan mo pamintin sa no isa ko relasyon. Sa relasyon ko no hamot nga asawa
28: no
29: nakapaligo ko no
28: dapat Dok Ramil hindi lang kay flowers kag chocolates ang ginahatag dapat kabalo man sila maghatag
29: sangkikay kits
28: sang klinika de alternative
6: mo magboringot si Mr.
28: Sudbre paliguon anay si Mrs. Paligo.
29: Amo na ang pinakanami nga dapat
28: ligo ka man anay no para before that magdate hindi man na hindi man makaguba sang ambiance bala sang ginatawag natong nga Valentine's no di, ang ginaselebrar subong Valentine's kamuya daw dogira
8: DTX Beauty Shop
2: information sa ikaayong lawas
29: pero kisaga pangita sa DTX Premium
28: Premium no?
29: Either di na pero kung nami ang DTX Premium kung may cancer ka may degenerative stage ka kay may ara siya kuan mo
6: may diabetes ka
29: may diabetes ka nami di siya pero ang atong DTX Coffee Mix nami man siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang Nitribio para matawag siya Bulletproof Coffee.
28: Amon yung pinakabakal subong na adlaw do Ramil no? Ang extend.
6: Magbakal subong
29: extend. Ubos amon extend mo.
28: Ubos kay pangpreparasyon ko no no? No? Ang extend food supplement nagapanami sang imong nga blood circulation. Correct. So kung nami imo blood circulation pati
29: paama
28: imo paama ng frontal effect no
29: nga
28: may
29: sa
28: may center stand
29: ya. Center stand yung bakod.
28: So kung nami imo blood circulation nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas kag syempre nami man ang paghakot sang basura no.
12: Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
18: Ang imong sugar sa una pila man?
12: 300.
18: Kanus ama kan nag-start og inom og DTX 500?
12: Mga duha pa ka semana kapin.
18: Pila imong na inom DTX 500?
12: Pagyud ka sab.
18: Duha ra ka sab. Yon sa man yung pag-inom?
12: Multag og gabi eh.
18: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
12: Oh.
18: Ya pila na may sugar nimo ron?
12: 126 na lang tao kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500.
29: Kag syempre, di nyo paglipat yang aton mga kapi, no? DTX Coffee Mix, kag syempre, Klinika Dio Fresh.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Kadto ta sa talakayan naton, paano ang Ditribayo maprotektahan niya ang aton nga mga kurason. Ito ang mong ining pinaka-importante sa talk ni Doc with Sir Kevin.
2: Talk ni Doc!
28: Thank you, Doc Ramil. So pagpatak sang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Doc Ramil,
29: Goy?
28: Kag Doc Sam, damo gid ang nagapaabot nga makabaton flowers kag
29: chocolate. Hindi di bayo, no? Hindi di tribayo.
28: Ang mga lalaki naman niya sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
29: Atos katunggan niya or wala na gid yahar. Aras ka sa gingan.
28: Ang iba naman niya, Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
29: Araguya. Uh-huh.
28: Pero ang iban gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
29: Amo nang malaki.
28: Kag tungod sa komplikasyon.
29: Why gay nom di tribayo?
28: Diabetes kag high blood.
29: Kay why gay nom di tribayo?
28: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si D. Tribayo sa inyo nga tagipusoon.
29: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. No? A month of romance. Basta Pebrero gani.
6: Valentine's Day.
29: Ha? Mga kurason ni grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero mayara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami kag posible sinyali sa gitawag heart disease, lo, no? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
28: myocardial.
29: Myocardial infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gadit tribayo ka adlaw-adlaw, ti mamintin gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton di tribayo. Amo ning naming kuan? Nami pang regalo.
6: No.
29: Especially kung may mga problema sa gitawag kurason. May mga rheumatic heart. Dako gid ya makabulig ang ditribayo.
6: Correct gid Dok Ramil, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpino sang dughan. Nga daw ginatuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simptoma, dikit pag baliwalaon, no, pagpalanghugot sang daw ginakumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo dapat gid mag D3Bio kada adlaw.
0: D3Bio was in Alberto isa ka atlet dako ginanibulig sang D3Bio tungod ginapagbuon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Kaya ang D3Bio puno sang medium chain na triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet, agud magnubo, oh, ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases sa Kirk Kevin.
28: Ang D3Bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sang insulin sensitivity.
6: Mm-hmm.
28: Ginasigurado sang D3Bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no. Ang D3Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imo nga kaugatan, kag inupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imo nga cardiac function.
29: Eh, no? Tagpila subong, Sir Kevin, ang kuhan man, bukis ang flower man.
6: 1,500, 3,000.
29: Ang ibang 3,000 na minamin lang, 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko ya, desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang D3Bio. Sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga, no? Nga D3Bio, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1,400, at ti may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay ini, kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no. Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, D3Bio.
1: D3Bio!
3: O si Rosita, Panluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may
29: D3!
6: So ang D3Bio makabulig man sa imo sa malikawan na ito, no? Ang ginatawag healthy unhealthy fats, no, kay kun nagadiet ka, no, ang tendency mo
29: ga-crave
6: ka sang ginatawag carbohydrates kag fats, no, tumar ka sang D3Bio before ka magkaon kay dasig ka mabusog bangod ang D3Bio gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
29: Yes, amo nang kuan sikreto te sa so, may mga ginapangaluyaganda okay man na may bulak, may chocolate, paman niya, no? D3Bio, no? Inyong mga crush, instead, kung damo mo lang kwarta no Sir Kevin. Mm. Kung alanganin giti di tribayo na lang. Mm. No? Kung di tribayo adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapud sang dugay ang imo nga pinalangga. Nga ah, di layo ka mo sa heart disease. Ano sige ka kaon na chocolate? Mm. Ano man bula ka unon? Mm. Ha? Sir Kevin.
28: Kung chocolate siya Dok Ramil adlaw mm. ang imo nga adlaw-adlaw ni regalo si imo crusty dasig lang ino. Makapatay na yang chocolates. So amo na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imong heart kag pati heart ni crush mo no. Kung love mo si crush o ang imo nga pamilya taga ID3 Bayo, may pangontra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So ID3 Bayo muna.
29: Sige, so amo na di paglipat yung may budget sang bulak ang chocolate, budget man ang D3 Bayo.
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
29: Kagtota sa mga dugang ang mga bintaha o benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Ito, siyempre, permi na muna ginapakilala sa inyo ang D3 Bio may C12. Ano ng C12?
6: Mm-hmm.
29: Itawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ginasunod pa na pag may sore eyes ang bata, ginapatuluan sang ano, sang gata sang nanay.
6: Oo.
29: Nga kaayo because of lauric acid nga ara sa gata sang nanay. So, kung pala inom ka di tribayo, pareho lang nga gainom ka gata sang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka di tribayo, ang secretion gina-reduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo kag syempre ang atay, no? Na maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an. Mm-hmm. Ang unang nami kung pala inom kaya di tribayo adlaw-adlaw.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ang binta, pag ito naka D3 Bio ka kadadlaw, may ara sa sangin na itong caprylic acid, bakon na C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sa aton nga lawas sa into ketones. Oh, dasig
3: kung pala inom ka nitribayo, hindi ka dali gutumon.
2: Oh, hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig kapuyon, no? Tungod nga may aras sa ginatawag energy kag amo lang ni ang isa ka isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no? Labi nang gid kun medyo malipaton ka kinalamog gid sa nga D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi nang sa aton nga selula sa aton nga utok. So kung naka D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
4: Kag ang ano ang D3 Bio may ara man sang ginatawag nga capric acid, no? Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imo nga atay, no? Into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Capric acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag madul makapaano kano makabawas ka timbang.
5: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangunti na sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mangabot ka.
4: Kag ang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imo nga liver. Kag himuon pa into ketones, no?
3: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
4: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
3: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. D3 Bio. Because may ketones ang D3 Bio.
4: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
3: ang ketosis, epilepsy. Kung wala na carbohydrate, wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ketones na iya nga gamiton. So muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: KK5 News FM. D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX 500. Ano kinabatsag mo sa akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumal kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C.
1: ang alkaline yung vitamin C.
15: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yung sang amarkuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Superman for Men.
27: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
25: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
30: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
29: Bumakal sa mga butika.
30: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
31: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
30: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
33: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
34: Number one,
33: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ko na lang.
1: Bawa anak, sigurado ka na sina?
0: Oo pa eh. Nako, nako.
1: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
0: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
2: Hey! I'm Galingawang Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Nalbi ka sinapit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako,
20: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
20: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
19: ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men.
20: Gawa sa maca.
19: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
20: Like flabawaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
20: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
21: Ka! Bang-banga na ga! Ah!
12: sa pulmo, baby.
20: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upod daw. Si Noma Drive!
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ang D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung
7: D3.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
9: Mag-DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
4: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong
11: score ganit?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang. May oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
17: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced 0P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
10: News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: D3 Bio.

0: rest in peace. Hey, five, galinga one time.
1: Tay, natinig ako.
2: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
2: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
2: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
0: Hey, five, galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! KK5

0: ko si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
3: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
2: Correct.
3: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay, common kayo eh.
2: Ang
4: inbisiji ta.
3: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis, nga magpigaw si immune system, huwag atakihon
2: niya ka. Hindi pagulat ta. D3Bio
3: ka na. D3Bio will hunt them and
2: hindi lang
3: si
2: monolaurin ha. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balbalon ang ano.
3: Kang nami si Abido, silyula yung ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
2: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3Bio. Kasi wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata, nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
4: Puini yan, no?
2: Anong kalainan da?
3: Oo. Doon nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
4: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press niya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
3: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, mag D3 Bio ka for your protection.
2: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
3: Oo.
2: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio compare natin sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym ba? Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio ang MCT sina nagabulig sa aton para mag damo ang aton niya energy.
3: No?
2: Gainit ka pa.
5: O gainit ka pa tapos dasig matuna ang
2: gani. Mga sobrang tambok.
5: O mga buyon mo abi. No mo nang kalabanan ginahandom sang ginatuon nga gym bala. Tunawon ang ilang stored fats.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kun kaysa nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may
2: D3. Te, mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
4: Energy ka. Ako may ara ko yan.
2: Nanoy mo sa Raboy ah.
4: Ang namian ko gidya sa D3 Bio, kay maprotektahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi biskan immunocompromised sila. So mo nga panahon, pandemya sa buong mong ang pinaka prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kay weaken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio ya wide ya labot. Biskan weak ang imo immune system, protektahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
2: Galing kayo butangan mo D3, imo D3 Bio, mabuligid mo immune system.
4: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3 Bio matabang gidya sa ito.
2: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem ba? Prostatitis? Kaya na niya?
4: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod? Kaya niya.
4: Kaya.
2: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer. So, ang nakanami, kung nakainom ka D3 Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer sales mo.
4: Plano na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
2: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na isang ubo na ka, na sip o na kayo lanat ka na,
5: every 4 hours.
2: Kumplito.
1: D3 Bio!
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! May D3. D3 Bio Health News.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines. K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report. Report.
10: Mga ka-K5, yari ng pinaka-latest nga update sa nagabarayan nga Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Western Visayas may tatlo na ka-gold medal sa nagabarayan nga Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. May tatlo na ka-gold medal ang Western Visayas, mga ka-K5, sa nagabarayan ginampang sa Prosperidad, Agusan del Sur. Base sa partial and official medal tally as of 9 a.m. May Mayo 26, ang Western Visayas ang yara sa ikaduha nga lista. Samtang nagapanguna naman ang Negros Island Region nga may 4 ka gold, 1 ka silver, kag bronze. Ang Western Visayas ang may 3 ka gold, 4 ka silver, kag bronze. Ikatatlo naman ang Calabarzon con Region 4A nga may 3 ka gold, 2 ka silver, kag 3 ka bronze. Samtang ikaapat naman ang National Capital Region con NCR nga may 3 man ka gold, 2 ka silver, kag bronze. Sa subong nagapadayon ang nagkalainlain nga manghampang sa Palarong Pambansa.
9: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon.
10: Sa dugang pa mga ka-K5.
9: Palarong Pambansa 2026. Unang narinig, unang nalaman. Dito lang sa nag-iisang kampyon na radyo ng Pilipinas. K5 News FM, kampyon!
10: Lunsay nakakuha naman sang gold medal sang pila ka mga atleta sang Western Visayas sa nagapadayon nga Palarong Pambansa sa Prosperidad, Agusan del Sur. May 2 ka gold, kag 2 ka silver sa elementary level sa diin. Ang nakakuha sang gold amo si Thea Grace Clar sang Iloilo City sa sports nga Chess Blitz individual kag Chess Blitz team. Ang 2 ka silver ang gika naman kanday Jessame Yoloyo sang Antique sa sports nga javelin throws athletics, kag Mira Claire Clar sang Iloilo City sa sports nga Chess Blitz individual. Sabay naman sang secondary level, may 1 ka gold medal naman gikan kay John Del Rosario sang Aklan sa sports nga track event 400 meters athletics. Ang 2 ka silver ang gikan naman kanday Nerish Alimudian sang Pasay City Iloilo sa sports nga javelin throw, kag Angelica Bilandres sang Capiz sa 100 meter hurdles. Ang 4 ka bronze naman ang gikan kanday Angel Villagracia sang Capiz sa 100 meters hurdles. Faith Arginal sang Iloilo Province sa Chess Blitz individual. chess blitz team nga ginabugusan nanday Arginal Molien Ember Babaw kag Andrea Victoria Balbutin nga gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bronze man ang nakuha nanday Rui Cartera, Raslan Pamplona kag Hans Lee Villorente nga gikan sa Aklan, Iloilo Province kag Pasay City Iloilo sa sports nga chess blitz team. Ginalauman naman nga madugangan pa ang mga medalya na makuha sa Western Visayas kag sang iban nga mga riyon sa nagapareng ginampang sa Palarong Pambansa 2026. Ang Palarong Pambansa News Break ang ginabuylo o konbuylo ga ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Dugang ang mga updates tutukan diri sa K5 News FM. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atlada mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
12: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C,
3: mabakap. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
7: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
8: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
13: Halin pa sang nalimtan ko na.
12: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
13: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
12: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
14: NK313 VIP
12: protektodo sa ulod. Mabuk at ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
14: NK313

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 12 minutos sa nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps. Sa subong nga adlaw sang Martes mga kaka-5. Petsa 26 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kadasig sang tiyempo, apat na gid lamang katulog. Kag bulan na sang Hunyo o kon 5 pa. Mga kaka-5. Kaupod nyo sa subong ang inyo alagad si kaka-5 Darren Salomeo Henson. Duwat naman kita nga magatala kay sa mga balita. Nagkainabo diri sa aton siningapungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa palibot sang probinsya sang Capiz. Opdin nyo ako tubto balauna sang hapon, mga kaka-5. Good morning, gid, sa aton sining mga tagpalamati nga nag-monitor sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Sa ato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Kahulugbon kag wala pagintindihan ay ginalantaw nga rason sa pagpanglutang sa banwa sang maayon. Kag 236 nga kaso sang ukon nga kaso na record sang Rojas City Police Station. Suspect nga nagbuno sa Yabayaw. Ginpanginwala ang insidente. Kag pagsaka sang presyo sang gatong, padayon nga nagapabugat sa mga motorista, mga dispatcher apektado man. Sa dugang panaton diri nga mga balita, bawat barangay makikinabang program, isa kadako gid nga bulig para sa mga pumuluyo suno sa Rojas City Liga ng mga barangay president. Oras aton sini pagpangalaga 16 minutos sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga. Ang detalye sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita aton ina nga pag-istoryahan diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Antes mananay sina no mga Kaka-5 i-check ta anay. Ano ba lang lakat sang aton sini nga panyempo sa subong adlaw sang Martes? Kag pila ay hanang aton sini nga heat index sa subong adlaw mga Kaka-5 para makapanginlaman man ang aton sini nga mga Kaka-5 na nanotisyaran nato no ang pag-ulan-ulan bala kon kagahon do duha na kasunod nga adlaw mayo manggani kay gabulubugnaw man ang aton sini nga tiempo kon kagahon bangod sa lapta-lapta man nga pag-ulan mabulubunyaga na mga tanom mga Kaka-5 e check ta nay ang lakat sang aton sini nga panahon. Sa aton sini nga ulat panahon mga Kaka-5 based sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa sa ila sini nga pinaka latest nga update no mga Kaka-5 ang trough sang low pressure area pag nasiling naton trough ang ikog bala sang low pressure area nag-apekto ni sa subong sa eastern section sang Mindanao mga Kaka-5 ara inisagwa sa aton sini nga Philippine area of responsibility no mga Kaka-5 kagang iya sini nga lokasyon 1585 kilometers na sidlangan sang naaminhan na sidlangan sang Mindanao kagdako suno diri ang posibilidad ng nasambit man nga weather disturbance mangin tropical depression sa sulod sang masunod nga 24 oras mga Kaka-5 apisar nga ra ini sagwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility padayon ni gyapon ginamonitor sang aton sini nga pag-asa kag ginapanugyan sa publiko nga mangin alerto mga Kaka-5.
panahon. Samtang ang Western Visayas, no, mga Hockey 5, sa subong adlaw sang Martes, magapabilin sa gihapon nga mapaang kag mainit. Gani halong gihapon sa aton sini nga mga kauturan. Mag-inom sang bastan tiga tubig. Likawan ang direkta nga pagpatial sa silak o kon init sang adlaw. Mga Hockey 5, para makalikaw kita sa mga heat-related illnesses, kangay sang heat cramps, heat exhaustion, kag ang delikado amo ang heat stroke, mga Hockey 5. Magdala sa mga payong, kalo, no, kuno pa dira nga proteksyon sa inyo sini nga lawas. Based aton sini nga pag-asa ang heat index subong adlaw diri sa Roja City. May 26 44 degrees Celsius ara sa danger level, mga Hockey 5. Samtang sa Banwa naman sang Mambusaw, 43 degrees Celsius ara man sa danger level nga category. Kay ang 42 pataas, mga Hockey 5, is danger level category. Kung direkta nga magpatial sa silak sang adlaw, may posibilidad nga isa ka individual makaangkon sa mga heat related illnesses kangay sang heat stroke. Kani halong gid, stay hydrated. Ang pinaka the best dira nga remedyo is mag-inom gid sang madamo nga tubig o kon bastante nga tubig, mga ka K5. Yanti minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga nga aton sini nga ulat panahon. Kagang ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, mga Hockey 5. Now sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Magluwas sa manamit nga sabor, mga Hockey 5, sang DTX Coffee Mix, madamo gid nga mga benepisyo ang makuha mo diri para sa aton sini nga ikayong lawas. Kay may ara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and sugar cane extract, mga Hockey 5. Ngamong nagabulig sa aton o ginadetoxify o kon ginapagwa mga toxins sa aton siningalawas para mapahilayo kita, mangin healthy kita, mga Hockey 5. Pahilayo sa mga balatian, mamag-an ang aton sinipamatsyagan. No, mga Hockey 5, proven and tested ng kanamion sang DTX Coffee Mix, mga ka K5. So na pinginahulat nyo sa mga coffee lover dira, no, mga ka K5, mag-switch na kamo sa healthy nga kope o kon coffee, mga ka K5. Iniya ang friendly sa chan, hindi acidic, hindi man ni makapalpitate sa aton sini nga heart. Unlike si ban nga kape ba lang makabatsyag ka sang palpitation, no, mga Hockey 5. Ariway ka ni dapat kabalakan. Dapat mag everyday gid, no, kuna everyday magkape kita sang DTX Coffee Mix. Kaysa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, mga Hockey 5.

0: Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga ka-K5. Ang klinika sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, nahamtang sa McKinley Street sa Tabuklang sang PLDT. Available man ini online, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5.
1: Darren Salomeo Hanson and Lumen MBBS.
0: Yenti 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. At aganta na iligwang nyo sini nga mga pagpanamiyaw, mga mensahe nyo nga ginpadala diri sa aton sini nga palatuntunan. Ma'am Elma Dordas Manalansan, good morning po kay 5 Sir Darren, watching from Mandaluyong City, Manila. Sir Eman Dejero, shout out kay Andrea Diosaban sang Banwa sang Pontevedra kung gusto nyo magbakala prutas. Dra sa may Pontevedra kay Andrea Diosaban, no? Siling ni Sir Eman Dejero. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong udto man sa imo. Kay Ma'am Rock Sinalin Finiquito Tabige. Dra sa may Vizcaya sa President Rojas. Rakis Bimolo, nakatutok na sa may Barangay Banica. Kag kay Ma'am Viena Villaruel, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Kag kay Sir Mike De La Torre, no? Dira ginatamyaw yagid sa Uyo Torong Street. Sa Kalibo Branch ang CVM Pawn Shop. Money Changer, no? Dira sa Uyo Torong Street, Kalibo Branch, nagamonitor. Kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Kag sir, mayad lang ang pagpamati sa family De La Torre and Dulfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa family Sirado sa Barangay Leong, especially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado. Kag sa base, no, sa Barangay Buntod Panay ngaya pamilya kay Gaga Jonas, kag sa Sukgang family kay Rachel and Maricel ngaya sini nga mga pakaisa sa Binliro Store. Nagabaligyat mga karne kag baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan sa Maayon. Mayad lang ang pagpamati man sir sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon ng Busaw, especially kay Uncle Zal de Lambarte, kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Ang detalye sang aton sini nga manakalinyada nga mga balita. Kag iban pa nga mga impormasyon, ato ni nang abalikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit
7: kanya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: mga? High blood gid ko.
9: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at ang kaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ka, ma-joy ride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
14: Sige ka, Gidia.
15: Siyempre, naka-extend ko ya.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend, supplement for men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
4: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
7: 11 Mbps?

0: 29 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga Haki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga Haki 5, ibalo na to ng update, may kang tanan sining natabo nga ginaaligar. Accidental firing, aksidente nga natiruhan ang isa ka OFW dira sa may barangay West Villa Flores sa Banwasang Maayon, mga Haki 5, no, particular sa may sitio Anangge sa West Villa Flores. Ano bala ang matuntuod nga natabo sini, mga Haki 5? Check naton sa line number 2 si Haki 5 Myla Vasquez Fuentes sa detalye. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Tuman nga kaulugbon kag wala pagintindihan ay Haki 5 Darren ang pila ka mga rason nga ginalantaw sang kapulisan sa natabo nga pagpanglutang sa sitio Anangge, Barangay West Villa Flores, Mayon, Capiz. Sa aton nga pagpakigangot kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sang Mayon Municipal Police Station, ginapayag nga natabo inyong insidente pasado alas 10 sang gabi sa Dong Mayo 24. Kinkilala diri ang biktima kay Richelle Ching. Richelle Ching, samtang ang suspect ginkilala diri kay Noel Miranda, lunsay yara sa legal nga edad sa mga residente man sa Lasambit nga lugar. Sunod diri, samtang nagapapauli ang biktima kaupod ang iyang bana kag housemaid halin sa isa katindahan, nakitaanin nila ang suspect na naghigda sa duta. Natalupang danman nga mayara sa nagabukol sa hawak sang suspect kag nagapati nga or ginapatihan nga isa inikar mas lutang kung sa din iya ni gintinghuan nga kuwaon kuntani apang nabatsyagan niya sang suspect kag diri sila nag-inagaway. Naigo ni sa wala nga paa ang biktima nga gilayon gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naibaluan nagatrabaho niyang suspect sa pamilya sang among biktima. Yari ang aton kabayan sang interview kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepes sang Mayo Municipal Police Station.
3: Yes, Mama, yo. Good morning. Tabo na glunta din ng aksidente. Ang mga alas 10 inidyang takna sang ano no. Sang Mayo 24.
2: Mm-hmm.
3: No. So dito sa may ano Barangay West Villa, sitio Anangge, Barangay West Villa, Mayon Capiz.
2: Sino ni sir ang mga biktima kag ang suspect, sir?
3: Ang biktima gi kilala sa kay Rachel Cheng, no? Legal ang pangidaron kag pumuloyo man sana sa Bitanga barangay.
2: Mm-hmm.
3: Kag ang suspitado amo ang si Nori Miranda, Miranda, no?
2: Mm-hmm.
3: Nga konsidiin samtang nagalakat ang mag-asawa halin sa isa ka kang jeep kadto sa ilasin nga puluyan.
2: Mm-hmm.
3: May nakita siya nga isa ka tao nga nagahita sa ikatang dalan. Kagkong sa diin daw, nakita niya nga nagbukol ang iyang silid nga ginapatihan niya nga armas.
2: Mm-hmm.
3: That is why nga gin konfronta niya kagin attempt nga kuhaon ang armas.
2: Mm-hmm.
3: Kag sa tumatiyon nagluntad ang pag-kumusyon. Ang komosyon sa tanga sang suspitado kag sang biktima kag sang nari naman naglupok ang nasambitan niya ang armas lutang kag naigo sa tiil sang biktima.
2: Hmm. Magano ni sila sir, magpamilya man or hindi?
3: Sino sa ato sining pagpanalaw sa magpamilya man ang ini sila.
2: Mm-hmm.
3: Kag in fact ang biktima no nagaobra no nagapangamo.
2: Mm-hmm.
3: Bali, daw boss niya, ama niya ang nasambitan niyang biktima, kag ang suspitsado amo ang nag-aobra siya. Siguro, may mga pila ka pag-intindihan na sa ilang bahin. But hopefully, it will be ano, resolved sa madaling panahon.
2: Mm. Kamusta, sir? Subong ang sitwasyon, dabi, isang biktima?
3: Ang biktima ara na sa ano sa safe nga kahimtangan no. Sa isa ka pribado nga ospital dira sa Ciudad San Rojas. Kag ang biktima akala sa suspitado rather ari sa ato sini nga paginakop kag pwede nga ginaprepara nato ng mga appropriate charges nga it might be filed against him. sa mga offense nga yasin na commuter.
2: Pero ang kamusta sir ang plano ni sa pamilya sang biktima sir batok ni sa suspect?
3: Sa sabong nga we are in close contact sa mga sa biktima kag sa yasin nga pamilya kag hopefully no sa sabong adlaw maano na naton sila ma finalize na kon sila ang maga decidido na magapasaka sang kaso o kun hindi sa ila sining ginakabig nga parintiman kag sa ila sining mga nagatimbang sa ila sining puluyan.
2: In short sir, kahulog buwan lang gid to ya sir.
3: Isa na sa aton sining ginasundan nga motibo hindi pa itindi alay kag ang kahulog buwan.
2: Okay. So lastly sir, aton sining nga panumdom sa mga pumuluyo no ilabi na sa may mga nagahupot sang armas luthang agad nga malikawan ang kasubong sini sir nga insidente.
3: Sige hapo no sa aton sini nga mga pumuluyo no consistent kita nga nagapanawagan sang inyo kooperasyon at sang inyo sini nga upod sa aton sini nga pagpanawagan. Pagpanawagan nga i-surrender na ang mga ginahuptan ninyo nga mga ginadumlian nga mga armas dira sa inyo sini nga mga kustodya no para ina nga armas hindi na nga magamit pa sa nga makahalit sa atong sikatawo kag sa atong sini nga mga sa atong mga komunidad no so sa tanan nga pagpuyo kag especially sa mga barangay officials naton sa aton nasakupan na sa gihapon no ang amo sini nga pag-apila kag ang pangayo sa inyo kooperasyon nga inyo kami kooperahan sa pag surrender na yes in case may mga ginahopkan kami dira nga ginadumilian nga armas lutang.
2: Nabatian PK5 na rin si Police Captain Danilo Lauron ang hepe sang Mayon Municipal Police Station. So kung napananglitan niyo, hindi man yung magpasaka sang kaso ang suspect or ang biktima, pamilya sang biktima batok ni sa suspect, posible sa gyapon yung mapasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ko ng illegal nga paghupot sang armas lutang kay napaslawan man ning magpakita sang papeles ang suspect na matapos man gani nga nakuha ni sa iya ang isa ka armas lutang nga amuto ang gingamit or nagamit man to ya sa nagluntad nga insidente. Sa karon padayon pini ang investigasyon kag pa follow up man sa kapulisan sa pamilya sang biktima nga nagapabilin pa karon sa ospital para man isa nagakaigto nga pangulong.
0: Okay, so bali hindi niya hungod gali kay 5 Mai kag ano rason nga nagahigda ni ang ining suspect sa higad sang ano ni dalan karsada ano tulugan ni siya?
2: Ang kahulugan lang gid kay 5 Darren ang ginaladtaw ni nga rason so posible nga sa iya siniya wala na ni katapod papauli sa ila dito na lang ni nakit ano sang suspect or ang sang biktima rather ang suspect nga nagahigda kay tibangod nga obraman iniya sa ila no ginatranto nila kun tani nga pukawon kag una diri no nakit an mo atong armas nga nakasukbit siya nga hawak kag gamuto gitinguan nga kuha uni kun tani og galing kaya na posible no na mulag-mulagan man niya ining suspect kag dito sila nag inagaway tubtob nga aksidente man niya nga nalutangan ang iya siniya nga amo or ginatrabahoan kay Kay Five Darren.
0: So basi na mulag-mulagan man sa tubtob basi nakapiyungan sa bulaga may Kay Five May tapos na kibot pero concern lang man ni tani ang biktima nga taguon ang armas ni para kumbaga for safety man Kay Five May la.
2: Yes, kay Gifab Darren, kay ti ara ni siya, no, nagahigda ni saya kag muna ginkuha lang to sunod diri sa investigasyon sa kapulisan nagutpunta ni nga taguon lang kay hubog no ining suspect ugaling kay ti nakibot siguro kag isa pa no hubog ining suspect didto yan na kuha ni niya ginagaw man niya ang iyang armas kag didto na naginagawa ni sila sang biktima kag aksidente tuya nga nalutangan no ginklaro man ni aksidente kag wala tuya gin hungod nga lutangon ining biktima kag Kay Five Darren.
0: Ano ni sang asahi sang armas luthang Kay Five Mayla?
2: Ang aton initial nga information nga nakuha no ginaaligar caliber 38 nga armas ang nakuha ni sa among suspect kung sa din mo ni man ang gingamit sa paglutang kay Five Darren.
0: Oh, kag amo yung malanggali ni no or ama, ano madugay na ni siya nga nagatrabaho siya sini nga amo man ukon ama.
2: Yes, kay Eva Darren kay ano ni pinamilihan na, pamilihan na malang ni kag kalapitay, malapitay, malang ni sila sa balay nga ginaiskaran kay Eva Darren. So mo na kung may mga trabaho, no, mo na man ang nagginatawag sinis ang biktima kay ginapabulig, no, sa mga ulobrakon diraya sa ilang lugar or may mga paubra gabi ni siya sa ilang mga uma o kun sa bukidya ka kay Eva Darren.
0: Okay, ano ni kamatuod kay Pai May nga ti antes pa maning nalabayan ning suspect sa igad sang dalan do may ara pa ni sila kuno antes ini nga gamay nga pag ano pag binaisay kun ginsaway ni ining suspect nga ning hubog.
2: Yes, amo na pa karon ang ginaimbestigaran sa K5 Darren sang kapulisan kun antes to yan natabong insidente kun bala may mga ano na ni may mga istorya na ni or record na ni sila nga wala ni sila pagintindihan na ikag muna pa karon ang ginabas ang ilalang direktor ginasundan nga ang sang kapulisan amo ni ang kaulukbon no kag wala pagintindihan ay iti amo to na nagpinagaway sila sang armas tubtob na nga nagresulta na niya sa pagkapilas no tong kaman gani sa pagpanglutang kay Father Ren.
0: Oh sige.
2: Ini si KK5 Myla Vasquez Cuentas para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Tapis K5 News apa.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Madamo gin nga salamat kay ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sining nga report angot sa sining natabo nga accidental firing no aksidente nga natiruhan ang isa ka OFW sang suspect nga ni mga ka K5 o mayaman ining OFW ay sa kahulugbon na tulugan ni ako na gigda ni Saigad sang karsada nalabayan sining amaya pod man ang bana sa sining OFW singhuaan nga kuhaon ang yasining armas nga nakasukbit ayan hon mo kay siguro na mulag-mulagan ining suspect abiyaguro ko sino nga tawo man na ginagaway tag aksidente nga na ano ni no natiruhan sa paa na naigo ang iya sininga ama mga kakifive. Susubong nagapadayon nga nagapabulong ining nga biktima diri man sa isa ka pribado nga ospital sa siyudad sang Rojas kay ginahulat na lang ni ang bahin man sang biktima kun bala magapasaka ini sang kaso man sa sining suspect kay ti parinti galit ni sang banay man ining suspect kag madugay na ni nga nagabulig-bulig man sa ila kumbaga timbang Manila ining suspect nga lalaki at pangidaron sang 30 anyos mga ka K5 sa dugang nga mga update no may kang tanan sini inyong natutukan lang no diri sa K5 News FM Roha sa mga development sini mga ka K5 15 minutos magali no mga Hockey 5 kay ti babayi mo no kun ang tawag sa babayi nga boss mo no ta panawag nila kalabanan ama no di bala partner kinsi minutos ang nabili natis kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto diri sa aton siningapag pangalagad mga Hockey 5 ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Mighty C de Alkaline Vitamin C ang immunity booster mga Hockey 5 sa mga nagapalang luya dira mahina ang resistensya mga Hockey 5 dasig matapikan sa mga kagaw kag madasig tapikan sa mga balatian pabaskuga ang inyo sininga resistensya inaagi sa pagsuplemento adlaw-adlaw sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C mga Hockey 5. No sa Mighty C Alkaline Vitamin C. No adlaw-adlaw kon naka-take ka sini, ginapapag-on gid ang imo sini nga resistensya, ang imo sini nga immune system. ginapabaskog ang aton siningalawas. Kay balo naman kita subong ti pabago-bago aton sininga tiyempo. Bisan ti gilinit, kibot ka na lang kisa may mga lapta-lapta nga pag-ulan. Tapos may mga tao nga dan nga gamay lang nga ulan, ginasipon, ginaubo, ginalagnat. Kag kung ukon mainitan man, no, mga Hockey 5. Bangod gani, no, maluya ang resistensya, ang immune system, mga Hockey 5. Tapos dugangan pagidsang pollution naton kisa sa palibot. No, kung mainit, makahaklo agid kisa mga yabok. O ano pa dira, no, nga way kakabalo nga mga kagaw nga maga posible nga maga tapik sa aton maga resulta sa pagbalatian. Ang stress pagid, no, mga Hockey 5. Lain na yung stress subong, kagang tawo subong, dasig na ma-stress. Kay damo ka na abi, damo na abi mga factor nga

mga palibot. Dapat pabakuro nato ng aton sininga immune system, ang aton sininga resistensya. Kag ilabi sa tanan, hindi nato na pag-i-mind. Importante, focus lang kita sa aton sininga goal, no, mga Hockey 5. Kung kaysa ngadaan, anuhon mo mandira ka, ano bala, kapakigbato, no, mga Hockey 5. Gakapiktuhan lang kita, no, ang aton dira nga solusyon, mga Hockey 5. Sa masunod ng eleksyon, dira na lang kita yung mabalos, no, sa ila ang mga kaki-5. Mag-Mighty Cell Kalang Vitamin C, mga Hockey 5, ginapapag-on gina nga ton siningalawas sa mga stress kag mga balatian. Available ni sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo siningal lugar, mga Hockey 5. Ang klinik ha, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street sa tabok lang sa PLDT. Available man ini online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifayda. 11 minuto sa nabilin, antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sininga pagpangalagad, mga Hockey 5. Taganta da nay champong inyo sininga mga mensahe. O di na to, nagalulumpat ang inyo sininga mga comments. Ibasahon na to, no? Mayong udto lang kag may dahil nga pagpamati kay Ma'am Daidin Boro. Mayong udto man sa imo, no? Kay Ma'am LC Aconia. Dira sa may Kapagaw, Panitan. Kag subong man. Sa kay Ma'am Sinalint Finikito Tabige. Hello all Hockey 5. Good day. Likewise to you, Sir Anchorman, Sir Dar. God bless you and everyone also. Madamogin nga salamat. Kag kay Kois Mike Torrente Abangco diraa sa may Mike and Beth Barbershop sa may San Roque Extension, mayad-ayad gid nga udto. Thank you gid kahapon. Sa Raj Kainan, no, sa Punta Tabok kay Taros Marie and to Jojo Perez, good morning. Sa Light Shine Bright Cookhouse subong sa Punta Tabok man kay Nainelia and Ate Bebs. Kag sa mga nagapamati dira sa Barangay Nagba, naga-monitor always sa iya sininga radyo kay Tatay Rudy Kata, no, sa Kata family. Kag kay Dudoy Warren Tibor Herosa sa Tibor and Herosa family dira, no, kay Laalis, kay Lamerly, kay Nung Undot, kay Nini Camille and also kay Mama Leia, good morning. Kag sa tanan nga taga Kwartero. Adira man sa aton sininga abyan kay Ma'am Kimberly Macshan Kaintoy, no, dira sa may Maindang National High School. Nagatutok man via Facebook Live. Madamo gid nga salamat. 3 minutos mga Hockey 5 ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. No, diri sa aton sininga pag pangalagan. Kay Tay Chudorico, ano dira, no, sa Lipunan, no, sa TATC, sa Bugasan dira, no, always man nga naga-monitor sa aton sinipagpangalagad. Waigit ko kadumdum sa apelyado ni Tay Chudorico, no, basta dira sa may Bugasan. Doy Arthur, mayong udto ka K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Oy, taga West Villaflores. Si Dudoy Arthur. Ma'am Roselyn Abbas Pilio-Bilio. Good morning, Kaki 5, watching from Calgary, Alberta, Canada. Madamogin nga salamat kay Ma'am Roselyn Abbas Pilio-Bilio sa aton sininga mga OFWs nga nakamonitor online. Ano man dirang oras sa inyo subong, din man kamo nga bahin sang pungsod o din man kamo nga bahin sang kalibutan. Ano man ang inyo sininga pungsod nga nahamtangan, always ano gid, keep safe sa inyo tanan-tanan sa aton sininga mga kauturan nga mga OFW. 8 minuto sa nabilin natin kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Hamal ni Ma'am Roselyn Abbas Pilio-Bilio, mayong udto sa familia ko sa West Villaflores, maayon sa Filio-Bilio family. Thank you, Gideon.

0: Iban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon mga ka K5, subungan ninyo sini nga mga mensahe. Ato ni nang abalikan, standby na sa KASA Health Alert with Dr. Ramil Oy. Kag subong man sa mga balita national, international kag iban pa. Masunod na ang Mighty C Network News. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Biskan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
5: Baka epekto na si imo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
6: sa mga pamatan noon, bala? Yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
4: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
5: Correct.
4: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, sunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
5: Correct. No?
4: Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang. So kung adlaw-adlaw kagainom na, grabe naman, di madula ang punggod. Dula ng punggod.
6: Kakas yun ang punggod.
4: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
5: Correct, no?
4: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
5: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampyon ang guya.
1: DTX 500!
7: Sina ka, no? Nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka maginom?
7: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
3: Subong kamusta?
7: Huwag ay nagyong ginapatsyak maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayaw sa aton.
1: DTX 500!
4: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
5: Correct, no? Kay collagen
4: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen nami.
5: Puting datos ang DTX 500.
4: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silyula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
5: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
1: DTX 500!
4: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life, 10 years.
5: Ang extension?
4: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
8: 470.
3: Sang-san ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil O.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
10: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
9: Kay may barato balaya nga butika.
10: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
0: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
10: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
0: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Healthy coffee. Mabibili sa mga butik. DTX Coffee Beans. Mighty C. The Alkali.

0: TC. Araw-araw, mabibili sa mga butika. My TC, The Alkaline, Vitamin C, DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
2: Headline.
1: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Evra nasungkit ang kauna-unahang gintong medalya sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026. Pamahala ang lungsod ng Puerto Princesa, planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Residential house sa Aklan totally burned matapos lamunin ng apoy. Driver na nakabangga sa isang pedestrian sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Senior citizen sinakal patay sa loob mismo ng kanyang bahay ng dating trabador sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor sa CCTV na anak ng biktima na nasa ibang bansa. 5 patay kabilang minor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PDEA regional target list sa San Jose Antique. At taas singil sa presyo ng produktong petrolyo, aarangkada muli ngayong Linggo.
2: Network News.
3: Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Evra ang nasungkit ang kauna-unahang gintong medalya sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balitan niya atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Naibulsa ng Eastern Visayas Golden Stingers ang kauna-unahang gintong medalya sa pagbubukas ng regular sports event sa palarong pambansa 2026 kahapon Mayo 25. Pinangunahan ni Crescia Mitaharos ang pag-ingay matapos nitong makuha ang gintong medalya sa 3,000 meter run para sa secondary girls. Ito ang ikalawang pagkakataon na naiuwi ni Taharos ang kampiyonato sa nasabing event matapos nitong buena manong masungkit ang gintong medalya noong palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Kasabay nito, nagwagi naman ng silver medal ang isa pang pambato ng Eastern Visayas na si Angel Lumacang. Ayon kay Lumacang, bagamat ito ang kanyang ikatlong pagsabak sa palaro, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakamit niya ang isang medalya. Samantala, nagpakitang gilas din ang 12 anyos na si Cassandra Balaba ng Evraa Golden Stingers matapos nitong sikwatin ang gintong medalya sa Long Jump Elementary kaninang madaling araw, Mayo 26. Nagtala ng panibagong record si Balaba ng 5.13 meter sa qualifying round at 4.94 meter naman sa final round upang siguraduhin ang pagkapanalo. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM sa kanilang mga coach, ipinahayag ng mga ito na malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan ng kanilang mga atleta na mag-uwi ng karangalan para sa rehiyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Samantala, pamahalang lungsod ng Puerto Princesa, planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Grace Belostrino.
5: Sangguniang panlungsod ay nagpasa ng resolusyon na nagbibigay ng otorizasyon kay Mayor Lucilo Byron upang makipag-negotiate para sa transaksyon sa mga credit financing accommodation sa pamagitan ng mga government lending institution o GLI, katulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP. Para makahiram ng nagkakahalaga ng 3 billion pesos, ang pondo ay gagamitin para sa drainage system, road concreting ng farm-to-market roads, pagsasagawa ng mga building at opisina, traffic lights, rehabilitation projects, purchase of heavy equipments, buying of electric vehicles, solar roofing in government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng bagong convention center.
6: Outsourcing, basically, credit tayo at loan. Kasi nga, hindi natin kakayanin ninyo yung halaga na yun, nasa 3 to 4 billion yung halaga ng project na yun. Yung ating development fund ay nasa 1 billion lang.
5: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: At isang residential house sa Aklan totally burned up matapos lamunin ng apoy. Balita hatid sa atin, Nega K5 Leonard Viray.
7: Totally burned ang isang residential house sa may bahagi ng Bayanihan Road, Barangay Puo, Calibo, Aklan matapos lamunin ng apoy. Ayon sa BFP Calibo, gawa sa mixed materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Minyes, kaya mabilis itong naabo. Sinasabing walang tawang bahay na mangyari ang sunog dahil pumunta ang may-ari sa isang lamay. Maswerte rin naman ang may firewall sa lugar kaya hindi na nadamay pa ang iba pang mga bahay. Samantala, base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa tinatayang 72,000 pesos ang naiwang pinsala ng nasabing sunog. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP para malaman ang pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na nakabangga sa isang pedestriana sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Kabuhan detalye ng balita. Hatid ka K5 Sunshine Lacson.
8: Hindi sa police station kundi sa simbahan nagtungo ang isang driver ng van sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga nito ang isang lalaki na tumatawid sa National Highway. Naganap ang insidente noong araw ng Linggo sa bayan ng Valladolid. Lasais 40 ng gabi habang tumatawid sa kalsada ang biktima na patungo sana sa isang tindahan sa kabilang bahagi ng kalsada. Malakas ang impact at namatay ang biktima, ngunit hindi umano huminto ang driver ng van. Matapos ang insidente, namataan ang van na nakapark sa harap ng simbahan. Naaresto ang suspect na kinilala sa pangalang Manuel, 51 anyos at residente ng Sipalay City. Kinilala naman ang biktima bilang si alias Makmak, 44 anyos at residente ng Baez City sa Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Gayun din senior citizen na sinakalpataya sa loob mismo ng kanyang bahay na dating trabadora sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor naman sa CCTV ng anak ng biktima na nasa ibang bansa. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Patay ang 89 na taong gulang na si Virginia Haseldo nang natagpuan sa loob mismo ng kanyang bahay sa Ledesco Village sa Barangay Tabuksuba, La Paz, Iloilo City gabi noong Mayo 24. Ang suspect ay dating trabahador nito na si Jerry Lima. Ang nag-report sa otoridad ng insidente ay ang anak ng biktima na nakakita na wala ng buhay ang kanyang ina at nang na-review ang CCTV, nakitang sirakal ito ng sospek. Pinagmeryenda pa ng biktima ang sospek na matapos ang pagpaslang sa kanya, ninakawan pa ito. Patuloy naman ang paghahanap sa nasabing sospek na may dating kaso na sa pagnanakaw. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
1: Gayun din lima pataya kabilang ang isang menor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. Balitang hatid sa atin ni KK5 Justin Kiss.
10: Limang katao ang nasawi, kabilang isang anim na taong gulang na bata, habang dalawa pa ang sugatan sa isang karambola ng isang trailer truck, isang Toyota Avanza at isang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizal Luna, Alicia Isabela nitong Lunes sa umaga, Mayo 25, 2026. Batay sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Felix Mendoza, hepe ng Alicia Police Station, nagmula sa magkakaibang direksyon ng mga sasakyan kung saan papuntang timog ang truck na may kargang bigas. Galing Fairview, Quezon City naman ang Avanza at mula naman sa Santiago City ang motorsiklo nang maganap ang trahedya dakong alas 8:20 na umaga. Nagsimula ang aksidente nang biglang mapunta ang Avanza sa linya ng trailer truck dahilan para magkasalpukan ng dalawang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, sumabog ang kaliwang gulong ng truck kaya nawalan ito ng kontrol. Napunta ito sa northbound lane at nasalubong ang paparating na motorsiklo. Apat sa mga nasawi ay magkakapamilyang sakay ng Avanza habang ang isa pang biktima ay ang rider ng motorsiklo na papasok lamang sana sa trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng trailer truck habang patuloy pa ang imbestigasyon sa buong detalye ng naturang insidente. At para sa Mighty C Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
1: At 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PIDEA regional target list sa San Jose Antique. Detalye ng balitang yan, atin sana ni K5 Chojan Murillo.
11: Umabot sa 270 grams ng shabu na may SDP value na 1,836,000 pesos ang nakumpiska sa isang regional top priority high value individual at PIDEA regional target list alauna 30 ng hapon Mayo 24 sa Barangay 8 San Jose Antique. Kinilalang persona kay alias Samuel Ononoy, 49 na taong gulang at residente ng nasabing barangay. Kabilang sa mga recoveries, ang 10 large at 5 small heat seal transparent sachet ng shabu, iba't ibang drug paraphernalia, isang caliber .38 revolver na loaded ng 5 live ammunition, 13 9mm live ammunition, isang hand grenade, black sling bag, black bubble plastic wrap at iba pang plastic packaging materials. Isinigawang operasyon sa pamamagitan ng 3 search warrant para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9516 o ang Illegal Possession of Explosives at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kapatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Samantala, epektibo ngayong araw ng Martes sa May 26 sa 2026 ang panibagong taas singil sa presyo ng produktong petrolyo na maghihigpit pa sa mga motorista. Ayon sa Department of Energy o DOE, tataas ang presyo sa kada litro na mas sumusunod na produktong petrolyo. Diesel na nasa 1.96 centavos kada litro. Gasolina maglalaro sa 1 peso 60 centavos kada litro at kerosene na 1 peso and 45 centavos kada litro. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa mahigpit na supply sa global oil market. Habang ilang supply mula Asia ay maaring ilipat sa ibang rehiyon, bunsod ng pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil dito, maabot na sa net increase ng 48 pesos and 12 centavos kada litro ang gasolina mula simula ng taon, 44 pesos and 84 centavos sa diesel at 39 pesos naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, aabot sa 44.82 araw ang kabuang fuel inventory ng bansa at bahagya mas mababa kumpara sa 45 days ang nitong nakaraang linggo.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Umakyat na sa mahigit 900 ang suspected cases ng Ebola sa Democratic Republic of Congo ayon kay World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ito ay sa gitna ng pinahigting pang-surveillance efforts sa naturang mga bansa Ayon pa sa WHO chief, mula sa mahigit 700 suspected cases, 101 na ang kumpirmadong kaso. Sa ulat kamakailan, kinumpirma ng DR Congo Health Ministry na mayroong 204 ang nasawi dahil sa viral disease na naitala sa 3 probinsya ng Central African country. Matatandaan nito May 15 nang ideklara ng WHO ang Ebola outbreak sanhi ng Bundibugyo strain sa Congo na kasalukuyang wala pang aprobadong baku na o maging gamot.
12: ITC Network News.
3: ITC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Rex Santos Candos at K5 Tarek Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
12: K5 Darren Salomeo Henson sa 11 Mbps.
3: 11 Mbps.

0: 16 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon kaupon niyo ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Kay Ma'am Roda Donato Amago mayong udto man ginatamyaw niya si Vaccaro Innocencio Intok. Kay Ma'am Rena Wakas, hi. Asiling nga hello Sir Darren. Mayong udto si mo Ma'am Rena. Kay Roseline Abbas Pilio-Bilio, ginatamyaw yung iyasining nga pamilya sa West Villa Flores, maayon. Sa aton pa sini nga mga balita, no, mga kakifay, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Check na to ng aton sini nga patrol. May kang tanan sa sining programa sang gobyerno nga makabenepisyo gid para sa aton sini nga mga estudyante ilabi na sa mga kolehiyo mga kaki 5 ang programa nga bawat barangay makikinabang anong pahayag garon sang aton sini nga liga ng barangay presidente diri sa siyudad sang Rojas mga kaki 5 sa line number 2 kaupon naton si kaki 5 Rodney Daban Dalanon sa reporta. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rodney.
2: Matako nga bulig para sa mga pumuluyo ang bawat barangay makikinabang program sa gobyerno sunod sa Rojas City Liga ng mga barangay presidenta. Sa interview sa Okol sang ato nilingin na pagkig ang utan si Roberto Rose Roldan na ang Rojas City Liga ng mga barangay presidente ay narigit bahayag sa Kaysan Garen niya ang nasambit na balor ang magkakadto sa duha ka bahin nga sariin ang 100 pesos o kung 100,000 pesos na talap na para sa community projects and safety. Kag ang 100,000 pesos naman ang natalana sa educational assistance or finisher program. Sa nandiri kay Roldan, ang makabenepisyo sa educational assistance ang yara lang sa 5 ka mga kolehiyo kag napamatundaan nga kulabot gid sa pag-eskwela. Sa diin nga mahimo ang makabaton na sangtang 20,000 pesos ang kada isa sa ila. Para naman sa community projects, mahimo nga magbakal ang barangay sa patrol vehicle, printer, computer, pencil, and street lamp. Sa sabong wala pa sa kumpirmasyon kung saan na maabot ang nasambit niya subsidiya na pang nagaplano ini nga magpatawag sang pansinapol sa upon ang mga punong barangay sa syudad. Agad niya maplaster ang guidelines sa pagpili sa estudyante nga makabenepisyo. Yari wala kang pamatihan na ton, ang kabahin sa atong sinong interview kay Roberto Rosto, maaurol dan.
3: Oo, no, party na sa lifeline subsidy. Gin-announce man na ganit, drain sa aton nga presidente diri sa pagkanto sa Milibili nga magahatag siya sa nga lifetime subsidy sa aton nga mga sa tanan-tanan nga mga kabarangayan sa bilog sa nga Pilipinas. Pero sa subong wala pa man siya magabot sa nang 200,000.
4: So plano.
3: So plano, so ina bali 200,000. Ang 100,000 ina goes to the educational sa mga aton bala nga mga pinalangga nga pumuluyo nga pigado gid for among the four nga as in pigado gid nga pilion ta sa aton barangay nga pinakapigado napili kita 5 nga magatagaan sa 20,000 each sa ila nga para inabulig sang nasyonal sang aton nga presidente nga 20,000 para sila bulig sang ilang pagkita. So plus sang 100,000 pagit. So magkakadto man nina sa barangay o magapili kita kung ano bala ang kinanglanon sa barangay, pwede kita ka-purchase kabakal sa mga motor para service during sa kinanglanon sa aton ng mga pumuluyo. O kung pwede naton ma-purchase bakal sa bangko para kinanglanon bala ang ululamon sa may ara ng may mga patay, may ara ng mga bunyag, may ara ng kinanglanon, may gamit kitang pahulam sa aton ng mga pinalaga ng pumuluyo.
4: At tagunta lang kap, ang sabayan sa itong 100,000, so kada estudyante 20,000 kada isa sa lima.
3: Yes, so lima lang ang aton pilion para daw dako pa nang ilang mabaton. Ang mas pigado kit pala pilion dagiti di ang mga pigado sa atong barangay. Kay hindi bala makasarang sa pag-eskwela. Para subong nang eskwela nga gakinanglan sang bulig na to.
4: Okay, di karon kay ari, hindi madula sa aton nga barangay ang mga isyu nga ati base may pinili ay naman ni palapit-lapit naman sa luwag kap no puro pariente naman bala base kuno kag pariente lang ang makaabil sini kap ano ang mahabal ni modere
3: yes so, no so inakunisan din man na mapaiway pero mapatawag ako sa isa ka gigamitin sa tanan nga mga punong barangays nga dapat ang aton patatagaan nga hindi kita mesyuan ang piliyon dagid ang mas pigado gid ya. Mas pigado gid sang aton yang mga pangulo yung ang munang aton piliyon. Kun aton parente naman ang napilian ta ka qualify man siya as in pigado man, so ma justify man sa barangay na siya as in pigado. So kung sino man lang ang mabutan sa isang lima katawo sa aton barangay, eh lima naman sa tiga 20 mil. So pasalamat kag piliyon dagid sa singon dagid ang tawo na dapat matagaan aton sa aton barangay.
4: Kag sigurado ang sa assessment may mabulig sa inyo assess eh, hindi lamang ang barangay.
3: Yes, kay kung sa akon may ara kita nga record sa atong mga BHW.
4: Oo.
3: Nalantaw natin kung sino da ang kuramang dupor sa mga purpose, piliyon ta, nga parang hindi man kita pag-isiwan sa atong pangulo na may pinilian kita. So, mas makita nila nga ang pinili ta nga qualified sila nga as in pigado, kung hindi man na sila magmulong-mulong. Pero sa akon, pagbanta, may gamay ginang ang mulong-mulong kay lima gilang mo sa isang barangay, lima. Pero kung inang lima kag-qualified, hindi man na sila magkikam.
4: Oh, may notice na ka kung sa ano ini?
3: So, wala pa. So, gin-announce na ni BBM kag firmado na gani ko na nga lagi na i-download din sa barangay direkta ng itong 200,000.
4: Pero naga sa imong mga pagburubanta yan da ini nga mga binulan kay tawad na gahilapit ang pagbukas ng klase.
3: Yes, yeah, siguro yan da siguro kay naaprubahan na mo. So i-download nila na sa barangay. Pag nagpadala naman gani kami sa nagbigad ng bulan sa daw request bala na firmahan mo na pili kami kung din kami sa nadatsikan kung ano mo piliyon, kung ma-purchase motor, kung ma-purchase sa mga bangko. Pinapaagi na sa Liga Province yung ipadala dito sa nasyonal naging dalian. So, muna ngayon na, muna mong ginapamot, nagpasalamat na kami sa ato na Pangulong Presidente BBM Marcos na natagaan man niya kagdakuin niya bagay para sa barangay namon na makabulig mo kami sa mga konstituwet kung sa kinato ang kinanglan sa bulig labi na sa mga pag-eskwila nila.
4: Okay. Message mo, Kap, sa imo nga mga nasakupan nga mga pumuluyo bilang kapitan kag sa imo man nga mga kapdanan nga mga kapitan sa siyudad sang Roasa bilang Lega President.
3: Yes, no. Sa mga kapdanan ko nga mga punong barangays, no, mga barangay opisyal, isito itagid nga kung ari na giman ini kag labi na gid sa barangay ko sa barangay Lawan, pasahan nyo wala ko sa ngayon piliyon na gid ang mas bigado pag hambalon ko ang akon nga mga kapdanan nga mga punong barangay sa kung sino gid ang nakarapat dapat nga tagaan natong sa sini nga subsidy nga ginatag sa atong presidente pero wala man kita sa hambalon sa aton nga mga kasutuwin kag kun sa gid ang piliyon nato ng atong mga parente ipaiway nato nanay palabita aton pamulong pero kun ang parente mo nga qualified as in pigado man siguro ko hindi manina siya so wala na mambal ko sa barangay sa Madawan pasahan niya ko wala ako sa magpili so ibutang ko kung ipili nyo dagit ang tama ang sakto na makabulit sa pumulong yung magamit nila sa ilang pag-ispira
0: Kipabod ni
2: Nabatihan sa K5 Garen ang kabayan sa atong siman nga interview kay Roberto Rosa Roldan, ang Liga President sa Rojas PP. No? Kung sa tingin kaagot lang ka K5 Garen at nabatihan ka nga kinahanglan niya sa laon sa maayo ang pagpili man sa mga estudyante nga kolehiyo nga mahimo gani makabenepisyo sa educational assistance nga kabahin man sa bawat barangay makikinabang program sa gobyerno. No? Kaya kaya dari gin pahayag ko nga gina-anticipar na niya nga may magluntad na naman nga espekulasyon na may kaangtanan sa nasambit nga programa. Kaya sunodan din siya, sinahanglan gina nga mga trikang agad nga balikawan ang hindi pagintin pang palapit-lapit sa luwag. Kaya dari gani, no, magpatawagin siya sa pansinapol o pa ng mga punong barangay sa Rust City. Agad nga masigurado gin nga matagan sa o kung nga ang matagan sa mga bidibisyo ang mga estudyante nga nagkakadapat kag napamatudan nga kulabot sa kabuhi.
0: Okay.
2: In Africa, K5, the band, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapid sa K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
5: 11 Mbps.
0: Madamo gini salamat kay Kaki 5 Broad ni da banda lanon niya. Saya sini nga gindulo nga report pagpakigangot mismo direkta sa Liga ng Barangay President diri sa Roja City. Angot sa sining programa nga educational assistance. Kay sagid kadako nga bulig para sa mga estudyante nga mga kubos no kag pamilya nga kubos nga nagapaninguha gin nga makapadayon sa pag-eskwela. Apisar pigado ang kahimtangan sa kabuhi. Mga Kaki 5 kag dapat lang no sa pahayag man ni Ponong Barangay Roberto Rosma Auruldan nga busisiyon gid bala sa laon sa mga opisyal ang patas man no matinlo transparent nga pagpili sa mga benepisyaryo mga Kaki 5. Naginantisipar naman sini kay balo naman kita kadaan pero hindi tanan na mga Kaki 5 may pila ka mga reklamo kung kay sa pagabot sa barangay nga hindi balapata sa pagpili mga Kaki 5. Gani iya sining panugyan sa mga barangay officials sa sining educational assistance ang halinisaton sining national government dapat transparent no kag sa laon gid ang pagpili para malikawan ang anuman dira no nga mga pagduda bla kag importante dira ya mga deserving gid ang mga nabudlayan gid ba nga makatapos kung mabudlay nga sitwasyon sa pagpangabuhi pero willing no nagabakas nga makatapos sa pag-eskwela nga mga estudyante mga Kaki 5. 28 minutos nang nabilin antes uko nang nakaligad sa tak ng alas 12 isang udto diri sa aton sini pagpangalagad ang ining abahin ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX Beauty Soap kag sang Clinica Dio Fresh perfect combo ini mga Kaki 5 nga dapat naton gamiton ilabi na subong at tigilinit tapos kita ligo o kung during paligo mag DTX Beauty Soap para mangin fresh kita malimpyo malayo sa mga bakterya kag germs tapos ligo ang Clinica Dio Fresh ibutang sa aton sining underarms para makapaputi mga Kaki 5. Magabalik kita pagkatapos sa mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
5: KK5 News FM.
6: Ifri Bio. O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang Ifri Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: Ifri Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Ifri Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
5: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Gagabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
22: Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
2: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
3: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa K5 News FM,
3: well, that was the latest as far as the ongoing Palarong Pambansa 2026. Hindi matamaulihiya. Negros Island Region.
4: Hindi matamaulihiya.
3: Minus Western Visayas.
4: Negros Island Region. Minus Western Visayas.
3: First time ini nga nagpartisipar ang Negros Island.
4: Sa idalom sa NIR.
3: First time na nakakas kita sa Western Visayas.
4: But then leading us of this time in the medal tally is Western Visayas.
3: Pero pala rin yun, gold medals.
4: Tag-apat ka gold medals.
3: As of this time, it's still anybody's game. Hindi mabalaan kung kay sino ni. Kung sinong magadaog sini. Kung sino ginang mangibabaw sini. Ang NCR, ara pa sa uli, kay 3 golds lang sila. Pero eventually, binalantaw ko ma-overtake na ang NCR the moment nga mag-full-blown na ang swimming competition. Kaya ang swimming, amugid na permi ang minahan sang bulawan nga medalya sang National Capital Region. Hindi lang ta mahulog sa top 5, okay na na. Butang tabi ang top 1, ang NCR followed by Western Visayas followed by Southern Tagalog, Central Visayas. Isan ikalima lang ta? Ikalima o ikaanom? Sa maiden presentation sang NIR comprising Negros Island, Occidental and Oriental, and Sikihor. Basta hindi lang tama ulihin, hindi lang tama ulog sa ikaanom nga pwesto ng fifth runner-up la. Champion, tapos fifth runner-up kita, okay na na. Primero pa man lang niya. Sunod ah, mabawi naman ta. Pero mas maayo pagid nga una pa lang naton nga pagpasakop sa Palarong Pambansa as NIR, Negros Island Region. Ara na kita sa top 3.
4: Nga pagpasakop
3: amo sina sa Palarong Pambansa as NIR, Negros Island. Ara na kita sa top 3.
4: To sports,
3: kay kun amo sina
4: a force to reckon with
3: to build a new image for Negros Island. That when it comes to sports, we are a force to reckon with. Kantuan ta dugay-dugay si KK5 Michelle Patino. Ining report bala nga may task force El Nino nga pagatukuron. But meantime, dina-acknowledge naton si Merlita Malva Silingya, sir. Ari lang ko gyapon. Salamat Merlita. Dira sa Barangay Handumanan. Steady lang gyapon Sir Elmer. Shout out lang sa Duran family from Romar Duran. Boss Joe, mayong unto Sir Elmer Lodi. Monitor lang ko di ah. Always. Salamat gid Boss Joe. Marian Camille Marquez. Good morning Sir. Bago City Montero family. Ari na karon. Si KK5 Michelle Patino, may angot sining plano sang OCD NIR Office of Civil Defense na magtukod sang Task Force El Nino.
5: K5 FM Live Report.
3: Mayong udto KK5 Michelle.
2: Kay 5 Elmer Mayngud to mo mo sa matag pala mati isang programang 11 Mbps. Ini sa gihapon kay 5 Elmer ang aton na istoryahan ang may angot sa preparasyon sang El Nino kagati ang gina-forecast pagid na Super El Nino by the end of 2026 kay 5 Elmer. Now isa sa ginapanghandaan karon no sang aton nga probinsya iniilang igatukod kay 5 Elmer na task force El Nino may angot inino sa aton bala mga posible ma experiencehan na pipila ka concerns ang mga ahensya man no sa aton gobyerno ang karon ginapatawag ya sang Office of the Civil Defense NIR agud nya ti ma aton gid ni bala ka kay 5 Elmer nga mapanghandaan na isa sa ginagather Manila isang mga data man no sang posible maapektuhan kag naapektuhan na gid ya sang aton nga ginabatsyag karon nga tuman nga kainiton kag ti posible man nga magkulang kaysa sa forecast nila posible nga makulang kag kay 5 Elmer abisang kwan mo ano ni gani supply sang tubig by the end of the quarter sang 2026 kay 5 Elmer karon nagaplano no ang aton nga regional director with Okondo nato Sir Meno III nga ipatawag ining mga concerned agency agud tong maghinun-anon sila sa kay 5 Elmer. Actually this one is for preparation pa man lang kag di mag-aagi pa sila sa pipila kapag hinun-anon kay 5 Elmer. Now involved agencies are provincial agriculturist para sa aton nga mga crops, syempre ang aton man nga mga livestock diri ang sulit-sulit man nga gina-check sang concerned agencies kag from time to time nagapangayo yung COCD sa ila sang report ang gusto nga ti ma-monitor man bala ka kay 5 Elmer kag mabalay na ining kuano ang ilang ginadihon nga pagpanghanda para ya sa maabot nga ina ang aton gina-follow up with RD Sir Meno but as of the moment he nag-reply mo sa true text nga do medyo sako pagit saka kay 5 Elmer but i-follow up din nga balita no kay P iniisama no sa gilaban pa yan sang aton nga mga negrosanon
3: Shell?
2: Yes sir.
3: Ano na tong update sa ila to plano nga mga cloud seeding madayon to?
2: Isa pa na ka kay 5 Elmer gina-check ko pa man na with Sir Meno apang wala pag-ibini siya sang sabat bangod na sako pa siya sang wala toong mitingay kay 5 Elmer kung sarabi lang ma-meet siya sa DOH Department of Environment and Natural Resources ang EA na ton isa man sa iyang i-meet sininga semana kag ang aton man nga mga director sang kada water district sa probinsya gusto nga tima kakuan sila kung maka-create sila sa contingency plan kung malantaw kung ani ara yun man sila isa sina para nga ti-check yaman kag mabalay tanan kay 5 Elmer. By the following days lang pagunta kung maka-tempo na no, si Sir Noy but ang isa diri sa ginalantaw natin na management meeting nila with OCD NIR it's on June 9 kay 5 Elmer agad to nga ti-matukod na ining task Force El Nino nga ginaplano sang aton nga Office of the Civil Defense kay 5 Elmer.
3: Okay.
2: Anyway, dugangan sa ning update karon in case malabot natong si Sir Noy kay 5 Elmer. Ang aton galiang balita subong nga aga ang gikan sa provincial capital ang ginadulong naman sa aton sa Kalwana sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: Yo kolabos ng tiyempo nato, no? But anyway, gina-acknowledge natin still with us, Merlita Malvas, Leonardo Rilos. Salamat gid sa kay Marian Camille Marquez. Ari na ko sa tanglob naga monitor Leonardo Rilos, Maricel Calyora Maribel Flores. Hi Sir Elmer.
1: 11 Mbps. Darren Salumeo Hanson.
2: Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupon nyo sa giyapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salumeo Hanson. Kay Koy sa Rodji Galia, nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad sa may cake story, no? Dira sa Pueblo ni Panay kag sa Cuartero Branch. Kay Kois Rodji, may pilido ni Kois Rodji, De La Peña Ayure. Thank you, Geda. Subong man sa kay nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad, Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong udto sa imo. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso, dira sa may Luktugan. Ma'am Liza Barrientos, nagapamati na kami diri sir sa Tambak sa Kulasi. Paniaga kita K5 Darren, watching you live and listening sa shop sa Luktugan. Super init gid ka K5 Darren. O mainit gid man ang tiyempo, subong halong-halong gid kita mga ka K5. Ano siling naton bala? Kada mag-start kita sa aton sininga program, always gid naton ginauna pahanumdom, no, sa inyo mga ka-K5 nga maghalong gid, no, sa sining mainit naton nga tiyempo. 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon, no, diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Subong nga adlaw sang Martes. Oti kay balo naman kamo, basta adlaw sang Martes. Adlaw ni sang pagpanghakroy sang aton sini nga mga motorista bangod sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong epektibo subong nga adlaw. Mga ka-K5, padayon gyapon nga nagahatag sang kabugat, no, sa sitwasyon sa mga motorista ang panibag-o naman nga pagsaka sang presyo sang diesel o kon krudo kag gasolina. Mga ka-K5, sa aton sini nga pagpakigangot sa mga driver diri kag dispatcher man sa Roja City Integrated Terminal sa Pueblo de Panay. Iban daw halos na lang makabakal sang dalalon nila nga mga pagkaon sila sini nga pamilya. Mga ka-K5, may ara man nga nabudlayan na gid sa sitwasyon ni labi na mga dispatcher naton kay balo kamo ang mga dispatcher ana ga depende man ni sa Konami ang biyahe, nami man ang kita kun damo pasahero damo man nila sini nga kita. O mga ka-K5, sang pagpakigangot naton dito lang naton.

jeep, sa van, sa tricycle. Ang mga Hockey 5 nagapanghakroy kay dobligid ang nadula sa ila. Subong adlaw, epektibo ang pagsaka sa diesel o kon krudo. Mga Hockey 5, sang piso kag 20 sentimos sa katubto piso kag 50 sentimos sa kadalitro. Subong man ang gasolina nagsaka sang piso tub-tub, piso kag 30 sentimos sa kada litro. No, mga Hockey 5, kung naton basihan ang mga presyo sang gatong sa nagkalinlain man ng mga gasolinahan diri sa siyudad sang Rojas. No, mga Hockey 5, ang diesel subong no nagadalagan sa 80 pesos kag 30 sentimos sa petron ang diesel max. 83 pesos naman kag 30 centavos sa diesel o kon turbo diesel kag sa gasolina sa ano ganini tawgon ang regular unleaded no 79 pesos and 90 centavos kag ang premium o kon special ang Hockey 5 80 pesos and 90 centavos. Ang sa Caltex naman galabot 97 pesos and 30 centavos sa special o kon premium gasoline. 95 pesos and 50 centavos sa silver o kon unleaded. Kagang diesel 91 pesos and 30 centavos. So kung ikumpara na ito, sang wala pagidbala nag-umpisagid sa pagtimbuok ang presyo sang gatong. Mahal subong. Kung i-compare sa itong wala pa bala ang konsang tensyon sa Middle East, sa ito ga 59 pesos lang sa krudo, no, from 57 to 59, dira lang gadalagan. Isubong, no, layo gapon ang diferensya mga kakifay. Napadayon nga nagapabugat sa aton sini nga mga motorista. Galing way man sila mahimo. Iban wala man na kantuan, iban nga ubra, no, way isang iban bala nga sa iluhan nga obra. That's why ginaantos na lamang nila mga kakifay. Kagpadayon ang ila sini nga panawagan, no, kabay pa, no, iban na nakabato naman tod sang subsidy o kon cash assistance. Kasi nga no malangabi, no, mga kakifay, butang ta labot mga tatlo ka semana, lawig-lawig na siguro. O mga kakifay, diba, nusto naman ang pambayad sa utang kag naubos ng ila sini nga mga ayuda mga kakifay. 9 minuto sa nabili natin kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Hockey 5. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang The Power Trio, ang Mighty C, the Immunity Booster, Clinica DTX 500, the Superior Antioxidant, kagang V3 Bio, the Antiviral and the Antibacterial Specialist. No, muning Power Trio nga kung ikaw sini magsuplemento mga Hockey 5, maangkon mo gid nung madamo nga mga benepisyo sa imo sini kayong lawas. Protection, protection sa mga balatian, mga infection, mga panghubag-hubag dira sa inyo sini nga lawas. Mga Hockey 5, protection sa trangkaso, no, mga Hockey 5, perfect combination gid ning The Power Trio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga Hockey 5 nga Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag ang DTX 500, subong man ang D3 Bio, the superfood supplement, mga Hockey 5. Tandain nyo inang tatlo ha, mga Hockey 5. Kaya kung kamusina, no, adlaw-adlaw nga nagainom, huwagid sang rason no, nga mangluya ikaw. Kag mga Hockey 5, ilabi sa tanan dira, no, protektado kita sa mga balatian. Kag mga bakterya, mga kagaw, ay kita nga dang kabalo kung kaisa magwa kita kung anong aton sini nga mga nahahaklo nga way ta kabalo, no, gali bakterya na kon mikrobyo nga may dala nga balatian. Gani at ipanon ginaton ang aton sini nga kaugalingon, i-prioridad ang aton sini nga ikayong lawas mga kakifay. Ang Power Trio ng DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available ni sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar mga Hockey 5. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
ni Dr. Ramil

0: Stay listening, Sir Dar, no? Siling ni Ma'am Sinalin Finiquito Tabige dira sa Vizcaya, President Rojas. 7 minutos sa nabili ng tisita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Diri sa aton siningapag pangalagad mga kakifive. Ang dugang ang mga balita kag impormasyon. Inyong atutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss A. Subong man mga dugang pagin nga balita kag impormasyon sa programa ng El Castigador program karon sa hapon with K5 Roldan Bisana Villarreal kagang D3 Bio Evening Newscast with K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang Bugos Gahubon sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si K5 Jobe Cover and K5 Michael John Ditoga. Samon sininga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Ami Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga chief executive officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat,
3: sumagabot ka. D3 Bio kontra kay TV, no? Mm. Ano bala ang TV? Ang TV gabing halit, no? Ang TV has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TV maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TV, ga-adapt man ang TV. That's why may antibiotic resistance ang ginatawa nga TV. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, ga katulad sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TV kay pigaw. Ang immune system, isa na na, pigaw ang pagpatay sang bakterya.
1: D3 Bio.
3: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sang ini klase nga bakterya. Oops, angkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
4: So kaya niya ang kagaw niya sang tibihon.
3: Tanungon ta ang kontrata sa buong.
4: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong, kaglubi, layo sa TV.
3: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
4: Ini subong niya, aranas D3 Bio.
3: Ay, nasa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir, pure sir boy.
3: Connect.
4: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga, may mga TB. Biska nag-maintenance ka sa imo da nga, mostly tag 6 months nga medication na eh.
3: 6 months na, sir.
4: Six months. I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio, sa ginasiling na, pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natawag nga bacteria sang TB. Inisya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita, tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupda nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, pruway pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga gaditribayo ka.
4: Pagaluya mo immune system, dira katak yun, sir boy.
3: Correct.
4: May kuan gani statistics nga one-fourth na sa world's population may TB.
7: Grabe, no?
4: Grabe,
7: no?
4: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na immune system. Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung ditribayo, lampor na sa tanan, sir boy.
7: But,
4: tanan nga kagaw, iyan ang amatamaton, kuan, patay. Kung wala gid kayo nagbakal di tribayo, pangayo lang dahon kapayas, imutupad balay. Mm-hmm. Ang duga sang
7: dahon
4: kapayas, dako makabulig sa may mga TV, sir boy. Amo lang na agwantahang kapait.
7: Maulo upload kagapait.
4: Kaya mga kayo nagbakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So, kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal di tribayo.
7: Correct.
4: May nagbakal ka di tribayo, di tribayo ka lang ka agwa. Lala magwanta ka sa pait.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ihersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo pag-sip on.
14: para sa madaming kombinasyon mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, at papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mamakas sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mamakas butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mamakas sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko
24: ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: radio ko.
1: Kapyon na radio!
2: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Perde ka gyapon?
3: Halin pa siyang nalimtan ko na.
2: Bao kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP Sang Sinjenta.
4: NK313VIP
2: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK313VIP Protektodo panalo. Itanom subong asisyon.
5: Protektodo VIP para sa ka-NK na VIP.
6: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may PCO!
8: Ang PCO!
7: Yung may D3!
8: Pagkatapos mga buti ka!
7: D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio! Ang D3!
8: Yung may PCO!
7: PCO!
8: Yung may D3!
10: Kasakit ang tiyan!
11: Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
11: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
11: Para healthy ang tiyan!
10: Mag-Clinica!
11: Max 4 Biotics!
10: Max 4 Biotics! Makabulig sa pagtatakas!

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
16: Available now.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Spore Biotics.
18: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
22: Spore Biotics.
18: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
22: confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500!
4: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
4: Masamihin ng kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
4: DTX 500!
6: Katalina Habagat,
23: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ano
23: yung namin nagit sa akong nga mata?
2: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
27: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
27: DTX Coffee Mix.
25: DTX
27: Coffee Mix.
25: Mabasa butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
25: Mabasa mga butika.
27: Extend food supplement for men.
31: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagit makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
27: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
32: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
27: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
27: DTX 500.
33: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
34: Hey, darling, 119 sa hapon.
35: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan, kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Tuwas na ka? Ka? Ipautuwas na ka?
34: Good afternoon, mga palanggi. Maayong hapon, mga ka-K5. You're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa Capiz, K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. My name is Miss A, ang inyo sining kabanding, mga ka-K5, ala una, tub-tub alas tres. Diri sa aton sining programa, ang programa nga ginadulong sa aton sang kaalwan sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center, nahamtang sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Ang Klinika, The Alternativo Medicina, bukas Sabado tub-tub. Bukas Domingo tub-tub Biyernes, no? Sarado naman ina mga ka-K5 adlaw sang Sabado, no? Nagatanyag sang libreng at check-up ukon na konsultasyon. And syempre, ginapakadto ka mo dira ni Miss A para makabakal ka mo sa mga produkto, no? sa mga suplemento kag vitamins na kinahanglan gid sang aton sining lawas para malikaw kita sa balatian kag mamligan gid ang aton sining health sa mga ka K5. Dira makabakal sang DTX 500 the superior antioxidant Mighty C the alkaline vitamin C ang D3 Bio the natural antiviral and antibacterial nga suplemento mga ka-K5 kagdamo nga iban pa. Siyempre, ang manamit nga kape, DTX Coffee Mix. Maayong hapon, shoutout kita sa aton sininga mga tagpalamati, Joy Arthur, nagatutok sa aton dira sa West Villa Flores. Maayon, maayong hapon dira, Joy Arthur, anong mga ganap dira sa West Villa Flores? Maayong hapon sa aton sininga K5 Solid Supporters, Mike Torrente Abangco, Ma'am Roda Donato Amago. Maayong hapon kay Ma'am Jenny Ingkong Rosales, Ma'am Rena Wakas, at Sleyo Biliones, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Vina Villarreal, Ma'am Angeline Amanga, Ma'am Christy Villar, bakit ang kuang post, Ma'am Christy? Sino nag-away da ka, Ma'am Christy? Ang usi, ongi ka mukaro ni Musi. Ginaawa niyo da amon palangga. Ma'am Christy Villar, dira sa tuburan, maayon. Ma'am Dolores Abilarde, maayong hapon, ma'am. Ito, Ma'am Gianna Anvil Siloso. Magandang hapon, mga ka-K5. I don't know kung may makarelate sa inyo sa aton sininga istorya. Sininga hapon, ano? Isa ka ba na nga nag-problema, gin? Kayang iya sininga asawa, dependent pa sa nanay sini. Pero ginaintiende, gidgapon sang bana. Ginahabaan niya gidgapon ang iya sininga pasensya para hindi sila magkagamo nga mag-asawa. Tungod nga hindi mabayaan sang asawa ang iloy, naglumon sila dito mga ka-K5. Nagdaw dira, no? Nag-start ang problema sang sininga bana. Si bana nga tawag ko naton sa pangalan nga ang aton gali iya nga ang aton sining ang bana nga pagatawgo naton sa pangalan nga Harvey. Isa nagaka-confuse ko balahaw sa sulat mga ka-K5. Sige, ato ni basahon ang ila sini or ang iya kasaysayan.

Miss A, maayong hapon. Kag sa mga nagatutok ka man sang imo palatuntunan. Tawaga ako sa pangalan nga Harvey. May ara na ako, Miss A, sang asawa. Kag palangga ko siya.

0: Miss A. Buhi pa ang akon ni Eloy. Pero wala na ako sang amay. Palangga ko gid ang akon Eloy, Miss A. Gani hindi ko gid mabayaan. Naglumon kami, Miss A, sang akon nga asawa. Pero tuod, kontra gid sang akon Eloy, ang akon nga asawa, Miss A. Pero ginapaintindi ko na lang sa akon na misis, naintindi ko na lang. Tungod nga may edad naman si nanay. Sa tuod lang, nagapaumod lang per me, Miss A, ang akon asawa. Kaya ang hambal niya sa akon, palangga niya gid ako katama. Tub-tub nagabot ang adlaw, Miss A, nga napatay ang akon Eloy. Kagdari na nagsugod ang amon problema. Ginabasol ko ang akon asawa. Sa natabo, Miss A. Kagamoy ni ang ginsuguran sang malala namon nga away nga duha. Miss A, palihog laygay sa akon pagkatapos ninyo mabatian ang akon drama. Sa liwat, Harvey. Dali lang ha, kaya daw hindi ako masyado kaget sang aton nga sulat. Si Harvey may asawa. Kag may Eloy siya, pero wala na siya sang amay. Sandig diri palang gaginiya katama ang iya Eloy. Gani hindi niya mabayaan. Naglumon sila sang asawa niya. So kontra sang Eloy niya ang iya asawa, pero ang iya asawa ginapa-intsyende niya lang. Tama no? So ang aton nga title dapat problema sang bana. Kontra sang Eloy ang asawa niya. Amo na lang ako is problema sang bana. Kontra sang Eloy ang iya asawa. Bala mo kung isa mo may mga nagapadala sang sulat. Ginataod-taod na lang kay daw hindi naton masyado maintindihan no? Kung ano ang thought, no? Ano ang puno kagpunta. So ginataod-taod na lang mga ka-K5. No? But at least, no? Daw klaro na sa aton na si Harvey, amuni ang bana. Dahil may ara siya sang asawa. Si Harvey may Eloy pa pero wala na sang amay. Gani hindi niya gini mabayaan. O, nagalumon sila sang iya sininga wife. Dito sa ilang balay, upod ang Eloy. No? Di kontragid sang Eloy niya ang wife ni Harvey. Pero ginapaintindi lang ni Harvey sa iya sininga wife. Kay tungod tigulang na ini. I don't know kung ano kagamong no? Sa sulod sang balay, sa tagsa ka adlaw. Kung nga man nag-abot sa punto nga sang napatay ang nanay, ginbasol gini Harvey ang iya sininga wife. Bantayan ta na karon ha sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, damog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
5: Hoy, Day! Kagwapa, nagitsi mo subong ba? Dagin pa overhaul, imutsura? Ulo mo eh! Sang una, gani! Boron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko! Huday eh! Kaya akon mata, ginpasanag sang DTX 500. Tood ka, Day! Akon bala, DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon!
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig pa nami isang tulo. May sugar cane extract nga nagabulig pa ayos sa mga masakit kag mga impeksyon. May ampalaya leaves nga nagapanami isang putis, buhok kag eyesight.
6: DTX 500! Bakal na sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
2: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista. Taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akon sugar. Best gift ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
0: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato balaya nga butika.
0: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
18: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
0: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: Hey, darling, 36 minutes after the hour of 1 in the afternoon, and kayo ay nakikinig pa rin sa ating programa. This is Room 1009, ang inyong siling hulot palautuasan with Miss A. Sa atong siling kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Shout out ko ni bala ang mga madayad, mga manayanaya nga tinuga. Hello, it's Raji de la Piña Ayore. Maayong hapon man kay Nanay Hans. Ay, na-miss ko to si Nanay Hans at ang kanyang masarap na kaldo. Hello da sa mga taga Cake Story, Events and Catering Services. And sa mga taga Bread Bake Shop. Sa mga taga City Garden Grill and Restaurant. Magandang Tuesday afternoon ho. Sa lahat ng ating mga ka-K5 nga nagpamati diri sa aton sila nga palatuntunan kag nagahulat sang aton kampiyon nga drama. Ang drama nga inyo babati ang ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5 Mighty C. Produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nag-boost sa aton sila nga immunity kag nag-promote sa aton sila nga overall wellness. Pagtungod ini non-acidic, nag-provide ini sang benefits of vitamin C. Pero hindi ay magsulab ang aton sila nga China. Wala nag-cause ng stomach irritation o kung heartburn. Kag easy lang, tapos lang ma-absorb sa aton sila nga lawas, mga ka-K5. Again ha, ang Mighty C, the best kay gentle sa aton nga stomach. Suitable gati siya sa mga ka-K5 na ito nga nag-experience siya sang acid reflux. Kung nag-atumar sang regular nga ascorbic acid. No? So this is sodium ascorbate. No? Gentle sa aton sili nga stomach. Non-acidic mga ka-K5. Ang Mighty C mabakal sa mga butika, 8 pesos per capsule. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Pamatian nato ng unang abahin sa aton sini nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ka-K5, the Harvey Story.

0: Babe.
1: Salamat kayo na ha. Wala mo gigin balibara ng pagkanto sa balay.
0: Okay lang, babe. Babe. Medyo strict tagali si mama mo, no?
1: Amo man ang una ginhambal sa mga wala pa makakilala kay mama, baby. Pero magpati ka. Mabuod si mama.
0: Okay, babe. Sulod man di sa balay, ah.
1: Ha? Kukwan. Hindi pa ako ready, baby.
0: Babe, sige na, bala. Hindi ka magkabala ka. Kabalo naman sila ni mama kagpapa about sa aton.
1: Ano? Oo, tiyano, ang hambal nila.
0: Okay lang man, ah. Wala man problema sa ila. Sige na, dali na. Sulod ta. Ipakilala taman ka sa ila ni mama kagpapa.

0: Ginakalipay namon nga makilala ka sang personal, Harvey.
1: Tito, salamat kid sa mainit yung kapagbaton sa akon.
0: Ang mahambal ko lang, wala sang problema kon magnobyo-nobyo ang bata namon.
1: Mm.
0: Pero dapat, may limitasyon, ha? Kamalo naman kamo sang pagabuhi subong, kabudlay mangita sang trabaho kun wala ka sang tinapusan.
2: Papa, naistoryahan na namo ni Harvey. Wala kasang dapat kabalakan pa. Wala. Wala.

0: Nga wala man nilaga sa bat si Regin man. Kaya na ako pa siya na ginahulat sa guwasang school nila, bro. Tawagan mo, wala man nilaga sa bat. Texan mo, wala man nilaga reply.
1: Hi, Harvey.
0: Hi, Malu.
1: Malu, Gidya? Pwede, honey na lang. Ay, Harvey. Abi mo pala, type ta ka.
0: Malo.
1: Gusto mo maupod kasama sa balay? Ako lang to isa eh. Wala to si Wanga. Pag gusto, tatadayo.
0: Oo.
2: Harvey?
0: Babe, Malo. Ang kamot ko buhi eh. Regine! Babe, madali ka lang! Regine! Babe! Ikaw ha? Sala mo gid kun nga anaking si Regine. Sala mo gid, Malo!

Nabatukong sa K5. Ang una nga bahin sa ngaton sini nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Harvey story. Mabalanta ni Karona kung di ni padulong no, ang ila sini nga istorya no, sa ikaduha nga bahin sang aton sini nga drama. Anyway, sang drama nga inyo nabati ang gindulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix, ang manamit maaroma kag healthy coffee mga ka K5. DTX Coffee Mix. Nga man amugin niya ginapa inom ni Miss A sa inyo nga kape, no? Iwas ka nakakape ka na, naka-detox ka pa. No? Ini ginatawag naton the healthy coffee, no? Mga ka K5. Kay himo ini sa mga ingredientes, no? Nga damo-damo sang benepisyo nga mahatag sa aton lawas. Like ang ampalaya, no? Nga nag-manage sa aton sininga blood sugar. Ang the sugar cane extract, no? Nag-provide sang katamis nga wala nag-spike sang blood sugar levels naton mga ka K5, no? Ang DTX Coffee Mix sa gabulig para sa aton sininga detoxification mga ka K5. Kung nabudayan ikaw sa pagtunaw sa mga pagkaon na ginakaon mo dira, no? Kag subong man ang DTX Coffee Mix, no? Nagabulig para sa easy nga pagdigest sang aton sininga mga kinaon, kag daga cleanse ang aton sininga lawas, naga detoxify sa aton sininga lawas, ginapagwa ang mga toxins, no, sa aton sininga kalawasan mga K5. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka detox ka pa, mabakal sa mga butika. May nga po, again to Ma'am Rena Wakas, ginatamyaw man aton sang manayanaya nga hapon ang aton sininga mga abyan sa mga tambayan, ha? Mga taga 3JR Auto Shop dira sa Tanzagwa, no? Mga gwapo dira day Sir Jocel Castro Nuevo, magang iya sining mga bata-bata dira. Syempre ang pinakalinay, no? Sang 3JR Auto Shop, Miss Rosemary Catalan. Maayong hapon, no? Sa gwapa kag sexy sang 3JR Auto Shop. Kung ginauhaw ka mo, gapangita ka mo sang tubig, nga sigurado, gudiya ka K5 nga tinlo, no? H2O Veal, dira sa Costa Verde Avenue, sa atubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision.

ginikanan sa pagsugat dulo sa mga kabataan, no? Kung tapos na ang klase, makabulaw-bulaw man ang nanay. Ay. Hello kay Ma'am Jana Amphil Siloso. Ma'am Elnora Avelino, present na naman ng akon sa Ninga Palangga. Maingapon man kay Ma'am Vina Villarreal. And again to Ma'am Rena Wakas, no? Sa mga nagatutok dira sa K5 Radyo Tagbuana, imaayong hapon mga K5 kag sa mga taga Pilar, ha. See you on Sunday. Suportahan nato ng event sa Radyo Tagbuana. 150 mga ka-K5, no? Sino diri ang ano? Sino diri mga ka-K5 ang naka-relate sa drama ni Harvey? Nga man mabudlay maglumon. Abi comment bi kamo. Nga man mabudlay maglumon. Di syempre, kita gida sang ugangan mo kung ano ka, kung burara ka, kung ano ka kaburara. Kung ano ka katamaran. Hindi ka da makasinuplada sa imo sininga bana o kung sa imo sininga asawa. Kay man, may mga mata kag dulunga. Hindi ka maka-decide. Hindi ka maka ano ni maka-decider sa inyo sininga pangabuhi. Kay man, may matugda na ugangan. Ang ugangan, syempre nga ginarespeto mo, hindi mo man pwede ma-disregard, kung ma-ignore, kung ano lang ila itugda, wala, para wala gamo, masunod-sunod ka. Amo na gani mga palanggi, kung may plano, ikaw iyang mga sawa, make it sure nga, ready ikaw. Unang-una, pag-abot sa pinansyal nga aspeto, o may ipaubra ka sa imo balay-balay, o kung hindi pa afford, may ara ka ikasangkol nga magbayad sang renta, kundi ima ka mo yung ma-istar nga mag-asawa. Di what if, abi, pareho sining kay Harvey, no, nga hindi mabayaan ng nanay, ka nag-aisahano na lang. Pag nagmasakit, amo na, dira, ang mabudlay nga sitwasyon. Okay lang. Ako yung wala ko yung question. Kung maalagaan mo imo sino yung ugangan o maglumon sa ugangan, ay kamitamo mo yung mga ugangan nga mabuon. Ang ibang gani, pasalamat nga ara si ugangan kay sila yan makaubra. Pareho sila nga mag-asawa, makaubra kay ara si ugangan magabantay sang ilang nga bata. Nag-aasikaso sa sulod sang ilang nga balay. Abot nila, no? Nagapang humot na ang niluto nga kanun kag sudan, di ba lang? May mga ugangan nga amusin na. Ang problema lang, da kung majakpatan mo ang ugangan nga, no? Wala sang ginabulig sa inyo, kundi magbantay lang sa pangabuhi nyo. Di masakit man ang kamatuoran, pero may ara, gidyas ang amusin na. Pero damo man ako iyas ang kilala nga ugangan, no? Nga, balang wala ka gadya may mabatian. Nga in fact, kung mag-away ang mag-asawa, hindi na siya mag-apin sa iya nga bata, dito pa na siya maapin sa iya nga umagad. Wala may mga ugangan man niya nga amusina. Kung ga-away ang mag-asawa, awayo niya pa ng iya sini nga bata. Kung nga man ginaaway ang umagad niya, amo na kun, no? Maayo ang relasyon sa tunga sang umagad kag sang ugangan. Kung amo gid man naabi nga, no, wala sang choice kay hindi mabayaan sang imo sining bana ang iya sining ginikanan, di sang una ginbaton mo na nga sitwasyon mo. You have to face the music. Kay kun hindi ka tani sang amo sin hindi mo tani na ma hindi ka kasawo sa amo sina nga sitwasyon, di tani sad to na pangalang-alang ka nga batunon ang proposal sa imo sining lubyo sang una nga mapakasal ka mo. Kung hindi ka kasawo sang amo sina, galing kay sang una pa lang nabalaan nimo nga amo sina ang sitwasyon, no, nga may mga ginikanan siya nga ginaulikdan, may mga ginikanan siya nga hindi mabayaan, kag ginbaton mo ina mga ka K5, then, no, you have to face the music. O, siningon, na ato bangon, ginaton ina.

0: nga sitwasyon kag i-embrace naton mga ka-K5. Kun nagasinuplada si imo si ugangan ba sige natistingan ka man lang. Kun medyo ginamalditahan ka sang ugangan ba si man lang no. Kinakuha niya lang, kinakilatis niya lang kun paano ka mag-handle sa mga sitwasyon ano nga may pressure. Paano ka mag-handle sang problema nga kalmado lang kag wala nag-aalboroto. Sige, nakuan ka lang. Ginatistingan ka lang. Pero I don't know kung ano ning sitwasyon sang mangin asawa ni Harvey kag sang iya nga Iloy, mga ka-K5, ina, aton bantayan sa aton siringa pagpanumbalik ka sa aton kampiyon nga estasyon na K5 News FM Rojas 100.9.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Gina Canon. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain niyo ginibatyan maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
4: gouty arthritis. So, po silingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
5: cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
4: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di o, amun ipirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? Usually amun ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni permi ang permi gakastrain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadjutay naman ang imong nga collagen.
1: TTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang naginom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500! TTX 500!
5: Para kung ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pero may natin abalik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa ang DTX 500, bisa matigulang ka, kung ano, persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga, ginatawag ni siya actually, Doc Sam, nga CMC, ining carpo-metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage made sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage. Ginapatay siya sang oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
5: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
4: Tamis.
5: Sa ginaya, protein from animal.
4: Oo.
5: Take note ha.
4: Turo man na.
5: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
5: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
4: Amo.
5: Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
7: Correct.
5: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
1: DTX 500.
5: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
5: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
4: Oo, ang
5: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
4: Na amo na da.
5: So, pero na to na balik-balik all degenerative diseases is caused by free radicals.
4: Justo.
5: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
7: Oo, oh, aras sa palibot.
5: Permi naton balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan, free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
5: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
1: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. Subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
12: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
12: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
18: Klinika Dio Fresh.
17: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
3: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
20: DTX 500.
22: Matagal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
28: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanansang ulot, protektodo! Mabugat pa! Gani, taugid!
27: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
28: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Singenta.

0: para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Mga masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, for biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test,
4: kinatong
5: score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Wait on na 10 minutes after the hour of 2 in the afternoon and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon K5 News FM. Si Ms. A sa gihapon, ang inyong silinga kaupon, dari sa aton silinga palatuntunan, ang Room 1009. Nagkinadulong sa aton sang kaanwan sang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka sikat nga food supplement ha, mga ka-K5, himo sa gintingob nga puwersa, sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Nagahatag sa aton sa madamo nga mga health benefits na including na dira ang immune system support. May aras ang antiviral and antibacterial properties, mga ka-K5. Nag-improve sa aton silinga cognitive function, nagapa-alerto sa aton silinga utok, kaga maayuman para sa aton silinga panit. D3 ba yung mga ka-K5? Sa mga tulaan naton, no? Sa aton silinga mga bones, kaga muscles, kung muscle, mga ka-K5, kampiyon na ang Klinika D3 Bio. Para malikawan natin nga maggabok ang aton sining mga tulaan. Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw, 14 pesos lamang ang kada soft shell. Sa liwat, taginatamayaw natin ang aton sining mga K5 solid supporters. Si Ats Roger de la Pina Ayori. Wala ko, ulit niya ko. Kabalo ka mo sang ulit. Ang boto sa mambusa, doon wala ginasunlog-sunlog. Ulit-ulit ako ga. May nga pon. Sa aton sini nga mga friendship pagid nga nagatutok man sa aton this afternoon kag nagahulat no sang kasugpon sang aton sini nga drama. Ma'am Elnora Avelino, kun maglumon ka Miss A sa imo nga ugangan, indi ka kapagusto sang imo nga hulag. Daw ginakibang ka mahuya ka magtinamad. Tanan nga obra imo obrahon kun ako indi ko ah. Mauli ko sa tunay kung nga ginikanan pag gusto ko kung maobra ko o kung hindi. Tamaran ko daan, Miss A. Obra nga, obra gusto ko. Duha lang akong obrahon, tama na dayon. So kung pareho ka mo kay Ma'am Elnora Avelino, nga hindi atuod, gusto pag binantayan. Kung gusto mag-obra, ti-obra. Pero budlay, kung nag-obra ka, tas may gatinugda, Ma'am Elnora, no? Hindi gidaw kamu maglumon. At Sleya Billiones, good afternoon ga. Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ambali Ma'am Jana Anvil Siloso. Ako wala gid like maglumon. Not because I don't want to take care sang old folks or whatever. But because once kasal na kamu, you have to build a home of your own. Isa lang dapat ang reyna sa isa kabalay. Hindi magsaling sa parents. Thank you ha sa kay Ma'am Jana Anvil Siloso sa pag-share sa inyo sininga. Salo o bin, may kaangtanan sa paglumon nga ina. Kamuya mga ka-K5, ano ang inyo sininga matugda? No? O para maintindihan pag nato ng istorya ni Harvey, pamatian nato ng kasugpon sang iya sininga. Kasaysayan sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Natane.
1: Ah. To si Manang Murjinara da sa sulod.
0: Ayo nom. Ato sa sa kwarto yan nom.
1: Pwede ka sulod?
0: Hindi pwede nom kay nagtugon kagina si Papa kag si Mama nga sakon nga hindi ko kuno pwede kapasulod kung sin o di ko kilala nom.
1: Ay, gali ka to. Nubyo ko ni Manang mo eh. Ang matuod, ari ko di sa nagligad nga gabi. Wala mo lang ko galing nakita eh. Kaya siguro ato ka man sa sulod sa kwarto. To, pasudla ko bi. Gusto ko mag-istorya kay Manang mo. Please to.

0: gano'n ka di? Magwakalik sa kwarto ko, ha? Ay,
1: babe, ma-explain ako.
0: Para ano pa? Harvey, nakita ko. At pagkatama nga nag-holding hands ka mo.
1: Babe, kukwan. Babe, siyang nagkapot sa kamot ko.
0: Binuteg!
1: Gulpe lang siya nagpalapit sa ako, please, magpati ka! Palangga kung hindi ka katama.
0: Tuot!
1: Oo, babe, palangga ka. Kung anong nakita mo, hindi ko ito intensyon. Siya ito yung nagpalapit sa akin, babe. Palangga ko ikaw.
0: Herbie! Oh. I love you.
1: Regina. Regina.
0: Regina.
1: Regina. Pamatulan ko sa imo. Kung daw ano ko ikaw kapalangga.
0: Herbie, hindi. Herbie. Herbie. Herbie. Oh.

0: Babe, okay ka lang? Ano na, stress ka ba sa exam nyo kina?
1: Harvey, no.
0: Doon, no?
1: Tumusok ako. Kailangan sa mga check ko.
0: Oh.
1: Diyos ko, wasi gabusong ko. Wala na daan makaabot ang pamulan nun ko eh.
0: Regine?

0: Oo. Na ano ka mo gadwa? Harvey? Nga daw kasubo sa inyo nga duwa, how?
1: Ma. Kukwan. Maihambal kami ni Regency mo. Babe, ikaw na lang maghambal kay mama.
2: Tita. Kabusong ko, ta.
0: Ano? Harvey, ihambal sa ako na ginahlahugan lang ninyo ako.
1: Matod ang ginahambal ni Regen nga nagkabusong siya.
2: Tita, sorry.
0: Hindi. Hindi matod na.
1: Ma?
0: Hindi.
2: Tita?
1: Ma?
2: Tita? Ay, Diyos ko! Ay, si mama mo! Ang dugan niya ginawihatan niya!
1: Ma!
2: Tita!
1: Hindi!
2: Tita! Ma! Ah!

0: Doc.
1: Sir.
0: Doc, kamusta ang ilay ko?
1: Ginakasubo ko. Ginimo na mo ng tanan, pero wala na ganding response ang kurason niya. Kwan, na-heart attack si mama mo. I'm so sorry.
0: Oh, Diyos ko. Diyos ko, hindi matuhin na, Doc. Hindi matuhin na, Doc.

0: Ma. Ma. Nga aking bayan, bukod na yun, ma. Nga, ma.
1: Babe. Babe, dali na. Kaon, anay.
0: Pabaya ako.
1: Babe, pila nagkaadlaw mo, wala kasang gana magkaon. Nagasigi ka lang ditamot sa bangkay ni mama mo.
0: Regine, pabaya ako. Pabaya ako. Tungod sa imo kun nga napatay si mama ko.
1: Harvey? Ano pala ginapanguhakal mo man?
0: Ano, Abby, kay nagpabusong-busong kay?
1: What?
0: Tanawan eh. Guba ng pag-eskwela. Pag-eskwela ta. Napatay pa si mama. Kaglabi sa tanan. Guba na gid ang future ta.
1: Harvey? Diyos ko! Kung makahambal ka sina sa akong do ikaw lang ang apektado! Tapos masulun mo ko sa pagkabantay sa giloy mo! Harvey, dapat lang ang mahibalaan niya! Kaya masulun mo ko iya!
0: Man, wala ka naghahalong eh!
1: Hindi ako magmasula! Kay pati man ang mga kinikanan ko nagalalain man sa naibala nila nga nagabusong ako. Ano galing punto mo? Ha? Pabayaan mo ko?
0: Ambot! Ambot wala ako makaibalo! Bastang nahibalaan ko kag ari sa pinsan ko! Napatay ang iloy ko tungod sa imo!
1: Harvey! Oh, Jesus, go! Jesus, go!

Oo, nabasol ko si Regine kung nga anapatay si Mama. Sa tinion nga ato ang sa ulog ko, puro na lang basol sa iya. Kagulihi ko na lang naintindihan nga amon man puturo ang nagupa. Nahulugan si Regine sa ginabusong niya. Kag ako naman ang ginbasol sang pamilya niya kung nga anagbalati anon subong si Regine. Nagpangayo ako sang patawad pero hindi gid ako mapatawad ni Regine. Tubtob nagpalayo na lang ako sa lugar namon. Oo, ako unko, nagpalayo ako sa responsibilidad nga subong. Nagaisahanon naman lang ako, kagpadayon nga nagakabuhi nga ako na lang. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Harvey.

0: Nabati ang K5 ang aton siling kabugusan nga drama The Harvey Story sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Balikan naton iniha mga ka K5 kay basahon nato ang inyo siling mga comments. Ang kay Nanay Hans sulaton ko diba shout out lang da kay Nanay Hans. Kay Ats Roger de la Piña Ayore. Makin mo nga paktan daw yan ni Nanay Hans kung anong matabo. Manghula yar. Sadya lang si Nanay Hans daw. Ola, hintayin ko Nanay Hans yung advice mo ha, para kay Harvey ha. Sino ba talaga yung dapat sisihin? Namunabuda yan kung magtagalig. Sino ba talaga ang dapat na babasulin, Nanay Hans? Sino ang sisisihin sa nangyari? Ha? Kasalanan ba? O, gitagalog ko gina ni Hans para sa imo ha, bisa wala gagata ang utok ko subong. Kasalanan ba ng babae na nabuntis siya? And dahil no, sa kanyang sitwasyon, nalaman ng mother ni Harvey, ayun, syempre, hindi matanggap no, na maagang no, mag-aasawa ang kanyang pinakamamahal na anak na lalaki. No, inatake sa heart at hindi na nasalba ng mga doktor nang dalhin sa ospital. Lawig ito na ni Hans Katagalig. Dali lang. Di ba natandaan natin sa drama kagina, gapahimuyong tuya sa kwarto ang babae. Nagkadto ka tayo mo yung Harvey kaya makikistorya ka sa imo siling anubya nga si Regine. Anong hambal mo kay Regine? Di ba pamatudaan mo nga palangga siya? Balon mo pa yung imo nga asawa, ang nanay sang imo sila nga bata, kung tani, kung nabuo ato, nga siya pa ang may sala, kaya wala siya naghalo. Uy, Harvey! Bumami, bitkon imo, da nga mga kuwagot na lang. Imo nga mga... Nano ganitong ay ginahampan itong nga kuwano? Karon lang, ano ganito dyan ang may higot na balang nilagatak? Bala kong ginampang ano? Namigit-pit ko! Imo daw nga kuwan. Ano kayo na, Koys? Ha? Ha? O, karon lang. Yambal ta na karon. No, kung ano ina nga klase. Anyways, no, ang mga lalaki kung isagi dyan para hindi hindi pagpasanon no, ang responsibilidad or hindi gusto maging accountable sa mga kahinaan, ipasa-pasa lang ang iba na ng lalaki. Kahit ginambal nga ang mga lalaki because wala man natong gina-generalize sa mga kalalakihan. Ako yung kabalo kung may mga lalaki man yung matarong. No? Anyways, sa 229, mga ka-K5, balikan tani ha. Dapat ma-advised ka mo. Kaya na mugot ko kay Harvey. Advice ka mo ha, mga ka-K5. Basahon ta na ang inyo sila mga comments. Karon sa aton sila pagpanubalik. Room 1009, ang inyo sila nga hulot pala utwasan with the Miss A.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Wala ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pamakal sa mga buti. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw. Tao nga nagatugas ang pabalik. balik ni UTI. Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Punggod kag rashes,
5: mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Dinakano ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy, na halin sa nagtay kami sa DTX 500 ay nagoginapat
1: siya. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC. After one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Man. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginang ako ng problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutan sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka!
14: Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tay,
16: happy kanunay,
15: DTX 500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500.
15: DTX 500.
17: Juice 7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo
17: blood pressure? 180 over 100.
18: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
19: Panahon na naman ang ubo, sipon
15: at trangkaso.
19: Pero
15: huwag mag-alala
19: dahil andito na ang Mighty
15: Palaban Mo
19: Mighty C,
15: na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C,
19: the Mighty Power of C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Mighty C,
15: the Mighty Power of C.
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
22: Babakan sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
22: Babakan mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
26: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
28: Extend food supplement for men.
29: May maca,
28: kag-flavawaska,
29: mga natural herbs,
28: nga nagahatag sang gana.
29: Extend
28: supplement for men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend, isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
32: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuhayon, Kapi. Ay, manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligbiyogid niya. Nanula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
33: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
34: Hey, darling, 2:38 and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang aton sini nga drama, kagang programa nga inig na dulong sa aton. Sang kaalwan sang extend the food supplement for men na mga ka K5. Extend the food supplement for men himo sa mga natural herbs nga maca and clavawaska. Nagahatag sa imo sang gana, nag-increase sang stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. Extend the food supplement for men, isang kapsula ka lang.
35: Kanami burn.
34: Anong dapat naton nga i-advise kay Harvey? Sakto ba si Harvey nga ginbasol niya ang iya sining nubya? Nubya pa lang galito no? Oh, ginbasol niya ang iya sining nubya tungod sa natabo sa iya nga iloy. Balikan nato ng aton sining drama mga ka K5 no? Si Harvey palangga niya ang nubya ya. Palangga man sang nubya si Harvey. And then no, nag-tsuktsukan na chene sila. Pero sang una palang ginprangka na sang iloy ni Harvey, no? Nga hindi niya gusto nga mangasawa sang timprano si Harvey. Kaya disappointed na ang iloy sa mga utod sini, no? Gani si Harvey na lang ang nakikitaan niya, no? Nga pag-asa niya. Di karon nagbusong ang nobya. Amo to nga, no? Naakig ang iloy, ginatake sa korazon. Pero wala na gid masalbar pa. Karon, nagluluksa si Harvey. Pero ginbasol niya ang iya sa nga nubya. Ginabinasol niya ang nubya. Natani buhi pa daw ang iya nga nanay kun wala nagbusok kag kun naghalong lang ang nubyaya. Naintindihan naton, no? Nga tuman kasakit nga madulaan kita sang ginikanan. Masakit nga madula sa aton ang aton sininga palangga sa kabuhi. Particularly ang aton sininga parent nga amugid ang nagaunong sa aton, nagasuporta sa aton, nga nagapalangga sa aton. Valid ina ang ginabatsyag ni Harvey nga pagpangasubo. Valid ina ang nabatsyagan niya nga kasakit. Pero hindi gidya acceptable, Harvey, nga basulon mo ang imo sininga nubya. Kay wala ina nagbusong ang nubya mo kung wala inang lato-lato mo hambal ni Roger de la Peña ayobe. Kung wala mo to siya, ginmitiran sa sulod sang kwarto. Ang sabi ni Nanay Hans, no? Kung hindi mo pinakialaman ang iyong girlfriend, edi sana ay walang pakwan sa tiyan. No? Tituod man, sala nyo nga duha nga nagpadala kamo sa inyo sini nga emosyon. Wala kamo naghalong. Pero hindi lang sala sang nubya. Masakit, bisan ako man, amo na ang mabatian mo sa isa ka lalaki. Tuman ina kasakit. Wala ina sang katupong nga kasakit. No? Kumbaga daw, feelings ang babae, siguro feelings ang nubya niya, siguro nga siya lang ang may gusto, siya lang, siya pa ang nagpikot, siya pa ang huray at sang lawa siya kay Harvey nga ang kamatuoran, di ba lang nabatihan ta sa drama, gindaso-daso siya gani, gulpi lang to siya gani, hubaan ni Harvey kung basihan ta ang drama. Kaya di ba nagambal pa si Regine to, no? Si Regine, Harvey. Bukod sa lingon, nagapamugong-pugong pa man kung tani. Di ba lang? Ay, galing kayo daw uhaw-uhaw si Harvey. Kundi matik, nagtubo gituod ang pakwan sa chance ang lubya. Nagwala ina mabaton sa iya sininga Iloy. Saliwat, no, wala natong gina-invalidate, no, ang kasakit, ang pagpangusubo ni Harvey because sa pagadula sang iya sininga mother. Pero ang pagbasol sa iya sininga girlfriend, no, hindi gidya acceptable kung ako lang ang pahambalo. I don't know para sa inyo mga ka-K-5, no? Kagbisan pa tuod, basulon mo nga basulon ng imo sininga nubya. Hindi na makapabalik sa imo sininga Iloy. Hindi na makapabalik sa kabuhi sang imo sininga Iloy. And ang padayon mo nga pagbinasol sa iya may only create more guilt and pain. Nag-abot ang time na nakabinag-binag si Harvey. Kinag-isahano naman siya. Gusto niya magpangayo, patawan. Kaya nakuhaan ato ang kwan. Sa stress man siguro, nakuhaan ato si Regina. Wala ito na buo ang baby. Amo na nga hindi man siya mabaton sa pamilya ni Regina si Harvey. Tungod sa natabo. Bala mga ka-K-5, no? Sa mga lalaki dira. May pila na ako sini ka-istorya nga nabatian nga inaganing magbusong ang ila sini nga nubya daw sila pamangaki. Ay nga man siya sa tunag ano lang ha, nagkutis sa kaugalingon niya. Bala? Kay kung tani ikaw nga lalaki, nagapanumdum ka man sang husto, pag hindi mo maglabot sa amuna ang sitwasyon ka mo, tani sa do, ikaw mismo, gin-control mo ang kaugalingon mo. Bisan pa to maghuray, adira si Regine, kagitugyan niya ang iya sininga lawas sa imo, kung ikaw naghambal, ay Regine, hindi ako pagtintara. Regine, hindi tayo nipaghimuon. Kay may ara pa kita sang handom para sa aton ginikanan or para sa aton pamilya. Bala? Ay galing na uyon ka man kay ikaw gid ko gani ang daw sungak-sungak gid nga makatilaw kay Regine. Lesson ini sa mga kalalakihan. Lalong-lalo na sa mga kabataan. O hindi gali ka mo dapat magpadaso-daso. Kita nyo kung ano mga sitwasyon, mga langga. Kung hindi pa ka mo ready sa pagpangabuhi nga ginatawag. Makahatag ka mo disappointment sa inyo sila nga ginikanan. Hindi man tani maglabot sa punto nga para sila natabo bala sa mama ni Harvey. Tungod sa disappointment, tungod sa kaakig, ginatake siya sa korazon. Dali lang ta sa kuhan sa disappointment. Ining mga higya-higya nyo ba lang? Mga trip-trip ninyo nga mga kabataan lang, no? Gatag disappointment sa inyo sila nga ginikanan. And of course, no? Gahatag sang another palas-anong sa pamilya, mga ka-K5. Kay mga bata pa kamo, kag hindi pa kamo kabalo sa ginatawag nga pangabuhi, no? Hindi pa ready para hindi maglabot sa pagbinasulay bala mga K5, dapat wise, dapat maalam ini generation nga ini, no? Dapat maalam kamo kay tungod ara tanan-tanan sa mga social media ang paano kamo ma-educate about sa sinang mga bagay-bagay, paano makalikaw sa mga bagay-bagay nga ina, di ba la, no? Anyways, kita na kita tomorrow, same time, 1-3 p.m. sa room 1009, ang inyo sili nga hulota. Palautwasan sa kanginan, kaupod syempre ang inyo sili nga kampiyon, nga Abian Miss A. Marami salamat again at Sir Roger de la Piña Ayore, and Danay Hans, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Jana Anvil Siloso, kay Ma'am Nariza Bautista, kay Atsleo Bilyones, sa Mike Turente Abangco. Maayong hapon man, no? Sa aton sining mga abyan, mga tagpalamati sang K5 News FM Rojas sa mga kabaranggayan, no? Pangayoon ko lang inyo names kay Tita Ruby. Again, my name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo para sa kampiyon, gabalita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
33: K5 News FM. News FM.
0: D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
33: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
33: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag

0: against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galing kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo, gigkaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: hindi, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budiks ng DTX Beauty Soap.
7: Kag,
8: naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
11: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
12: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
13: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
12: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
5: Bakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5, alas 2:54 na sa hapon.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipinas.

0: Ateneo. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines. Direkta, direkta mula sa Agusan del Sur. Narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report, Report.
1: Maayong hapon mga ka-K5, kag para sa aton Palarong Pambansa 2026 sa News Break. Subong hapon sang Martes sa Mayo 26 o tuig 2026. Ka-K5, naluto sa Negros Island Region na batok ang SOC Sergeant o kong Region 12 sa Palarong Pambansa 2026 Wrestling Category sa Agusan del Sur. Natapos ang ampang sa scores nga 15-13. Nagdaugman ka K5 ang Calabarzon Region 4A batok sa Western Visayas Region 6 sa Palarong Pambansa Wrestling Cadets sa Categories Agusan del Sur sa score nga 2-0. Samtang nagdaog ka K5 ang Western Visayas Region 6 sa batok Calabarzon Region 4A sa wrestling sa gihapon ka K5 sa score nga 12-2. Samtang NCR batok sa Region 12, nagdaog ang Region 12 sa schools sa bongs sa category elimination. Ang Cordillera Administrative Region batok sa Memaropa, daog ang Cordillera Administrative Region sa schoolboys category elimination round mga ka-K5. Sa dugang pang update sa wrestling elimination mga ka-K5, para sa Region 4A, batok sa Region 10, sa score nga 0-8, winner by default. Daong ang Region 10 mga ka-K5. Para naman sa aton na palaro record holder update, na break ni Rihanna Chantel Coleman sa 16 anos. Ang kaugalingon nga record sa girls 13 and over 11 kung 100 LC meter breaststroke. Secondary sa time nga 1:12:99. Naibaluan man ka K5 sang tinalikdan nga tuig na record man ni Rihanna ang 1:15:46 sa palarong pambansa nga giniwat naman sa Lawag, Ilocos Norte. Si Rihanna ka K5 ang tumandok sang Pampanga kag nagaeskwela sa National Academy of Sports. Para naman sa aton na basketball secondary update mga ka-K5, daog ang Western Visayas Region 6 sa batok sa Ilocos Region kung Region 1 sa Palarong Pambansa 2026 Basketball Elementary Boys sa Agusan del Sur sa score at 69-58. Playing now mga ka-K5 sa karon, nagapadayon ng hinampang para sa basketball secondary ang NIR kon na Negros Island Region na batok sa Central Luzon kon Region 3 mga ka-K5. Kag para naman sa aton nga partial and unofficial results ang medal tallies.
0: News FM Palarong Pambansa medal tallies update.
1: Nagabanguna karon ka K5 ang Western Visayas Region 6 sa Palarong Pambansa 2026 sa medal tally. Base ni sa 12 noon ang updates ang website, Martes subong nga hapon. Nakakuha ang rehiyon sang 4 ka gold medals, 5 ka silver medals, kag 4 ka bronze medals. Ginsundan ni ka K5 sang Calabarzon Region 4A nga may 4 golds, 3 silvers kag 3 bronzes. Samtang yara sa ikatatlo nga pwesto ang Negros Island Region nga may yara sang 4 golds, 1 silver kag 1 ka bronze. Nakuha naman ka K5 sang 3 golds, 2 silvers kag 3 bronze ang National Capital Region o NCR. Kagyara naman sa ikalimang puwesto ang Eastern Visayas Region 8 nga nakakuha sang 3 golds, 2 silvers kag 1 ka bronze. Amoy ito ka K5 ang latest update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur Subong adlaw sa nga Martes, padayon nyo nga i-follow kag i-like ang Facebook pages ang Sports and Entertainment and of course ang K5 News FM Rojas. Ang mga latest updates ninyo na batian ka K5 ang ginadulong sa Mighty C Clinica DTX 500 ka Clinica DTX Coffee Mix. Para sa Palarong Pambansa News Break 2026, inisi ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9, K5 News FM. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
2: Kaya, tuwanan, nandong, game, nandong.

0: This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

aktibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga pil nyo. Wala na gayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
10: Kakitiya?
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sunod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty.
19: beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

Campeón, esta Shonza Roja City 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyag.
6: DTX 500 Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
6: mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
9: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabo. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor!

0: ang labahan?
1: Ay, nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Tiga-plansa na.
2: Ganito ako.
3: Tiga-sing.
2: Tiga-lapa.
3: Tiga-say.
2: Tiga-plansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi, ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men.
3: DTX 500.
5: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
3: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at na. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 3:59 sa hapon.
9: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
8: Ka-K5 para sa aton Palarong Pambansa 2026 News Break.
9: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report.
8: Sa pinaka-latest update sa aton siring Palarong Pambansa 2026, so subong hapon mga ka-K5 sang Martes, sa aton nga wrestling category sa karon ka K5, daog ang Region 13 batok sa Region 8 sa score nga 11-6, winner by default. Sa dugang nga resulta sa wrestling mga ka-K5, daog ang Negros Island Region nga si Clint Paul Figuera sa Negros Island Region, batok sa Region 9 sa Schoolboys Category Elimination Round. Daog man ang Region 7, batok sa Cordillera Administration Administrative Region sa score ka K5 nga 3-13, winner by superiority sports wrestling cadets category ka K5. Sa dugang nga update sa nagapadayon nga wrestling category sa karon nga hapon, daog ang Region 2, batok sa Negros Island Region sa score nga 2-12, winner by default para sa aton nga wrestling cadets category ka K5. Kag para naman sa latest update sang badminton nga hinampang magaga K5. Nagaumpisa na karon ang hampang sang badminton singles gikan sa NCR batok sa NAS. Naginahiwat karon sa Asa Sports Center sa Bayugan City subong nga hapon mga ka K5. Kag sa bago lang nagtakop ang hinampang para sa basketball secondary boys, daog ang Region 3 Central Luzon batok sa Negros Island Region sa final score nga 84-82 magaka K5. Kag sa karon nagapadayo naghinampang sang volleyball secondary girls sa karon nga hapon magaka K5. Kag para sa ato nga latest update sang medal tallies para sa Palarong Pambansa 2026.
9: News FM, Palarong Pambansa Medal Challenge Update.
8: Nagasalida pa sa karon ang Western Visayas sa nagapadawi nga Palarong Pambansa sa Agusan del Sur ka K5 sa pinakaulihing nga medal tally last 12 nga hapon. Mayara na sang 4 ka bulawan nga medalya, 5 ka silver, 4 ka bronze ang Western Visayas akon Region 6. Ginasundan din ni ka K5 sang Region 4A o kon ang Calabarzon nga may 4 ka bulawan nga medalya, 3 ka silver kag 3 ka bronze. Nagasunod ka K5 ang Negros Island Region nga may 4 ka mga bulawan nga medalya, 1 ka silver kag 1 ka bronze. Nagalagas naman ang medal standings sa National Capital Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao, Central Luzon, Davao Region, kag iban pa mga ka K5. Sa bahin naman sang Western Visayas, particularly diri sa probinsya sang Capiz mga ka K5, panginbulahan sa aton sining mga athletics players nga sanday Angelica Bilandres kag Angel Villa Gracia. Natsikyara ni Bilandres kag K5 ang silver medal, samtang bronze naman ang nakuha ni Villa Gracia sa 100 meter hurdles secondary girls category. Kung sa diin nagpakita kag K5 sang kadalagan, rason nga hindi matupungan ang kasadya sa mga kapis noon. Kung sa diin nagaidolo sa duha ka mga pamatanon sa patag sang pagdalaga no mga ka K5 diri sa probinsya sang Capiz kag nagpangibabaw sa Palarong Pambansa 2026 nga sa karon ginahiwat sa Agusan del Sur. Ang mga latest update para sa Palarong Pambansa 2026, padayon nga i-follow ang K5 News FM Rojas kag ang Sports and Entertainment sang K5 News FM Philippines. Para padayon kita nga ma-inform no sa mga nagakatabo sa karon sa nagapadayon nga palaro 2026 subong adlaw mga ka K5. Ang mga latest updates ngayon nga nabatian ang giladulong sa aton sang Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bio para sa Palarong Pambansa News Break 2026. Inisi ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos magabuti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugbon sa atong drama sa kanginan. Medyo git makuhaan sang leksyon. Yagi na tig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, ako yang basulon niyo.

0: Ahari ang kabalan, ho? Mano ka? Nagbalik ka, ho? Ginsuka ka na sa bago mga uyab? Isus, hindi na ko'y magbaton si Mukuri. Baho na na, ho? Gindura-duraan na na sa mga lalaki.
1: Kunin ang pagpatay mo, boy. Bahala ka. Basta ari ko agod dalo ng kabataan.
0: Ah, gali. O tira pa man kuta sila, ho, kung maupod sila si mo. Kaya napiyo ko, ako nang piliyo nila. Nakabati ka? Ako rin? Ako nang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo?
2: Tay.
0: Maupod ka mo sa iloy niyo, ha? Sabat! Pili ka mo. Maupod ka mo kay nanay niyo o mapabilin ka mo dirisakon. Ha? Pili ka mo!
2: Tay. Hindi pwede nga mabalik na lang diri si nanay.
3: Tusuntay, kundiin si Manong Binlo, dito man kami ni Joselito. Hindi kami gusto ang bulagay at atloya. Nay, hindi na naman ang malakat, Nay.
2: Nay, malakat ka paliwat, how? Abi ko, hindi mo na kami biyaan, liwat.
4: Hindi mo na kami palangga, nayaw.
0: O, Tero! Ano ang masabat mo sa mga bata? Dosa hangag ka! Musi-musi ka lang na sa kalimutaw mo.
1: Tubin, Lord. Day-ay-ay. Totoo si Lito.
4: Nay.
1: Palangga, ungit ka mo. Pero si tata niyo ang hindi ko maagwantahan eh.
0: Bobilangguan niya. Do ako pa yung gubon mo sa kabataan.
1: Boboy, nakita sa kabataan kung paano mo ko tratuhon. Kag isa pa, dako ang handom ko para sa kabataan ta. Gusto ko sila makatagas ang maayong akabuhi sa pilakadlaw.
0: Dato ng silingon mo yangan na wong kapilak! Amisusa ka? Hindi ka kumpurme kung anong ara lang!
1: Hindi po, buya! Para ini sa buwas damlag sang tatlo na kabata! Kaya hindi ako gusto nga na manigulang man sila diri sa uma! Kapag kay kong bigado kita eh! Sugot ka lang ha! Sa pilakaadlaw, mga anak mo! Isang kahig, isang tuka man pariyot ha!
0: Buwas damlag sa kahangag mo! Do, pati ako yung tuon mo pa! May plano kay mo yung alain ko re. Manamisusa kay. Oh? Kamu ano pag ginangangan yung tatlo?
4: Nay. Tay.
5: Ay, nay.
0: Hipos! Ano yung limit nyo, ha? Ang gusto mag-upod sa iloy nyo nga igatan, kagambisusa, himos. Pamutsan yung mga bayo nyo. Kag hindi na magbalik-balik, dre.
1: Mga anak, Binlod, himos na to. Himos na. Joselito, ay-ay. Kunopod ka mo sa akon. Dito makakaon ka mo sang maayo, nak. Matipan ko ka mo. Dari sa bukid ka budlay ka tamay. Sige na.
0: Aray na lang, ha. Aray na lang, ha. Ako ang madesisyon kung sinong maupod sa imo kag sinong mapabilin. Ega, usik tas ang oras eh. Kag nagasurong dugo ko magtulok sa itsura mga pistikay.
1: Nga, Buboy! Sala pala maghandong para sa kayuhan sa mga anak ko!
0: Hoy, gaga! Hindi ka magambal nga mga anak mo lang. Kay hindi ka makabuo sa ila kung wala ako. Ha? Gaga ka karong magulombal ka karong. Amo na lang niyo. Dalang dua. Ang dua. Klaro? Dala si Joselito kag Irene. Ibilin sa akon si Binlod kay mapuslan ko na diya sa uma.
3: Hindi niyo. Hindi ko yung masugot ka wala si Manong Binlod, tay. Hindi ko yung masugot na mamulagay kami.
4: Ano man ko, tay. Kung sa diin si Manong dito na kami ni Irene, ah.
0: Ote? Kita mo? Ha, kure? Kita mo na kung sinong bugat sa dughan sa mga bata. Ako! Gani ko na kusay mo. Balik ka to sa uya mo, ginbulos mo sa amon. Mabuhay naman kami din nga nagaman tinerbisan wala ka.
1: Ay, sige na. Hostilito. Upod na ko mo sa akin, sige na. Sige na.
4: Si Manong galing na,
1: Ari lang din si Manong ninyo. Kung magkachimpo, pakatoon naman siya sa istaranta. Sige na.
3: Hindi ko yan. Namiti mo ba? Bakulagan mo gitgali kami nga tatlo? Basta kan din si Manang, dito man kami ah.
0: Te, korete again? Hindi gani sila mag-upod, pilito mo again? Manong ka pa di? Lakat na to, lakat na. Maglakat ka na, kure. Hindi na pagulot ha. Nasubutan sa panulay ang ulo ko. Kay basi kung mainit ko. Laason tapakas ang binangon ng ikratan ka. Lakat na!

0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason, kag nagapabagon sa imong resistensya, kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Corriere.
1: Sai, hindi magululupot ang mga bata sa akon. Mapabiling sila kay Buboy, Tay. Ika'y ginawiran ni Buboy si Binlodi. Hindi ang duha ka magod, hindi may magupot sa akon kung wala si Manong nila.
0: Ano na lang ginagroon? Kore. Avi. Tadlunga na lang ninyong pagabuhi ninyo. Maging subaan wala ka mo sa simbahan nga kung kaslun ka mo sa kalipay o manukon sa kasakit, magaunungay ka mo. Kukuri. Wala ka mo maluoy sa kabataan mo nga bayahaan mo sila.
1: Tay, pati pala ikaw walaman mo kaintindi sa akon.
0: Gusto ko ikaw intindihan, Kore. Pero, ang hindi ko ba intindihan, amo nga sa mabatas mga talikdan ng kabataan mo, ha? Baka luluoy ang kahintangan nila kung wala siyang iloy ng mga tipan sa ila. Dali panumdumon mo man ina, Kore.
1: Bahala na lang ni Taya. Para ini sa ina. Kagaiba loko. Ngamahangpan gindila ako sa pinakaatlaw. Mahangpan gindila ko. May gahagin mayaan ko sila, Tay.
0: Ikaw ang bahala, Kore. Pero wala na ba sila sa ulihi? Isa lang ang mahangpan ko. Werde ka budlay siyang paniwalay na wala siyang iloy na nagatipan ka nagagiya sa kabataan. Werde ka budlay, anak.

0: Washambot.
1: Ay, grabe. Grabe yun si Corinne, no? Kabatas man siya yung abayaan yung tatluya ka mga bata.
0: Eh, man ambisyosa. Perte ka tayog sang lupad. Hambalya. Pag ligad ko no sang isa katuig, mabalik siya diri. Kag abe niyo kung anong hambalya, damo na siya kwarta. Bahaus! Sambot lang. Ano mambal mo dira, Michael?
2: Damo na kwarta kay iti. Ginabaligya yung lawas sa syudad.
0: Nan!
2: Matyagan ko gani sa beer house ka ubra.
0: Bao! Talabang!
2: Kaya naghamis ang panit yan.
0: Bao! Kaya
2: nagputi sa...
0: Bao! Pati inagali, nakita mo?
1: Ay, gali!
0: Kag akon bala kon magpauli siya dari. Kag makibot lang kita. Nang halos tanan di nga mga banak, mga kalalakin andere. Ginpang salama yan ah. Bao mapatay gina siya dari sa mga asawa.
2: Kurikong bakukang kagiday. Kagbasi makibot lang ta de, ang mga lalaki diri sa lugar ta, may AIDS man tanan.
0: Ay, mag-amosy ng matabo sa pilakadlaw. Ay, angay na sa iya gapuson, susulod sa ilabalay kagtutdan. Man, para mabatyagan niya ang kasakit sa iya kamatayon. Ay. O, bighalan klase babae, no?
1: Ay, bighalan, gidya.
0: Ano si mo, Mike?
1: Ayos to ka, gidya. Ay, tutdan ta, gidya. Pero ante sina, ay pulihan ta siya anay, kastigo.
0: Na,
1: para maumpawan gid siya bala sa kaakig ta sa iya haw. Sa sina, makabalos gid kita sa iya. Ay, kaulumol!
0: Kaulumol gid iya! Kaulumol gid paminsaron!

0: இந்த கவுண்டந்தக உலக புலஸ் கிளாஸ் நானே உலக புலஸ் gusto kami makita ko di makapanom daw sa akon sa so wala tapulos niya nanay ay rin
1: no
0: sukot subong hindi na tamanom daw siya
1: no
0: dumtan yukin na siya hasta magdako kita. Hindi ako nito. Ginbailo yata sa iban. Hindi ko ginimalipatan hasta magdako ko.
1: No.
0: Hindi ko ginimalipatan. Ginakaugtan ko si Cory.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

Ano ang dangtan sining kaugot nga nagahari sa balatyagon ni Binlod? Mga abyan, sulagin ninyo sa pagpamati ang mga batahong magkasumpun sa atong drama sa kanginan. Gidugid makuhaan sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, ako yang basulon nyo. Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namin nagit sa akon nga mat.
0: TTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
0: Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, tinitingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw kitang
0: TTX 500. TTX 500!
19: Mabakal sa mga butika.
0: TTX 500!
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
21: Nagaburo na nga po ng mga mata. Bango
19: tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa ang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gid ya sa butika.
23: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
24: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
26: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time. 21 minutos ang nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.

0: May nga ponsyonad San Rojas, probinsya San Capiz, Western Visayas. Nagapalig ng El Castigador, subong adlaw sang Martes, petsa 26 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Ginaligar daw anay sang droga sa higad sang dalan sa may barangay 3, ginareklamo. Opisyal sang barangay, wala aksyon. Ginang sa maayon na tiruan sang timbang, suspect preso na sa maayon municipal police station. Samtang suspetsado sa pagpangbuno, sa Baybayot Drive, ginapanginwala ang akusasyon batok sa iya. Senator Jinggoy Estrada kag Senator Joel Villanueva, pasakaan sang panumbungon. Angot sa ginaligar anomalia o kung kangtanan sa anomalia sa flood control. Amo ni mga balita nga aton pag-istoryan kag pagatutukan diri sa aton siniga pagpangalagad mga ka-K5. Kumayara kamo karon sa mga mensahe nga lagi palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sininga mga mensahe mga ka-K5. Sa liwat ako may mga messages kamo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sininga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad subong diri sa El Castigador program. El Castigador. Sa mga nagkatutok na sila si tag sa kamang radio, mabatian kita sa 10.9 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Sa mga nagatutok man sa Facebook, mabatian na kita kag malantaw live sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Isa ka mayong hapon mga ka-K5. May ginpadala ko na partner sa isa ta ka account. I don't know kung nakita mo kay dulain guro ni ako na padalaan ho. O, ara man na. Ara gali na padalata. O, ikuan landa. Pindu, o, pinduta landa. Sa aton sininga mga suki, dira sa may Teodoro Arcedas Trade Center, sa mga ka-K5 na aton nga nagatutok na ilabi na dira sa may RV Mini Mart, nagapamati na. Good afternoon! Sa may paseo dahon, sa mga nagabaligya, da ang mga vendors sa may paseo, gabaligya manida, mayo pang maninya, matambok na mananampa, ilabi manami, pagid-partner ang kwan, ang kasoy na bala, liso ka kasoy ba o kanamiton? Kinis-kinis, kaga ang alat niya bala sa katamtaman lang, kanami kaunon. O kung makahapit kita ba, ganiragumo lang na yung kaon, takamanikat. O ni mga ni Cornick, kanamiton. Mayo na lang na kaysang inyo, sini nga ginakaon niya, mga akwan, mga pagkaon, nga wala gid sa mayo, nga dala sa lawas niyo. Amo man abala sa kape, mga ka-K5. Sa pagpangapita, dapat kaupod tagid ang healthy na manamit pa nga kape. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang muning ginakape nga ginarekomendar ta. Bangod sa manamit niya nga sabor kagaroma, ma-detoxify ka pa. Ang muning kape nga magapagwa sa higkos ang toxin sa lawas mo, mga ka-K5, magabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto, mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Nagabulig ini, mga ka-K5. Sa pagbalanse sa ton blood sugar, nagabulig ini manage ang blood glucose levels. Ilabi pa sa iya sini nga amarguso, nagabulig man ni sa weight loss, nagasupport sa fat burning kag detoxification sa aton sini nga lawas. Nagabulig man boost sang energy mga ka-K5, nag-enhance sa aton sini nga stamina kag focus. Amo na nga do permi ka loading permi abi pagpangapid DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix manggaranon man sa antioxidants, nagabulig bato sa mga free radicals sa aton sinigilawas, nagasupport man sa digestion, nagapromote sa maayong liver kag colon health mga ka-K5. Gani magpangapi na sang healthy nga kape, healthy na manamit pa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Salamat sa aton sini nga mga ka-K5. O basta kape pangita nyo diri na kamo healthy na manamit pa nga kape. DTX Coffee Mix. Available ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center, mga ka-K5, ma-available na da. Kag pwede man pwede nyo man ma-add to cart mga ka-K5 online. Kag siyempre, sa aton sininga mga ka-K5, pwede gid ka mo kabakal dira sa mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT. Pwede ka mo da kabakal ardas Doc Meldi Cadena na maka amakit anyo da kung dira ka mo magbakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center mga ka-K5. Tandaan na ba sa LT kag manamit ka kape? Kopo na ton DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Prebio Coffee, mga ka-K5. Hindi pagkahilak, o kung hindi magkahilak, mga ka-K5. No, hindi magkahilak sa pagpangapis ang healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix ang sabat dira, mga ka-K5. Sa mga suki naton nga naga-monitor na subong hapon, no? Nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Ma'am Elsie Acuña, good afternoon. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton pagpangalagad. May ngapon man naga-monitor si Joven Bisorio dira sa may Barangay Badyangon, President Rojas sa Bisorio family da. Thank you, gid. Lonald Silvestre Dolor, may ngapon nagatutok na ang mga members ng Tribo Dos Tribe. Halin kay sa mga members ng Tribo Dos Tribe, halin sa kay Lonald Silvestre Dolor. Good afternoon man sa kay Ma'am Rhea Ombas Calina o Balbona. Always gidaga pamati dira sa may sitio Almalbes Village sa may Barangay Kulasi o naga pinamati gidiri sa K5 News FM. O halin agas na mahapon. Thank you gid Ma'am Rhea Ombas Calina o Balbona. Nagaupod na diri sa aton siniga pagpangalagad. Salamat gid. O salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Ma'am Gianna Vel Siloso dira sa may Luktogan. Salamat gid Ma'am Gianna Vel Siloso sa pag-monitor. Mary Jean Ocampo, good afternoon Ma'am Mary Jean Ocampo. Leo Jan Biliones, good afternoon. O salamat gid sa inyo siniga pag-tutok. Sa dugang nga balita mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Hugot karon ang pagpanginwala sang ginatudlo suspect sa natabo nga pagpangbuno dira sa may barang Bayut Drive. Bayut Drive mga ka-K5, ang Bayut Drive sa wala nakatuntol sakop ining Bayut Drive sa Barangay 9 Roa City. No? Isa diri ka persona ining si alias Ninyo ginaaligar no nga ginbuno sini ang iyang bayaw nga si alias Efren. Mga ka-K5, taga dira man, taga Bayut Drive. Pero sa interview sa K5 News FM, grabe ginim pagpanginwala ni Ninyo nga sunod rin sa iya, matuod na nga nagsabtanay sila. Sa niya magulang nga babae, kaga nagbayloanay sa mga mainit nga tinaga, mga ka-K5. Kag sa uli, may natabo ng pag-ilinaway mga ka-K5. Until such time nga nabunan ining biktima nga si alias Efren. Kag ginapayag karon nga ang nagbuno ining si alias Nino or Ninyo. But according sa ginatudlo suspect mga ka-K5, why siya nagbuno? Why siya nag-intra mga ka-K5? Why siya nangamot? Yari ba lang kabahin sa interview sa K5 News FM sa ginatudlo suspetsado sa interview sa K5 News FM?
1: Castigador! El Castigador! Ma'am, kaya yun na ito muntong ampi tungkol dito yung pagpapanaog na ko sa balay kayo na kagkasa akong putol nga ilaw ko kuno piyangon. Kaya muntong ko rin na nagpanaog ko sa dalom, malakas ko tayo majute. Pinstak ako sa kong bayaw. Kaya pupusita ko sa kong bayaw na inaway kami sa gawa. Ilaw ko yung tinambagan kaya hindi mo ko kanulad sila nga tatlo. Muntong pagtapos na muna away, yung pamanda nila.

0: hindi ka mo ayuhay sa inyo mga utot?
1: Hindi mo ma'am. Eh, ilaya pa man. Tasa ko muna mo. Eh, lain nilaya pagkuhansa ko mo. Pagkatrato, wala lang nila pagkilala sa ton.
0: Pero isa ka mukha, no?
1: Isa ka mukha balay. Pura akong bayaw, hindi. Sa piyak balay sila yan, guys, tar. Kaliyuway lang yung balay.
0: Bali, pero may gid ka mo yung inaway?
1: Oo, itong isa nag-away man kami, isa away man.
0: Mm. Ay, paano to dahil yung natabo to na paano to na dito nakuha sa yung mga bayaw, yes, man?
1: Ay, minagani, ma'am, wala ko kay balo, ma'am, kung siya dito nakuha. Ay, kasagwa kami na ginaway. Ang gunting sa sulod to yan nakita.
0: Bali, iningin mo mga samadhi ako.
1: Sa kastigo ni, ma'am, sa kastigo sa akong mga bayaw, sa akong lutod.
0: Ilang
1: ko ni Kulya, kaya sinumbag-sumbag ko nila.
0: Pero nagbinato ka man sa ila?
1: Oo, nagbato ako sila, sumbag man. Kaya, wait, muto doon yung kay Karaluway, mako, muto doon yung may bayo. Mako, sila wala bayo, mawai ko, kaptan. Ano to tayo mamain? Wala na ko ka-action sila. Ibato man sila. Kaya rason nila, binunod na ko ng nakol.
0: O, ay sino din ang dala sa imo?
1: Ako, nagtawag sa ko na yung tawagan nila sa police station. Nga, muto din yung dala ko din namin.
0: Ang dala kanila din. Ay, imo bayaw subong din. Din niya pila, sir.
1: Ah, rito sa kilid, ma'am? Kita na.
0: Pero wala to yan, imo, ginbuno.
1: Wala to na ako mabuno, ma'am.
2: El Castigador! Sadya lang, away pinamilya, mga kakifibo, naglabot pa sa may nabunaan, no, nabunaan nining si Alice Efren, tigil na tudlo, dire ang nagbuno si Ninyo, at according kay Ninyo, away siya nagkabuno, tikaroon ara, da ang suspect, no, si Alice Ninyo sa 28 years old, sa Roa City Police Station, mga kakifib, kaglan taon di, kumaga-file bala, o kumaga-file sang complaint, ang yasin nga bayaw, mga kakifib, sa ratabo, amon ang problema, balakon kaysa, kamo nagilang gani pag pinamilya, nagailinaway pa do sobra pa kamo sa mga ido bala nga nagadulak or not only saying sa sining natabo dire sa may bayit drive bisan diin man tingala kay magpamilya subong yan nagadulak na do sa masahol pa sa ido mga ka K5 nga kun taning magpamilya nagahinang panay kamong una magang panay kamong una magincindianay kay related kamo pero subong yan una pa yan nagadulak yan magpamilya mas maayo hambal ko no nila so na blood is thicker than water pero subong yan do hindi na kay do kon dugo dudug anay na lang kamoya ay masubo gid ka tama dapat bala kon maghimata ginapaagi sa matawhay nga pamagi diplomasiya para malikawan ang kon anuman nga mga hitabo mga ka K5 gati sa ulihi inyo man nga paghinulsulan pagbalik ta diri sa El Castigador duga nga mga balita istoryanta ining ginango nga natirohan sa ila sini nga trabahador dira sa may banwasang maayon kamustang latest medical bulletin sini. Likewise, ang status ang ginatudlo suspect. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad diri sa El Castigador pagkatapos sa mga pahanumdom. El Castigador! El Castigador! KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
3: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
3: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakaroon pila naman yung sugar?
3: 136 na lang akong sugar.
2: DTX 500.
5: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, wa'y paman ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
6: Siya ang ginpili para iupod ni
5: sugar cane.
6: Or in short, polyphenols extract.
5: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede ya bala nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakit

0: kaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
1: TTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, yung two times ko, tagdawa-duwa ka kapsol, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. Subong gimintinans ko, nag-sir ka namin-namin, nag-itsa akong nga mata.
1: TTX 500.
0: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, indi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
4: Yeah, one kakaon ng puso.
0: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
4: No, ba na lang DTX 500. Yung extract, yung sulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
4: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols, amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially, dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
0: Husto.
4: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
0: Polyphenols.
4: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant, it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
4: Tikurason, subong, isa sa mga rason nga aga kapatayan taong balatian sa korason.
0: Isagid.
4: Para malikawan ang paghubag sa imong korason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
5: Correct.
4: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
1: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
0: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Lucy taga Pangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: TTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
0: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
0: Tumar kong TTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa TTX 500.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garanti
5: Pagsado. Nagandamo nang nagandamo ang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
22: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
21: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
22: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
21: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang Singenta.
13: NK313VIP
21: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kilatan. Yani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
13: NK

0: Inyong mga katanungan para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
1: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo
1: gito. Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, ikaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga!
5: sa pulmo, baby.
15: Extend Supplement for Men.
5: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
6: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
15: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
15: El Castigador!
19: El Castigador!
15: Roldan de Besara Villarreal.
20: 10 minutos sa nagarigad sa tak ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon gapod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining mga minsahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Sa tinalikdan nga gabi sa kinsidente sa pagpanglutang ang natabo dira sa may Banwasang Maayon mga ka K5 sa isa ka barangay sa Banwasang Maayon nga nagresulta sa pagkapila sa sininya isa kaginang biktima mga ka-K5 sa natabo. Ngating iba nagapati nga ba si accidental firing ining natabo. Aksidente nga nagkalabit ang gatilyo sang pusil mga ka-K5. Kayman, base diri sa report nagikan sa Maayon Municipal Police Station. Nyara karon mga ka-K5 sa isa ka-persona nga nagaigda sa igad sang dalan dira sa may barangay West Villa Flores sa Banwa sa Mayon. Gigda sigad sang dalan. Ti karon may isa kagina nga naglabay upod bantong iya sininga iban gay mata. Nga nakalabay. Kagila na identify nga ining gigda sigad sang dalan, ila man nga nagaobra man sa ila mga ka-K5 isa man sa ila sininga mga trabahador dira sa ila nga barangay mga ka-K5. Ti kada payag karon nga ginkuan ini ginan nakitaan nga may nagalabaw. May nagalabaw mga ka-K5 nga ginapatian pusil sa sining sa lawas ang biktima sa posible sa hawak naka sulod mga ka-K5. Tikaron ini ang ginkuwa sang biktima no dira sa may sitso Anangge Barangay West Villa Flores Maayon. Pa-check ta kay nang punctuation mark wag gali ma-edit hasta subong. Tigin na check gingka kwan ini no ginkuha sang biktima nakabugtong suspect mga ka-K5. May natabo nga pag-agaway sang pusil tub-tub naglupok mga ka-K5. Paglupok napilasan diri ang babae nga biktima. Tinagkuan pa nag-surrender ining suspect kiti ining suspitsado nga ining si Noel Miranda nag-obra malang mga ka-K5 diraman sa pamilya sang biktima nga si Richelle Ching no sa may barangay West Villa Flores sa Banwa sang Maayon mga ka-K5. Kay baran mo basta barangay Banwa kag probinsya syudad may kama ina magsulat. Yari ba lang interview sa K5 News FM kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sang Maayon Municipal Police Station.
15: El Castigador!
19: El Castigador!
21: Lunta din ang aksidente. Ang mga alas 10 inidyang takna sang ano no, Mayo 24. No? So, dito sa may ano, Barangay West Villa. CQ Anangge Barangay West Villa Maayon Kapit.
22: Sino ni sir ang mga biktima kag ang suspect sir?
21: Ang biktima gi kilala si kay Rizal Cheng no. Legal ang pangidaron kag pumuloyo man sa nasabitan nga barangay. Kag ang suspitsado amo ang si Nori Miranda Mirandano. Nakon sa diin samtang nagalakat ang mag-asawa halin sa isa kagang deep kadto sa ila sininga puluyan. May nakita siya nga isa ka tao nga nagahita sa ikat ng dalan. Kagkong sa diin daw, nakita niya nga nagbukol ang iyang silid nga ginapatihan niya nga armas.
22: Mm-hmm.
21: That is why nga gina konfronta niya kagin attempt nga kuhaon ang armas. Kag sa tungat yun, nagluntad ang pag-kumusyon. Ang kumusyon sa tungat. Ang suspitado, kag sa mga biktima. Kag siyang nari naman naglupok ang nasambita niya ang armas lutang. Kag naigo sa tiil ng biktima.
22: Hmm. Mag-ano ni sila, sir? Magpamilya man or hindi?
21: Sino sa ato sining pagpanalaw sa magpamilya man ang ini sila.
22: Hmm.
21: Kag in fact, ang biktima, no? Nag-aubra, no? Nag-pangamo.
22: Hmm.
21: Bali, daw boss niya, ama niya ang nasambitan niyang biktima. Kag ang suspitado, amo ang nag-aubra siya. Kag, siguro, may mga pila ka pag-intindihan na ito ilang mabahin. But hopefully, it will be resolved sa madaling panahon.
22: Mm. Kamusta, sir? Subong ang sitwasyon, dabi, isang biktima?
21: Ang biktima na sa site nga kahimtang ano sa isa ka pribado nga hospital dira sa siyudad ng Rojas. Kag ang biktima akala ang suspitado brother ari sa ato sini nga paginako kag pwede nga ginaprepara nato ng mga appropriate charges nga it might be filed against him sa mga offense nga yasin nga na-commita.
22: Mm-hmm. Pero ang kamusta, sir? Ang plano ni sa pamilya sang biktima, sir, batok ni sa suspect?
21: Sa sabong nga, we are in close contact sa mga sa biktima at sa yasin nga pamilya. Kaga, hopefully, no? Sa sabong adlaw, maano na natin sila. Ma-finalize na kung sila ang mag-decidido na magpasaka sa kaso o kung hindi sa ila sining ginakabig nga parintiman kag sa ila sining mga nagatimbang sa ila sining puluyan.
22: In short, sir, kahulugbon lang gito ya, sir?
21: Isa na sa atong sining ginasundan nga motibo hindi pagtindihan ay kag kahulugbon.
22: Okay, okay. So, lastly, sir, atong sining panumdom sa mga pumuluyo, no, ilabi na sa may mga nagahupot sang armas luthang agad nga malikawan ang kasubong sinisor ng insidente.
21: Sige hapo, no, sa ato sining mga pumuluyo, no, consistent kita nga nagapanawagan sa inyong kooperasyon at sa inyong sining pag-upod sa ato sining pagpanawagan. Pagpanawagan nga i-surrender na ang mga ginahuptan ninyo ng mga ginadumlian ng mga armas dira sa inyo sininga mga kustudya, no? Para ina ng armas hindi na nga magamit pa sa nga makahalit sa atong sikatawo kag sa atong sininga mga sa atong mga komunidad, no? So sa tanan nga pagpuyo kag especially sa mga barangay officials naton sa atong nasakupan na sa gihapon, no, ang amo sininga pag-apilar kag ang pangayo sa inyo kooperasyon na inyo kami kooperahan sa pag-surrender na just in case may mga ginahopkan kami dira mga ginadumilihan na armas lutang.
2: El Castigador. El Castigador.
20: Si Police Captain Danilo Laron ang hepe sang Maayon Municipal Police Station. Wala lang madetalye or wala lang mapamangkot mga ka-K5 kag wala man ma-include sa detalye kung ano to nga pusil, ano nga plastada nga naglupok gito mga ka-K5, pero ginapayag the recording sa report nga posible na kibot ining suspect ining si Noel Miranda kag pagkuha to sang biktima nga si Richelle Ching sang pusil kay man nagabukol mo nakit-an mga ka-K5 samtang nagaigda ini sa duta or sa higad sang dalan kag ginapayag karon nga posible nakibot no mga ka-K5 kagadri nag-agaway sila sang armas lutang. Wala ma-mention kung ano nga posil or wala mapamangkot, that's why wala ma-mention. Tinaigo ginisa na wala nga pa ang biktima, gindalaman ni dayon sa ospital immediately mga ka-K5 sa natabo ning insidente Domingo sang gabi dira sa may barangay West Villa Flores sa Banwa sang Maayon mga ka-K5. Subong preso dira sa Maayon Municipal Police Station ining si Noel Miranda kaginaulat sang Maayon PNP kumbala ma-file sang complaint ang pamilya sang biktima kiti ginakabig ba nila nga paryente kaga ila man nga timbang mga ka-K5 or nagabulig-bulig man da sa ila nagaobra man da sa ila ining suspect Kaya tiyo nabes ang pamangkot dira hungod bala ini natabo mga ka-K5. May ara bala sa iban nga mga rason kung nga man natabo ini. Kaya siyempre kung napilasan kaya kaigo kapusil to, hindi mo na yung mabalik mo. Oh, so karon ari ini sa paginakop sa Mayon Municipal Police Station da ginatutoka na ini mga ka-K5 na sambit ka kaso. No, ini natabo nga I don't know kung masiling ini nga accidental firing mga ka-K5. No, dira sa Banua sang Mayon pero ti hindi malipod nga kadamo dira sa Mayon no sa especially sa mga nabukid ang area nga nagupot sang pusil. Ang iban da bilang protection sa ila mga ka-K5 protection sa ila. Kiti siyempre, kun mga ayo ka pa responde, daya, labutan ka pa siyam-siyam, 18 tanan, kalayo nga daanda sa mga kabaranggayan sa Mayon, na hindi ka pa sigurado da kung samputan kagiman sa ginapangayuan mo bulig. Ang iban para sa ila proteksyon, ilabi na ini mga mangungumada, ang iban, kiti siyempre, mga, ang iban na milisya ng bayan, ang iban supporter sa una sa mga rebelde na ara sila da nagahulo-hukmong-hukmong mga ka-K5. Kung adlaw, civilian ah. Kung adlaw, farmer. Pero kung gabiti, NPA eh. May ara pa na da nga nagkalabilin mga ka-K5. But no offense meant sa iban naman iyang mga kautoran naton nga ginagamit lang yung pagupot sa pusil dira bilang proteksyon sa ila pamilya, sa ila sininga propiedad, sa ila sininga ulumhan. Pero ti, kung gusto nyo, nga wala ka mo problema, ti dapat mag-possess ka mo sang firearms, lisensyado ka mo. Kuha ka mo lisensya para hindi ka mo ma-problema. Kag likewise, kay kung nakaagi ka training, kung trained ka sa pag-uyat sang pusil, kabalo ka kung saan mo lang gamiton. Mga ka-K5, ambal gani sang iban, when I shoot, when I draw, I shoot. When I shoot, I kill. Amo ganang moto sang iban mga ka-K5. Basta gumabot sa kuno, gatiro. Basta gatiro, ang tension makapatay. Mga ka-K5. Pero kung disiplinado kaya, kung well-trained ka, especially if licensed gun owner ka, makaagi ka sa gun safety training, mga ka-K5, mention diyan mo kung paano ini properly ginauyatan, ginahuptan ang pusil mga ka-K5. Kaya may iba nabi, basta lang may pusil, palak-palak na dayon orang iba nag-asperar magpusil kay para magpinalak mga ka-K5 without thinking nga ang pagupot ya sang firearms dapat responsable ka kabalo ka kung saan mo gamiton mga ka-K5 kag kabalo ka kung saan mo hindi paggabuton kay hindi istanan nga oras kinanglan mo gabuton kagamiton no pero ting iban especially ni mga hindi lisensyadong pusil mga ka-K5 way na kainsindi way na sang hinalungong kay manway kagisang training mga ka-K5. Wala kagisang gun safety seminar, wala matrain, wala kabalo, ay kainsindi mga ka-K5. Amo nang iban nabibiktima sa accidental firing. Galing sa bagay, may iban gani nga mga taga-uniformado man nga hanay gakabiktima man sa accidental firing. O galing tikwa nabi, disiplina ina iya, akinanglan mo mga indisiplinado, kabalo kagid mga ka-K5. I-master ni mo ang ginahuptan mo nga pusil. Hindi pa rin sining hubog ka. Nagpakawal ka diya ka pusil mo. Kunin, nakatiro ka pa. O laban-laban gid sa mga manol mag-uyat sang armasti na mga wala gid sang lisensya mga ka-K5. Kagang iban, gasperar man mag-armas. Di wala ang naka-incendi sa mga kuna, mga nagkaigo dapat i-observe kagtandaan. Kita yaga suporta sa kampanya sang Maayon Municipal Police Station nga mataap na ang tuman kadamo nga loose firearms dira sa may banwa sang Maayon. 24 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 5. May hapon kay Sir Joel Daliva nagamonitor sa Poblasyon Ilawod Panitan. Thank you good Sir Joel Daliva. Gatutok naman o si Ma'am Becky Lana gakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Nakatumar naman no, DTX 500 may TC kag D3 Bayo ang pamilya ni Elmer Bac Libertuldo, si Pane, si Junjun, Edgyboy, Elmar, Edilin, MJ, Yana, kag kay Kulit, dira sa Lantangan, Pontevedra, nagamonitor. Salamat, Gid. Kay Ma'am Elsie Acuña, nagamonitor naman, salamat. Kay Joven Duga Bisorio sa Badyangon, President Ross, thank you, Gid, sa pagtutok. Sa aton sining mga suki, ng mga ka-K5. Mary Grace Burgos Villanes, may hapon, kag kay Ma'am Gianna Velsiloso, dira sa Luktugan, nag-monitor na. Leo Bilyones, salamat sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador program. Salamat gida sa mga suki na aton nga mga ka-K5 nga nag-upod diri sa aton nga pagpangalagad subo nga hapon mga ka-K5. Pagbalikta diri sa El Castigador mga ka-K5. Duga nga mga balita istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
3: El Castigador. El Castigador. KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Magabuti ka. Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya.
24: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
25: DTX 500.
26: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
25: Mag DTX 500 na.
26: Masamihin ka palatian?
25: I-DTX 500 muna.
26: Kung kulang ka sa antioxidant,
25: nagatigulang ka?
26: Mag DTX 500.
25: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
26: DTX 500.
25: DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
28: Imong blood sugar test.
27: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
28: Ilan na lang imong blood sugar?
27: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
25: DTX 500.
29: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
25: Ach!
29: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
31: DTX Coffee Mix.
32: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
31: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
34: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
31: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka sa mga butika.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
36: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
37: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
36: Ga! I-shoot na ga!
0: DGX 500.
1: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
0: DGX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, pumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO.
15: Yung may D3.
0: Sport Biotics.
15: Makabulig sa pag-

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sport Biotics!
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sport Biotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sport Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI!
3: Ang fortified nga probiotics!
4: Klinika Sport Biotics!
5: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Dinakano ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka maginom
8: sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nagtay kami sa DGX 500. Ay nigo ginabatya.
5: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago isa ka tricycle driver sa may ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C isa magsulay pa ko sang ulan gigidyan ako ginadutlan sang balatian
5: Mighty C babaka sa mga butika Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita my listeneria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung magabot ako menstruation na nagid ako makabatsyag sang sakit
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
5: DTX 500.
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500 mabakal sa mga butika.
8: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: El Castigador.
9: El Castigador.
5: Roldan Besara Villarreal.
3: 25 minutos sa nabilian antes kita magdangat sa takda ng alas 5. Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon kapod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5 ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sininga mga minsahe diri sa El Castigador program. Sa liwatag kung may mga messages ka mo ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, ang maning Power Trio suplemento naton mga ka-K5 na makabulig-amlig sa aton ikayong lawas. Ilabi pa subong abaw, delikado na magastos ba magmasakit. Hindi pagpabayaan ang aton siningay kayong lawas, mga ka-K5. Sa may mga high blood, may diabetes, mataas ang BP nyo, mataas ang blood sugar levels nyo, DTX 500 ang sabat dira, mga ka-K5. Sa mga permilang gina-allergy, namilang galain ang pamatsak do, pigado ganda ang resistensya sa lawas, katuwang naton dira, mga ka-K5 ang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster. Kag para naman may protection kita batok sa mga kagaw, mga ka-K5 mga masakit tugas ang kagaw ko po naton ang Klinika D3 Bio. Isa ka natural, antiviral, kagansay bacterial specialist mga ka-K5. Tandaan na, kopod naton DTX 500 Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga supplemento mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ara manuko punta pagid ang klinika Spore Biotics. Kung kinanglan nyo nga mabalik ang balanse sang good bacteria sa inyong sinigilawas, malikawan ang constipation, diarrhea, toxin accumulation, permilang kamok gida sa lapo, constipated, kag permilang... Hala ko ay nakukaulag. O, kag permilang kamo dugalain pamatsag nyo. Ang kwansinada ang yabi, ibalik ang balanse sang good bacteria mga ka-K5. Kaupod naton dira ang DTX sa 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag syempre, para mabalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinigalawas, kaupod naton ang Klinika Complete Spore Biotics mga ka-K5. Ang spore-based ga probiotics

0: lokal nga opisyal para sa programa sa livelihood, proyekto may kang tanan sa edukasyon, mga iban pa nga mga serbisyo, mga ka-K5 ga pwede magamit. Kabahin man sang sininga programa, ilabi na sang bagong Pilipinas Barangay Scholars Program, ang pagatag sang scholarship sa ginatos kalibo nga mga estudyante sa kolehiyo sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Kaga inikaron ang distribution sang pondo ginahiwat sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Pilipinas, hindi dululungan, mga ka-K5. Sa parts ang liga ng mga barangay, kiti siyempre ang mga barangay official si Didri, no, ang may dako nga papel kay kumo ang mga barangay diri sa idalom ang target sa mga sininga makabenepiso ting iladre nga dapat manginpatas, mga ka-K5, kaga nagakaigong pag-implementar sa sininga programa para karon nga makaabot gid ini sa kundiin dapat makaabot kag subong man makabenepiso diri ang mga pumuluyo, mga ka-K5. Kay para gani kay Liga ng mga Barangay President and punong barangay Roberto Ros Mao Roldan, kapitan sang Barangay Dlawan, dako ini nga bulig para sa mga barangay, mga ka-K5, ang ini nga programa. Ilabi na pag-abot sa educational assistance, dako sini mabulig sa mga makabaton sang sininga programa. Pero dapat magplastar sa nagakaigo nga guidelines kag pilion gid ang nagakadapat nga mangin benepisaryo sa mga saka barangayan sang sininga programa, mga ka-K5. Yari bala si punong barangay and Liga ng mga Barangay President diri sa siyudad sang Roas, Roberto Ros Mao Roldan, sa exclusive interview sang K5 News FM.
1: Castigator. Ano, part ina sa lifeline subsidy. Gin-announce man agani diri ni sang aton nga presidente diri sa pagkanto sa Milibili nga maghatag siya sa nga lifeline subsidy sa aton nga mga sa tanan-tanan nga mga kabarangayan sa bilog sa nga Pilipinas. Pero sa subong wala pa man siya mag-abot sang nang 200,000.
2: So plano,
1: ina, bali 200,000. Ang 100,000 ina goes to the educational sa mga aton bala nga mga pinalangga nga pumuluyo nga pigado gid. For among the four nga as in pigado gid nga piliyon ta sa aton barangay, ang pinakapigado, mapili kita lima nga magatagaan sa 20,000 each sa ila nga para inabulig siyang nasyonal sang aton nga presidente ng 20,000 para sila bulig siyang ilang pag-isipin. So plus sa nga 100,000 pagin, so magkakanto man nina sa barangay o magapili kita kung ano bala ang kinanglanon sa barangay, pwede kita ka-purchase ka bakal sa mga motor para service during sa kinanglanon sa aton nga mga pumuluyo. O kung pwede naton ma-purchase bakal sa bangko para kinanglanon bala nga ululamon sa may ara nga may mga patay, may ara nga mga bunyag, may ara nga kinanglanon, may gamit kita nga pahulam sa aton nga mga pinalaga nga pumuluyo.
2: At tagot lang kap, ang sabayan sa itong 100,000, so kada estudyante 20,000 kada isa sa lima.
1: Yes, so lima lang ang aton piliyon para daw dako man ang ilang mabaton. Ang mas pigado gid bala piliyon dagiti ang pigado sa akong barangay. Kung hindi bala makasarang sa pag-eskila, para subong nag-eskila ng gakinanglan sang bulig na to.
2: Okay, di karon kay Ari, hindi madula sa aton nga barangay ang mga isyu nga ati base may pinili ay naman ni palapit-lapit naman sa luwag kap, no? Puro pariente naman bala. Base kuno kag pariente lang ang maka-avail sini kap, ano ang mahabal ni mo dire?
1: Yes, so no, so inakunsa do hindi man na mapaiway, pero mapatawag ako sa isa ka liga meeting sa tanan nga mga punong barangays nga dapat ang atong pagatagaan nga hindi kita mesyuan ang piliyon dagid ang mas pigado gid ya. Mas pigado gid sang aton nga mga pamuluyo ang munang aton piliyon. Kun aton parente naman ang napilian ta kag qualify man siya as in pigado man, so ma-justify man sa barangay na siya as in pigado. So kung sino man lang yan ang umabot.

0: 5 katawo sa atong barangay, kay lima naman sa tiga 20 mil. So pasalamat kag pilyon tagid sa singon tagid ang tawo nga dapat masagaan aton sa atong barangay.
1: Gag sigurado ang sa assessment may mabulig sini sa inyo assess eh, hindi lamang ang barangay.
0: Yes, kay kung sa akon may ara kita nga record sa atong mga BHW.
1: Oo.
0: Nalantaw naton kung sino ang core amount ko. Sa mga purpis, piliyon ta nga parang hindi man kita pag-isiwan sa atong pangulo na may pinilian kita. So mas nga makita nila nga ang ginpili ta nga qualified sila nga as impigado kung hindi man na sila magmulo-mulo. Pero sa akon, pagbanta, may gamay ginanga mulo-mulo kay lima ginanga mo sa barangay lima. Pero kung inang lima kag qualified hindi man na sila magigam.
1: Oh, may notice na ka kung sa ano ini?
0: So wala pa. So gin-announce na ni BBM kag pirmado na gani kuno na nga lagi nga i-download na sa barangay direkta na ito tuwan dito sa.
1: Pero naga sa mga pug borobanta yanda ini nga mga binulan kay tawad na gahilapit ang pagbukas ng klase.
0: Yes, yeah, siguro yanda siguro kay naaprubahan na mo. So i-download nila na sa barangay. Pag nagpadala naman gani kami sa nagbigad ng bulan sa daw request ba lang, pirma na mo, napili ay may kundindan niya sa nadaksikan kung ano mo piliyon, kung ma-purchase motor, kung ma-purchase sa mga bangko. Pinapaagi na sa Liga Province, yung ipadala dito sa nasyonal, naging dalian. So, muna, ngayon na, amo na mong ginapamot, nagpasalamat na kami sa ato na Pangulong Presidente BBM Marcos na natagaan man niya kagdakulin niya bagay para sa barangay namon na makabulig na kami sa mga konstituwente kung sa kina to ang kinanglan sa bulig labi na sa mga pag-iskwila nila.
1: Okay. Message mo, Kap, sa imong mga nasakupan nga mga pumuli bilang kapitan kag sa imong man nga mga kapdanan nga mga kapitan sa siyudad sang Roasa bilang Lega President.
0: Yes, no. Sa mga kapdanan ko ng mga punong barangays, no, mga barangay official, isito itagid nga kung hari na gimanini, kaga labi na sa barangay ko, sa barangay Lawan, masahan nyo, wala ko sa ngayon, piliyon na ang mas bigado. Pag hambalon ko ang akon ng mga kapdanan ng mga punong barangays, kung sino gina nakarapat dapat, nga tagaan natong sa sining subsidy na ginatag sa atong presidente, pero wala man kita sa hambalon sa atong mga kusutuin. Kaya kung sa gin ang piliyon nato ng atong mga parente, ipaiway na itong nanay, palabita itong pamuloyo, pero kung ang parente mo na qualified as impigado man, siguro po hindi manina siya. So mula na mambal ko sa barangay sa Madlawan, masahan niya ko, wala ako sa magpili. So yung butang ko, kung ipili niyo tagit ang tama, ang sakto, na makabulig sa pamulong niyo, na magamit nila sa ilang pag-isipan.
2: El Castigador. Si punong barangay Roberto Ros Roldan, kapitan sa barangay Adlawan, likewise presidente sang Liga ng mga Barangay diri sa siyudad sang Roas, ex-officio member sang Sangguniang Panglungsod mga KK5. Si Mayo din no, kun magdatupa naging maning pondo 200,000 ini nga pondo 100,000 makadto sa programa sa edukasyon sang barangay kagang another 100,000 depende kung din ini paggagamiton mga KK5 depende kung ano ang choice sa mga kabarangayan ngani. Dako maning bagay mga KK5 kay kumbaga do ayuda ini sang gobyerno nasyonal under sa Marcos administration sa nilibo ka mga kabarangayan diri sa Pilipinas para makaabot gid yang pondo pakadto sa grassroots mga KK5 kay kun kisa ipaagi mong pondo sa probinsya di gani kaabot sa natungdan mga KK5 mga pondo na sa mga ayuda sa baha ayuda sa mga the drought kagiban pa di gani kaabot sa mga natungdan. Pero mayo ni kay idirekta hatag mga KK5 sang national government sang Marcos administration pakadto iya sa barangay mga KK5 which is mas maayo na lang kaya mga barangay officials mga barangay kapit barangay ko mga barangay kapitan doga pilit man ang dila ta sa barangay kapitan ba mga barangay kapitan kabalo na sila iya kun anong kinanglanon sang ila sini nga kabarangayan mga KK5. Daga isa pa, kita mo man dira sa may barangay Adlawan, isa sa mga set mga example, oh, nga mayong pagdumala sa barangay ang Adlawan, mga KK5, mayong pag-manage na ni Kapitan Roberto Rosa Maaoroldan. Hindi na mayad si Kap mag-manage sa iyang karnihan, mayad man siya mag-manage sa iya sining barangay. No? And likewise, ha, at siyempre pagsalig sa iya sang 46 ka mga kapitan sa Roa City, nga siya ang nag-serve nila bilang presidente sa Liga ng Mga Barangay kag nagapungko sa sanggunian panglungsod bilang ex-officio member mga ka-K5. So lang taon ta niya kung magtupa na inidiri sa mga kabarangayan sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Oy, may ngapon lang sa kay Sir Archie Bantay. Sir Archie Bantay, may ngapon nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Sa diin ka naman subong Sir Archie. Oh, thank you again Sir Archie Bantay sa pag-monitor diri sa aton siniga pag-pangalagad sa El Castigador. Sir Joel Daliva, nagatutok man diri sa may poblasyon Ilawod Panitan. Nagamonitor na diri sa K5 News FM. Adamog igi salamat. Kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na si Ma'am Becky. Thank you again. Elmer Bakliberthuldo, sa kay Pani, Junjun, Edgyboy, Elmar, Edelin, MJ Yana, kag kay Kulet, sa Lantangan, Pontevedra, nagatutok, madamo, gigi salamat. Sa mga taga-RV Minimart sa TTC, good afternoon. Kay Nung Punyot da sa may Banikaw, sa Punyot, Lapida, may nga ponda. May lang ang pagtulutiltig da sa Lapida, kag pagpamati, diri sa K5 News FM. Ang dugang ang mga balita, mga issues, kag impormasyon, wala tamatagan ligwa mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad. Tutukan nyo sa iba naton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. By the way, nag-issue sang hold departure order against sa former Representative Mike Defensor and Senator Rodante Marcoleta mga ka-K5. Nag-issue ang Sandigan Bayan sang hold departure order. Buot silingon, hindi anay pagpagwaon diri sa Pilipinas. Si Senator Rodante Marcoleta kag si anay anak kalusugan party list Representative Mike Defensor. Kag ang iban pa, no, hindi anay sila pagpagoon diri sa Pilipinas. Kay ging grant sang anti-graft court ang request sang ombudsman nga mag-issue sang precautionary hold departure order against Marcoleta Defensor kag sa negosyante nga sanay Joseph Varias is

0: pangalan, Senator Joel Villanueva. Kaiti, kuno mga pangalan nila, may kang tanan sa anomalya sa flood control, ba masadyana ni? O ano gid bala masunod nga matabo mga ka K5? Tutukan ta na, samtang nagabadbad ang kasaysayan sang isa sa pinakamagamong dalagan sang politika sa Pilipinas, mga ka K5. Palariho lang gid sila, mapapro or anti-administration, palariho lang gid. Ila lang kaugalingon ila gininsyende, sila lang ang pinakamayad while kita nga mga Filipino nagasuffer sa kagulutmon, nagasuffer sa tuman kadubong asweldo, mahal nga preso sa mga balaklon, gasolina, gatong, pagkaon, balayran sa eskwelahan, pigado nga kalidad sa edukasyon, kagpigado nga serbisyo sa ikaing lawas. While sila komportable nga nagapungko sa ilang mga pulungkuan, nagalaway-laway sa posisyon nga ila ginahandom, kag plano nga maghugakom sang gahom kag poder, kita nga mga Filipino nagasuffer sa gyapo. Salamat gid sa iyong pag-upo diri sa El Castigador. Sanbay na kamo masunod ang D3 Bio Newscast with ka K5 Maria Rochelle Di Ano Nebron. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Ami Berondo, inisi ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita.

0: 3. Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporbiotics! Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
7: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
10: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kidiya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500!
12: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, malatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyo din dyan. Nadula ko ang buk.

0: Aton Irene, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa mandami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:00 na sa gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: The K5 sa mga headlines.
0: Headline.

0: sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Balitang lokal. Kahulog bon kag wala pagintindihan ay ginalantaw rason na sinatabo nga pagpanglutang sa maayon. Bawat barangay makikinabang program isa kadako nga bulig para sa mga pumuluyo sunod sa liga ng mga barangay. Pagbili sa mga beneperasyaryo sa bawat barangay makikinabang kinahanglan sa laon sang maayo sunod kay kunsuno kay liga ng barangay President Roldan. Suspek nga nagbuno sa iya bayaw sa Bayo Tribe bigin panginwala ang insidente. Samtang 236 nga kaso na record sang Rojas City PNP. Hubog nga dalaki na disgrasya sa ginamaneho nga motorsiklo. Presyo sang gatong liwat nagsaka. Kagpagsaka sang presyo sang gatong padayon nga nagabugat o kung nagapabugat sa mga motorista, mga dispatcher apektado man.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sirigapag pangalangan, subong adlaw sang Martes. Mayo Vientes sa is, kuig 2000 Vientes sa is. Ako ang inyong magintag, balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live, inyo kami kababatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 News FM. Radyo Tabuanay sa Banwas ang Pinas. Live naman kami nga makitaan ka K5. Sa bilog ka Pilipinas ka kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6, 6 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, masaming stress sa moringot kag mamligan ang aton sariga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio mga ka K5, may aras ang virgin coconut oil plus vitamin D3. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Tuman nga kahulog bon kag wala pagintindihanay ang pila ka mga rason nga ginalantaw sang kapulisan sa natabo nga pagpanglutang sa sitio Anage, Barangay West, Villa Flores, maayon Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Danilo Lauron, hepe sang maayon Municipal Police Station. Iyagin pahayag nga natabo ang insidente pasado las 10 sang gabi, Mayo Viente 4. Ginkilala ang biktima kay Rachel Ching, samtang ang suspect ginkilala kay Noel Miranda Lunsay, yana sa mga kunyara sa legal nga edad. Kag mga residente sa nasambit nga lugar. Si Roderick ka K5, samtang nagapapuli ang biktima kaupod ang yabana kag housemaid. Halin sa tindahan sang ilamakit ang suspect nga nagahigda sa duta. Talalupang dan man sini nga may nagabukol sang akon may nagabukol sa hawak sang suspect nagapat kag nagapati nga isa ka armas dutang kon sa diin. Iyagin tinguan nga kuhaon kuntani apang nabat siya ganini sang suspect kag diri na sila naginagawaya. Naigo sa nawala nga paa ang biktima nga gileyong gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Nahibaluan nga nagatrabaho ang suspect sa pamilya sang biktima. Sa karoon, ginahulat na lamang sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso. Batok sa suspect na sa karoon, nakahulog na sa karsel sang Maayon Municipal Police Station. Isa ka dako nga bulig para sa mga pumuluyo ang bawat barangay makikinabang program sa gobyerno sunod sa Rojas City Liga ng mga barangay president. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Roberto Ross Roldan, Rojas City Liga ng mga barangay president. Iyagin pahayag nga ang 200,000 pesos nga ang nasambit nga balor nga magakadto sa duha ka bahin sa diin 100,000 pesos. Ang natalana para sa community projects and safety. Kagang 100,000 pesos naman ang natalana sa educational assistance and finisher program. Suno kay Rodan, mga ka K5 ang makabenepisyo sang educational assistance ang yara lamang sa 5 ka mga kolehiyo. Kag napamatud-an nga kulapos gid sa pag-eskwela sa diin nga mahimo nga makabaton sang tag 20,000 pesos ang kada isa. Para naman sa community projects, mahimo nga magbakal ang barangay sang patrol vehicle, printer, computer kag solar street lamp. Sa subong wala pa sang kumpirmasyon kung saan umaabot ang nasambit nga subsidiya apang nagaplano ini nga magpatawag sang pagsinapol kaupod ng mga punong barangay sang syudad. Agud maplasta ng guidelines sa pagpila sang estudyante nga makabenepisyo. Sa kaangot nga balita ka K5, kinahanglan nga salaon sang maayong pagpili sa mga estudyante nga kolehiyo nga mahimo makabenepisyo sa educational assistance nga kabahin sang bawal kun bawat barangay makikinabang program sang gobyerno. Suno kay kung sa interview sa K5 News FM Rojas kay Roberto Roz Roldan, Rojas City Liga ng mga barangay president. Iyagin pahayag mga ka-K5 nga gina-anticiparan o kung gina-anticiparan na niya nga may magaluntad na naman nga espekulasyon may kang tanan sa nasambit nga programa. Suno kay Roldan, kinahanglan nga kung kinahanglan ang nasambit nga tikang agod nga malikawan ang hindi pag-intindihan na kag-espekulasyon sang paglapit-lapit sa luwaga. Payag niya, magapatawag siya sa pagsinapon o pwede mga punong barangay sa Rojas City. Agad nga masigurado nga ang matagan sa mga benepisyo ang mga estudyante. Nga nagakadapat kag napamatud-an nga kulabos sa kabuhi. Ginapasiguro naman sa natungdan, hindi lang sila nga mga opisyal sa barangay ang magapili kundi magigangot man ini sa iban pa nga mga natungdan na nga ahensya. Para sa aton police report, hugot nga ginapanginwala sa ginatudlo suspect ang natabo nga pagpangbuno sa iya bayaw sa Bayo Drive, Rojas City, Mayo Viente sa isining tuig. Ginkilala ang biktima kay alias Efren, yara sa legal nga edad, samtang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Nino, 28 anyos, pintor, alunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa exclusive nga interview sa K5 and News FM Rojas kay alias Nino, iyagin pahayag nga antes natabo ang insidente, nagsinabtanay sila sang iya magulang nga babayi. Kagin pahog pa ini nga piangon kung sa diin diri na nagsugod nga mag-intra ang iya bayaw. Sunod diri ginpulihan ini sang iya utot kag bayaw tubtob nga nagresulta sa pagkapila sang biktima. Apang ginklaro sini nga hindi siya ang nagbuno sa iya bayaw. Sa baylo nga nakibot na lamang ini nga may pilas na ang biktima nga galiyong gindala sa ospital agod datagan sa nagakaigo nga pagbulong. Nahibuluan nga nabunan ang biktima gamit ang kunting. Sa karon ginahulat sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung baga pasaka sa nagakaigo nga kaso. Sa katapusan nga balitang lokal mga ka-K5, nakabalag sang 236 nga kaso ang Rojas City PNP sumugod Enero tubtub Abril subong nga tuig. Sa nasambit nga numero, 15 diri na pagkit sa crimes against a person kung sa din isa diri ang homicide. Physical injury 12 kag rape nga may duha. Pagabot sa crime against o kung crimes against property, may kabugusan ini nga 41 nga kaso. Kung sa din may 18 na pagkit sa robbery, qualified theft kag may 5 kag nga may 5 kag 18 naman sa theft. Other non-index crimes nga may kabugusan nga 28 ka kaso. Acts of lasciviousness, 4, adultery, direct assault, coercion, trespass to dwelling, resistance and disobedient, illegal detention, kag unjust vexation, nga may tig-isang. Samtang ang alarm and scandal, malicious mischief, kag trespassing nga may tig-duha, grave threat nga may tatlo, kag may tig-apat naman nga na-record, ang kaso nga acts of lasciviousness, estafa, kag threat. May ara naman sa 17 nga record ang frustrated kag attempted kung sa diin may tig isa sa attempted robbery. Parricide kag frustrated murder. Tigduhan naman ang attempted homicide kag frustrated homicide. Samtang yara naman sa 145 na bagkit sa traffic incident. Kung sa diin may mataas kung mataas diri ang damage to property nga may isa kagatas. Physical injury nga may 42 kag tatlo naman sa homicide. Padayo naman ang pagpasangkad sa kapulisan sa ila police visibility checkpoint operations kag kampanya kontra kriminalidad agud mapadayo ng pagdumo sa mga insidente sa komunidad. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa Region Size o Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, 6:14 na sa gabi, ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Obosip on Hilana Trangkaso, ay Mighty C, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Patay ang mag-iloy samtang pilason ng ilang nga himata matapos mabuslog ang isa ka truck sa ilabalay sa barangay Pandanon, Banwasang Don Salvador, Benedicto Negros Occidental. Nalapakan pasang delivery truck ang bata sa aksidente nga nagluntag takla alas 12:55 sang udto sang Lunes. Base sa pahayag ni Francisco Bangwanga. Nagdulong inisang bala sa ibabaw sang bahin sang Super L sang nagadulhog na ini. Natalupang doon sining malfunction o kung daw wala nagasulod ang kambya. Nadulaan sang kontrol sa manibela ang driver. Kagulan na nagahawid ang preno, tubtong nagderetso ang truck sa puloyan sa mga biktima kung saniin ka K5. Nagresulta sa kamatayan sa mag-iloy na sanay Judy Ann kag JB Verino. Sa kanong padayon nga ginabulong sa ospital ang 5 panila kahimata nga ginahulat pa sang kapulisan kung mapasaka sang kaso ang pamilya. Sa katapusan nga balitang regional, pagpagawat kag dumot ang ginatudlo karon sa kon ang ginatudlo motibo sang suspect nga si Jerry Lima sa pagpatay kay Virginia Inayan Haseldov o 89 anos. Si Sami sa iya mismo balay sa Ledesco Village, La Paz, Iloilo City, Mayo 24. Sunod kay Police Captain Jimel Acuesta, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 2. Alas 8:05 sang ginpasulod ni Haselda Silima sa iya balay. Bangod kilala man niya ini kag anay trabahador. Ginpakaon pa ni Haselda ang suspect apang tak na alas 8:39 sang aga. Ginkuga siya ni Lima tubdob na dulaan sang panginhawa. Ginapahayag gintapak-tapak pa sang suspect ang tigulang kaginyud-yud pasulod sa kwarto. Matapos ang krimen ka K5, ginkawat ni Lima ang kwarta kagrilo sang biktima kagaleon naglakat. Taknalas 8:51 sang aga. Nahibulo ang kaginpahalin ni Haselda si Lima sa trabaho. Rason nga posible nagdumot ini sa tigulang.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi. Ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa ang Klinika DTX 500. The Superior Antioxidant, available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Ginpahayag isang Armed Forces of the Philippines nga nasiplatan sini ang kabugusan nga 36 ka barko sang China sa pila ka bahin sang West of Philippine Sea humalin Mayo 19 tubdob Mayo 25. Sunod kay AFP, West of Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Kalakip sa mga barko nga namonitor ang gikan sa People's Liberation Army Navy kag China Coast Guard. Kalakip diri ang napulo ka plan kag siyam nga CCG sa baho di masinlog, isa ka plan kag walo ka CCG sa Ayungin Shola, duha ka plan kag tatlo ka CCG sa Escoda Shola, duha ka plan kag isa ka CCG sa Pagasa Island. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa namonitor nga 27 ka barko sang China, umalin sang Mayo 12 tubdob Mayo 18. Sa pihak ka bahin ka K5, nabalhag sa Commission on Elections nga nagalabot sa ginabanta 71 million ang numero sa mga rehistrado nga regular nga botante. Suro kay Comelec Chairperson George Garcia, mas mataas ang nasambit nga datos kung ikumpara sa 68 million sa tung 2025 sa national kag local elections. Nahibaluan ini ang pila ka bulan antes ang nagahilapit nga barangay and saguri ang pabataan elections nga natalana sa Nobyembre 12 ni Gatuig. Samtang 25 million naman ang rehistrado nga botante para sa sangguniang kabataan ng SK. Ginabanta yara sa 5.6 million nga botante ang nagparehistro humalin Oktubre 2025 tubtub Mayo 2026. Kaginalauman ka K5 magabukas liwat ang voter registration sa Pebrero 2027.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 na sa gabi ka K5 ng oras ang nadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa, ang kape nga nilabas na malamit, kag maroma kundi healthy nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Gintay og sa magnitude 6.9 nga linog ang aminhan nga bahin sang Chile. Plus 5.52 ang hapon, Mayo 25, sunod sa United States Geological Survey. Nabalag ang linog sa Atacama Desert malapit sa pungsod sang Calama. Sa kadalumon, gaginabanta 100 kilometers. Sunod sa Disaster Agency sang Chile, wala sang pamahog sang tsunami, kagwala man sang may napatay, napilasan o kung malala nga kahalitan. Samtang nabatsigan man ang pagtayog sa pilaga rehiyon kalakip ang Arica, Tarapaca, Antofagasta, kag Atacama.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hina.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Sa balitang sports, ka K5 nagasalida sa karon ang Western Visayas sa nagapadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa pinakaulihi nga medal tally last 12 nga hapon, Martes, mayaran na sang 4 ka bulawan nga medalya, 5 ka silver, kag 4 ka bronze ang Western Visayas. Ginasundan ni sang Region 4A o kon Calabarzon na may 4 ka bulawan nga medalya, 3 o kon Isaka. 3 ka silver kag 3 ka bronze. Nakasunod naman ang Negros Island Region nga may 4 ka mga bulawan nga medalya, 1 ka silver kag 1 ka bronze. Nagalagas naman ka K5 sa medal standing ang National Capital Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao, Central Luzon, Davao Region kag iban pa.
1: Balita Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Nagsabat na ang kapamilya actor singer nga si Kyle Itchari angot sa matud nga estado sa tunga nila sang Ia Roja co-star nga si Kai Montinula. Nahibaloan madamo ang nagapaking nga madugay na nga may something sa tunga sang duha kag wala ginaako bangod sa personal reasons. Sa vlog sang Diamond Star nga si Maricel Soriano diretso nga gipamangkot sang actress kun ano ang estado sang ila relasyon sa karon. Sunod kay Kyle naging malapit sila nga mag-abyan bangod sa ila mga proyekto.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy adto ka K5 ang countdown sa magaraga panguna nga balita sa subong adlaw sa nga Martes, Mayo 26, tuig 2026. Ako ang yung intag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live yung kami nga nabatian sa Lili Suan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7 K5 Radyo Tabuanay sa Banwasang Pilar. Live yung man kami nga nakitaan sa bilog nga Pilipinas, kagkalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ni Andy 3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 at solid supporters, mga Facebook viewers. Hello and good evening kay Ma'am Rena Leo, Ayan Ruan, at kay Ma'am Elsie Aconia, kay Ma'am Bernadette Umiting Calzado. At sa mga ka-K5 naton, nga nag-suporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamog inyo salamat ka-K5. Sa nga na nagidamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, akong partner's technical side, ka-K5 Michael John Ditonga, ka-K5 Alvin Pagunsan, sa nga lang sa mga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss at chief executive officer sa klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman si ka-K5, Maria Rochelle de Anon Ebron, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Probiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Karami lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
13: Klinika DioFresh.
14: Available now.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
18: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
25: Tinig ng Reformasyon.
24: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
25: Tinig ng Repormasyon.
24: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

pangod. Nagapahayag ini sang mga kamatuoran nga nagapamatuod batok sa makasasala. Sang nakonverter na ang tao karon nangin pagkaon sang kalag. Ang kalipay kaglugpay sang kabuhi. Ang adlaw sang pagkamatarong nagaiwag sang sagrado nga mga pahina kag ang balaan ng espiritu nagahambal paagi sa ila sa kalag. Ang kalag nga ginhambal rin makuturan kung mabalaan taning kalag. Kay damo ang wala kay balo sang kalag kon iris po na siya. Ang kalag diri is our isa diri kahulugan is our mind. Ang ato bala pa ino-ino. Amun na siya. Hindi nang kalag nga daw supernatural power nga nagalagaw-lagaw nga wait akabalo kung mapatay na kuno ang tao. Wala na sa Biblia. Ang kalag diri kung kisa ang aton nga ang spirit, ang aton feeling, ang kalag diri ang aton nga paino-ino. Amun na nga malugpayan dayon malipay kun ang tao perme nga nagausisa sa pulong sang Dios kay manangin pagkaon sang iyang unahuna nangin pagkaon sa iya balatyagon amo na nga ang feeling kay ang feeling og ang kag ang imo panghunahuna kun maisa na siya amo na siya ang karakter. Thoughts and feelings combined forms character. Amo na nga si Kristo mismo sa panahon sang una. Isa ka sugilanon kung masahon naton ang kapitulo 9 sang Lucas. Halin sa 50 pagkanto sa 55 na mga bersikulo. Isa ka tiyon nga si Kristo nagplano nga pagkanto sa Jerusalem pero mag-agi sila sa Samaria. Sang nabatian sa mga taga Samaria, nalipay sila kay si Kristo magkanto sila magbisita. Pero sa pag-abot dito sa Samaria, sang natulpangdan nila nga si Kristo gali, hindi man magkanto sa ila kundi nag-agi lang dito kag pagkanto sa Jerusalem. Daw, hindi lang daw, naglain buot nila. Hindi magali na, maagi malandiri. Kay kabalo naman sila sang una nga si Kristo basta ara dira, tanan balatian, ayuhon. Tanan nga balatyagon, ayuhon. Amo na? Kag nasaksihan nila nga lima lang katinapay, dua lang kaisda. Nabusog ang 12,000 ka mga tao, 5,000 ka tao, ilabot mga babae kag mga bata. Nabilinan pa sang 12 ka mga alat. Grabe, no? Now, bangod sina, lipay sila. Karon, sang natulpangdan man sang mga apostolis nga daw nangakig ang mga naglain ang buot sang mga taga Samaria. Ambal naman dahil ni Juan. Si, ang dali lang ni Juan, si Pedro, si Juan. Mamutong upod niya si Pedro, si Juan, kag si Jacobo. Ambal dahil ni Apostol Juan. Ano Ginoo? Masugot ka nga magpanaog. Pangabayo naman ang langit. Magpanaog dahil siyang kalayo. Agon nga surugon sila. Kangay balas panahon Elias. Pero hambal ni Kristo, wala kamu kabalo sa inyo espiritu. O si? Anong espiritu? Ang aton emosyon. Ang aton feeling. Amo na nga, isa na siya sa kahulugan. Amo na nga si Apostol Pablo. Nagahambal siya sa iyang sulat sa mga taga-Tesalonica sa Kapitulo 5, Versikulo 23. Hambal ni Apostol Pablo nga kabay pa pakabalaan nun ang inyo lawas, ang inyo kalag, ang inyo espiritu hasta sa pagbalik ni Kristo. Muna nga, ang lawas, amo naman itong lawas sa physical body. Ang atong spirit, it is our emotional, di ba? Ito ay our emotion. Dayon, ang kalag, amo ni atong hunahuna. Kaya kung mapatay ang tao, madulat na siya tanan. Sunod naman sa atong mabasa sa Ecclesiastes Kapitulo 9, mga versikulo 5, kasais. Amo na nga diri makuturan, magabasa kita, magatuon kita sa pulong sang Diyos, malugpayan, di ba? Malugpayan ang aton nga balatyagon. Malipay kita, dahil nagapalugpay sang aton nga kabuhi. Amo na nga, ang adlaw sa pagkamatarong nagaiwag sa sagrado nga mga pahina samtang kinagatuon sa balaan kasulatan. Manang tuguti ang tanan nga nagpalambo sa gugma sa mamag-an nga pagbasa karon magliso sang ila igtalopangod sa patod nga pulong sang tagna. Kuha ang inyong mga Biblia kag sugdi ang pagtuon nga may bag-o nga interes sang sagrado nga mga record sang daan kag bag-o nga katipan. Isa pa ni sa dapat natong tandaan kay dunay mga grupo sa mga relihiyon

Bum, nga ang ilang ginpatihan ang bag-o na lang katipan way nalabot ang daan. Paano na siya? Paano mahambal naton nga atuntunan ang Biblia? Kaya gintawag nga Biblia. It is the Old and New Testament. Amo na ang bugos nga kasulatan, ang bilog gid siya. From Genesis to Revelation. Hindi nang from Matthew to Revelation lamang way labot ang 39 ka mga basahon. Kaya ang Old Testament, mayari sa 39 books from Genesis to Malakay. Kaghalin sa Matthew pagkanto sa Revelation, mayari lang 27. Kaya 66 man siya tanan. Amo na nga kung tunan siya, hambal diri nga kuhaon naton ang Biblia. Dayon sugdan ta kung di pa kita nagsugod. Pero kung nakasugod na kita, padayon unta nga hindi kita dayon dasig nga matak-an. Kaya kung hindi kita magpahuway nga walay pagkataka na balang hindi matak-an, hindi maburingan. Aw, may damo nga mga butang aton matunan. Sa ginasiling ko na diri sa pila ka beses na. Sa akon pagsugod basa way back 1968 na 1968 at the age of 18 na hasta subong damo ka mabalaan sa Biblia. Muna nga kun mas masunsun kag mas maukod ang imo pagtuon sa Biblia, mas matahom ini tanawon kag mas gyutay ang imo kalipay sa mamag-an nga pagbasa. Hindi ka malipay, hindi ka namian kung daw ang imo nga paglantaw sa Biblia na balang kung baga paminsan-minsan lang. Di ba? Paminsan-minsan lang. Amo na nga aton tandaan siya. Kaya importante siya katama. Kaya maghahatag siya sa aton sang alam nga espirituhanon kag ihibalo nga hindi makuha ni bisan sa bisan ano kag ihibalo nga mapuslan naton sa sini nga kabuhi kag mangin mapuslanon labaw sa tanan para sa bag-o nga kabuhi. Kay sa ginasiling na naton diri walay lain nga libro sa bilog kalibutan bisan aron pa ang klase nga encyclopedia bisan sino pa na sila nga mga writers nga mga well-known mga known writers ang ilang nga mga sinulat hasta lang na dira kung ano man ang alam kaalam lang na sila nga ginhatag mangyapon sa Ginoo. Pero ang Biblia nga atong gina-encourage diri, gina-introduce diri, amo ni ang author sini ang Ginoo nga paagi sa balaan ng Espiritu ginsulat sa mga balaan nga mga tao. Muna nga amo nang nagbalik ta sa basic kay bisan magsige pa kita tuon sa mga topiko pero wala kita interest sa pagtuon sa Biblia. Walay pulos ang tanan. Huwag na makita siyang timpo mag-uturan nga atong padayon pa. Pero padayon tanay siya sa sunod nga sesyon, sunod nga panahon, ang pagtuon sang pulong sang Diyos. Tapos unta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Kami ay dumudulog sa mga laruklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at nubay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO ng Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan. Pati na ang mga kawani. At gayon din ang mga nakikinig. Nawa ang inyong manalang mga salita. May kintal ng malalim sa puso't isipan. Upang sa ganun, maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakat sa mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Max4 Biotics! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan is
0: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan is
0: this. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
14: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule. Eye Allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
12: News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Pio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3
5: Pio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may physio.
5: Ang physio.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500.
6: Nagatap mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500, Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang test sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Lane, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa apon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang apon pamatya. Regular ang apon pagpamuhi. Wala sang hangin ang apon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Excel Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako naglupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: So kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kun ikaw naka D3 Bio.
3: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
2: Ang penicillin, ang umumalan antibiotic na sikat sang una.
3: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 bioengineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka budlay gid jakson.
2: Hasta mapatay ka lang.
3: Hasta mapatay kasi doc amo nang iyang experience ginamanage nila.
2: Hepa C. Grabe na mo.
3: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner sa imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
2: Or even HIV.
3: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
3: Rason?
5: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay. Baklan ko siya D3 Bio.
2: Kag no? Mainom ang ka D3 Bio.
3: Pag inom ka man D3 Bio.
2: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
1: D3 Bio.
2: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imo nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imo nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himusla sa mga gut-derived nga B.
3: Vitamin
2: Bs. Importante na.
3: Gut-derived hormones, serotonin.
2: Gut-derived hormones, serotonin.
3: Dopamine.
2: Dulong niya to sa kwan?
3: Sa imo brain.
2: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga importante, ang mga kabintaha kung gainom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka ganyan D3 Bio. Kaya kung wala ka ganyan D3 Bio, mamiss mo ang damo ng mga benepisyo si Sir Boy.
3: Correct.
2: So, iba ganyan nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig si Nina, ganami siya Sir Boy. It's D3 Bio. Ang muna ka nami, kaputin sininga klase nga food supplement.
3: Correct, no?
2: So, liwat. No? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kumpleto na imo food supplement.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa

0: kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soul. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
12: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
13: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
13: food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
13: supplement for men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, maya para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
3: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street. confronting PLDT, Rojas City Gabies.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
13: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio. Bye.

0: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
2: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan. Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Juan, ma'am. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
3: Hey, hi, kalingawang time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
5: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
5: Ako,
18: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
5: ikapsula mo.
18: Extend.
5: Extend. Supplement for men.
18: Gawa sa maca.
5: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
18: Like flavawaska.
5: Epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido
5: and treats sexual dysfunction.
0: nga naga! Sa pulmo, baby!
19: Extend Superman for Men!
0: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500!
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
19: DTX 500!
21: Mabakal sa mga buti ka.
8: Healthy nga uto.
22: My famous one is...
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: My famous two is this.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: My famous three.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
19: I Care Gold.
23: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko nga I-Care Capsule, pag-I-Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I-Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I-Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: saan nga may ara siyang murto?
1: Baw, anak. Wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
0: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
1: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
2: Hey, I'm Galing Nyawanta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.

0: ka!
1: My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbaliksang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman, sir.
1: Performance mo bala? Maluya na?
7: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
1: May bakaw kag vabuwas ka.
7: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, mustable lang agabi pre.
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Digasin.
7: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Zero. Pinaka

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7

0: K5 News FM Iloilo City 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas
1: hapon. Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga sugi na itong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Always na mag-remind sa inyo, ang pagkaon sang utan, prutas, importante. Pero kung kisa, it's not enough. Labi pa kung jutay laman nga prutas kinakaon na ton. May tani kung gainom kakaon ta pulo ka orange kadadlaw. May tani kung grabe ta pakaunon mangustin. May tani kung grabe ta pakaunon mga avocado. Pero kay ti mahal man. That's why we made it easy for you. Mayara kita sang DTX 500 and we have this Mighty C or Pure C para sa inyo nga ikaayong lawas. Duga kaon kala na pulo ka orange, eh, no? Plus, of course, ang D3 Bio. Uy, ara na ha, ang aton nga government nag-endorse na sang virgin coconut oil. Agod nga gamiton ini pangbato sa viral infection. Ti mas nami ni subong sa pandemya naton ang virgin coconut oil. And ara ina sa D3 Bio. Hindi ka na mag-agwanta sang laway nga sabor nga higop sa kutsara nga BCO. Ara na sa D3 Bio. Especially, may ara na na siya nga daan nga prepared nga monolaurin and monocaprin. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi ba lang taas sugar niyo, bulag ka mo ba lang? No? Istoryahan ta na karon, upunta siya nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and of course, karon sa main topic na ton, we have Sir Boy Solweta, Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa nga nainom nyo na ang inyong mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kag D3 Bio, kag iban pa nga mga food supplement. Kaya importante, nainom nyo naman ang inyong mga fruit juices early in the morning. Ini si Dr. Ramil Uy.
2: Istoryahan ta, Dr. Ramil, ang pagkabulag sang mata, bangod sang diabetes. Ano? O kung masubra lang kataas nga sugar level sa imo sini nga dugo. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Dok.
6: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
2: Oo, husto ano?
6: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Kung ilang nabulag ka tungod sa diabetes, kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga palangga mo. Di, ang hindi sakit kung bata ka pa, halin pa sa mga bata, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga palangga sa kabuhi mong kabataan, taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
2: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tipa, ano na insura ka bata ko, ano?
6: Amo na ang gitawag, Sir GP, masubo nga kamaturan. Nga, hadlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmi nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, Gainong baka ni DTX 500 kag may TC or PRC. Gagari pa. Nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
2: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sa ang DTX kag may TC, pero wala man nugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
5: May budget sa JP sa Tamis, pero sa DTX wala siyang budget.
6: Amo gid ang tao, no?
2: Oh. Amo nang mapait nga kamutuoran.
6: Oy, bakal na mo na DTX PRC kag may TC.
2: Oh. Gusto gid. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat, pagdugo, grabe gud dugo gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
6: May kumpisa na bakal ka bag umata kay islan mo.
2: Islan na, no? Wala na chance
6: wala na mo.
2: Ang panulukan.
5: Oh, basta Sir JP, basta taas imong blood sugar, lapot ang dugo, tapos ga taas man ang pressure, labi na gid sa mata, pwede maglupok ang ugat sa mata nato ni.
6: Ganya.
7: TX 500. Sharing Grace Paglimutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow! Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
6: Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir JP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla nga diabetic ka na pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerve sa imo kan, sa imo mata. Te, wake ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na lang imo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlukan.
2: Sugod na buron, ano?
6: Gaburo na.
2: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
6: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom may TC.
2: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero ang parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes, so good ka na.
6: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir JP. Grabe ka epektibo, Sir JP, ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
2: Agree ko da, Dok.
6: Tapos, paano makabulig ang may TC? Siyempre, it's all about the antioxidant. Ang DTX, taas antioxidant. Ang may TC kag PRC, taas antioxidant. The more nga sugar kakantos mata, the more ang oxidation kakatabo. So, ang makabulig da, the only antioxidant, amo na permi na mo gina-encourage nga, inom ka DTX 500, inom ka may TC or PRC, makabulig na sa imo mata. So, amo na nakadami, Sir JP, nga ang power combination sa DTX 500 kag may TC or PRC, damo bla? Hindi lang kay hindi ka mabulag, protektahan imo kidney, protektahan imo kurason, kay delikado ning sakit nga diabetes mo.
8: Correct.
6: Savage killer na siya.
2: Usto, if, silent killer pa.
8: If I may add, no, paano gid bala ang DTX 500 makabulig sa imong mata? Ang DTX 500, superior ang antioxidant, perti kataas. Ano bala gina-develop sini? Kung may anak nga tawag diabetic retinopathy, ang imo kinambal ni Dr. Ramil, ang imo mga blood, tiny blood vessels na barado. Kung barado, hindi kalapos ang oxygen nga dala sa blood, mapatay ang blood vessels. Ano bala ang ginaobra ni DTX 500? Ginapadamo ang BDNF, mamuni ginatawag nga brain-derived neurotrophic factor. Ano ginaobra sini? Neurogeneration sa mga blood vessels mo. That's why amat-amat ka makakita muli, no? Amo na ginatawag sang antioxidant effect sa imo lawas, sa imong mata.
6: Especially sa mata.
8: Sa mata.
6: May nabasahan ko na, Sir Boy, nga isa sa mga second to the highest organ nga nagakinhanglan sang alkaline nga vitamin C is your eye.
8: It's your eyes.
6: Mata.
2: Husto.
8: Cause of oxygen.
6: Balik ko na to blang. Ano kadamo ang gininom mga soft drinks kumpara sa ginainom mga DTX kag may TC?
2: Pila ang gasto mo sa soft drinks mo?
6: Correct.
2: Nga ginhilakan mo yung DTX.
6: Imagine oh, diba? Bla. Oh. Kung adlaw-adlaw ka ginom DTX 500 kag may TC, layo ka sa pagkaguba sa kidney, layo maguba imong heart, layo nga maguba imong manoy.
2: Ang atay. Oh, aragid gali.
6: Siyempre, isa sa mga epekto sa diabetes ko.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: TTX 500. Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
11: Ano ang imo ginabatyan?
10: Taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
10: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
11: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
10: 120 over 180.
11: Wala ka maintenance?
10: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
9: DTX 500. POC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sige, sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Sabatian ko sa radyo nga may POC vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akin nga ubo.
9: POC vitamin C. POC vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng POC. Pero one week, gumaling yung ubo ko.
9: POC vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: So, kung may mga body odor problems ka mo, of course, no, unat, digo ka. Good hygiene is really important. Mm. And using the best kind of soap like extra virgin, Santon Plus Herbal Soap with VCO basically will protect your body from body odor. Kung body odor mo sa tiil, kayang-kaya ni Santon Plus Herbal Soap. Kung nasa kilikili, buligan na ni Santon Plus Herbal Soap kay ni Clinica Dio Fresh, makakasi na. Kid with VCO. Ang Clinica Dio Fresh is a deodorant with VCO that has lauric acid and medium chain triglycerides nga gatinlo, gagaprotekta sa aton ilok against sa mga bakterya nga gatuga sa pagbaho sini. No? So dapat, mag Clinica Dio Fresh, protektado ang ilok, mumbot na, hamis pa, because with VCO.
14: Pero Sir Boy, kung ako bibulag, ang asawa ko, hindi ko ipagpabutangan Dio Fresh.
8: Parang mabalan.
14: Parang mabalan ko din sa dapit.
8: Pwede man.
14: Hindi na ito sa
8: pagpabot.
14: Pwede man ang what. Sige, so Santon Plus Herbal Soap, Sir Boy, hindi pwede nga Dio Fresh ka lang.
8: No? Kung ang guya mo medyo punggulon, medyo may mga skin problems, i-klinika, ano mo na siya, no? Santon Plus Herbal Soap.
14: Kagabi, Doc Sam, nag-inom ko DTX Coffee Mix before ko matulog. Kag nag-extend, nami, gali bala.
5: Correct. Mm-hmm.
8: Oo. Ah, pagigilis yung band.
5: Before matulog, kag-saga.
14: Oo.
5: Pampanami sa aton nga blood circulation.
14: Namig ba ng DTX Coffee Mix si Maris? Pero Sir Boy, galing
8: ang init ha? Ang init sa DTX Coffee Mix.
14: Ang namihan mo gijang
8: DTX Premium.
14: With extent man.
8: With DSE na, no?
14: DSE na.
8: ang DTX Premium Coffee with what you call it? Gano Mushroom, no? Ang Gano Mushroom rich in ergothionine, a kind of antioxidant that supports your DTX, no? Kaya ang DTX 500, ang nga-ada sa DTX Coffee, amunin yung prime antioxidant. Kalandan may support ang gamay. Halin sa ergothionine, ara na sa Gano Mushrooms, ara sa DTX Premium Coffee.
5: Kagrayo Coffee, ah.
14: Uyos.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Sige. Now, istoryan tanong lang inflammation na balaan tanang nga. Kung may viruses ka, ang aton white blood cells gakadto dito to raise the temperature. Kag gisupply tudo nga dugo. Paano bala ini-control? Kaya kung sige-sige man, hindi man manami. Paano bala ginamediate ni D3Bio ang inflammation agud hindi maglala? Kag-suffer ka kung sobra na. Hindi na makaya bala ni D3 nga plain. Istoryan ta, how D3Bio works with inflammation. Paano ini-manage sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta?
8: Ano ba lang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sulod sa lawas ta.
5: Mm-hmm.
8: Kung gina-quarantine...
5: Quarantine facility.
8: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka, ginapangita ang cause sang infection, no, or ang virus nagkosi na. Amuman na ang infection, no, inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So inflammation per se is good. So acute inflammation, okay lang na, no? Kung gitaas imo temperature, kung gahubag ang parte sang lawas mo, kini-injured ka or ni-infect na,
6: di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang ano? Gapula ang palibot.
14: Oo. Oh, correct.
5: Ginakordonan
14: gali. May ginabutakan fence, no?
8: Or a wall, no?
6: That's wall.
14: Perimeter fence.
6: Inflammation process.
8: Amuna ang epekto sa inflammation. Inflammation is good basta acute. Meaning to say, around 1 to 2 weeks.
14: Meaning dasig lang dapat.
8: O dapat ma-resolve, no? Sinuga control sa inflammation nga asta nanda, of course, ang inatawag nga regulatory T cells, no? Ang regulatory T cells nga gina-produce sa aton adaptive immune system nga ginapadamo man ni D3 bio through its vitamin D3 and through its medium chain tagline. Isolides. Kung vitamin D3 lang imnon mo, isa lang ka-factor.
6: Ang point, sir, boy, amun, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
8: Ang imo immune system.
6: Pero kung may BCO ka, sir, boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
8: Correct. Or limited lang.
6: Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw.
8: Mm-hmm.
6: Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
8: Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
6: Correct.
8: But there are There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity. Obesity basically increases the inflammatory rate.
6: Amo ni ang long-term inflammation niya?
8: Amo niya tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta? Amo nga son nga D3 biota, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation, kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
6: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
8: Correct.
6: May isa ka magazine lang nabasa ko, sa boy. Inflammation is a secret killer.
8: Ang bagay nila, it's the root. No?
6: Lantawa bla, pakuha isang ano, sang inflammation nga laboratory ang
8: markers,
6: mga markers, mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kanan na, sir boy,
8: ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
6: Because
8: basically, amo ni giniwasan ta. Because what happens in chronic inflammation, your body is in constant overdrive. Ano ibig buot-buot sa lingon sina? Pelmi lang kung sa salakyan, pelmi ang revolution mo. Tumok na nga tumok, no?
5: Kaya ang cancer, boy, ang inflammation, ako na ang sobrab lang ang tambok na ton. Liban na ang ginatawag visceral fat, no? Mga sobrang stored fat, ha? Ginakabig gali sa ang aton nga immune system nga kontra.
8: Oo, non-self.
5: Because
8: basically, visceral fats, nga tamaan mo, produced by your diet, your wrong kind of diet, is basically a part of your body that you made. Hindi ko ay naginobras ang lawas mo. So it's considered as a non-self.
6: Oh.
8: So kumbaga, ma-react
6: so, na kung lawas. Kung amat-amat na matubo imo buyon, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
8: Correct. Mm.
6: So sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
5: Oo, para magamay ang buyon.
6: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
8: Correct.
6: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo
8: nga D3 bio.
6: Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pagi ka D3 bio.
8: Gusto.
6: Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ka-exercise ka pa, mas dasig matunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon.
5: Bisan di ka na maglakad, ha?
6: Bisan damo imo imnon niya, di ka mahadlok nga may toxicity nga matabo.
8: Why niya toxicity, no?
14: Wala yan. Kaya
8: ang D3 bio ya has minimal D3, no? Mm. Meaning to say, kung damo i-take mo because you want to take advantage of the extra virgin coconut oil, don't you worry, layo ka sa hypercalcemia, layo ka sa vitamin D3 toxicity. So, amo ni ang epekto sa D3 bio si mo, ginapadasig ang metabolism na kanon niya na to ang imo visceral fats. Usalon niya to, gatong para si imo lawas. Ano pagid ang maobra ni D3 bio? Ang D3 bio will also basically lower the risk of diabetes. Diabetes that cause obesity, that basically also increase in the inflammatory rate of the body. From nami gid sa ginatawag nga D3 bio, ang pagpadamo sa imo regulatory T cells and regulatory macrophages. Mm. This regulatory macrophages and regulatory T cells basically stops do mga police ni, do mga enforcer. Sakto na lawas, immune system, okay na, hindi na tamag, magsige sa inflammation. That basically stop inflammation per se. More intelligently, kay ang D3 bio may medium chain triglycerides, gagoobra sina.
6: Ang chronic nga inflammation, Sir Boy, nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
8: Correct, that's correct.
6: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan, pwede kaya, pwede ka mamuna ang problema. Ang problem that, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imuya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga, the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods.
8: Correct.
6: Damo antioxidant. Inom giga D3 bio. The more nga grabe ang stress, ubuson gina ang glucose mo gamit na mo. So the more nga ginagamit ang glucose, ang sugar sa imulawas, the more nga damo free radicals.
8: Kita mo lang, no?
6: Ang kao naman ka, kay gutom ka mo.
8: Correct. Gatawag nila nga.
6: Pero gusto ka sa stress lang, hindi ka namin magkao naman ang gusto ko. Especially kung tambo ka, muna tani nami.
8: Correct.
6: Oh. Atiyan mo nalang nahimu na ito, Duksam. Kung mas stress ta, matitribayo nalang ta. Inom nalang ta, matitribayo.
8: So that's the advantage of D3 bio, no, in lowering your chronic inflammation. Kung medyo gawbag pa may ang lawas, kasakit mga joints, kasakit pa may ang chan, nga wala rason, ang ulo, kasakit pa may, basi chronic inflammation na i-D3 bio mo na, no? So makatulad na sa advantages of D3 bio.
6: Sir Boy, damo yung mga, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa kwan, sa lawas na ton, arthritis, inflammation sa joints.
8: Indigestion.
6: Ha? Biskan ang ano, ng initawag ni rheumatoid.
8: Rheumatoid arthritis.
15: Arthritis.
6: Asthma.
8: Asthma.
6: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Kung sa mga kalakinanab lang three times sa nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulogo na.
15: Basta prostatitis na.
6: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. Iditribayo na nila, Sir Boy. Another inflammation, damo-damo mo. Ang hindi lang guro mabulong sa ditribayo, bullsitis.
8: Ah, grabe. Ang bullsitis ay hindi na. Bonus lang niya makabulong sinasang bullsitis. No?
14: Ang wala lapit na, lapit na.
8: Ang wala lang yung sumugaw, bag kamatis, no? Kita na nga tis sa medical field.
6: Oy, take note ha, mga kamatis na, ang mga pulab lang, ang mga pulab lang kulor, taas siya sa antioxidant. Ang antioxidant,
8: may lycopene.
6: May mga lycopene. The best na sa mga prostatitis.
8: May
6: mga kamatis, mga sandiya na, nami na sa mga prostatitis mo.
14: Ang mula ng tis, hindi inflammation, kamatis.
6: Pero, dapat inom gin siya di tribayo. Masupport lang na ang juice ang sandiya kang kamatis, no? Kag makabulig man ang mga any kind of arthritis, makabulig man ang pinya kagluya. That's also anti-inflammatory because of the bromelain and gingerol.
15: Oh,
6: gingerol,
15: juice ang pinya kagluya.
6: Gingerol.
8: That is the power of natural food supplementation. Why niya ga-develop resistance o kung bakterya man sa virus na wala, ang imulawas, kainchindi sa ginkaon mo, sa ginsulod sa lawas mo, D3 bio extra virgin coconut oil is only found in D3 bio. Because only D3 bio it has extra virgin coconut oil ng vitamin D3 na may extra virgin coconut oil, D3 bio lang na.
6: Sige.
16: D3 bio with physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar.
16: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagpumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. POC, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sa sinani nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala sa batian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
17: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After one week, malin yung ubo ko.
17: Pure C Vitamin C.
21: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique,
21: Wantiong Building,
22: Barangay 8, Bagumbayan,
21: Fronting Quezano Mall.
22: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
21: Kulasi,
22: National Highway,
21: kilid sang LBC,
22: Clinica de Alternativo Medicina,
21: Kabangkalan Branch,
22: located at ACM Building,
21: Texas Street,
22: Corner Bread Box,
21: Kabangkalan Public Market,
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
21: likod sang Pag-ibig Office,
22: and
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Bacolod City,
21: Ernai Street,
22: fronting Paglaum Sports Complex.
23: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3Bio.
24: Arang.
23: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy.
24: Mm-hmm.
23: Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga muna ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
24: Mahimo siya ketones.
23: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
24: Puslan siya po.
23: Wala sang ano mo?
24: Wala atak.
23: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sang D3Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3Bio, sir boy. Wala sang upod. Ikaw lang isa, wala ka risgo.
24: Correct.
23: Pero palalagaw ka.
24: Ay, kinanglan
23: mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
24: Kinanglan mo D3Bio.
23: Be responsible. Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: D3Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3Bio, ang permi ko ginahimo, sir boy, halos adlaw-adlaw. It's the oil pulling.
24: Mm-hmm.
23: Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto,
24: mm-hmm,
23: sa imong mga gums. Layo ang gitawag gingivitis.
24: Mm-hmm.
23: Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
24: Correct.
23: Gingivitis lang.
24: Gingivitis.
23: Hosto. Pyorrhea.
24: Mm-hmm.
23: Pyorrhea. Makakorek sa, ano, sa oil pulling through D3Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3Bio kag imumog mo.
24: Campion.
23: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong nga pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ari Dok nga ang mga D3Bio.
23: Mm.
14: Kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles, mm-hmm, sa mga ospital, hindi kay D3.
24: Mm-hmm.
14: Nagkanto sa mga ospital sa April 15, nang distribute sa virgin coconut oil. Anong hambalya, Dok Aryo? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
23: Correct.
14: Gobyerno nagambala.
23: Prevent, ah.
14: Prevent. Prevent.
24: Government na.
14: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
23: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
14: Because of the monolaurin.
23: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Kay way gid chance ya ang kuan niya. Di maka first base ang kagaw.
14: Oh, Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal, boy. Makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3Bio.
23: Tama ra, permi na to balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
8: Kombinasyon.
23: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung na, kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid yang gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
14: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamasib dose sila. Kay nga aton nga D3, hindi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
23: Wala.
14: Wala.
23: Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
14: Oh, hindi amo nakatasan dito. 20
24: ka, borderline ka lang.
23: Oh.
24: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
14: Tistingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos ka gid ma-toxicity if kay taas kayo.
23: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
14: proper timing.
23: Dapat ya hindi magdubo 8 hours.
24: 8 hours.
23: Kung maara nang trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
0: Correct. Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
25: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
27: Punggod kag rashes?
28: Mag DTX500.
27: Ang DTX500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
28: DTX500.
27: Bakal na sa mga butika.
1: DTX500.
29: Gina Canon. Ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
30: Sisa kadlo kapila ka mag-inom
31: sa DTX500.
29: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
31: Subong kamusta?
29: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX500. Ay, nagko ginapatsa.
1: DTX500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: O gali si Eli sa Marisumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Per meal ako ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na magamit ang sang Mighty C, after 1 week, to na basyagan ko nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko per meal, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gin sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
33: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mayra. Permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
36: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
37: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
36: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
37: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
36: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Katrina nagsapian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko?
17: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure. 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee
0: Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
7: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
20: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juan.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juan.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM. Bion sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. KK5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin mga 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-448-940. May 26, 2026, it's a Tuesday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Jirili.
0: Kamustang mo nga, Lolo?
1: Well, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga kaki-five, nag-show good na ang aton nga chimpong nga doon nagasigi na tulo-tulo ang kalangitan, no? Hopefully, tuloy-tuloy na kag maumpawa na kita sa kainiton sa mga nagligan ng mga sinimana. Pasulod na ang bagong klima. Kakinanglan gin naton sa padayon ng amligan ang aton igayong lawas, no? Ibutang tagid sa mataas ng prioridad ng hilway kita sa masakit kag balatian. Aton gid inumon adlaw-adlaw ang DTX 500. Para hilway kita sa kunano man nga posibleng sakit o balatian sa subong nga panahon, pilion gid naton magkaon sang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon. Aton gid limpyuhan ang aton palibot subong man ang sulod naton panimalay, para hindi magtinir ang kagaw o mga mikrobyo na kung siya din amuman ining naghahatag sa aton sang sakit kag balatian. Subong agam why labot sang aton ng mga utensils bilang nga ginagamit? Eating utensils ng mga pinggan, mga yahong tada, mga baso naton, kutsara, tinidor, aton ginaibutang sa safety ko kung may ara kita tabon. Kaya sa gabi, mga ka-K5, samtang katulog kita, may nagahari sa aton panimalay. Libre sila maglagaw bisan diin. Kag ang paborito ginila kaduan ang aton kusina. Kay nagapangita sila sa mga pagkaon. Ang ginanamin ko ining nagahari kung nga kita nagakatulog amuning mga tanga. Nagapangita sila sa ilang kalanon. Sumungban ining mga tiki, tuko, ilaga, mga damang. So, why labot sining aton ginagamit sa pagkaon naton? Pinggan, kutsara, tinidor, kutsa, ining yahong, platito, ining aton Baso, no? Baso kay ginagamit ginaton eh. Kutsara tinidon, ginasulod, tas ba-ba, tamo. Hindi lang pagdunganon ang kutsara kag tinidon. Subong ba na nga aton yung mga ginagamit pagluto, giriling? Aton yung mga kaldero, luwag, no? Mga kalaha na aton. Posible, butay na aton sa lugar nga hindi makamangan sa mga sapat-sapat kong kagap-ihon. Na wala bot sina, mga ka-K5, isa pagkit importante nga ibutan tagit sa safety kung nakatulog kita ang aton nga toothbrush. Kay man ang toothbrush naton kag ining toothpaste naton mga ka-K5, ginaamag ali ni siyang tanga. Ginaamag siyang tanga. Kung wala cover ang imo toothbrush, ang kamang, ang tanga, nagakamang sa toothbrush mo, huwag kailang kamalo. Pagkabas aga, gamiton mo, igulo mo sa baba mo. Isa sa mga higko nga klase sa nga ining insect jirile. Ining tanga, gino? Damo sa tiil, no mga walog in gurok bilog. Kundi siya nga kalamot ka mga danaw, mga basurahan, mga imbornal, di ba?

Kaya ang kagaw kang mikrobyo nga dala nila, pwede makahatag ini siyang sakit kag balatian sa ton. So halong ta. Kag subong man, mga kaka-K5 exercise o kung ano man nga mga pamaagi, gabalasyon kita, maayogin. Kaya mo ini ang isa ka oportunidad naton na mabuligan ta ang aton sistema nga maglimpyo. Tungod higko ang sasulod ta sa lawas ta mo. Everyday pwede ka kapaligo para maglimpyo kas panit mo sa guwa sang lawas. Pero sa sulod sang lawas naton higko mga kakipay. Amo ining rason nga nagahatagid sang sakit kag balatian man sa aton at tungod sang higko mga kakipay. Higko o kon toxins nga amo ini nagaguba sa aton nga sistema kag nagaresulta sang kunano nga sakit kag balatian. So toxins hilo eh, hilo sa lawas, hindi siya naghahatag sang kabakod o kon mapuslad sang lawas mo. But instead, nagahimo siya sang kahalitan sa aton sistema. Kag samat-amat sa dalayon nagadamo sila sa nagalakat ang panahon. Hulat lang sa tiyempo nga haybladon ka, maging arthritison ikaw, o kung may mga diferensyang imuatay, kidney, dugo mo, ugat mo, o kung sa din pa may bahin sang aton sistema sa lawas. So ang toxins, mga ka-K5, nagapundo lang sa sistema ta. Kaya hindi ta malikawan nga hindi gin makasulot ang toxins because mismo sa aton pagkaon, gaupod eh. Ining mantika, ining matamis kag maka matamis ang mga pagkaon kag ilimnon, ang asin. Sa dalayon, sa malawing nga panahon, nag-accumulate sila. Nagatipon sila sa aton sistema. Kag iban pada yung mga klase siyang chemicals nga ginasamo naton sa pagluto o kung sa aton nga mga ilimnon, may mga powdered juices, no? So hindi naton mabatyagan ang toxins right away, pero samat-amat, nagapundo sila sa aton lawas kag mag-abot ang tiyempo, kag may edad-edad ka na, tingala ka na lang may mga sakit kag ginabatyag tungod sang toxins, no? Ang isa ka natural nga proseso sang lawas naton nga makabuligin amo ang pagpabalhas. Kaysa kada ilig sang balhas naton, nagaupod ang toxins gagwa sa aton lawas mga kakipay. So amo ina ka importante nga kinahanglan kita mag-exercise o kung ano man dira nga mabalhasan ikaw, no? Importante na, no? Kag subong man, hindi kita gid magsalig, bantay kita sa stress. Kaya ang stress, pwede magsakang blood pressure mo sa tungod ma-stress ka mo. Sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay, o kung sa mga butang nga aras palibot naton, pwede ka ma-stress eh. Tungod sa stress, matubuan ka siyang cancer, dirili. Tungod sa stress, may nagaka-heart attack, may nagaka-stroke. Kag iban pa nga, delikado nga sakit o malatian nga pwede i-trigger bangod sa stress. So gani ilikawan ginaton mga ka-K5 nga ma-stress kita, ha? Kag subong man hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang isa ka major concern naton mga ka-K5 ining aton nga blood sugar. So, kabudlay, gid, tungod nga ang blood sugar naton, amo ini ang balantayan naton, subong kay pwede ka magkaangkod sang diabetes kung taas ang level sa imong nga kalamay sa dugo. Especially sa lifestyle mo, yung ano, wala ka masyado aktibidades, madamo ka magkaon sa mga carbohydrates, kagiban pa lang ang mga ilimnon nga shadow katamis, nakogid ang chance siya nga magkaangkol kita sa mataas nga level sa aton nga sugar, no? Blood sugar.
So, nami gid kay may ari kita gid

0: TH500 nga may Ampalaya Extra. Nga mo ini ang nagahatagid sa oportunidad nga nagabantay kung taas ang aton level sa aton blood sugar, ginapanubo niya. Ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level pagid. Kag ikatatlo, may epekto siya nga parehas sa insulin. Amo ina ang Ampalay Extract, ang panakot sang DTX500 nga kaimportante gid nga makaangkon kita sang kahilwayan batok sa diabetes. Kag way labot sila mga ka-K5, sining Ampalay Extract may super antioxidant pagid nga amo ining nagadepensa sa aton sistema batok naman sa mga free radicals, no? Katulad sang toxins, halit maning tuyo sang free radicals. Ang tuyo sining silula naton, dali ya igubon, dali ya pagpatyon, paluyahon, ini amuning tuyo sang free radicals. So kung maapektuhan ka na kag madamage na ang imo sistema tungod sang free radicals, magkaangkon ka sang sakit kag malatian. Kang initanan, madipensahan sang super antioxidant mga ka-K5, ining mga free radicals. Super antioxidant ang katapat sang free radicals. Ha? Ara gid upod ang Ampalaya Extract sang super antioxidant nga halin sa tubo. Kang nagalimpyo gid ang lawas naton, tanan nga toxins ginatultol sang DTX500, kag ginapagwa, kag ina-eliminar sa aton sistema. So kinanglanon aton sa mga panyimpo nga hilway kita sa masakit kag balatian, ang DTX500 importante gid kinanglanon aton sa mga panahon. Adlaw-adlaw inom kita DTX500. Nainom nyo ng Mighty Shay! Okay, Mighty Shay pagin. Ang lawas naton, kinanglan kagin magkaon sang prutas o kunutan para may vitamin C lawas naton. Subong ari kita sa transition period. Kung sa diin ang aton nga klima, halin sa tig-ilinit, matabok na kita sa tig-ululan. So, ang aton lawas, dapat alerto, dapat may mataas nga depensa kag resistensya. So, ang makahatag lang ginasin na, mga ka-K5, is Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, kag kada kapsula sina, mga ka-K5, parehas lang nagkaon ka sang pulo ka-orange black. Kung ano makuha mo nga vitamin C sa pulo ka-orange, na equivalent sa isa ka-kapsula sang Mighty C. Inom kita Mighty C para taas ang depensa, bakot ang resistensya. Nga hindi kita makahilana, trangkaso, ubo, sipon, sining transition period sang aton panahon o konklema subong. Kag ang Mighty Shea mga ka-K5 nagahatagid sa kabakod sa aton nga mga kaugatan nga daw elastiko lang siya. Elastic siya. Hindi siya mabugto. Unat-unat lang siya. Kay man ang posible matabo kung brittle o kung tiga o kung kisil ang ugat naton. May mga blood pressure abe kusong pwersa sa aton dugo. Ang posible matabo mahitad sa kikomo nga hindi na siya maghitad, no? Kay gabuk na siya, magkalautod siya nirili. Magkalabugto ugat na ton. Magkalatastas siya. Tiyang may mga ugat kita, lagko, gamay. May ara ng gamay-gamay, no? Do mga hilo lang. So, ang importante, gid, subong elastic ang aton ugat. Amo ina isa pagid ka importante nga benepisyo ang makuha ta sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag dugang pa, Nagahatag ini siyang dugang nga kaalam sa aton immune system. Ang aton immune system, soldado siyang lawas naton. Amo ining nagadepensa ha sa aton sistema batok sa mga gusto maguba sa aton nga sistema, mga mikrobyo, mga kagaw kag iban pa. So ang aton immune system may chimpo gig nga nagamango sila dirili. Hindi nila ma-identify o kung makilala ang mga kontra nila. Pero kung nagainom kita mighty si mga ka-K5, ang aton immune system alam, layo pa lang, kilala na nila ang mga kontra nga gusto gid maghalit sa aton sistema. Rason nga kinaglanta gid mga ka-K5 subong nga panahon, ang pag-inom gid sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Okay, tido nagbagyo na, do nagbagyo na mga ka-K5. Tanawon tabi ang weather update subong nga gabi. Dirili, anong aton nga weather update na? Yes, lo. Weather update mga ka-K5 nang develop na sa isa ka bagyo. Ang ginabantayan nga low pressure area sa guwa sa Philippine Area of Responsibility o kunpar subong nga Martes sa Mayo 26. Ulihi nakita ang bagyo sa 1,360 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Maximum sustained winds niyara sa 45 kilometers per hour. Kagastanes o kon pagmadlos nga nagdangat naman sa 55 kilometers per hour. Sa subong almost stationary o kon wala nagagiho ang bagyo. Apang ginalauman nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes sang hapon o kon gabi. Kantagan ini sang pangalan nga Doming. Ginapakita sa weather models nga manubo ang tsansa nga iguon ang bagyo o iguon sang bagyo ang Pilipinas apang mahimo ini nga tunaan sang pag-umpisa sang southeast monsoon o kun habagat. Partly cloudy to at times cloudy ang panahon sa Negros Occidental buwas nga adlaw. Kaga manako ang posibilidad sang mga pag-ulan kaga pagpangilat sa hapon bagod sa epekto naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kaga 31 degrees Celsius naman sa ugto. Thank you, Gay Delicia Weather Update. Ano, may bagyo ta?
1: Yes, Lord.
0: Pero why pa siya kasunod sa Philippine Area of Responsibility?
1: Wala pa, lo?
0: Okay, okay. So, kung makasunod gin man siya, ano tong ambar? To hindi siya makalandfall, abe, muna?
1: May chance, lo? May chance nga manubo ang chance nga iguon sa bagyo ang Pilipinas, lo?
0: Idugon na lang nato ng Pilipinas para amigo ah.
1: Oh. Apang mahimo ini do ang ngatunaan sang pag-umbisalo sang monsoon o kun habagat.
0: Okay, okay. Di habagat inulan man na, no? Continuous nga pagbubo sang ulan. Di bagyo ya may kombinasyon mo. May ulan, may tubig, dyan siya may hangin. Pero ang monsoon niya, no, hindi masyado kasarangan lang yung hangin. Pero ang ulan, sige-sige, bu-bu, dirili, no? Delikado mag-isang monsoon na muna yung nag-ahatag yung baha mo. Di basta matulo lang ulan, ah. Matulo lang ulan, lipay na kami diya. Kung di man magbatami, masimang kalalumos ta, de. Okay mo itong lakad sa aton panahon mga ka-K5 ba? Hala na gina, ah. Nagapakambyo ng klima na aton. Kaya dugay-dugay, madeklara na giniguro officially ang pag-asa nga rainy season na. Kaya timing giniliho, dugay-dugay ma-inabri klase naman, mamalik eskwela naman ang kabataan. So kinaglan naton mga ka-K5, painumo na sila Mighty C syrup for kids ha? Para taas ang ilang resistensya sa mga kamataan nga magabalik na sa pag-eskwela. Okay, alas 10:07 na. Nainom ng D3 ba yo? Mga kaki-5 D3 ba yo, aton gininumon adlaw-adlaw. Siya ining nag-usoy sa sulod sa aton lawas nga kung may nagatubo ng mga diferensya kag hana magahatag sa masakit kag balatian, nagabulig ang D3 Bayo sa pagtapna sini. Kag kilalagi naton ang D3 Bayo nga taga-amlig sa aton sistema batok sa mga virus gid, no? Fungus, bakterya, kag virus. So kinanglantag D3 Bayo mga kaki-5, ha? Kung ano ka-importanteng D3 Bayo sa aton mga programa diri sa K5 News FM, every time kung mabatian yung tingog ni Dr. Emil Oy nga naghambal, stop, look, and listen, tanay. Kay draya ginasaysay sa aton isa-isa ang ka-importante nga anong mga pwede idulot sa aton nga bulig sa aton ikayong lawas sa paggamit o kung sa pag-inom sang D3 Bayo. Bantayan ang mga impormasyon sa ikayong lawas with Dr. Ramil Oy, dili lang sa K5 News FM, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mamakaal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, mga ka-K5. Sa inyo butika da, kaga-pharmacia sa inyo lugar, paliyog lang pamangkot, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamong rikta sa iyang klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Okay, sige, alas 10:10 na, tawag na kamo sa aton hotline. Let's go to work. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds tonight. Mga problema nga naghatag bugat kag umon sa inyo nga paminsaron. Problema sa panimalay, sa relasyon, sa inyo da nga mga bagay-bagay sa inyo pangabuhi. Tawag ka mo di, ha? O kung may ara ka dira sa eksperyensya nga makahatagin pagtulunan kag inspirasyon sa aton tagpalamati, i-share naton para makabulig sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong gabi. O kung may ara ka na opinion o kung komentaryo, ha, sa mga bagay-bagay, isyo o manbalita, no? Mamati ta sa inyo, ha? 0928-611-2263 para sa smart number. Kag sa Globe number, 0927-448-940, ha? Okay, we have a caller, Jirile.
2: Yes, lo.
0: Okay, caller tanay, be. Hello, hello, good evening.
3: Good evening, Jilolo.
0: Ay, mayong amida, oh. Si Rex ne, Rex, ikaw ne.
3: Yes, Jilolo.
0: Nainom mo na, Rex?
3: Yes, D3 Bayo kag Mighty C.
0: Ati, good, very good, ah. Anong dala mo na nga bumba da?
3: Ah, mamangkot na po si mo, Jilolo, bala.
0: Oo.
3: Kay, gusto ko mabalaan man sa imo. Ano, Jilolo, ang diferensya sa amay na Marcos, sa anak na Marcos? Na ang amay na Marcos, dogin si Kway siya sa iya mga tinawo para kay Ramos, napakaisa niya, kay Hunasan, kay Nrili, nga best friend niya. Pero nga ang mga bata, subong niya, amun niyang ginahambalan nila na may diferensya, may daw, siguro sa balita, hindi man ako yung nagambal, adik-adik. Pero nga, no, ang tao, nadikit siya. Kung mamatian mo ang mga radio station, makibot ka mo ang kanay kangitano, pero ginagira, kanay Bartolita. Hindi ko mensibihan ng tao, subong. So, anong sikrito? Anong sikrito? Anong istoryahan ka, subong?
0: Ano ginapa?
3: Ano si Kito?
0: Ah.
3: Isang bata nga Marcos. Nga, kalabo sa nga dikit siya, maski amo na niya katabo nga hayagan ang kinawatay, sigon sa balita, hindi ako nagambal, hayagan ang tuntuhanay, inintuanay, tabun-tabunay sa mga kasinungalingan nga katabo sa bilog ng Pilipinas. Pero nga damo nga dikit siya, maski din ko mati nga radyo, ginalait ang Duterte. Hindi nga nga ako, kung anong natabo. So, mo na istoryahan ka, Subong.
0: Sige.
3: Ang akong paglagtaw ni Lolo, isa na din ko rin siya eh.
0: Mm.
3: Masampol kita na eh kay Bob Aquino.
0: Mm.
3: Si Bob Aquino, kunin mo, Philip Habalon, ang babay, ang abura, man accountability, transparency.
0: Mm.
3: Amo nang gusto yan sa maging gobyerno ta. Pero, lagtawon ta, ano siya ka-credible?
0: Mm.
3: No? Kagano sa kasinsiro, sila tanan, ano kasinsiro, sila magambal sa mga amo sila.
0: Mm.
3: Una, kunin mo lang tawon, ang iyang atiyo na si Noy Noy, balubalita ang nagpatay. Kabalo naman ta kung sino ang papatay. Siguro na yan sa balita.
0: Mm.
3: Oh, ang mga pamilya mo na amin, subong na nagtungko.
0: Mm.
3: Pero nga anin to siya sa dikit. Na dapat tali, ikaking niya. Nga wala man naginimo siya mga Duterte. Kamo na lang ang kaking niya. Ikaduwa, si Juntimiros. Si Juntimiros ang panahon sa Idsa Revolusyon.
0: Mm.
3: Huwain ni siya ka-attend sa Idsa Revolusyon. Naging priso ni siya. Mm-hmm. Ara siya sa bilangguan.
0: Mm-hmm.
3: Oo, kaya ano ko sa aktivist siya sa time.
0: Mm-hmm.
3: Pero, kung ang baya puro man transparency, accountability, so ano man siya mula kasinsiro sa ginahambal niya, ano man siya mula ka-credible sa iyan ni napawakan.
0: Mm-hmm.
3: Pero, nga, sa administrasyon siya gadikit. Tawa mo na pagbangkot.
0: Mm-hmm.
3: Ang mga tulpo brothers, may mga ano nila sa TV, may mga show nila ng tipre, tumula sa una. Grabe sila maglait. Grabe sila maglait sa mga official mga kurap. Grabe sila pumiyayaw. Hasta gani nga gin, ano sila, gin talin, tinatutila program. Pero katingalahan, no? Na, 3 months sa administrasyon gadikit. Ah, wala pa bangkot. Chilito Lapid. Kung pala, tuloy mo lang taon mga pelikula niya, siya si Leon Guerrero, siya si Julio
0: Valiente,
3: tagapagtanggol ng inaapi. Pero sa pelikula niya, sa mga imol siya ng sa mga inaapi, pero sa sumung din niya dikit.
0: Dikit sa sindikit. Dikit sa sindikit. Ano na?
3: Karon, ang magkakot, ang sino pa din iba niya, ano, si ano gani, si Subiri. Hindi nga tao, maayo, hindi nga tao, tani. Kay una, nagsaling ko na siya mo. Pero nakibot ko sa pihak siya ng linya. No? So may sikrito, nandi, may sikrito. Okay, abalan ka na karon. Hindi namang bata ni Joseph Estrada, nga isa niya, na si Ejercito.
0: GV.
3: Kapanood, GB yung sito. Kamano lang siya kung ano tapo sa tatay niya, di ba na? Naging palaya. Tungod man sa inatawag na transparency, accountability. Pero, hindi ito masasapiyak, hindi masasabi sa son gadikit. Amo lang na kinalahan ko. Abi mo, di Lolo, din nagtaw-nagtaw ko ba na ang mga libro ba na napulot sa basura, eh, matindi ba na basuriro ba lang ko. So, nakita ko sa libro sa basurahan, ang diferensya ba na gani, amin mo ko na, no? Malita.
0: Ha?
3: Malita yung diferensya. Amo na ganyan yung tawag ang congresistas de malitas. Amo na subukan tawag sa ila. Kag ang mga senador naman na nagadikit di subukan sa administrasyon, ginatawag din sila nga ladrones de senadores. Sa Spanish na nato na doon, kay kunin Bisaya, di Lulo, masakit-sakit man mo.
0: Eh, Bisaya habla, ba't yan na may? Anong, Bisaya, kay para masagam-saman ta.
3: Umutay na, masing madanaan sa niribulya, wala sa, ano, sa, ano, matakok sa niribulya.
0: Oo.
3: Kamukot ka lang sila nga, ladrones, di senadores, kag kongresistas de Malitas. Amo na ganing sekreto, Malita man ang diferensya sang amay kag anak. Amo na kung ang anak niya, dikit na mo, dikit siya ang mga senador, kay may Malita. Amo ba na ganing na dilulong sekreto?
0: Well, si Marcos ang unat niya yan. Nag-aaway niya sa international politics, geopolitical, bla, no? Inito si gusto si Marcos nga masakop kita sa komunismo, no?
3: Sa amo to ginaway.
0: La into yung time frame, yung mula into yung gauso to the time. Subong yung nag-auso, subong yaya, is syndicate mo. Kung paano ipenetrate ang isa ka nasyon nga in the name of public service, no? Nga ang gusto nga mangranon kag may ambisyon nga magtinad sa pagabuhi paggamit sang mga kaband kwartabi sang gobyerno, bla, no? Kag subong may lakot na niya nga international intervention mo tungod di bla, so kadamo siyang faktor nga ang subong nga panyimpo nga ginapabayaan na kita diri yung maglapnaag ang korupsyon, ang druga, kag ang iban pa nga mga hindi maayong sa aton gobyerno, no? Kay tungod nga ang isa sa mga teknik siyang mga gusto gin mag-conquer sa imo, no? Pabayaan mo magkalahubog sila, balian mo sila, maglinaway sila, maginamo sila, magkalaguba sila, kag amo ng pagsulod naton.
3: Amo nang natawag nga divide and rule.
0: Oh, see? So samtang nagaginamo sila, may nagatutod pagid. Kung nagakalayo na, instead nga ibasya nila ya tubig para magpalong ang kalayo, ang ginabasya nila ya gasolina. Ah, di ba? Kay tangod ining Pilipinas, dako niya nga bagay sa international security abi, no? Sa interest sa posisyon sang US kag sang China, no? Di karon nasway nga kita dire may nagamando dire, no? Nga hindi talang yung mamalaan kung desinoy na, pero may ara kita lakot nga international nga mga politiko kag mga tawo sa gwa siyang pungsyon naton nga gustong gamiton ang Pilipinas for their own advantage, no? So
3: hawak
0: nila ang brief, ang brief gid. Ah. Tay amo ina mga Rex, no? Ang pagtan-aw ko na subong ang ginambal mo na, no? Kinanglan gin matabo ang kadulom para magluntad ang kasanag mo.
3: Correct.
0: So inita na tinawon ni mo do ka pinol kag kadulom kag kabudlay, pero ini siya naga tabon ini siya aton nga mata kag sa aton nga malatyagon gadulom. So hindi man magabot ang sanag kung dulom, di ba? So ini siya proseso ni nga ning tanan maagyan naton kaysa gusto tagi siya hindi, mabutlak gid ang adlaw, magasana gid mo.
3: At the end of, ano na nga natawag nila, kung may kasana gid nga makita.
0: Oh.
3: Sa punta sa kadulom.
0: Oh, sa likod sa kadulom, may kasana gid na nagahulat. May pag-asa, may pag-asa. So, ari mag-inom, okay na tanda? Okay na tanda, no?
3: Oo, sige.
0: May pamangkot bang Kuya Simo?
3: Ano?
0: Kamalo ka nga ginlaot ang nga nagdalagan si Bato sang Sitilianis ara nga kapot sang papel? Nga warrant of arrest?
3: Oo, nga nagdalagan siya?
0: Oo.
3: Amo nang ginakadlaw sa iban. Nga sila nga isog pa ko ng Sirianis, nagpadakop. Ba, isog pa ko ng Sibilima, kaya nagpadakop. Si Bato nga isa ka general, nagdalagan. Ang paglantaw ko to ya, hindi to ya siya nagtinalawit. wala to siya sa...
0: Oh, liwat-liwat. Tawag, Rex, tawag liwat kay... para makompleto mong si Ibo yung asabat abis sa pamangkot na to, no? Nga, nagdalagan si Mato, sa pag-abot ni Trillanes, nga nagdala siyang papel. Ha? Oh. Tawag, Rex, tawag. Oh, why siya? Okay. Di, sige. Masinawadan sa load. According sa mga kilalata sa kapihan, no, Rex? Atong kilalata itong dutayan lang madunlan sa pag-inom siyang kape. Nga ako nung nadalagan si Mato, sang ara si Trillanes nga nagadala siyang papel. Rex, ara ka?
3: Yes, yes, Minuno.
0: Oh, tinga ako nung nadalagan si Mato, sang ara si Trillanes nga nagadala siyang papel nga warrant of arrest. Dala papel. Nga ako, no. Anong imo explanation to?
3: Ang ako niya, sa, ano, abi sa serious, abi nga istorya, no. Ang tuyo, tinig ba to, nga masalbar niya ng lawas siya, para makabuto siya, para sa 13, nga masarado na 13, ka maglamang sila sa pihak. Pero, sa likod sina, na nagdalagan si Bato, na, baga makita Estrellanes, una, si Trillanes wala sang authority sa pagdakop kay civilian siya. Ikatuwa, hindi siya pwede dakpon sang iban na pungsod kay ari sa Pilipinas kay dapat ang authority maghatag lamang siyang madakop siya ang local authority. So, wala jurisdiction si Trillanes kay isa sa civilian, wala sa authority, kag wala ba sa jurisdiction ang ICC.
0: Na naman, in other words, sinanamin mo si Trillanes, kidnapper?
3: Oo, oh, kidnapper. Kidnapper din. Una, wala si Milian siya, wala siya authority. Sinus siya na mag-agaw sa papel na para dakpon si, ano, minkuha niya sa sibilya, sa NBI, ganyan pakita siya. Ang NBI nga authority, nag-atag man siyang papel. Ano, ginago. Ikaw nga ara ka sa otoridad ng civilian nga nagpudupod siya mo, siya pa yung pakapton ng ibang papakita nga ara ang warrant of arrest. Ano ka, mango?
0: Okay, te, amo pa na si Bong until now, ginadibatihan, kedo may nagapabor, kag may hindi nagapabor sa temporary restraining order ni Bato sa Supreme Court, no? Tiyan mo pa na si Bong na. Anyway, ang sabat na ito sa itong kilala ko sa kapihan, itong Migo, tablang nga hotel lang madunlan, bla? nga, kay Kuntani, no? Kung gunting lang tani, dala ni Trillanes, hindi ito siya maglagan?
3: No.
0: Kiti...
3: wala sa guntingon si Trillanes.
0: Hindi, kay kon papel, beres kontra bato, perde ang bato.
3: Oo, correct.
0: Sa ano bala, sa mapik ka mo bala na?
3: Papel gunting, bato ka gunting.
0: Papel gunting, bato bala. Ha? Yan. Yan kay te, papel ang dala ni Trillanes, perde ang bato, na siya nalagyo siya.
3: Naputos siya ganun.
0: Oo, putson siya. Nya pero kon si Trillanes dalaya gunting, perde siya si Batong Malaot siya. Inaya mga labay-labay ng sugilanon. Oo.
3: Pero correct wala. Sa mga labay-labay, correct siya.
0: Ti Subong agami, Subong, oh. Kamalukas ang late, Subong, sa sesyon sa Senado, Subong.
3: Pag-inamay mo ka lang
0: ito,
3: kahapon lang.
0: Nagguwa ang mga halos tanang ang mga minority black, no? Sa ilang asisyon.
3: Ang
0: nag-walk out sila tanan. Tungod naghambal si Marcolita, maging suggest siya bala, maging hambal siya, nga ang mga senador nga ara sa tawag naton nga kalangalangan, may mga sitwasyon, pwede sila gyapon kay intra sa sesyon bisan wala silang physical presence nila sa Senado,
1: Pero, pagi naman sa video call.
3: Video.
1: Oh,
3: pwede. Buti yun, hindi siya gusto si Bato. Kay Bato na nga, ano.
1: Oh, di, eh, siya magkulitan, nagambal na, no? Di, para ba na sa tarang senador, senador, no?
3: Di, hindi gusto na, ibang di kabalo sila, si Bato na daw gusto yung ano ni
1: Bakulita.
3: So, nang hindi na siya
1: nadaan. Di, si Bato, hindi ka palapit siya, senador. Huwag kayo malapit siya, nakpon siya mo. Di, amon siya ringon. Ako mo aragyapon si Yaya ang mandit sa tao bilang senador. Pwede siya gyapon ka atin. Tro sa video call. Sus nagulok out sila tanan. Wala giguro natin, wala giguro natin si pasang minority black nga may amo sini nga proposal nga pwede kagkaron ari pagin. In kaso nagin magbalik ang Blue Ribbon Committee sa ilang investigasyon sa flood control Rex. Pwede nila ma-interview si Saldi ko.
3: Correct. Sa ako lang inagulbaan nila, gani. Sa nag-workout sila.
1: Yes. Sa Koto, may mga peligro kag may banta sa ila kabuhi, no?
3: Oo.
1: Nga iban pagin nga mga akseptado nga rason nga hindi sila mag-attend personally sa kunano man nga hearing or session abi sa Senado, no? Pwede na sila ka-access pagi sa video call o kung sa Viper na, kung ano na, na basta makatawag sila video, makapamati sila, kag makapahayag sila sa ila kaugalingon, no? Di, namuni si Bong ang nako nga balita, nag-walk out ang minority, no?
3: Ti dinulo pag nakop na kay Alice Go dito sa dito nga lugar gani man sa Hong Kong sa Dakpan. Nagbinyo call man to sa ang gani na yung video man to gani kurniro na akseptado man nila okay hindi trek si ilang ka ang rain si ilang basta trek gani sa ila hindi sila ano na sa i-bend the law naman nila i-bend the law
1: Kumalukan di ba sini nagsugod gina, no? Sang dumduman mong pag-COVID, bla? Pag-pandemic, bla? Ining hindi ka eskwela, mga kamataan, hindi magka-meeting ang mga negosyante amin, mga negosyante sa negosyo amin naman nga aspeto. Through video call, nagatinawag na may conference, ni bla? Do, ginimo na ni siyang alternatibo, nga tungod sa aton being access man sa mga technology nga pwede man
3: nga advance na tamo.
1: Yes, oo. Maka-meeting kagani Arkis Pilipinas ang mga grupo mitingon to sa Amerika, ang isa to sa Japan, ang isa to sa Europe. Meeting ka mo through video call. Pwede ah, di ba?
3: Ang iba na ni Dinulo, nataw-ganay nga ni, magtaw-ganay, wala video call, taw-ganay lang. Tagpito, walo sila kabilog, ito rescue po, duwan.
1: Hindi ka pa nagkapiho kung siya ginayang naghambal. Naya, kaya ti, why picture?
3: Sa mga miguhay.
1: Sa mga miguhay lang. Ti, iniimportante ang siya gina, malam, authenticate, siya ginao, nanib na.
3: Correct.
1: Ti, karoon, doon na nagsugod sa pandemic, sa nung alternative nga pagtuon sa mga kabataan nga pagi sa in video call. Di amo ningin propose ni Marcolita. Si Marcolita naga ano pareha sa itong pagsindihan pabilo muli nila. Siya nga lang pala nga daan Marcolita nga daan. Pirti ka kulit kay Marcolita. Napakakulit. Di, misan, ano nila ka mga wise moves ang minority? Ano nga explica ni Ping Lakson kay ni Iskol Bukol, Tito Soto? Gamato si Marcolita mo, kag ginapagi ni Marcolita.
3: Ginulog ka ba tikapon ng speech si Marcolita sa ginituloy, ha? Katahong-tahong sa kambal, Marcolita. Napalanindog, brahibo.
1: Ba.
3: Sinigo siya, ba siya mo na siyang si Rizal ka abad si sumuka kalibutan. Oo. Nami si Marcolita maisog ka nami magambal. Nami
1: okay. Siya. Dito mo na sumong bing balita sumong gabi. Nagpabilin si Tito Soto. I don't know kung ano.
3: Siya na isa?
1: Siya lang isa. Nagpabilin siya siguro ti may masturya sila whatsoever. Pero amo na ang nag-lagaw subong sa mga social media, no? Ti sadya ni kay kung ay si Bato nagkakabuhin ang numero sang minority. Kaya ang tuyo ni sang minority, sang majority, I mean, no? Kung na si Bato, kundi siyempre, duski na lang sila, no? Tik, kung magapa, lutay na lang ang ilay ang himuon, ako na ng mga tikang, just like a jingoy, kasuhan nila si Jingoy. Tik, ang botsilingon, maunsi na lang sila, mapatas na sila.
3: Iskudiro pagay, kwaon.
1: Si Iskudiro pagay, hindi, mapulo na lang sila.
3: Mabilan yung iba, manayin na lang.
1: Nayin na lang, hindi ka buto.
3: Hindi ba? Hindi na yan, isa na lang. Isa na lang. Susuto na lang isa.
1: hindi. Isa, kung mag-attempt sila, mag-kunita sila, trace mo. No, hindi ba?
3: Okay.
1: Teka ron, ining mga ginakusar nila, pwede ni nila niya inigusar mo o sa ilo ka mo din. No? Kung hindi, naglubo na. Teka ron, sa pulabi, why na si Bato? Why na si Jesus Cudero? No? Si Jingoy, abi mo tandabi nga elitis mo sabi. Sino pagit? No? Si
3: Villanueva,
1: no? Apat sila, no? So, nuibi na lang sila. Karon, ining proposal ni Marcolita. Nga ba si pwede, while aras sila, mo tandabi na presyo sila kung aga panago sila. Ining apat ni, pananglitan, madayon. Pwede sila gyapon katin sa sisyon sa Senado, kag magbinutuhay, mabuto mo sila gyapon. So, amo ina, na nag-walk out sila kay ti Amano mag-inbi sila.
3: Tema, tapos doon ang programo, makulaw ko ng tawon ko na liwat.
1: Ti amo na karon. Karon ko magsugod na ang Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano, siyang chairman mo. Ang vice chairman si Jingoy. Jingoy kag si Marcolita, ang vice chairman. So magtiyog na ni kang maglaga na ni ang Blue Ribbon Committee. Ang number one gig nga balikan nila Rex ang topiko kag investigasyon ang flood control, no? Ang flood control. Tiga inagot na sa flood control ang mga maleta, ang mga tao nga involved sa DPWH kag iban pa. Kag siyempre ara na dira si Saldico. Karon, kung hindi si Martin Romaldez, ma-mention naman da. Di ba? Karon, kung hindi si Martin Romaldez, maka-attend personally sa pagtawag sa Blue Ribbon, may opsyon na siya nga pwede siya, no?
3: Video call.
1: Karon kung hindi magin siya mag-attend sa panawagan sa Blue Ribbon Committee, pwede siya isupoy na.
3: Isupoy na,
1: oo. Hindi ba?
3: Kay korte na yung Senado. Sa court.
1: Blue Ribbon Committee, no? Isupoy na siya. So kung ano man plastada, yung nga angin siya nga maka-attend siya, kag maka-explicar siya sa iya kagalingon. Which is wala na matabo sa chimpo ni Ping Lacson. Kay every time ma-mention si Romaldez, kag
3: dalain ng istorya.
1: Dalain ng istorya. Di, amo na yung ginahulat sa tao. Nga, hindi man na ito gina-assumption, gina-assume, I mean, nga may guilty na si Romaldez. Kay way pa siya nato, mabatian mo. Di bala, investigasyon naman lang ni, pero nami, gig ko maka-attend si Romaldez, kay para ma-explicar yaman sa tao, nga wala siya sa kailamtanan, di ra, kag para maintindihan naman. Ha?
3: Nawala dami ko duwas sa diko, mabindyo ko na tubang, man, para makasamtanay sila. Kung ang tao nga pamati, amo na yung sagyagin.
0: Na, tapos yun ang pagkain sa Blue Ribbon Committee, tawagon. Si Buying Rimulya. Si General Torre. Kag si Trillianes. Trillianes.
3: Trillianes.
0: Na.
3: Kaya si Lolo ang ato pa lang gobernador ba sa Ilocos na makita niyo, di pa sa Plido niyo.
0: Ah, kag si Ralph Recto.
3: Oo, na, puro mo na ano.
0: Naan. Di sila nang panawgol, sila nang mga key person nga dapat mapaitindi sa tawo. Nga ang PhilHealth nga pundo na dula. Diin nagkanto ang pila katunilada nga bulawan from Central Bank. Diin yung gindala ang maligya nga kwarta. Di na na to. Ang malita nga kwarta, maokaya ni tanan. Di na suway nga kadelikado, no? Kadelikado sa subong na to nga sitwasyon, subong Rex. Kay basi mag...
3: Ginatawag niya sa dinulo, subong ano? War of the Titan.
0: Kay basi mag-resolve sila sang senaryo nga hindi nato mula gusto, bla?
3: Oo, magamo, bla?
0: Magamo.
3: Magamo, gini sila yan.
0: Kay base ang grupo siyang pintahon nila ang mga ining mga terorista o kon mahar sila sang mga Islam o something nga mga international nga mga tawo
3: terorist
0: kag mangidnap diri sa Pilipinas kag maginamo kag
3: Ma Marcelo.
0: Oh.
3: Hawak nilang bit mo, hawak nilang bit.
0: Kaya isa to gani, yung ginawaswas ni Amy Marcos, ginbooking sila sa plano nila yung chacha mo, kagkunas ni Mla.
3: Historyahan na lang sa maligad niya to, ang si Biko Suto mo lang at the age of 35, makuwi na kapaligad. Kaya mo nang historyahan sa maligad niya to, ginapirmi, ginahambal ni Suto, nga pablubuon ang edad sa mga presidente. Kaya ang plano nila, so hindi si Suto nga ano, yung inablos, si Andro Marcos. So kapano ko sa plano nila.
0: Okay.
3: Na
0: okay. Ki amunisyubong pagid ang ilang plano, no? Nga ginbooking, according kay Amy Marcos, ginbooking sila, no? Kung anong plano nila to extend kag palawigon ang term sang iya nga utod bilang presidente, no? So ti naginlag din na betehay naman to sila, nagkinaguan naman to sila. Pero galing lang ti simpre na naglapta na toya ang pahayag ni Amy Marcos sa social media na bato na toya kag na itindihan na to kag nabatian na toya sang halos tanan sa bilog ng kalibutan ato ang plano nila kuno according kay Amy. No karon pwede nila ako siya si Amy.
3: Oo.
0: Nga nagahimo istorya por jiri.
3: Oo. Pwede gid.
0: Wala no da nga.
3: Ano? Haw-haw.
0: Ano nga kaso kay Amy da nga nagapapato-pato siya sang wala siya kamaturan kag ginapasibang dan niya nga iyang administrasyon. Kasuhan nila si Amy, di ba?
3: Oo.
0: Kay kung kasuhan pagin na si Amy, kung di mabuhinan pagin ang majority, nga pwede na nila base ma-kodita, kag ma-overtake naman sila, kag sila naman ang minority nga maging majority.
3: Ah, oh, correct.
0: Di ba? Kay karon, i-kodita nila, kag tanan na lagi pa maagi, ginahimo nila si Bong. Ang tawo gatanaw lang, gagapan nila kita. No? Okay. Di sige. Pero hindi tayo magkalipat nga tanan ki dapat mabatian kag dapat managot ang dapat managot.
3: Amo nang sadya kay lapit na lang tapos sa mga ano pa lapit na lang ta mag-inang kun sa mga hulin-sulin pa lapit na ta mag-inang.
0: Ah, ti problema na si Bong kay ti siyempre sa nambal ko galit timprano, Rex, nga hindi lang ni national politics, may international politics pa na di mo.
3: So kakaway labot may mga oligark pa nga nagahawak sa liog nila nga nagamandar sa nagakuga.
0: Di nanon ni Janay ka, labay man ako. Nanon ni nga, namati ka to siyang may lota storya, topiko. Ining si Trump, si Xi Jinping, si China, kag si Putin, si Russia, mag-aisa sila, ba to kontra sa ICC?
3: Kino, okay man na, kino dugay naman na ganyan ang plano kay si Putin, huwag na to dako. Si Trump, hindi man gusto.
0: Di may mga... Si Putin niya mismo, nagkuha na niya siyang warad o maray sa mga membro sa ICC mo.
3: Uy, wala ka mati. Sadya pa
0: rin. Oo. Di karoon ko nining tatlo ka nasyon, Russia, China, kag ang Amerika, no? Di, biradahon ni nilang ICC. Ang ICC, wala man niya siyang armas, wala man military.
3: Why? Why man soldado? Why man pulis? Why, tanana, wala... budget na nang nakuha nila.
0: Hindi ay hanining tatlo ni amoning three kings nga maga ha? Nga maga salbar kay Duterte sa ICC?
3: Base. Hindi lang tamang siguro, pero base.
0: Base, so, no? Base, no? Di ano abi, sinubi ang army siyang ICC man nga mabato sa China combined sa Russia at Amerika, be? No? Mahambalbi nila, mikro ng China, mika Amerika, kag Russia nga kwao na mo des Duterte. Manong ginabi ang ICC, you know?
3: Si Trinade, si Bulos.
0: Bailo.
3: Bailo ulo.
0: Okay, okay. Palit ulo.
3: Palit ulo.
0: No, mo naman na subong ang international direction. Anyway, kita tanan. Tiga Panila kita, no? Kag tanan dapat mabatian both sides, no? Para maitindihan sang tao kag ang kasanag diya magatuhaw gid sa kadulom nga gina usoy nato subong nga mga dalanon, Rex, no? Okay?
3: Correct.
0: Sige. Salamat gid Rex sa pagtawag, ha.
3: Oo. Kay Joman din ulo kag mayong gabi sa tagpalabati mo.
0: Alas 10:45 na mga KK5, no? Tabaylo kita tupiko. Ang aton nga ginapatigayon nga palarong pambansa 2025 sa Agusta del Sur. Mga KK5 live kita dito nga nagacover sang mga hinampang, ha? Nga nagaluntad subong sa Agusta del Sur. Ato gito ang aton news team, ha? Kag aton nga Vice President for Operations. Network Operations is K5 Eljan Castaño. Siya gitong nagamando mga ka-K5. Kakadamo-damo sa mga news team sa iban pagid nga mga network sa bilog ng Pilipinas. Kag sa iban pagid nga nasyon at tutusubong sa Agusta del Sur. Now, proud to say mga ka-K5 nga ang Negros Island Region undi amuning unang kagayunan nga naging island, Negros Island Region kita, nga nagsipak kita sa Panay. Western Visayas, sa Panay kagimaras na sila mo. Sila na iyang Western Visayas. Sa ngunan, lakip kita da sila, no? Upol kita dira. Posibong, kakita si Parana, Negros Island Region na kita, nagabarakang yung aton nga land sa mga gold nga talihay dito sa buong mga ka-K5 sa ginapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusta del Sur. Madamo na kita siyang gold kag mga medal, mga nakuha sa buong. Now leading ang Negros Island Region so far mga ka-K5. When it comes sa gold nga nakuha, be, no? Nga medal. Okay, para ina sa inyo ganyang kasayran ang aton nga live coverage sa palarong pambansa 2026 sa Agusta del Sur. Pwede ka mo katanaw sa aton nga mga videos, nga mga reports regarding that. Pagi sa aton nga mga page, no, sa aton nga Facebook, ha? Pwede ka mo kakanto sa K5 News FM Negros Island Facebook page, ha? K5 News FM Negros Island. Ha? Amunag aton nga Facebook page ara na tanan nga mga updates. O kung pwede ka mo kakanto sa YouTube channel Dash K5 News FM Bacolod. O kung pwede magkamo kakanto sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Pwede magkamo kapamati sa audio streaming at K5 News FM Philippines application. Pwede magkamo kapamati sa palaro update at K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kag K5 Sports and Entertainment Facebook page, ha? Dira tanan makita ninyo ang persa sang K5 News FM Philippines, no? Proud to say nga aton ining nga mga Ilonggo, Negrosanon, Bacolodnon nga nagarepresentar dito sa bahin sa Cagusan del Sur sa liwat kang ginapatigayon nga 2026 Palarong Pambansa. Subong mga ka-K5, si Ray Boy, kagang iya asawa nga si Mirian, si Mirino Boy, naga agaway sang tasa dirilis. Kay tungod, mainom na gid si Paring Boy sang DTX Coffee Mix. Si Mirian, mainom man sang DTX Coffee Mix. Kanong ka isa lang tasa nila dirilis. Abi. Total, abi siguro, amo na lang ni. Abi, share na lang kamo sa tasa, blada. Ang mahal ni Mirian, taga, eh, kumulalo. Hindi ah. Matimpla kamo ni Ray Boy, kag ikaw, kag tapos sa piyak nga ba sang baso, dito siya mainom. Ikaw naman, dito sa ba niya, sa piyak nga ba naman sang baso. Mga ka-K5, ini kabahin na doon na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Ang usbong palang jelly siya nagatimpla, kuni nag-asungaw ginaya, nag-aso. Ako mga ka-K5, based on my personal experience, ginahaklo ko na yan. Kay ka-perte, kahamot! Kag, you know what, ga-relax yung akon, brain cells, dirili. Nagatawhay ang pinsar ko. Imagine mo sa DTX Coffee Mix, asoya pa lang, iya pa lang yung usbong mga ka-K5, may health benefits ka na. Di karon pag inom mo pag perte ka na nam nga kape, kalamit dami, sumaba, perte ka na nam ganyan yan. Pagtulon mo na siyang kape, hindi man pwede yung itupra mo na yun. Kung itulon mo gin, dito ganyang tutuon nga aksyon nga binipisyo. Kay makanto na si mo sistema ang sekreto sang DTX Coffee Mix. Ang palaya extract, chia seeds, kag super antioxidant. Tanan na ini naghatag limpyo, bulig, babakod sa aton sistema nga mag maumpawan kita sang aton nga ginabatyag. Ang sulok-sulok, ang acid, naming bumbahan na sa banyo. Ang ariya mo ya suwabi lang. Kag kung nagainom ka DTX Coffee Mix, ang pangihi mo, dirili, pinabalang dahubas ganyang marukan mo, bla. Bisan amula na si siya kadlaw, kag maadlaw-adlaw, mabatsagan na ito, kag ma-experiensyan. Gamayong ariya sa banyo, kag mayong pangihi ta dirili, huwag na ko, ya, huwag na ko problema, bisan hindi na ko mga syawa. Ano mga asawa? Ha? Mano kami nga piliton, mungin mga asawa, nga hindi kayo mo yung kariya. Good na yan, kayo mo mangihi. By now na, hon, tanay ang mangihi. pagkahulat na siya ako, nilip lang kanila kung mag-design na ko mga syawa. But as of now, hindi pa ko pwede. Kay bata ba ko eh? May gatas pang akon bibig. Ang problema ko lang kung kay sino ni gatas, dirili. Alas 10.52, magkaka-K5, inigabahin sa liwat, binadulong sa atun sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naga-detox ka pa. Don't go away, we're going to take a short break. We'll be right back.

Supplements 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige, ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudguda ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style.

0: Isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasi.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
9: Ano ang himuon ko?
8: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: Ang handom naton sa isa kahabon, bala. Gusto nyo nagapaputi sa panit? Gusto nyo balang inyo habon nagapahamot sa lawas nyo kag nagadulas ang tanan nga baho sa lawas nyo? Gusto nyo bala sa habon isa ka mabukal nga habon pero hapos bunlawan? Gusto nyo bala sa isa kahabon nga mapagsik siya o kung mabagsik siya sa mga kagaw o kung mikrobyo sa panit naton nga nagatinip? Gusto nyo bala sa isa kahabon e siya madula ng mga wrinkles nyo hindi nahilmonon kag nagapahugot sa mga yaya nyo nga panit? Gusto nyo bala sa isa kahabon mga kaki-five nga magsulay ka sa init daw hindi ka kabatyag sa sakit sang hiinit niya nga grabe si mo? Gusto nyo bala sa isa kabon do presko gid ang imo pamatyagan? Gusto nyo sa habon ang mga garas kag mahol nyo nga guya kag may buho-buho kag mantikaon nga guya may mga pikas-pikas kag alapang magkaladula? Gusto nyo bala sa isa kahabon kung may mga pilas-pilas ka mo, dasig magpali? Gusto nyo bala ang mga kinalutan na siyang busong sa tiyan nyo daho, magkaladula na? Hindi na hilmo nun? Inatanan mga kakifab, agin panglawag na magulang. Kung amo nang gusto nyo sa habon, isa lang kahabon ang gusto nyo. Kundi DTX Beauty Shop ina. Nagapagwapo, kag nagapagwapa nga bon, gusto nyo? DTX Beauty Shop. Nagapahubing, kag nagapaputi sa mga ilok ninyo? DTX Beauty Shop. Anong kinanglan ta si Mong? Ang kinanglan talang gid, magkanto na kita sa pinakamalapit ng mga butika. Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Ara nira ang aton nga Dream Soap. Ang handom naton nga habon, nga kung sa diin maangko naton nga mga benepisyo, ara gid sa DTX Beauty Soap. Pwede nyo man ni ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, Sincere Drugstore, Arapman, Generics Pharmacy, Grace Pharmacy. Kag kung gusto nyo nga mga, gusto nyo barato, nga DTX Beauty Shop, kag mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag magpa-check up na lang na yun sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad.
2: Okay. Iningabahin man lodoloman sa aton los ang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
3: Di ang Dr. Pinoy may mensahe sa aton. Importante ni. Matian tagid, no? Kay tanan kita pwede sini makabatsyag diri. Ini parte siyang sintomas sang atake sa kurason. Heart attack. Ano ba lang mga mabatsyagan mo ka mga simptoma nga parte sa heart attack? Okay, una gid, nagasakit bala ang imo? Ano ni? Ang imo dughan? Kag daw madulaan ka siyang pangginhawa? Daw malipong ka, kag daw masyoka? May nabatyagan ka bala nga sakit sa sagang, liog o likod? Nagapalanakit man bala ang imo butkon kag abaga? Kung may ginabatyagan ka nga mga simptomas parihas sini, may posibilidad nga atakihon ka sa kurason. Hindi lang tani. May mga heart attack nga resulta sa kamatayon, mga kakaifan. Gani hindi na paghulata nga ang pamilya mo magapangasubo. Magpa-check up gilayon sa doktor para mahibaluan ang ginhalinan sang imo nga mga ginabatyag, ha? Kag matagaan na sang first aid kag bulong. Subong pa lang batuan ang heart disease, ha? Suguran ta na ang healthy lifestyle. Ang pag-ehersisyo, magkaon sa mga berde nga utanon, kag kadto gid sa mga butika. Kadto na sa mga butika, mabakal ninyo ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule may omega-3 fatty acids nga nagapabakod sang imo korason, agod malikawan ang heart attack. Ginapanubo pagid ang sang isqualin ang bad cholesterol nga isa man ka ginahalinan sang heart disease. Napamatud-an man nga ginapadamo sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang good cholesterol nga amo ang galimpyo sa kaugatan para ang imo dugo madasing mag-ilig sa ugat kag indi marado. Mga kakaifal, tunawon niyang mga bara-bara sa ugat naton mo. Amo inang Dr. Pinoy. So kung may mga sinyalis o kung symptomas kang namatsagan pa rin sa panglawag naton, pakonsulta ka na gin. Kag subong palangadaan para ma-prevent ina kunano man. Dr. Pinoy's Quelling Capsule is a natural food supplement approved by BFAN. No overdose, wala siyang side effect, no? Himo ini sa shark liver oil nga nagahatag gid alibyo sa aton nga ginabatyag. Katulad sa nagabanog nga gout arthritis. Nagangot-ngot nga nagabanog. Inom ka, Dr. Pinoy, dulaon niyang ngot-ngot. Pakuposyon niyang banog, tunawon niya ang uric acid muda sa joints muda. Grabing Dr. Pinoy. Almost 30 years na di sa mga butika kag farmasya. Padayon nga ginainom kag ginagamit tungod sa ka-epektibo. Tilawiya, Dr. Pinoy, naghahatag man sang alibyo sa may mga mayuma. Ginapakupo siya sa may mga prostate problem. Subong man galimpyo sa aton kidney, sa dugo, sa atay. Kag nagasupply oxygen dugang sa aton ugat, kag sa aton brain. Dr. Pinoy's Quelling Capsule sa may mga problema sa ilang menopause, sa ilang problema sa irregular menstruation, dysmenorrhea, hormonal imbalance, ha? Kung may depression ka, dasig ka lamang po once sa Dr. Pinoy. Kag kung may pasyente ka mga dengue, painuma Dr. Pinoy, kay ka dasig magpasaka sang blood platelets, ha? Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa bahin sa Kabangkalan, Binalbagan, Valladolid, San Enrique, La Carlota, Borja, diri sa Talisay, Victoria, kagalos tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhanan diri sa aton probinsya sa Negros kag sa Bilog nga Panay. available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
2: Okay, kag sa liwat naman sa may mga problema nga gustong ipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. Ako sa ating globe number 0927-7444-8940. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Pa-shoutout lang, happy birthday sa akon nga bayaw nga si Sharon Aragon na Pecha nga nagapamati gid kami sa imo programa J. Lolo, no, kada gabi sa Purok Progreso sa nga Barangay Alihis. Nagtilipon man kami di Subong man sa iyang bana nga si Elton na Nene Pecha. Good evening, no? Aspan and Cascato family. Mayang gabi. Madamo gin nga salamat. Good evening, Jerly, J. Lolo. Monitor lang kami dirilo. Tamya ko lang lang hinablos ko sa Maydulaw. Bago City sa kay Chris sa Dacomos, no? Sabingig sa kay Isedra and Eliseo Viahe, kay Rose sa Villarosa, kay Nong Orlan, kay Nang Jutay, Astiliana, no? Kay Nong Romeo, Randy, and Girly, Delio. Sumumak kay Nikki Salvador sa May Wayang Phase 1, and good evening man, J. Lolo. Kay Doc Ramil Uig, ang nagapanamyao si Amansha Intana sa Ngwayang Phase 2, Barangay 3, Himamaylan. We got a caller on the line, lo.
3: Caller, tanay. Dali lang. Hello, painayon na lang radyo. Sa caller na to, pwede lang mapainay radyo. Hello, mayong gabi.
4: Mayong gabi, lo.
3: Sino ni?
4: Si Roy Lo.
3: Si Roy Lo. Oh, Roy Lo, dirili. Roy, mayong gabi na to. Nang nainom mo na, Roy?
4: Oh, nainom na lo.
3: Yes, okay. Tigod, ano na nainom mo, Roy?
4: Nang BTX 500,
3: uh-huh.
4: My TC, kag ang D3 Bio.
3: Ati, kompleto, kargado, dirili. Okay, yes, toto. Roy, anong malagad ko si mo?
4: Ah, wala lang lo, nagpangamusta man. Kaya, tungo ginalong ginahambal mula nung namit, gino nakakaon ko doon sa may Ginas mo.
3: Sa dee, sa Ginas? Ah, oo, ah.
4: Namit mo? Ang tangigi ko dito.
3: Bao, siya galaway. No, kayo na ko, nakikaroon masimang rungkaw na magkutumahaw sa balay.
4: Dito, namit mo kay... Naka-kaon kay may nagkato di ang mga blind pila halin sa Manila. Tinagintawagan ko nila. Somehow, do, ano eh, nagkaon kami to Calamares.
3: Oo.
4: Sinabawan niya kami, Tangigi.
3: Tangigi, sinigang o kontinolada,
4: Basta namit, no?
3: Bali, may bisita ka nga mga blind, hindi man kakita. Mga pila silang bilog.
4: Actually, alin na sila sa States, no?
3: Sa Amerika sila, alin? Ano sila mga kano nga blind?
4: Hindi, anong do... Yaman din na
3: nga. Okay, oo. Te, pero hindi sila kita again?
4: Bulag mo.
3: Oh, that's why ganin hindi sila kita.
4: Blind.
3: Di, paano ka mo nakinitanay?
4: Naghinakapay
3: lang?
4: Oo. Kaya nagkanto mo lang sinalo kay... Grabe ka nang do... Nag-baptize lang sa ano? Nag-baptize lang, water baptize.
3: Sa reliyon?
4: Oo, nagpa-water baptism. Kibuto gani nga... Ma-meet lang po kay para do witness lang
3: ko. Anong
4: lang pang witness?
3: Anong ilang reliyon? Mata ni Batman? Ano?
4: Hindi, Christian.
3: Ah, Kristiyano. Okay. Oh. So, sumimbro ka ba nila?
4: Ah,
3: okay, sige.
4: Sila Bible study online pula.
3: Ah, okay, okay. Oh, Bible study, galino. Tinaga Bible study, mga mo. Ano na sila, mga Pilipino, kung mga Amerikano na sila?
4: Nang Pinoy lo, tapos may ala na isang sa US, aga ugrasang una. Tapos na-accident din sa Pilipinas. Yung balik, drive din sa ano, carry. Tapos nabunggo ang carry, tapos nabulag sa.
3: Ah, okay ba sinaigo siya guro siyang wiper sa mata? Oh, okay, tisi.
4: Kag nami, ng ga-pension siya sa US.
3: May pension siya?
4: Okay, dito mo sa nag-ugramo.
3: Pero ano na siya, Pilipino?
4: Oh, Pilipino lo. Ang iya tatay, do ara vlog ang brasa Clark, brasa owner.
3: Ah, okay. So, mali half Filipino, half American. Di daw ma mo magkamigali eh. Half man ko mo, half German ko, kag half shepherd. ang akong ganyan bloodline niya, German shepherd ko mo. Okay.
4: Hindi ka bilgan, palinwa.
3: Ah, hindi ka bloodline. Layo na to siya mo.
4: Kadagko na lang sa Belgian, malinwa, no?
3: Ha?
4: Kadagko na lang sa mga Belgian.
3: Ang budayan ko lang na, Roy, sa mga may mga rasyang ido, kay mapili sila sa pagkaon, bla? No? Kagkamahal sa pagkaon nila. Whereas, ang ido sa lolo ko, grabing rasa mo. Blue beast to you, yeah? Kamati ka na siyang rasa nga blue beast.
4: Blue Bisaya,
3: yeah. Huwag niya problema. Bisan ano lang niya kaunon. One time may siya pagkaon. Kaon si Eda yung permo.
4: Asbaga yung permo. May malaga pang takap.
3: Ang German.
4: Gabi kanino. Gabi yung upod ko lang. Blind pala. May sagot sa Indo. Nadako ko nung ito, kung pakanoon ako nung tinapa, halin siyang gamay.
3: Why siya kapakaon tinapa?
4: Hindi, gagawin na pakaon yung tinapa.
3: Masi nag-arikisyon na ido, yeah. Kaya ang ido, basta may rasang ido, hindi mo ginapakanoon tinapa, kaya mga tol sila yan.
4: Hindi mo ito iyaya ako niya, hindi iyaya may rasa, no, blue beast.
3: Ah, blue beast man, o pwedeng blue beast siya eh, pwede yan, siya doon na yung harambo na siyang, huwag gani yan, gani yung blue beast siya, gani, huwag yung problema, siya pagkaon niya, may bukog na yan, biraho niya na yan, ang lulo kung gani.
4: Tapos no, ang mga may rasa, ipa-injection mo pa na mga parbo.
3: Kagtapos makabuhi, gani ya, dumabuang. Kung mabuhi, makabuhi, dumabuang ka. Instead niya nga, ikaw bantayan nila, daw ikaw yung gabantay sila. Tingaling kami mahilig, may mga hihilig yun eh, may mga hihilig yun.
4: Oo, sa bagay. Oo. Kag-cute mag-idlo, kag makakwa mag-idlo sa stress mo bala.
3: Ah, oo. Pero you know kag, what? Oo. Oh.
4: Kumihara, ina tao, no nga, for example, kung hindi sila kabata, eh, harap lang, ito na lang ilagi na, kuhan nga, mga bata. Blood for mommy, for daddy.
3: Daw, ano ah, daw dog style ah. Daw dog style. Danaga, hindi kaya hilig sa kureng?
4: Hate ko nung kureng yun, pero may gasagoding pa kaysa kung kureng sa babaw.
3: Kamalong ka ining mga kureng ni Galio, kung mamatian mo lang siya, may chimpogin na yung the meeting season, kaya init ko lawas nila.
4: Sabi sila, grabe sila manawag ko doon. Matyagang ko doon, may gahibi, blang bata ako.
3: Meow! Gumunyak, gagaya siya, amod ako. Pamatian ko, Mayo. dogam gastrianay sila. Kamalo ka, mamatian ko aga ang bayi nga ko rin, no? Mamatian ko ginmayo, ang iya nga huni, mo niyo?
5: Tomorrow.
3: Kaya di dumahit na gijang lalaki, guro. Nagsabat ang kuring ng lalaki. Hindi, kaya gusto siyang maging ang kuring.
5: Tomorrow!
3: Buwas lang, guro. Buwas lang, tomorrow. Ting lalaki, ang laki, guro, ng kuring. Doon naglalain, naging guro niya. Now!
4: Hindi mo pasugot. Nalagkanay ka na sila sa atop lang.
3: Kagtapos yung idadakang ko rin, sa chimpo sa mga paraon sa una, no? Kung sakiton mong ko rin imaltrato mo, grabe, ipapriso ka sa paraon, why surety papatay ka mo?
4: Pilain mo to yun, ang ko rin nilaya, ang ko rin nilaya do... Doon na, may nablang ang kuring, nablang ang harap lang ang ito, mula, mula, bulbul, nga ano na ganyan.
3: Hindi na gano'n na yan ang bunles?
4: Yan, basta, do kaniwangit na sa ganyan nga kuring ito,
3: hindi man,
4: wala sa'ya bulbul.
3: Basta kuring, siyang ano, kay kabalukan mo ning rason. Ang kuring makakita siyang bad spirit. No? That's why nga kung makakita sila bad spirit, nag-hambal na sila. Kamalukan nung huni siyang kurin kung makakita siyang bad spirit? Ha? Huwag ka kamatis na?
4: Huwag.
3: Ambo niyo, hambal niyo. Mau!

0: Și ea ești perșancat. Perșancat, girile. Și linco...
1: KK5 News FM. News FM.
2: Kasi Karen, kadamugit sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una,
12: mag-ida ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
11: sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nag-butik-gida akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman balang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Daily Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Daily Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Daily Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food Superman for men.
18: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanin. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
20: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Mahal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
21: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
21: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
21: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
21: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina at
0: Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na siya reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kida consider ka na obese.
4: Tamo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulos.
1: Dala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi nga babala ni mga flowers, nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple

0: headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo perme. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan na ton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
0: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
1: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
0: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
1: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
0: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
1: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ga-DTX 500 ka. Ga-Mighty C ka or Pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduhang phase. Ang ginatawag nga katabolic or gitawag breakdown phase. Bangod, wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Sa katabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano, gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer. kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa muscle nila, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula, kag ang mga selula nga may mutations gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer, kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon, kag hindi na husto nga pagkaon.
0: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
1: So may benepisyo gid
0: diya mga 16 hours gusto.
1: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
0: All right. So sige, mag-fasting ha, kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Nagtamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Pasamihin ka balatian i DTX 500 muna. Kun kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud bugin mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Benepisyo.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Ano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
1: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilabi na kung present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500, may tisi or pure C, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent.
0: Puntat.
1: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may TC, Doksam.
4: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? So JP bangod sa epekto sini sa imong tulong, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
0: Wow.
4: At
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Hi. Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo. Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Mm-hmm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di takes 500. Hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
4: Aha, ano sikreto niya?
0: Milik sa tago ay.
1: Once pa panago si ra bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pero edad sir boy.
0: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
5: Ah, kampyon ni
1: Mike. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kun ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentin kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
5: Oh, maligo gid basic gina.
1: Pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, akin may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Man, DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon maliptan. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala tayo pulaw ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakair na galingin ang ulo ko mong.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
5: Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Maligo, anay.
5: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
1: Kati, makapi na kita.
5: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito
7: ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo thionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why very healthy ang lawas mo. Kung duwangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium, sang duwa ka D3 Bio.
1: Okay. Sige. Ano to?
7: O, tige, ang paborito yan
1: eh. Inintay nyo ka, Jan?
7: Inintay mo na? Ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magrado.
0: Mm-hmm. Tubero pa.
7: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
1: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Nami right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
10: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil? Mm.
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
7: Wala ma-process, correct?
1: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw, nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue. Mm.
4: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. Uh-huh. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus na atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Mm-hmm. Nga makamamatay, tumaro kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
7: Mm. Mm. Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Docamil sang vitamin D, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ang nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember, ang bone ta datanan amo na gahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets nga ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
1: Amo ni ang bintaha mo, walaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
7: Saan ka pa mainom? Sa madami ka na?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
7: Ginapatay man. Pati mga infected na platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
0: Wala.
1: Pero kung D3 bio,
7: may
1: monolaurin ka.
7: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So, kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
7: Ga-surot.
1: Ga-naog.
7: Naog lang.
1: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
7: Utan.
1: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3 bio, problemas panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na pala, kagmedyo, ipato na, ipalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 bio, na isa kasahe, ga brain food, kagatin luman, sang atong uto, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at Lawaga. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Vitamin yan, at lapas, nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka, ubor, tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
2: Pure C, kag-Santhon Plus.
11: Garantisado.
2: Pure C, vitamin C.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sang gituag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate kag ginasuportahan ang hormone production including na ang gituag appetite controlling hormone such as leptin. Mm-hmm. Ghrelin kag cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate kag ga-control sang ito ang imo nga gana. Kag syempre, dali ka mabusog ya. Mm-hmm. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. Mm-hmm. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes and mm-hmm. even cancer. Mm-hmm. Ina kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo.
4: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, mm-hmm. madulong gid sa insulin, o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. Mm-hmm. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung naka-ditribayo ka kadalang.
1: Correct.
0: Mm. Ang pag-skip sang meal, o mm-hmm. itawag na mo, ginanidok ng fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Mm. Meaning to say, kagana-ganon, may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon, diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low-carb diet, mm-hmm. nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
1: Sir Boy?
7: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga-ditribayo ka lang.
1: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: KK5 News FM. News FM. Ditribayo.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ginanibulig sa ditribayo tungkol ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
11: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri. Ditribayo with visio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
11: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri. Ditribayo.
14: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ari. Maria.
2: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
15: Magalingin bala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
14: Garantisado.
2: DTX 500.
14: DTX 500.
16: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
14: DTX 500 Mighty C
2: ang alkaline ng vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
14: Mighty C,
2: mabakal ang butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Missy ang masusunod
24: sa gabi.
25: Ako ang bossing
24: dahil kasangga ko
25: ang Extend
24: Supplement for Men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
2: Memory Advance Syrup.
14: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
14: I Care Gold.
28: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! Mike, he's so

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7.
3: Pilar Capiz. Kampiyon ng oras sa K5 News FM Philippines. It's already 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
6: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
6: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa

0: with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning mga ka-K5! Kamusta nga ito sa inyong mga tagpalamati, mga ikauturan nga nagaupod sa atong singa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ang ato sa inyong mga suki ng mga ikauturan, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, mga ka-K5! Kamusta kamutanan-tanan mga suki namon nga mga kasiman? Mga tagpalamati naton, kag mga kauturan naton sa Wasa, Visayas, probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas, banwa sang Pilar, kung pinalangga, mayad-ayad nga kagahon sa inyo tanan-tanan. Hey, today is Wednesday! Miyerkules na naman, mga ka-K5! Amat-amat na, bangon na, mga pinalangga ko nga mga kauturan. Wala trabaho, wala eskwela, mga ka-K5, subong adlaw, holiday. Holiday sila, trabaho ako. Sana all. Good morning. Uy, nakatulog ako. Lawig. Kapoy-kapoy, gigagapon. Grabe. Grabe, mga ka-K5. Oy, ha, mga tagpalamati na ton. Dili sa Banwa San Pilar, sa K5 News FM, Radyo Tagbuanay. Subong adlaw, Miyerkules. Madamo sa mga activities, mga ka-K5, in connection sa aton sa ningam, ginapati kayon, nga Tagbuan Festival 2026, mga ka-K5. Nga ang highlight sa mabot nga adlaw sang Domingo, pizza 31 sa bulan sang Mayo. Mga ka-K5, mga activity ang kahiwatan, mga pinalangga ko nga mga kasimano. Amo ang pagpatigayo naton sa aton sini nga kapiestahan sa ika-161 anyos nga celebration sang aton sini nga banwa. Sa founding anniversary, mga ka-K5, 161st mga pinalangga ko nga tagpalamati. At the same time, ang aton sa paghatag sang honor sa aton sa ninga patron saint, mga ka-K5, ang aton sa ninga blessed Holy Trinity, ang ano na ginatawag na ton, mga Santissima Trinidad, nga isa lamang ka Dios, mga ka-K5. Celebration sa kapistahan sa aton sa ninga banwa, sa aton sa ninga simbahan, mga ka-K5. Initanan, mga pinalangga ko nga tagpalamati, ang ginatawag nga Tagbuan Festival 2026. Kahapon, nangin madinalagon, mga ka-K5, ang ato sa ding aging patagayon nga K5 Mobile Legend Tournament. Diri sa Banwa San Pilar, aging patagayon sa Barangay Rosario Coverchi, mga ka-K5. Madamuun sa kabataan. Grabing mga teenagers, grabing mga millennials, mga ka-K5. Thank you, mga pinalangga kong tagpalamati, mga suki natin ng mga kauturan, mga followers naman kag supporters, mga solid supporters ng K-Fab News FM. Thank you, Gide. You made our day complete, mga ka-K-Fab. Congratulations sa mga nagdalaog, nga mga players naton, mga pinalangga naton ng mga tagpalamati kag mga kauturan. Grabe, ha? Grabing mga abilidad sa aton sini nga mga pamatanon, mga pinalangga kong atag palamati. Ibagi dyan mga kuha naton, mga pamatanon naton sa karon nga panahon, mga kakikita. And with that, I'd like to extend my congratulations to all the winners, mga kakikita. Madami lang, no? Wala na lang laka lang bala po, sige. Congratulations to all of you sa mga nagdalaog, mga ka-K5, the gods of Pilar versus Tokri team, mga ka-K5. Gabi mga ngalan, Tokri. Oh, thank you so much sa mga players natin sa gods of Pilar, Tokri, Black Hole. Kag iban pa, damoon sa ila. Oh, mga players aton, mga pamatanon aton, mga barangay officers sa suporta sa mga ginikanan. Salamat gyud sa inyo nga magpadala sa inyong mga kabataan. We made another history for Radyo Tagbuanay Pilar, mga ka-K5. Sa akon nga mga team, sa akon sila nga mga kaopdanan, ka-K5 Moon, congratulations. Espesyal sa mga tinatawag na to na hardship, may arang pressure. Hindi, pero natigayo na. Thank you sa mga municipal officials naton, mga department heads, kag sa kay Doc Ramil Itang Oy, kay Mayor Arnold Perez nga nagsuporta gid. Natigayo na. Ang problema. Solusyon. Maningin madinalagon. Barangay Rosario, Kapitana Giing. Thank you so much kid Kapitana Girly and barangay officials sang Rosario. Congratulations, thank you ha. Paulam sa venue sa amon sining activities. Thank you so much. Good morning sa iyo tanan. Good morning, bawo si Nanay Pidi Mendoza. Nanay Pidi. Mga pinada kang mag-inom DTX Coffee Mix. Good morning sa imo. Salamat gid. Nagatabid na mga ka-K5 ang aton sining mga sister stations sa sining pagpangalagad naton sining aga mga ka-K5 ang 100.9 K5 News FM Rojas. Ara nang aton sining mga partner karon with ka-K5 Chief Nilson Puntillas. Ang akong technical partner sa Sudad Sang Rojas, mga ka-K5, mga nangan with ka-K5 Jubic Huber. Ang patrol sa karon nagalibot na sa mga mayor nga dalanon sa aton sining Sudad, mga ka-K5 with ka-K5 Rodney Daban Dalanon and ka-K5 Peter Chan Juarez, mga ka-K5. Aha, padayon, patuloy-patuloy lang, mga ka-K5. Sige-sige lang. Enjoy, enjoy mga ka-K5. Good morning and happy, happy listening mga ka-K5 sa mga tagpalamatina. Sa may K5 News FM, 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio, sa Camp Makaru Peralta, Hamindan, Cavite. Taw na sila. Sarap ng tulog nyo dyan, regard. Ito, Jumar, kamusta ka na? Oy, good morning. Sa aton sa ninyo mga suking at tagpalamati, Luzon, Visayas, Mindanao. Oy, happy fiesta, ha? Sa mga nagahiwat sang fiesta sa Bungadlaw, happy birthday sa kahiwat man sang ila sa ninyo. Birthday subong nga adlaw mga ka-K5. Hapon man nga adlaw mga ka-K5, dangin madilagon man ang aton sa ning Rescue Olympic. Lisaban o sang pilar mga ka-K5. Nagin pasakupan ini sa aton sa ning mga kabaranggayan mga ka-K5. Tinangin madilagon din ban barangay sang San Pedro, mga ka-K5. Congratulations sa mga barangay officials and mga tanod na nagpartisipar, mga ka-K5. Sa nasambit ng helikoton sa aton sining MDRRMO, mga ka-K5. Regards sa inyo tanan-tanan mo gina, no? Sa jaho na ton ang adlaw para sa aton sining mga kauturan. Kag mga kasimanwa, mga pinalangga kong atagpala. Oy, subong-subong adlaw, wala opisina ha, mga ka-K5. Basi matingala ka mo, today is a holiday, mga ka-K5. Sa tawhay, subong ang panahon naton para sa aton sining mga tagpalamati, ka mga kauturan. Nga nagapamati ka nagaupo diri sa aton sining pagpangalaga diyan da nga aga. Because nagpagwa sa karon ang presidente sang Pungsod Pilipinas mga ka-K5 sang bag-ong executive order mga kauturan proclamation number 1264 nga nagadeklarar sang Mayo 27, 2026 mga ka-K5 Miyerkules nga adlaw nga regular holiday throughout the country. Bilog gini nga kalibutan nga kwan mga ka-K5 ha? Bilog gini nga Pilipinas, no? Ang aton sininga holiday subong adlaw. Ini in observance nga tawag naton Idil Adha o kon Feast of Sacrifice ang aton nga mga kauturan nga mga Muslim, mga ka-K5. The Feast of Sacrifices in one of two greatest feast in Islam. Oh, yan. This Republic Act number 9849, mga kakifam, nagadeklara sang every 10th of the month of May. No? sa Islamic calendar, mga K-5, mga national holiday in observance of Eid al-Adha, mga ka-K-5. And yung pagwa sa ato sa inyo, Presidente Ferdinand Marcos, mga ka-K-5. So, meaning to say, ang mga empleyado sa gobyerno, kalakip man, mga K-5, mga privado, at the same time, mga utod naton, nga nag-estudyante, nga mga nag-eskwila, tao hay fiesta ang fiesta kayo ngayon. Eid al-Adha holiday, mga ka-K-5. Pero sa radio, kundin holiday, dito madamo sang trabaho. Diba? Oy, good morning. Pakishare sa aton sininga live, mga ka-K-5. Mga suki naton nga mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sininga palatuntunan, subong nga kaagahon, mga ka-K-5. Good morning. Basahon taning mga nagaupo sa aton, no? Oy, Toto Ferdinand Caldeo dala sa may Luktugan area sa sudan sang Ras. Good morning. Good morning man sa kay Mirasol Quetzon Kadingal. Pabugtaw na. Thank you so much. Good morning man kay Doy Artur. Dira sa may bayan sang West Villa Flores sa maayon. Mayong aga. Happy Wednesday. Doy Artur and family. Thank you so much. Robert Agassi. Good morning. Bitman Sir Hubert. Ang matagapawa panay. Kag ang Agassi family. Hey, Mama Flor Agassi, kay Bibi Loves, kanto Mary Miles Agassi, salamat gid. Robert, thank you ha. Share sang live naton para nga masadya ang aton sininga kaagahon sa sininga mga tinion, mga ka K5. Kay kun damo ka mo nag-share, damo ka na mo nag-upod diri sa aton sininga pangalagan, nalipay man kita sina. Oy kay Nunoy Katalan. Doy! Andara ng radyo muna kay gapamati na si Mama mo, Mary Jane Catalan. Oh. Dila sa may Sitio Palhi na Natividad, nagapangapi na DTX Coffee Mix. Aga pa, nakainit na mga kakifay. Nami lang nuna, nami lang sa iyo. Ang iba na itong sabong mga kauturan, nagatuwad pa kay holiday. Wala office, pero kita ti sigla. Nami nang dimlamon mo, no? Kung naga ka pagkabugtaw, kung magulan sang grasya, unagi kita yung salod, di ba? Hindi ka mapiesta nga, dano? Di, patapos program, takot nung tutulog-tulugan, tay, di ba? Kagapon yung sang kagahon, nagulan-ulan, pusubong dawala. Dawala, mga ka-K5. Ma'am Rolinda Villa, sis, dala sa amin, dan, thank you so much. Mga ka-K5, karoon na, subong aga, ang celebration sang Tagbuan Festival sa Pizza 27 sa bulan sang Mayo. Oy, ginaimbitar kita ng tanan ng mga farmers and fisher folks, mga K5, may ara nga farmers and fisher folks day dala sa may bayan sang bye-bye area sa aton sa nga People's Park, mga K5. O, mga mangunguma, mangingisda, inyo ini adlaw, mga ka-K-5. Salamat kinatagaan nga itong importansya itong mga mangunguma ka mga isda. Kay kun wala ka mo, wala gid kami, lamunon mga ka-K-5.
2: Istorya, hey!
1: Di ba? Good morning! Kag subong nga adlaw man mga ka-K-5 padayon gapon ng trade fair naton diri sa kilid sa munisipyo. At the same time, karon sa gabi, Don Pitok mga ka-K-5. Si Don Pitok magapasundayag diri sa Corsam Park alas 8:30 sang gabi mga ka-K-5. May mga banda pa. Oh, damo pa karon kay Stars Night Tonight mga ka-K-5. Oh? Bantayan nyo na mga ka-K5 ang aton sininga mga activities. Padayon man karon sa gabi ang Food Fest. Mga gabi, damo tao sa Food Fest. Galing City to Jobs, ba? Insagto lang, hagmak sa tulugan. Wala na ka, paniapo. Sige lang ha. It's part of our public service, mga ka-K5. Good morning, Rosario Lucas. Greetings coming from Barangay Bituon, Ilaya, Kwartero, agapangapi ka o di Sir Jobs. Nagatanaw sa imo, samtang nagapangapi. Palabot signal ko da, 89.7 FM. Ma'am Rosario Lucas, thank you so much. Inday Elsie Acuna, dira sa may banwa sang Panay. Good morning. Jelly Dicio, arasubong sa kuanong kautaw-utaw sa kadagatan sa Ocean Pacific Ocean. Good morning. Along sa biyahe. Toto Nistor, kasubo kasado dira sa Maylipunan. Thank you so much. Din kita pwede mamista dira Sir George. Kadto lang dira sa Banua. Domingo kay Damo di handa. Daniel Ma. Daniel Ma Cuenca, good morning. Totoo, Robert Agassi. Pag-abot mo di sa Banua, kadto lang di pangitaan lang ko bala. O, di bala? Holiday pre, double pay naman. Paldero naman pre. Ay, sana all. Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5, no? Oy, ano na sitwasyon? Ano mga balitang baritis ko diriya? Ang headlines ko lap. Mga suki na ito nga mga tagpalamati diri sa itong silingang pagpangalagan. Mga nagapangunang nga headlines at mga balita sumungad lang. Headlines. Dua ka kapisno nakakuha sang gold sa palarong pambansa 2026 mga ka-K5. Headlines. 236 ka kaso nga na-record sa Roa City sa PNP. Mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Damo kaso, no? Hamak mo ang Roa City PNP. Damo na balhag nga mga reports mga ka-K5. Headlines. Bawat barangay ay makikinabang programa isa kadako nga bulig para sa mga pumulusuno sa liga ng mga barangay. Tor, ginbuno, ginatudlo, suspek, iya mismo bayaw. Tubog nga lalaki na disgrasa sa ginamaniho nga motorsiklo. Samtang Senate Minority Block nag-walkout matapos kipamatukan ang musyon nga tugutan ang online voting sa mga simenado, sa mga senador kung may ara sa ang sesyon. Record low satisfaction rating ni PBBM nagnubo kag naglagbong sa 15 sa itong Marso 2026 suno sa SWA survey. Marco Leta kag Defensor, Mike Defensor, dua pa kaiban ginisuhan sang PHDO. Hindi ay formal na nga ginhinyo sa PNP nga kansilahon ang lisensya sa mga pusil ni Senador Bato de la Rosa. Slander, malversation, ipasaka nga panumbungon sa kay Senador Jinggoy Estrada. Ombudsman, NBI, AMLA, magatistigo sa impeachment trial, bato kay BP Sara Duterte.

0: yagin pagwas ang aton sining Witter Bureau mga K5 mga pinalanggan nato nga tagpalamati ang south westerly wind flow nagapikto keron sa western section sang Mindanao kag may ara pa kita nga tropical depression nga nagapikto naman sa pilakabahin sang Mindanao. Sa tropical cyclone outside sa Philippine Area of Responsibility as 3 o'clock, mga kaibisunod sa pag-asa sa available nga data, mga ka-K5, ang tropical depression ara na pahamtang sa 1,230 kilometers east of northeastern Mindanao. O kung may maximum ini nga sustained winds, mga ka-K5, nga 55 kilometers per hour, malapit sa sentro kag may gustiness nga nagalabot sa 60 kilometers kada ora, nga nagahulag west-northwestward, nga may ara sa 10 kilometers per hour, mga ka-K5. Samtang ang Zamboanga Peninsula, Barn, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kag Palawan, may mapagumgum nga pag sitwasyon karon sang aton sini nga kahawan, may paglaptalapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, mga ka-K5. Posible makadalas ang flash floods o kung landslides kag may arasang pagtupas ang ulan sa nasambit nga area. Samtang ang pinakapursyon sang Mindanao magpadayon nga mag-uumguom tubtub maulanon, mga ka-K5, ang nasambit nga area kalakip man ang pagpanaguob, mga ka-K5, ini naman ang resulta sang tropical depression. Posible naman ini nga makadulot sang flash floods o kung landslides sa mga manubo kag mabukid nga porsyon sang nasambit nga mga area. Sa Metro Manila, porsyon sang pilakabahin sang Pilipinas, may araman sang pag-uumgub kalakip na ang Western Visayas, may araman isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, dala ini mga ka-K5 sang localized thunderstorms nga posible makadulot sang pagbaha o kung landslides, mga ka-K5. Sa dugang pang mga sitwasyon sa Northern Luzon, Central Luzon kag Eastern section sang Southern Luzon, light to moderate, mga ka-K5, ang aton sining huyup sang hangin, ang aton sining kalalawran ara sa 0.6 to 1.8 meters ang balud sa baybayon, mga ka-K5. Sabay naman sa aton sining temperatura sumadlaw, mga ka-K5. Ara kita karon alas 5 sang kaagahon sa 28.4 degrees Celsius, meaning to say magpaang ang aton sining kaagahon samtang karon sa kahaponanon, mga ka-K5, alas 2 sang hapon ara ang aton temperatura sa 35.5 degrees Celsius, mga ka-K5. Ara kita, mga ka-K5, karon sa kapin 40 ang aton sining heat index diri sa bahin sang Western Visayas sa mga ka-K5. Samtang ang aton sining adlaw magabutlak, mga ka-K5, alas 5.26 subong kagahon kag magatunod naman alas 6.20 subong kasisidmon, mga ka-K5. Oras aton 1 minute after 5 o'clock in the morning, mga ka-K5. Good morning sa kay Nunong Milan, nagaupod sa tusing pagpangalagad, kalakip man sa kay Tuto Joel Deliva, nga nagaupod sa tusing pagpagig upod sa inyo, sining kagahon, mga ka-K5, sa balatin K5 sa umaga. Good morning sa kay Capelco District Director, Director Moises Mayo Baligoma Jr., dere sa Mainsang Kwartero, Capiz, mga ka-K5. Nagapangapi na, mga ka-K5. Sa mga viewers naton, sa aton sining pagpangalagad, pakishare sa aton sining live program sa sining mga tinak na mga ka-K5. Kamusta ho naton ang lakat sa sitwasyon sa siyudad sang Rojas, kalakip man, mga ka-K5, sa aton sini nga merkado publiko upod sa aton sini nga patrol subong kagahon, mga ka-K5. From our hand, harin diri sa studio, check naton ang patrol with ka-K5 Rodney Daban. Dalanon, stand up!
1: K5 Balantay Merkado
0: Update! Sa K5 Rodney, maayong aga.
2: Good morning ka-K5 Jubert, kag good morning man sa atong mga tagpalmati kag tumalanaw. Kamusta akong sulod ka-K5 Jubert?
0: Nami lang, maatag pa, subo nga kagawan ka-K5 Broad.
2: Wow, maatag na matagin ka-K5 Jubert, kay kanami sa katong diri nga panahon sa subong, no? Sa siyudad sang Rojas, wala diri sang pag-ulan. So manayan na ayagid ka-K5 Jubert, manami gid maglibot-libot diri. Subong nga mga tinakna sa aton siman nga palibot, mga gani nga ti hindi mabasa ang aton siniman nga kalsadahon, no? Kag managani kay sa Jubert, mapaang sa gihapon ang aton siniman nga temperatura diri sa may syudad at ugas ang siniman nga panahon sang tag-init. Kag subong parang ganing mga tinak nati kung jaging-jaging.

0: cá for sure, tak tak gitu sering balas mau kaki kam jubert kaya kaginot no kaga mo nagani sa
1: Aga
0: tumong
1: paga pinamalhas ka na. Ay, may alam, pagabot mo sa studio, naga busong aircon ni kakipay mon-mon diyo.
0: Dari man kakipay jo bird pagabot sa station te ayeng te ang kani ang aircon naga buso-buso gid man to.
1: Oh, dalon ko na lang gani kakipay Rodney ang akon nga kwan, dala pugan.
0: Amon lang. No, una ka sa Jobert sa subong te may ari gid man din naga jogging no sa aton sin nga palibot timprano pa may naga jogging na kag ang aton sin man mga garbage collector sa subong man aton nga street sweeper timprano pa man nga naga apang limpyo sa aton sin nga palibot. So kanami na malimpyo nang aton sin man nga syudad sang Rojas kag diri sa aton nga mga mayor nga kalsadahon kakita Jubert na nagapabilin nga maligwa no kay tungod nga gamay pa naman lang ang mga salakyan na nga nagadalagan diri kag amat-amat nga nagabulukas ang pila man diri ka mga business establishment sa may Rojas City kag diri sa subong sa may Chandra Arsenas Trade Center, Kakipab Jobert, kung makita mo sa atong siniman nga footage, no? As usual, karamaal gid, timprano pa Kakipab Jobert, eh, gabalang day, bang day lang na rin mga salakyan, no? Pihak sa magtimba nga bahin sa atong siniman nga car sa dahon, nati may nakapang park. So, ang ibang diri, amo pala nila. Gina...
1: Aga pa, gutok na kay holiday. Abiso mong family day sa mga utod naton eh, kay tawhay sila. Manindahan sila kag magkaon-kaon upod ang pamilya.
0: Ay. Yes, kay Kitab Jobert, no?
1: Sana all. Bawi lang ta, no sud si mana.
0: Oo, pero okay naman ang Kitab Jobert, no? Pag out mo, pwede ka man gapon ka family day. Ah.
1: Gani man. Ay, kanto di sa pilar kay pa kaunon ta kagad pa inon dre oh, damo di kwan, may banda di karon, may artista pa.
0: Wow. Depende ka kay Fabio Berta kung huguran pag ano paglagaw da pa kanto sa pilar. Kagama na, no, sa subong diri sa Tudor Arsenas Trade Center, matuganing sitwasyon, nga karamaan gid, kaya timprano pa ng aton siniman ng mga manugbaligya, subong man ng aton ng mga manugbakal, nga nagpadulong diri. So kadamo sa mga fresh diri ng mga produkto, subong mga tinat na kakifab yung birth, no, ang ginapang display, di bala, nagkailain ng mga farm products, at kanagmigid kay fresh na fresh. So kung gusto mo gid nga maka... kwan ka makabakal ka bala sa manami git nga classes sa subong mga tinakna pwede ka gid magpadulong ha, sa my Chandra Arsenas Trade Center kag sa subong ka K5 Jubert at dali nga ibaloon ang presyo hanay naman sang mga meat products no diri sa Chandra Arsenas Trade Center kay kung sa aton sini nga madumduman kahapon nga adlaw nagsaka na naman ang presyo sang gatong so base bala makaapekto ini sa pila diri ka mga produkto man nga ginabaligya sa Chandra Arsenas Trade Center no so aton diri hibaloon subong sa meat products kung may pinagbag-o gid man sa presyo hanay so sa dili lamang madugay ka Kipab Jobert no pagkuanon ta ang lista sa aton siniman nga mga meat products kada man gani sa subong sitwasyon na diri man sa sulod sa nga meat section no at madamo diri sa aton siniman nga mga manugbakal ang ari na kay Kipab Jobert subong man ng aton sini nga mga manugbaligya at sako gid sa pagtadtad sa ila sini man nga mga karne wala diri nga ginapang baligya oh kay Kipab Jobert take ko makita pa sa aton sini nga footage siya ka mga fresh siya sang ila sini man nga mga meat products nga ginapang nga display no gapula-pula gid no ang karne wala sang baboy kag baka
1: naming pork chop no sus man
0: ang pork chop oh, kung makita mo, kaga mo na gani, ati fresh na fresh gid, kaya pula-pula pa yan. So, kaya kung hambal nila pag pula-pula daw, ati bagong katay gid ni, pero kung daw lapsi
1: tapos sabi na, mo ng imo ginaplasta, tapos may RH ka. O yun mo man ah?
0: Oo, daw.
1: Na seryoso mo gid, RH o yun mo man?
0: Anong RH?
1: Ang malamig-lamig bala nga nag-aso-aso?
0: Yeah.
1: Di ba? Parisan mo RH o kon ang may kwan, ang may agila. Uyon mo man ang may agila.
0: Pwede, again. Pero kay timprado pa kay Kipab Jobert, mga pikat kitaan na isang DTX coffee mix.
1: Sige. Ay, ongoing ang kape, ongoing. Go ahead.
0: So, amo na, ari na ang kuha natin ang lista sa natin sa mga presyo sa buong nga aga diri sa may meat section sa Tudor Arsenal Trade Center. So, ang tay sang manok na gabalor sa subong sang 220 pesos kada kilo. Ang pakpak sang manok naman 215 kada kilo. Ang paasang manok 185 kada kilo. Subong man ang pitsyo 185 pesos per kilo. Ang whole chicken 185 pesos per kilo. Ang ulo naman sang manok 50 pesos kada kilo. Ang isaw 100 pesos kada kilo. Ang bato-bato spleen 130 pesos kada kilo. Ang probin 100 pesos kada kilo. Ang sapay 60 pesos kada kilo kon 60 pesos. Kagang Adidas 100 pesos kada kilo, subong man ang Bucci 100 pesos man kada kilo. Kagini naman ang dugo sang manok 40 pesos kada kilo, ang baboy 320 pesos per kilo. Baboy ini nga unod. Kag ang pork chop 320 pesos per kilo. Piil sang baboy 280 pesos kada kilo. Ulo sang baboy 180 pesos kada kilo. Atay sang baboy 280 pesos kada kilo. Ang baga sang baboy 120 tubtob 150 pesos kada kilo. Maskara sang baboy 300 pesos per kilo. Ang kasudlan sang baboy 150 pesos per kilo. Ang sabaka naman ang unod 420 pesos per kilo. Ang buto-buto 350 pesos per kilo. Ang panit sang baka 150 pesos per kilo. Ang maskara kag ikog sang baka tig 200 pesos kada kilo. Ang tiil naman sang baka 200 pesos kada kilo. Sa amoy ni ang mga meat products sa tumong diri ka kay Fab Jubert nga ginapang display sa meat section sa Teodoro Arsenas Trade Center. Kagas siling diri sa mga vendors ka kay Fab Jubert wala sang pinagbag-o ang presyo. Kung ano ang presyo sang tinalikdan nga semana, pareho lang man sa gihapon sa subong. Apisar pa nga nagtaas ko no ang presyo sang gatong kahapon nga adlaw epektibo. Wala sila nagpasaka sang ila siniman nga presyo ka Kifam Jubert kay tungod ang ang farm gate price ang pagkuha nila sang no kun ining landing price sang buhi nga baboy diri amo man gyapon no pareho lang tay amo man ang ilang presyo sa pagbaligya sang karne na no ginatagman diri sa mga vendors nga kun nagataas ang ila pagkuha sa ila sini nga supplier ti dira man sila nagapataas gamay sang presyo kay nagaagi pa ini sa slaughterhouse so may-ari pa ini sang pila ka mga fees ka K5 Jubert sa man nga naga taas man ang presyo kon mahal ang ila pagkuha sa ila siniman nga supplier.
1: Alright. Pero pagabot sa supply, kay Febron dito ko nami kay daw mo gidu sufficient gid ang ano no ang supply subungo kag do pagutanan.
0: Yes, kay Kay Febron bag og gid tanan diri ang mga display sa atong siniman nga ano mid section naman gani ka mga fresh gid ka kay Febron kag ati bastante gid ang supply sa sa ila wala kita sang kakulangan sang supply sa nagkalain-lain nga mga meat products sa ka kay Febron.
1: Ngayad gid kanami lang. Go ahead.
0: Kung magluto ka iti pwede ka di ka kita Jubert magbakal subong no sa aton siniman nga
1: kung lapit lang mapabakal ko kay paluto kay kay K5 kwan ng sino kayo na Peter. Sige, go, Peter magsugba-sugba sus Maria isausaw mo dayon sa manami nga kahang-kahang kanami turn sa pamahaw naton tani nga duha.
0: Sige, pagpaglakad kita kay K5 Jubert sa may arang itaguro na mabitbit nga karne sang baboy.
1: Pwede kita. Kaya. Go ahead.
0: Sige, no? Sige, by the way, good morning kay Sir Nestor Kasugbo kag kay Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan. Sa atin sing mga bumalakal, kung daw hindi ka mo conforme sa ginabakal nyo kada kilo, palapit ka mo kay Sir Nestor kag kay Sir Roy. Kaya rin ang Timbangan ng Bayan sa ila sila na ma-check kung sakto bala ang timbang sa imbo siniman nga ginpamakal. Kaya syempre, ang ato na rin garbage collector sa truck number 1, si Sir Elvino Martisano sa Kaina, na nagkalibot-libot in sila kay Kipab Jubert para nga magpanguagan sa mga basura diri sa atin sa mga palibot sa syudad. Mm-hmm. Kaya syempre kung magbakalikaw sa mga kwan, sa mga karne bala, napababoy man, baka, karabaw, ti, kung nanon pa nila ang mga karne, palapit ka diri kay Kap, maaurul dan. Hindi ba lang sa kwan? Mm-hmm. Ang iya sini, diri man ay sa salud mismo, sa Chodoral, sa Nasrid Center, sa mid-section, ang iya sini, bala nga stall ka kay Fab Jubert, mm-hmm. makita mo na ang maaw meat products na iya ina, si Kap maaw. So,
1: si ABC President, maaurul dan. Tama?
0: Oo. Naan, amo na siya. Kung magbakal ka dira, palapit ka na kay Gahatag, mo na siya sang...
1: Magnami, ginagpilian na gid ka sa manami nga parte.
0: Ngayon, sakto gid ka kay Fabio Bird. Oh. No? Sa ato mga, sa ato mga bumalakal, kung gusto nyo, nga maka-discount ka, manami-nami, palapit ka mo kay Kap Maoruldan.
1: Kung kaisa, stall, siya pa nag-akwan, siya pa nag-agupod bala, ka kay Five Radio.
0: Yes, ka K5 Jobert. Kag syempre, dili naman kay Sir Richie Pinalba sa LTO, no? So, ang aton nga humble, dira kag tigwapuhon aton da nga friend sa LTO. So, ka K5 Jobert, no? Hindi niya pa nabilabihon.
1: Daw, wala pa saya ka pabatsyag sumuhod. Oy, kusa nakitaan di, oh.
0: Basi kag
1: nabulaw.
0: K5 Jobert.
1: Sige lang, ah. Go ahead.
0: Sige, good morning dira kay Sir Richie. Kaga syempre kay Nanay Bebeng, good morning. Kaya sa team Stay Humble, mga friends na nga tricycle driver, good morning. Kaga sa tanan natin mga tagpalamati, especially sa atong siman nga mga kwan no, sa Tagamasbati. Kung mag-kwan ka, diri, ari sila naman yan. Da ka kay Fabio Berti, kung gusto mo magpamasbati, sakay ka diri sa Herzl. No? Ara sila sa may bandiga na ka-pondo. Kung magpamasbati ka, diri ka sa ilatap. Tap mo lang si Auntie Aluna na tiya ko na.
1: Aba.
0: Sa personal nga pambot kay siya
1: na ma schedule abi na to matabok ta. Matabok wala lang balabalod.
0: Nga pamatay ka ni Goro City Aluna dati. Aluna kung babati ani mo ti tagam-tagam kay base matabok kami dira sa Masbate.
1: Good basta morning, wala balod ha.
0: Yan, sige. Nakagabi na sa K5 Jobert ang akon nga report para sa pagpanglagan sa balitang K5 sa umaga. Inisika K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daman Dalanon with K5 Peter John Juarez sa patrol mga K5 aga pa nagalibot na mga K5. Ito na nga kaupdanan ko nga dulum-dulum pa nagabungkaras na para lang gini nga makaservisyo para sa aton sinimang kautonapisar nga holiday subong adlaw mga K5. Hey, good morning ni Matiliano. Mamista kami dala Sir Jubert. Pwede kida. Gisrel Colosino dala sa Minasugbo Patanga. Sir Gisrel, good morning. Ma'am Lia Baez dala sa Maytisa Innocencio. Good morning, good morning. Happy listening. Balikin man kay Joe Bezo. Sir, always ikaw nagpamatik na katutok sa imong programa. Balitang K5 sumaga diri sa Barangay Badyangon sa may bahinsang President Rojas sa Capiz. Thank you so much sa mga taga Badyangon ha. Sa kay sa akon Uncle Sakayos Pilar, sa kay Uncle Balatong from Juvin Duga B. Suryo sa ang Badyangon. President Rojas, good morning. Banwa, dahil lang gina, dahil lang gina, ma-break lang ko. Magabalik ko pagkatapos gilamang sa ang pinaka mga importante nga mga ipahibalo. Stand by!
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Matakas, mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics.
6: Fatty liver?
4: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
9: Ilatong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Colab City. Termina ako ginaubo. Pag-sip on, das on na kayo ng Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya ubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
16: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
19: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
6: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops at lamadla. iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Pre! Pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
21: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
20: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testinge ang bago.
21: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman naguro tandaan nga mga numero.
20: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
6: NK313VIP
20: protektodo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga sinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
6: NK

0: official news and music station K5 Radio Taguana 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
2: Balik pa naman din sa ito sing pagpangalagad. 22 minutos na nagaligad sa tak ng alas 5 mga K5. Sa mga ginapang headlines natin kaina, yari ng mga detalye mga K5 sa ito sing mga balita para sa ito sing mga kauturan. Ining mayong nga sitwasyon kag balita mga K5 nga dala sa aton sa ning mga players halin sa probinsya sa Kapit nga ato sa karon sa palarong pambansa mga K5 no sa may Agus Andersor sa sunod sa sumungad law mga K5 sa ginapagwa mga K5 nga resulta kahapon nga law mga K5. Duha na ka mga kapisinyo ang nakakuha sang gold medal sa palarong pambansa 2026 mga ka-K5. Ini ang nagdala sa kadungganan sang Western Visayas, particularly diri sa probinsya sang Capiz mga K5. Sa Region 6 mga pinalangga ko nga matag palamatining duha ka mga Capiz non athletes na ton nga nagdaog sang gold sa pagpadayon karon nga palarong pambansa 2026. Ini sanday Jimwell Indanio. Si Jimwell Indanio, mga first time ini mga K5 nga nag-intra sa palaro sa sining 2026 mga K5. Residente ini sang Banwasang Dao mga K5. Kag estudyante ni mga pinalangga nato nga mga tagpalamati dira sa may Dao High School or sped school naton mga K5. No? Isa ini siya ka visually impaired ining aton utod nga si Jimwell Indanio nagdaog ini siya boys nga shot put mga K5 sa para games oy hindi maasiyasi ang abilidad sa mga persons with disability mga K5 ha ining visually impaired member na to nga si Jimwell Indanio nga nakakuha sang gold sa shot put mga K5. Samtang ang bugal naman sang aton sining taga Banwasang maayon mga K5 nga nagkakuha man sang gold ang Dusi Anyos nga si Martoni Andre Dumolong sang maayon nga nagarepresent sang Capiz makabisa bay sang Western Visayas nga nagdaog naman sa 200 meter dash elementary boys category mga K5. Grabe mga abilidad sa aton sining nga mga kabataan mga K5 mga pinalangga naton nga mga tagpalamati dugang na kag apat na mga K5 ka Bulawan ang Western Visayas nagapangaduha sa Negros Island Region nga may ara 5 ka Bulawan mga K5. Congratulations sa ginapakita karon nga kaayo kag mga abilidad sa aton sining nga mga kapisnon nga mga atleta sa ilang kusog kag abilidad mga K5 sa nagkalain-lain nga kompetisyon sa palarong pambansa 2026 mga K5. Ang mga abilidad nila sinino mga athletics challenge para sa aton mga kauturan nga mag-intra sa athletics competition bisan visually impaired ka kayang-kaya mga K5. Amo na nila hindi maasi-asi ang dungog sa mga taga Western Visayas mga K5. Samtang dugang pa mga balita mga pinalangga ko tagpalamati ang Roa City PNP naka-record mga K5 sang 234 sa istanan ka mga kaso sa bilog nga iniro tub-tub Abril 2026 mga K5. Damo problema sa Roa City, damo gamo, damo masabad mga K5. Oh, masalabla. 41 sa crimes and property, may ara kita 41 ka kaso, 18 sa pangawat mga K5, qualified thief mga K5, no? 5 sa 18 sa robbery, 5 sa qualified thief, kag 18 sa pagpangawat or theft mga K5. Sa mga non-index crimes mga K5, damo-damo man, 8 ang kaso sang nasambit nga non-index crimes, acts of lasciviousness, 4, samtang altoldery, direct assault and coercion mga K5, damo-damo gidyan no? Sa mga utod naton, unjust vexation isa, alarm and scandal mga K5, may araman, trespassing duha, pagpamahog tatlo, samtang tig-apat ang nakarecord sang kaso sang estafa kag threat mga K5. May 17 pa nakarecord sang frustrated kag attempted frustrated murder, 17 attempted mga murder mga kay isa, kag attempted robbery mga kay isa, frustrated murder duha mga ka kay. Dami mga utod naton sa traffic management. Kapin sa 145 ang nakapagkit mga kaibay sa traffic accident. Mataas ini mga kaibay ang damage to property nga naglabot sa isa kagatos mga physical injury nga 42 kag tatlo naman ka homicide mga ka K5 ang kaso nga na-record sa January to April 2025 o 2026 mga ka K5. Hamak nyo na. Muning sitwasyon karon sa aton sini nga sudad mga ka K5. Dugang pa nga mga balita sa mga balita nasyonal mga ka K5 before kita sang paghook naton sa aton sini nga mga sister station. Ining paghook up kon paghook out kapo no. Sang gabi na gani sang mga miyembro sang Senate Minority Bloc mga K5 nag-walk out ini matapos nga ginpamatukan ang motion nga tugutan nga magbuto online ang mga senador during session mga ka K5. Absent ka timo ay timo gapakita tapos mabuto ka lang daw tinunto man daog-daog pa nila ning eleksyon sang elementary. Elementary kita absent ka buhin sa imong kuan record amo man sa high school, amo man sa opisina sa mga empleyado kung absent ka. Tapos sa senador ya, absent ka, pwede ka pakabuto 300 mil sweldo mo. Inunto man eh, mga ka-K5, no? Tinag-walk out ang mga mamalidha, mga basadalam sa Senate Minority Bloc, nga unsi kabilog, ti ginapamatukan nila, talakayon sa plenaryo ang musyon na tugutan ng mga senador na magbuto online sa mga sesyon o kung anuman ng mga official proceedings subong nga pagpatigayon nila sa sesyon mga ka-K5. Nagugat ini sa pagpamatok sa minoriya sa ginfile nga hagna nga amindahan ang rules para sa mga senador mga ka-K5 sa Senado nga tuyo kung tani pahanagutan nga i-remote participation o kung electronic voting para sa mga senador nga mismo wala sa sesyon o kung sa sulod sang Senate building mga ka-K5. Amo lang niya kung gusto nila pwede nila mahimo. Tinag-walk out mga senador eh. Daw mga pamatanon, mga bata, sumong mga senador, hindi na yung mapustan ka mga pigado, kita mga pigado, kita mga kaluluon, mag-aantos kita sa nagkakainabo sa pungsod Pilipinas. Amo na yung resulta sa kinpambutan yung mga senador nga personal interest sa ila lang mga hari-hari, kag sa ila sining mga natutukan, nga mga utang na kabalasan nila sa mga politiko nga nagpulungko, nagdalaog sila. Kaya kung sa din sila mabuhi, dito sila, wala nila ginapanumdum ang pakayuhan para sa mga pumuluyo, wala na napanumdum kung paano mga kauturan nato ng mga pigado maka marasmas ka makatibawa sa kapigaduhon. Ang nagnapaminsar, personal interest, paano matayuyon ang pagbaton sa maayong kayuhan. Ang maayong ila pangabuhi, mga kakipay, mga buisit, ini sila tanang-tanang. Niya di sila yakay, astang ginapahid nila sa alatrasan nila, ginabayaran sa gobyerno. Ang ginalamon nila, ginabayaran sa gobyerno. Pero kamo, nga mga multimo, kita nga mga pigado, nagasakripisyo mga kakipay. Tandaan ninyo, sa mga tugin butar nyo, wala sa basulon diri kita kay nagpadala-dala sa mga sobre nga ginbato nini. Ha? Why nyo ginatun-an kung sino mga senador kay butang nyo? Pagkadumdum nyo lang, si Mayadni, ini Mayadni, wala nyo ginbutang. Kagin paminsan, makatatlo ka bisis mga K5. What will be the adverse effect sa mga tao nga ginbutang ninyo mga ka-K5? Ilaya, wala sila pakialam. Why ganyan ginistoryahan itong kinawatay? Wala ginistoryahan dito. Ilang mag... Sila ganyan, na huya nga may mga kaso sila sa mga minalitang kwarta. O, mga flood control projects nga may ara sila involved. Why ganyan sila ginistoryahan? Kamo, kapangawat kamo sa kagatos, pangawat kamo sa kalibo, kawat kamo sa sulod sang tiyangge, dakpon kamo kag prisohon, kauyan kamo sa police station, ang may ara kamo ginatawag na ton, nga kwan, nga nung ganyan panawag sa niyo, nga pusas, puro sila, bilyon-bilyon, milyon-milyon. Walang nakabarong pa na mga visit nila. 31 minutos sa kalit sa tak ng alas 5 mga pinalangga na itong tag palamati mga K5. O, Aryo, ang satisfaction rating ni PBBM nagnubo sang nagligad mga K5 sang Marso nga survey mga K5 sang SWS. Base sa report, ang satisfaction rating ni Ferdinand Marcos Jr. Sa atong sining presidente, nagnubo ini man kay Vibes sang very poor kinsi ang net satisfaction sa rating ni PBM sang March 2026 gikan sa sadto 3 sang November 2025. Sa survey 33 na lamang ang adult Filipino nga nagpayag sang satisfied sila sa performance sang presidente. Dali lang gid ara to sa mga sister station mga K5 check na to on K5 was sa Visayas in IR. Good morning para sa update sang palarong pambansa 2026 sa bahin sang Agusan del Sur.
3: Thousands of young athletes. One goal. Greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated. Led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
4: Areglado mga Kaki 5, nandito na tayo sa ating pinaka-latest na update na galing po sa Agusan del Sur sa nagapatuloy na palaro doon sa Agusan del Sur mga kaibigan. Andito na tayo sa ating mga balita ngayon. Nakantabay na po ang ating Vice President for Operation Kaki 5, Eljan Castaño. Go ahead, sir.
5: Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan sa ating mga Kakitay Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta yung pasok na rin dyan, Kakitay Bay?
4: Loud and clear, Sir Arjan, 5x5. Go ahead.
5: Okay, wala tayong magandang. Kailangan natin ng Tagalog. Kasama ko natin
4: po
5: ng impilan ng K5 News FM Philippines. Nagbibigay po tayo ng update as of this broadcast time sa mga laro pong nakalap sa ating mga news team sa iba't ibang mga sporting events. Narito ang mga kalalapan kahapon. Naging mainit ang bakbakan sa pagitan naman ng Central Luzon at ng Negros Island Region Secondary Basketball Boys. Sa first half ng labanan, uminit at tumarangka na kagad ang Negros Island Region kung saan tumukol ng apat na mga 3-point shots in the first quarter of action.
4: Ngunit,
5: umamang tayo hanggang sa 10 sa puntos, ngunit habang tumatagal ang laban at umiinit, ay nakahabol itong Central Luzon at the end of the regulation hanggang sa matapos ang labanan. Napaka-close po ng labanan kasi ng day sa kung saan nagiging sisal battle laban sa Central Luzon at nagtapos ang laban sa score na 82-84. Dalawang putos lamang po ang kalaban ng talo
4: at
5: ang Negros Island Region.
4: Oh, kawawa.
5: Talo ang Negros Island Region sa Central Luzon.
4: Magaling yung coach nila, Kaki Pavilion.
5: Natalo ang Negros Island Region. Sa kabilang dako naman, umarangkada na ang team ng Western Visayas at posibleng maging contender ito sa at makapasok sa quarterfinals ang Western Visayas sa larangan ng basketball. As of this broadcast time, ang Western Visayas ay mayroon na po silang dalawang panalo, ano, ang Western Visayas, haba o may isang panalo ang Western Visayas at wala pang talo. Samantala tayo sa Negros Island Region, mayroon tayong isang panalo at dalawang talo. Sa ating bracket, sa bracket C, mga kababayan, ang nangunguna ngayon sa bracket C ay ang Central Luzon at National Capital Region na puro may tagdadalawang mga panalo sa basketball secondary boys. Habang sa bracket A, ang Davao Region may dalawa ng panalo at ang Regional 1 ay meron pong isang panalo at isang talo. Habang ang Ebra A ay may dalawang panalo at isang talo. So, ang mga mangyayari dito...
6: Ibig sabihin, kay Pavel Jan, ibig sabihin, yung walang talo ay yung NIR at saka yung Davao Region, tigdalawang panalo na sila, walang talo.
5: Oh, kasi yung mga teams dito, naka-bracket sila, no?
6: Okay,
5: may apat na bracket ito, bracket A, bracket B, bracket C, at saka bracket D. Sa bracket A, nakasamang Davao, Carada, Region 1, Zamboanga Peninsula, at Ivraa. So, ito po yung mga nasa bracket A. Habang ang Western Visayas na sa bracket B, kasama niya ang Northern Mindanao, Bicol Region, at Barn. Ang bracket C, kasama ng Central Luzon, National Capital Region, ang Cagayan Valley Region, Mimaropa, at NIR. Dito ang Mimaropa, wala silang panalo. Umos lahat ng games tinatalo, ano? So,
6: kawawa.
5: Sa bracket B, andun ang Southern Tagalog, ang Central Visayas, Soxagen at Cara. So, malaya, ang tabangan po ng mga taga-Western Visayas, ang laro po ng team ng Western Visayas, mamaya ay alas 10 ng umaga.
6: Live po yan!
5: Basketball. Ina-live po yan ng K5 News FM, ang laro ng Western Visayas sa araw na ito, May 27. Tinitignan ko alas 10 ng umaga, it's gonna be Northern Mindanao laban po sa Western Visayas.
4: Secondary
5: basketball.
4: Yes. Ilan pang laro ang natira sa NIR?
5: Actually,
4: sa basketball?
5: Sa NIR, isang laro na lang po. Mamayang alas 3 ng hapon. Ang
6: schedule
5: natin dito, magkakaroon pa ng laro ang NIR 27. Meron pang laro ang NIR laban sa Cabra A alas 11. Right after the game po ng Western Visayas.
4: Ibig sabihin, kung maka kung manalo sila dito sa last laro nila, makapasok pa sila sa quarterfinal.
5: Medyo malabo na. Maliban lamang kung matalo pa ang isang team dito. For example, in the case po ng kung matalo ang Central Luzon sa kanilang katunggali, kaso lang Mimaropa na lang yung kakalabanin nila. Eh, no? So kung Mimaropa, ang Mimaropa, magagaling din pero wala pa silang panalo. So, ang maglalaban mamaya Central Luzon at Cabra. Yan pa ang maglalaban kasi tinalo ng Central Luzon ang Mimaropa at saka ang NIR. So, isa pa silang laban. Kung matalo sila ng Cagayan Valley, so magkaroon ng tie ang sila pa rin ang mananalo pala, no? So dalawa top seeds lang kasi, eh, no? So mas probably ang maglalaban-laban dito ay Davao, Eastern Visayas. Titignan natin ang Western Visayas kung mananalo ngayon. And then nakikita natin dito ang BARM, no? Sa category B, Central Luzon, NCR, ang Southern Tagalog at Central Visayas. Yan po mga dapat natin abangan at malalaman natin kasi last day ito ng elimination and bukas magkakaroon na tayo na mamayang hapon mag-move na tayo sa quarterfinals mga K-5. On the other hand, sa araw nito, sa lahat po ng nag-aabang sa laro ng volleyball, dito po mga update volleyball, so far itong laro sa araw nito. Bantayan po natin ang laro ng Region 6. Ang Region 6 ay may laro ngayong araw na ito, alas 8 ng umaga, laban po sa Caraga Region. So sa mga tinga Region 6, abangan po ninyo dyan. And then ang Region 2, atin din dito, Ilocos area, magkakaroon din sila ng laban bandang alas 10 ng umaga. Ano? Ito po yung taga Region ni K5, Dan Sanchez. Habang ang NIR, mayroon tayong laban at laro alauna mamayang hapon. Mamayang hapon. Ang kalaban natin ay Region 4A. Ang Region 4A, sila yung kakalabanin natin. Pero dalawang panalo na ang NIR at sure na tayong makapasok sa next round, which is the quarterfinals.
6: Okay.
5: Isa sa mga Pilipinas na malakas na kupunan dito, ang Negros Island Region, NCR, ang Davao, malalakas din, at saka SOC Sergeant. Ito naman malalakas sa volleyball dito, sa palarong pambansa. Yan ang mga schedule. Sa kabilang dako naman, nagbibigay po kami ng update sa labanan po ng football kahapon. Alam niyo ba na dinalo, panalo sa laban yung Caraa 9-0 Cabraa versus Mimaropa, ano? Nanalo sila yung Mimaropa. Now sa shot put, meron po tayong mga gold medalist galing po ng Region 3. At ang silver po sa shot put sa secondary boys ay galing po ng Western Visayas, aba? Naga Western Visayas nakakuha po ng silver sa shot put. At ang bronze medal ay nakuha naman ng National Capital Region. Kahapon nagsimula na ang wrestling at ito ay elimination pa lang at patuloy na inabangan niya ni Kate Adonde Glodove ng ating kasamahan muna po sa Bayuansri. Samantala, may mga record breaker tayo dito. Record breaker, national record breaker. Noong nakarang araw, javelin throw, ngayon naman, elementary boys, no? Record breaker ito sa swimming. 400 meter long course. Freestyle swimming niya. At nakakuha po ng record na na-break niya ang record ni Titus Rafael siya ng National Capital Region noong 2025 palarong pabansa sa Ilocos Norte.
6: Okay.
5: Ang record ni Titus Rafael ay 4 minutes and 31.28 seconds na natalo ito ng swimmer kahapon na si Charles Boneo ng Region 4A. Ang kanyang time ay 4 minutes and 30.63 seconds. Mga 1 second lang ang pagitan.
6: 1 second lang ang diferensya.
5: Mayroon pong swimming mamaya. Abangan natin kasi yung swimmer natin from Aklan na si Veronica Ebet, magkakaroon po siya ng event mamaya sa swimming sa 50 meter freestyle. Salantala, sa ating mga kababayan, sa araw na ito, tinitingnan dito yung mga medal contenders sa ngayon, ano? Based on the latest information, at babalikan natin mamayang konti at bibigyan natin yung medal tally para po sa mga kababayan. Medyo namumula na ngayon ang National Capital, ang National Capital Region. Sumunod dito ang Western Visayas at tayo ay nasa pang-apat na pwesto na ang NIR or Negros Island Region. So abangan mamaya alas 7:30 at papasok tayo para magbibigay ng karagdagang ulat bukod po sa larangan ng basketball at iba pang mga sports, ano? Ikuti natin ang buong palarong pabansa para ibigay sa iyo ang karagdagang mga ulat. So far, nakikita po kasi natin dito itong palarong pabansa na host po ng Agusan del Sur. Alam niyo ba, Kakipaiba Philippines, New Zealand Philippines, napaganda po na accommodation sa mga atleta dito.
6: Wow.
5: Lahat ng mga schools kung saan doon nakatira at nagsiserve yung visiting area ay naka-aircon lahat.
6: Wow.
5: Ibig sabihin nun, ang mga atleta natin dito,
6: kondisyon na kondisyon.
5: Natulog.
6: Oh.
5: Yung, yeah, preparado kasi alam nyo, 33 years na pinangarap ng Agusan del Sur na mag-host ng palaro. Ang tanong sa kabila, paano naman natin ginagay ang palaro? Kasi ang dungeon, lubak-lubak. Wala naman tayong mga space na laruhan dyan. Pero ang sabugot ng taga-Agusan, hindi naman nilalaro ang mga games gitna ng kalsada, kundi sa mga playing venues. Alam niyo, mga playing venues, napakaganda. Ha? Napakaganda ng mga playing venues dito. World-class facility ang inihanda ng Agusan del Sur. Let's give credit to them. Ang mas masaya pa dito, kung gabi, hindi boring ang life dito sa mga atleta.
6: Hindi boring.
5: Dahil pwede sila mag-ikot sa bakwasa ng prospect.
6: Mag-ingat, mag-ingat kayo diyan sa gabi, ha.
4: Okay, naputol. Naputol si Sir Aljan?
6: Oo, hangaton nga.
5: Palarong pambansa, mayroong mga events, ano? Na nangyayari every night. So, sa ating mga kapatid na mga himpilan, abangan natin ang karagdagang mga ulat mamaya sa ating namang palaro updates alas 7:30 ngayong umaga nationwide.
4: Sir Aljan?
5: So, yan muna ang bibigay. Go ahead.
4: Sir Aljan? Nasa ikatatlong pwesto yung ngayon ang Negros Island Region. May chance pa ba ito na aakyat?
5: Marami pa kasi mga events, ano?
6: Hanggang kailan pa ito matapos?
5: Yung finals natin ay gagawin Saturday.
6: Okay.
5: Saturday. It's gonna be May 30. That's gonna be the finals. And malalaman natin ang awarding on the 31st na, no? So siguro by Friday malalaman na natin ha, kung sino ang namumuno sa medal tally, at yan po ay patuloy natin inaabangan, inamatsagan mula dito sa K5 News FM News Bureau. Lalong-lalo na mga exciting na mga games. Dati mga kababayan sa Meropa. Sa football, very promising itong Meropa, no? Tingnan natin para mag-forward na itong Meropa on the next round, itong sa quarterfinals. So, pangalit po natin yan, mamaya, kasama si Kate Raymond Almodal, si K5 Karen Badilla, magbibigay ng ulat po sa baseball na softball sa larangan naman ng secondary elementary boys na basketball ng NIR, dalawang katalo na po habang lumalaban pa ating secondary ay yung girls natin sa basketball, lumalaban pa rin sa patuloy na palarong pabasa 2026. Sa mga nakaragdaga mga ulat on different sporting events, K-Fed News FM Philippines, dahil ang inyong team dito ay patuloy na nag-aabang, nagmamatsyag, para mauna po tayong magbigay sa inyo ng mga malalaking mga ulat. Abangan ang record breaker sa larangan ng swimming mamaya. Sino ba ito? Yan ay abangan sa Foro de los Pueblos sa ating pong palaro update.
6: Kumusta naman yung mga members of the coverage team natin dyan, Sir Eljan?
5: Actually, ang members of the coverage team natin dito, to be honest, kulang ng tulog kasi ang uwi namin dito every night alas 8 ng gabi. Pagdating natin dito, magkakaroon po ng preparation ng ating mga digital news, ano? At natutulog sila siguro mga bandang alas 10.
6: Halata-halata sa boses mo. Mag-ingatan mo yung boses mo, ha? Marami pang naghintay dito, ha? Mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat kayo dyan.
4: Sige.
6: Sir, mag-ingat kayo dyan, sir.
4: Sige, sige. Guay, sir, Aljan.
5: So, nag-iingat ang buong team natin dito. I would like to commend our team kasi alam mo, kulang talaga ng tulog ang halos lahat. Lalong-lalo na yung mga naka-assign sa Bayugan. Ang Bayugan kasi, it's 34 kilometers away. More than 34 kilometers away. Para dito sa amin sa Prosperidad, sa Agusan del Sur. Yung boses ko, halata-halata, no? Pero, kayang-kaya pa ito. Ano? So, yan po ang ating mga update kayo na may bibigay. Maulat sa buong K-5 News FM Philippines. Abaan ang karagdaga mga utot mamaya sa palaro update sa Foro de los Pueblos alas 7:30 ng umaga. Para dito sa K-5 News FM, Agusan del Sur, Palarong Pabansa 2026 News Bureau. Ako si K-5 Algen Castaño. Para sa ampyo na balita, serbisyo publiko at kasihan sa buong Pilipinas, K-5 News FM.
4: Maraming salamat sa ating Vice President for Operations, mga K-5, Sir Algen Castaño. Mula sa
2: balik ba naman diri sa ato singa pagpangalagad sa ato singa palatuntunan balitang K5 sa umaga. This was the update mga K5 sa ato sa ninga palarong pambansa dito sa bahin sa Agusan del Sur. Dulong sa ato sa ninga mga kaupdanan mga K5 sa coverage team. Mga suki na itong matag palamati balantayan pa rin mga update kita sa buong, no? Nagapangaluhan na sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa middle standing as of this broadcast time mga K5. Mga ganyang kwan ni Maasi-Asi. Nagwa na na, nagbulag na na sa ito ng Negros Occidental. Mga K5, ang Bacolod City. Kita na lang nabilin din sa lima ka region, no? Mga K5, ang Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Kag-Iloilo, mga K5. But still, nagapilit kay gapong kita number 1, number 2 ang dalaga na sa Western Visayas, sa Western Visayas Regional Athletic Association meet, mga K5. 50 minutos na kaligid sa attack ng alas 5 sa itong singapag palayag sa itong palatuntunan. Good morning sa kay GC Camirong. Aga pa nakatutok na ang heart mo, Sir Jovert. Uy, taway na. Malinong ng heart ko. Gaugtas ka lang isa kung may mga ulugtasan. Inday Arlene Uniada Basa sang Ivisan. Good morning. Thank you so much. Lilith Bacanto, Sir Jobs. Good morning sa mga taga K5 News FM. Sa tantanan ng mga taga radio sa radio station sang K5. Saan mang sulok ng mundo. Wow. Thank you so much, Inday Lilith, ha? Sa pag-upod sa aton sa ninga pag-pangalagad. Subong nga mga tinion, mga ka-K5 from Batia, Bukawi, Bulacan, mga ka-K5. Sa Pilaro, kahapon, si Police Major Yisril Punsala ng YC sa Pilaro Municipal Police Station, mga ka-K5, nakadakop sila na mapinagi sa ginatawag nga warrant of arrest sa ka-persona nga may violation sa kaso, nga Article 148 o kung ining Kaso nga wanted person mga ka-K5 sa aton sini nga makatapos sa kapulisan. Gipapanaog ining nasambit iyang warrant of arrest sa Municipal Trial Circuit Court sa Judicial Region sa Istansya Batadistan mga ka-K5 sa dalagdan nga Mayo 14, 2026. May kaso ini nga direct assault under Article 148 mga ka-K5 ining nasambit nga persona, no? May aras ang 36,000 nga ginikurmindan at 36,000 pesos nga ginarekomendar nga bail bond ang korte sa nasambit nga nadakpan kahapon diri sa may poblasyon Pilar Capiz mga ka-K5. Sa karon, ipadayon pa ang investigasyon, i-refer ini mga ka-K5 sa korte kung sa din siya ginpapanaugan sa gatawag na ito na warrant of arrest mga ka-K5. Kikaroon na panagapabilin sa bahin sang Pilar Municipal Police Station mga ka-K5. Good morning kay Daylisa Barrientos nga aga pa nagapamati diri sa aton sing pagpalayag sa aton sing palatuntunan sa balitang K5 sa umaga mga kasimanwa. Sa mga tagpalamati na to na karon ni malipat mga ka-K5 don pitok diri sa Banwa San Pilar sa Corsam Park alas 8:30 sang gabi mga ka-K5 with Stars Night kita subong gabi mga ka-K5 sa mga suki naton nga mga tagpalamati man malipat mga ka-K5 sa Domingo sa jahon naton kagahuro naton ang bilog nga Banwa San Pilar mga ka-K5 ang mayor nga dalanon diri sa poblasyon mga kasimanwa sa aton pagapatagyunon nga Battle of the Mini Sound mga ka-K5 lauman ang nagkalain-lain mga gaugong ang aton sining kalye mga ka-K5 sa 19 tanan kabilog nga mga sound system nga aton buyan sa nasambit iya nga the Battle of the Mini Sound mga ka-K5 balantayan ini para sa aton sing matagpalamati in relationship amo ni kabahin sa augmentation kag kalingawan nga ginatugyan sa K5 News FM sa kapistahan sa aton sining nga tagbuan festival ang Battle of the Mini Sound sa K5 News FM diri sa Banwa San Pilar mga K5 ani pa magkatakata diri sa kanginan no pero may newscast na nga nagahulat sa aton sa sining nga mga tinakna mga K5 pasalamatan nato aton mga sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas with K5 Juby Cober sa ato sing mga patrol reporters with K5 Rodney Dabandalanon and K5 Peter Juarez libot sa aton sining mga lugar kag monitor sang peace and order mga ka K5 at the same time ato sining sister station sa bahin sa 89.7 FM Spirit Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan mga ka K5. Standby na sa newscast. Kaya idulong sa inyo sa K5 News FM, mga kaben. Opo na akong technical partner. Dari sa aton sininga pagpangalagad, sa aton sininga palatuntunan with ka K5 Moon Moon Villa. Napasalamatan ko once again ang tanan nga nagpartisipar sa first K5 Mobile Legend Tournament kahapon nga dlaw nga nangin madinalagon mga ka-K5. Sa pagpapulong sa aton pinalanga nga Mayor, Mayor Arnold Alba, pero sa amon sininga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangon. Mga kasimanwa, inyo kubos nga lagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
7: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. K5 News FM.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats, mga buti ka! D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
11: Kasakit ang tiyan!
12: Max 4 Biotic!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
12: Max 4 Biotic!
11: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
12: Para healthy ang tiyan!
11: Mag-klinika!
12: Spore Biotics!
11: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagat! Magao Clinica Sport Biotics.
13: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
14: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ogali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Gusto ko na.
21: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko.

0: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
1: Klinika Diofresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
11: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
10: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
11: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
5: NK313 VIP.
11: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinan-an. Gani, wala ka man sa sakit sang ulo.

0: Ether Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: Ether Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ether Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika 4Biotics. 4Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: 4Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: 4Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Ang ginamit na git sa akong nga mata.
5: DTX 500! Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa

0: sana nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
2: DTX 500. DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may
3: D3.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
15: Live News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
14: Ka-K5 sa ato na nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga panyempo.
15: K5 Bantay Panahon.
14: Southwesterly wind flow kag trough sang tropical depression nagaapekto sa Pilipinas. Headlines kita ka K5 para sa aton yung top story of the day.
15: K5 top story.
14: New record low satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagnubo kag nalagbong sa 15 sa tung Marso subong atuig suno sa SWS. Headlines ka K5 sa mga balita sa probinsya sang Capiz. Kahulog buwan kag wala pagintindihan ay ginalantaw nga rason sa natabo nga pagpanglutang sa banwa sang maayon.
16: Hubog nga lalaki na disgrasya sa ginamaneho nga motorsiklo.
14: Suspek nga nagbuno sa Iabayaw sa Bayot Drive, ginpanginwala ang insidente.
16: 236 nga kaso na record sa Ras City PNP.
14: Bawat barangay makikinabang program, isa kadako nga bulig para sa mga pumuluyo sunod sa liga ng mga barangay.
16: Pagpili sa mga benepisyaryo sa bawat barangay makikinabang program, kinahanglan nga salaon sang maayo suno sa o konsuno kay Liga ng mga Barangay President Roldan.
14: Presyo sang gatong liwat nga nagsaka.
16: Pagsaka sa presyo sang gatong, padayon nga nagapabugat sa mga motorista, mga dispatcher, apektado man.
14: Balita ka K5 sa Western Visayas.
15: Balitang Regional.
14: Tatlo ka mag-utod nga responsable sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Aklan. Arestado sang kapulisan.
16: Samtang sa Antique naman, sampaw-sampaw nga kaso ginfile sa suspect nga nagbuno kag nagresulta sa kamatayon na kagisara ka lalaki kag pilason ang darwa sa Sibalom.
14: Samtang sa Iloilo ka K5, suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga tigulang, isa pa lamang kasimana nga nakaguha sa presuhan. Pag-headlines ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Ombudsman, NBI, AMLC magatestigo sa impeachment trial. Batok kay Vice President Sara Duterte.
16: NBI formal na nga ginhingyo sa PNP ang kanselasyon sang lisensya sa mga pusil ni Bato.
14: Kag Senate Minority Bloc nag-walk out matapos gin pamatukan ang motion nga tugutan ng online voting sang senador sa mga sesyon. Kag headlines ka K5 sa mga balita nga raga kay nabos sa luwas sang Pilipinas.
15: Balita International.
14: Mga Pilipino sa Ukraine luwas kag accounted kasunod sa panibag-o nga pag-atake sang pungsod Russia.
16: Samtang US military naglunsar sang panibag-o nga pag-atake sa southern Iran sa tunga sang ceasefire.
14: Samtang missile sang Taiwan mahimo maglabot sa Beijing. Kag headlines ka K5 sa patag sang negosyo.
15: Balitang negosyo.
14: T DOF kag BIR naglunsyar sang taxpayer portal para sa mga dako nga negosyo.
16: Samtang headlines kita mga ka-K5 sa balita sa patag sang hinampang.
15: Balita sports headlines.
16: Duha ka kapisnon na nakakuha sang gold medal para sa OSA Palarong Pambansa 2026.
14: Kagkay 5 headlines kita sa pataag sang entertainment.
15: Balitang entertainment. Balitang
14: entertainment. Anak ni Dennis Trillo nakaluwas matapos maulamit sa car accident. Kagkay 5 ang mga panawagan kag pahibalo.
15: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
14: Maayong aga Pilipinas. Mayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
15: DTX 500 Morning Newscast.
14: Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules, sa petsa 27 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ka K5 sa countdown, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
16: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
14: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka K5, inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
16: Pinagi man sa 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar, kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan.
14: K5, direkta kita sa aton ginpanglinyada ang mga balita. Hindi nga balita ka K5, buhilog ang yanadulong sa inyo sang kanwan sa Klinika GTX 500. Mayara ini ka K5 sa Ampalaya Leaves with the sugar cane extract nga sarang batuan ang mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan. Gani ka K5 agad mapabilin nga healthy living ang mag-take sa GTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinli Tabok sa PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
15: DTX 500 Morning Newscast.
14: Direkta kita ka K5 sa ato ng dalagan sang panyempo.
15: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
14: Ginanonsyo ka K5 sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA nga ang southwesterly wind flow ang nag-aapekto sa Palawan kag western section sang Mindanao, samtang ang trough naman sang tropical depression o kon TD ang nag-aapekto naman sa ibang bahin sang Mindanao. Ang tropical depression ka K5 yara sa kalayoon nga 1230 kilometros na sidlangan sang naaminhan na sidlangan sang Mindanao. Nagahulag naman ini. O kon dala sini ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 70 kilometros per ora. Kag K5 ang adlaw nagbutla alas 5:20 sa isubong aga kag magatunod naman alas 6:20 karon sa gabi.
15: K5 Bantay Panahon.
14: K5 Bantay Panahon. Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga panyempo. Direkta kita ka K5 para sa aton nga top story of the day.
15: K5 top story. K5 top story.
14: Nagnubo pa ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sending sa pinakauling survey sa Social Weather Station sa CONSWS. Sa ginpagwa kay K5 nga Social Weather Report, nagagwa garagrobo sa poor. Ukon negative 15 ang net satisfaction rating ni PBBM sa tung Marso subong nga tuig, gikan sa anay negative 3 sa tung Nobyembre sang nakaligad nga tuig. Base sa survey ka K5, 33% lamang sa adult Filipinos ang nagpahayag na satisfied sila sa performance ng Pangulo, samtang 49% ang dissatisfied at 68% naman ang undecided. Suno sa SWS, inina ang new personal record law o kon pinakamanubo ng record ni Marcos matapos malampuwasan ang anay lowest rating sini na negative 12 sa tung Marso sang nakaligad nga tuig. Pinakadako ang pagnubo sa Mindanao nga rapagkit sang bad, negative 14 rating, samtang negative 31 naman sa Metro Manila. Sa tung Marso sa buong tuig, pinakamataas ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa Balance Luzon nga may neutral nga positive 2. Ginsundan sa Visayas nga may poor nga negative 15. Metro Manila nga may bad kag negative 31. Kag Mindanao naman nga may bad man nga negative 40. Kung ikumpara sa tuwang Nobyembre sa nakaligad nga tuig ka K5, nagnubo ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa tanan nga lugar. Nagnubo ini sa 11 puntos sa linya sa moderate nga positive 13 sa Balance Luzon. 17 puntos nagikan naman sa neutral nga positive 2 sa Visayas. 14 puntos halin sa poor nga negative 17 sa Metro Manila. 11 puntos naman gikan sa poor nga negative 29 sa Mindanao.
17: K5 top story.
14: K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 para sa aton nga mga balita sa probinsya sang Capiz.
17: Balitang lokal.
14: Tuman nga kahulugbon kag wala pagintindihan ay ang pila ka mga rason nga ginalantaw sang kapolisan sa pagpanglutang sa sitio anang Barangay West Villa Flores maayon Capiz. Sa interview sa K5 News FM Roske Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa May Municipal Police Station, iagin payag na tabong insidente pasado alas 10 sang gabi Mayo 24, subong at tuig. Ginkilalang biktima kay Rachel Ching, samtang ang suspect ang ginkilala kay Noel Miranda. Doon sa yara sa lighal ng edad kang mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod rin samtang nagapauli ang biktima, kaupod ang iyang banak ang housemaid. Halin sa tindahan, sa ilang makita ng suspect nga nagahigda sa duta. Natalupang danman si Nika K5 nga may nagabukol sa hawak sang suspect kag ginapatihan nga isa ka armas luthang kun sa dinhi agintunguan nga kuhaon kuntani apang nabatyagan ini sang suspect kag diri na sila naginagaway. Naigo sa nawala nga paa ang biktima nga gilayon gindala sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naibaluan kay K5 nga nagatrabaho ang suspect sa pamilya sang biktima. Sa ground, ginahulat na lamang sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa suspect nga sa karon nagkahunong na sa karsel sang maayon PNP para man sa nagkaigo nga disposition.
16: Sa piyak nga bahin, pila sa ulo, kagkag kalain-lain nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka driver sang motorsiklo matapos nga aksidente sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. Ginkilala ang driver ka alias Maki, 36 anyos, sa kag-residente sang barangay Punta Tabok, sining syudad. Sa investigasyon sang Ross City PNP, ginapayag samtang ginasubay siniang dalan, ginapayag na nadulaan inisang kontrol sa pagmaneho kabangdanan sang iyang pagkatumba. Naibaluan nga yara sa impluensya sa makahulubong ng ilimnon ang nasambit nga persona. Gilayon nga ginpadangas sa ospital ang driver para sa nagkakaigo nga pagbulong.
14: Samtang hugot man nga ginpanginwala sa ginatudlod suspect ang natabo kapag pangbuno sa Iyabayaw sa Bayot Drive, Rojas City, kapon sa nga Mayo 26. Ginkilala ang biktima kay alias Efren, yara sa legal nga edad, samtang ginatudlod suspect ang ginkilala kay alias Ninio. 28 anyo sa Pintor, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa exclusive nga interview sa K5 News FM Rojas kay alias Ninio, iyakin payaga antes na tawang residente, nagkasinabtanay sila sa iyang magulang nga babayi. Kagin pahog pa ini nga piangon kung sa diin diri na nagsugod nga mag-intra ang iyang nga bayawa. Sunod diri, ginpulihan ini sang iya utod kagbayawa, tubtob nga nagresulta sa pagkapila sang biktima. Apang ka K5 ginklaro ni alias Ninio nga hindi siyang nagbuno sa iya bayawa sa baylo nga nakibot na lamang ini nga mayara na sang pilas ang biktima nga gilayon man gidala sa ospital. Agod hatagan ni sang nagakaigo nga pagbulong. May baluan kay K5 nga nabuna ng biktima gamit ang gunting. Sa karong ginulat sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kon magapasaka sa nagakaigo nga kaso batok sa ginatudlo nga sospek.
16: Sa piyak nga bahin na kabalhag sang 226 nga kaso ang rasing PNP sa mugod ng Enero, Tugtob, Abril, subong nga tuig. Sa nasambit nga numero, kinsidiri ang napagkit sa crimes against person, kunsa din isadiri ang sa homicide, physical injury 12, ka-grape nga may duha. Pagabot sa crimes against property, may kabugusan din nga 41 nga kaso, kunsa din may 18 nga napagkit sa robbery, qualified theft nga may 5, ka-18 naman sa theft. Other non-index crimes nga may kabugusan 28 nga kaso, acts of lasciviousness, 4, adultery, direct assault, coercion, trespass to dwelling, resistance and disobedient, illegal detention, kag unjust vexation, nga may tig-isa, samtang ang alarm and scandal, malicious mischief, kag trespassing nga may tig-duha, grave threat, 3, kag may tig-apat naman nga record sa ang kaso nga acts of lasciviousness, istapa, kag threat. May yara naman sa 17 ka record ang frustrated kag attempted. Kunsa din may tig-isa ang attempted robbery, parricide, kag frustrated murder. Tigduha naman ang attempted homicide, kag frustrated homicide. Samtang yara naman sa 145 ang napagkit sa traffic incident. Kunsa din may mataas diri ang damage to property nga may 100. Physical injury nga may 42. Kag 3 naman ang sa homicide. Sa nasambit nga numero, wala pa diri nadala ang mga insidente nga wala ginma pa record sa kapulisan. Padayo naman ang pagpasangkad sa kapulisan sa ilang police visibility, checkpoint operations kag kampanya kontra kriminalidad, hagod nga mapadayo ng pagnubo sa mga insidente sa komunidad.
14: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, isa kadako nga bulig para sa mga pumuluyo ang bawat barangay makikinabang program sa gobyerno sa Rojas City Liga ng mga barangay president. Sa pagpakigangot kay K5 sa K5 News FM Rojas kay Roberto Ros Roldan, ang Rojas City Liga ng mga barangay president iyagin pahayag nga ang 200,000 pesos ang nasambit nga balor nga magakadto sa duha ka bahin sa diin. Ang isa kagatos kalibo nga talana para sa community projects and safety, kag ang dugang nga isa kagatos kalibo naman ang natalana sa educational assistance upon finisher programa. Sino kay Roldan kay K5 ang makabenepisyo sa educational assistance ang yara lamang sa 5 ka mga kolehiyo kag napamatud-an nga kulabos gi sa pag-eskwela sa diin nga mahibo nga makabaton sang tig 20,000 pesos sa kada isa. Para naman sa community projects, mahimo nga magbakal ang barangay sang patrol vehicle, printer, computer kag solar street lamp. Sa subong wala pa sang kumpirmasyon kung saan umabot ang nasambit nga subsidiya. Apang nagaplano ini nga magapatawag sang pagsinapol kaupod ang mga punong barangay sa syudad, agud maplastar ang guidelines sa pagpili sang estudyante nga makabinipisyo.
16: Sa kaangot nga balita, kinahanglan nga salaon sang maayo ang pagpili sa mga estudyante nga kolehiyo nga mahimo makabenepisyo sa educational assistance nga kabahin sang bawat barangay makikinabang program sang gobyerno. Sa interview sang K5 News sa Rojas kay Roberto Ros Roldan, Rojas City Liga ng mga barangay president, iyagin payag nga ginaplastar na niya ang o kon nga ginaantisipar na niya nga may magluntad na naman nga espekulasyon may kaangtanan sa nasambit nga programa. Sino kay Roldan, kinahanglan gid ang nasambit nga tikang agud nga malikawan ang indi pag-intindihanay Kaya spekulasyon sang palapit-lapit sa luwag. Bayag niya magapatawag siya sang pagsinapol upod ang mga punong barangay sa Rojas City. Ayon nga masigurado gid nga ang mahatagan sang among benepisyo ha mga estudyante nga nagakadapat kag napamatud-an nga kulabos sa kabuhi. Gin pasiguro naman sang natungdan nga hindi lang sila nga mga opisyal sang barangay ang mapili kundi makigangot man din sila sa iban pa nga mga natungdan nga ahensya.
14: Sa pihak nga bahin ka K5, sa opisyal o kunliwat naman nga nagsaka ang presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas kahapon nga adlaw sang Martes, Mayo 26. Sa opisyal nga abiso, nagdangat sa piso punto 60 centavos ang ginsaka sa presyo sang kada litro sang gasolina. Piso punto 45 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Kag piso punto 96 centavos naman sa kada litro sang kurudo. Bangon sini ka K5, naghahampang na sa 79 pesos punto 9 centavos o kung 90 centavos. Dobdob 97 pesos punto 30 centavos ang presyo sang kada litro sang gasolina sa nagapangunang mga gasolinahan sa syudad sang Rojas. Samtang 79 pesos naman punto 20 centavos, dobdob 91 pesos punto 30 centavos naman ang presyo sa kada litro sang kurudo. Naibaluan ka K5 nga tubtob subong, hindi pa estable ang supply sang gatwang sa pungsod. Bangod maan sa nagapadayon nga crisis sa Middle East, isa ini sa mga ginatudlo nga rason sa masaming nga pagsaka sang presyo sang gatong.
16: Samtang sa pihak nga bahin, padayon nga nagapabugat sa mga motorista ang panibag-o na naman nga pagsakas ang presyo sa gatong epektibo kahapon nga adlaw. Tuno kay sa gani, 72 anyos nga jeepney driver nga nagabiyahe sa ruta nga Hamindan Rojas vice versa, aros hindi na makasurang ang ilang akita agud nga masuportaran ang kinahanglanon sang pamilya. Dugang pa sinibangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Naganubo ang ilaadlaw-adlaw nga kita kag o nagakabudlay na sila sa pagbudget sang kwarta para sa pagkaon sa iba't pang kinahanglanon sa sulod sang panimalay. Samtang, sunod naman kay Jonathan, 46 anyos nga driver sang van nga nagabiyahe Rojas City, Iloilo City, vice versa, nakugid ang epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong sa ila pagpangabuhi. Payag sini nga halos doble ang nadula sa iyang kita kung ipaanggid sa wala pa nagsaka ang presyo sang gatong. Apektado man ang mga dispatcher sa sini nga sitwasyon. Sunod kay Tuto, isa ka dispatcher sang van sa Rojas City, kulang na ganyang ila pang bakal sang bugas kag sudan, bangod nag-apekto man ang ilang akita o kung bangod nga nag-apekto man sa ilang kita ang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Nagapanawagan man ini sa gobyerno nga tani buligan man sila sa tungasang nagataas nga balaklon kagalastusan sa adlaw-adlaw. Sunod naman kay Bebot, 65 anyos, isa ka tricycle driver sa Rojas City. Higad ang ilang akita apang nagapadayon gihapon sila sa pagbiyahe agod may madala sa ila pamilya.
17: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
14: Kakay Fabi nyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas.
17: Balitang Regional.
14: Una kita sa Kalibo, tatlo ka mag-utod nga responsable sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Aklan. Arestado sang kapulisan. May kaungdan sa detalye si K5, Leonard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
17: K5 News FM Live Report.
18: Yara na sa kustodiya sang Altabas PNP ang tatlo ka mga mag-utonde matapos nga maaresto sa ginpatigay nga hot pursuit operation sang mga otoridad. Ginkilala ang mga ini nga Sandaya Panercio Igose, Teddy Igose, kag Rafi Igos ngalun sa residente sa Nasambit nga Banwa. Ang tatlo ka mga suspitsado ang ginatudlong responsable sa pagpatay kay Randy Padasase sa tong nagligad na law sang Domingo matapos nila ini nga ginambangan man kagina hatok-hatok sa nga pagbuno. Suno sa Altabas PNP, base sa resulta sang autopsy examination sa lawas ang biktima, nagangko nini sa nga 20 tanan ka mga lastro sa iyang nakilinlaing nga parte sang iya lawas gintunaan sang iyang kamatayon. Isa sa maginalantaw nga motibo sa krimen among dati nga bagina sa tunga ni Teddy Cagrandi nga nagugate sa tong Hulyo matapos naging sakit sang biktimang sospek kagintambakan pa sang balase. Sa karone, nakatalana na nga pagkapasakaan sang kaso nga murder ang tatlo ka mga mag-utod. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko, ang galingawan sa kalibo. K5 News FM.
16: Halin sa Aklane, padulong kita sa Maya Antique. Sampaw-sampaw nga kaso gin-file sa suspect nga nagbuno kag nagresulta sa kamatayon kag isa ra kalalaki kag pilason ang darwa sa Sibalom. May kaundan sang balita si ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
19: K5 News FM Live Report.
20: Gin-inquest rin sa kaso nga darwa ka frustrated homicide kag sang ka homicide na katubangan ni alias Carl ang ginatudo suspect sa pagbuno patay kay Smith Lee Madero kang Mayo 23, 2026 sa District 4 Sibalom Antique. Sa interview kay Police Captain Jolly Canindo, ang OIC kang Sibalom MPS, ang naging pahayag nga tatlo ang complainant kang kaso nga ginalakipan kang pamilya kabiktima kag darwa ka mga pilasan sa diin ginahulat kang police ang resolusyon kang prosecutor kung ipasaka ang kaso sa korte. Ginpahayag pa kang natungdan nga wara naman nakapangalima sa krimen ang libayan kang sospek na si RJ apang nagbulig lang dyan sa sumbaganay base sa andang pagpakigangat sa mga embolbado kag wara man ti witness nga makatudlo nga isaratana sa nagbuno sa biktima. Wara naman ti may na-recover ang Sibalom MPS nga mataram nga bagay nga gingamit sa krimen. Dugang pa nga may pila sa idalam kang anang baba si RJ matapos nga nasumbagan sa rambol. Sa talaga, ginahilat pa kang Sibalom MPS kung may mga pahayag pa nga makagwa kag makahambal sa kung ano ang natabo sa insidente. Balita Regional Halin Ridja sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
14: Sa piyak kabahin ka K5 suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga tigulang, isa pa lang kasi managarakagwa sa presuhan. May kaundan sa detalye si ka K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM Iloilo.
19: K5 News FM Live Report.
21: Isa pa lang kasimana nga nakagwa sa presuhan, apang liwat naman nga may ginlapas nga kasuguan, apang malala pa may ginpatay nga isa ka makaluluoy kag wala sang bato nga tigulang sa distrito sang Lapas.
22: Napreso bangod sa illegal gambling si Jerry Pablo Lima, 34 anyos ang Pebrero tuig 2026, kag sang tinalikdan gid lamang nga semana nakagwa sa presuhan. Sa baylo nga magbag-o, malala pa nga kaso ang iya ginkumiter matapos ginkuga, ginlasak, ginyudyud tubtob na patay ang 89 anyos nga si Virginia Halsido sa sulod sang ilabalay sa Ledesco Village nga sakop na sang Barangay Tabuk Suba, Lapas, Iloilo City sang Mayo 24. Si Lima ang anay nagabulig-bulig sa tiyon sang pananom kag pag-harvest sa duta sang biktima sa Gihaman, Leganes sa diin naga-serving a caretaker ang ginikanan sang iya ex-living partner. Nakapaninlo manini kag anay ginasugo-sugo sang tigulang sa ilabalay sa Lapas apang sang nagligad nga 2025 pa ang ulihi nga pagpadulong sang sospek sa balay sang biktima. Humalin sang nagpadulong sa Saudi Arabia agud magtrabaho bilang OFW ang iya anay living partner, nagbag-o ang iya batasan. Nagapamahog pa ini sa iya mga bata nga pamatyon sila kun hindi magpadala sang kwarta halin sa abroad ang iya living partner sadto. Sandig pa sa ex-living partner, ginaaligar nga nakapangawat man ini sadto sa ginobrahan sang dako nga kantidad nga gingasto lamang sa luho sang kirida. Base sa anay karelasyon sang sospek, duha ka mga circumstance ang gratanaw sini nga hibubunot ni Lima sa tigulang nga amo ang pagpaguba sang iya nga balay, amo ma ang hindi pagpautang sa iya.
21: Panawagan naman sang mga himatas sang biktima nga mag-surrender na ang sospek sa mga kapulisan. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si ka K5 Kim Montaño Caduyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang Regional, DTX 500 Morning Newscast.

0: Gagay pa binyo na batian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ining mga balita kay K5 Buylog nga ginadulong sa inyo sa Kaluwan sa Klinika Ditex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5 bangod sa Ditex Coffee Mix na kakape ka na na ka-detox ka pa.
1: Kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
0: Ni ka K5 tanan ang babakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Magatestigo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio ang mga nauna nang resource person sa Kamara sino kay Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon. Kalakip diri sino pa kay Ridon ang Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission, National Bureau of Investigation kag ang Anti-Money Laundering Council. Wala pa madesisyonan kay K5 sunod sa opisyal kung igasalang ang Bureau of Internal Revenue kung BIR. Kumpiyansa naman si Ridon nga ma-convict ang Vice Presidente kag ila mapamatud-an ang hindi mapaathag nga manggad sini. Magkapabakod pagid sa ila ang mga ebidensya kung representar ang BIR. Magluwas naman sa mga abogado ka K5. Nagakonsulta na ang ilahanay sa mga financial experts, auditors, kagiban pa agod mabusisi ang mga dokumento. Naibaluan nga una nang naging pahayag sa pila ka mga senador nga maghasugod ang impeachment trial sa maabot nga bulan sang Hulyo.
1: Sa piyakabahin formal na nga ginhingyo sa National Bureau of Investigation upon NBI sa Philippine National Police ang gilayong ipagkanselar sang firearms license ni Senador Bato de la Rosa. Sandig sa sulat sang NBI nga ginpirmahan ni NBI Director Melvin Matibag para kay PNP Chief General Jose Nartatis Jr. Ginhingyo man sini ang mando nga pagsungka sang senador sang iya 118 ka rehistrado nga pusil sa sulod sang 48 ka oras humarin sa pagbaton sang abiso. Naibaluan nga kalakip sa mga ini ang matagas nga sa isang armas kaangay sa mga semi-automatic kag select fire rifle, Uzi submachine gun variant, high-powered 338 caliber rifle, battlefield grade shotgun kag handgun. Ginapahayag sang NBI nga mahimo mabutang sa katalagman ang mga law enforcement officer nga pagaserbe sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court samtang nagapabilin nga legal nga hawid ni De La Rosa ang mga nasambit nga armas.
0: Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balitang national, nag-walkout ang mga mamalidha sa dalom sang Senate Minority Bloc matapos sugot nga ginpamatukan nga talaghayon sa plenaryo ang motion nga tugutan ang isa ka senador nga makaboto online sa mga sesyon o kung anuman nga special nga proceedings kapon sang Martes Mayo 26. Nagugat ang pagpamatok sang minorya sang ginfile ang hagna nga amyandahan ang rules sang Senado nga tuyo kung tani nga pahanugutan sa remote participation kag electronic voting para sa mga senador nga wala sa mismo nga pasilidad ang Senado.
2: Balitang National. Balitang National. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatihan ang mga balita sa Pugsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa luwas sang pungsod.
2: Balita International. International.
0: Gin-report sa imbada sang Pilipinas sa Warsaw nga luwas kag-accounted ang tanan ng mga Pilipino sa Ukraine. Kasunod sa panibago nga missile kag drone strike sang Russia sa Kyiv nga nagguta sa gapat kakabuhi kagin kapila sang masukon menos sa kagatos ka individual. Sumugod kay K5 sang tinalikdan nga weekend padayon nga ginabantayan sang imbahada ang kahimtangan sang maggagmay nga komunidad sa mga Pilipino nga yara karon sa Kyiv kag sa iban pang siyudad sang Ukraine. Una sini naglunsyar ang Russia sang asud-asud nga pag-atake sa dong Sabado sang gabi gamit ang mga drone kag hypersonic orange-sink intermediate range ballistic missile. Kasaliin ginwasak sa mga ini ang dinosina nga kabalayan, eskwilahan, balaligyaan kag isa ka mga ukon isa ka museo sa nasambit nga lugar. Ginkumpirmar naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga wala nabalabagan isang ilang nga air defense ang tanan nga mga ballistic missile nga ang kadamaan ginhungod nga ginponteriya sa sentro sang syudad. Suno naman sa Russian Defense Ministry ang among pag-atake ang balo sa pagpangbomba sa Ukraine sa mga sibilyan nga pasilidad sa sulod sang Russia. Isa ka legasyon nga hugot naman nga ginpanginwala sa bahin sang Ukraine.
1: Sa pihak nga bahin ng Lunsar, ang militar sang Estados Unidos sang Amerika sa mga bagong pag-atake sa nabagatnan nga bahin sang Iran. Target sa mga strike ang mga Iranian missile site kag mga barutong nga tuyo magpalastara sang mga mines sa dagat. Ginpayag sang US Central Command kon CENTCOM kag ginapatigay ng mga pag-atake bilang depensa sa kaugalingon kag agud proteksyonan ang ilang mga soldado batok sa mga pamahaw gikan sa pwersa sang Iran. Sunod kay Captain Tim Hawkins, nagpamaba sang Central Command padayon nga ginadepensahan sang militar sang US ang ilang nga mga tinawo samtang ginapabilin ang kalinong sa tunga sangga naga-exister nga ceasefire. Sa subong wala pa sang opisyal nga sabat ang gobyerno sang Iran hangot sa nasambit nga insidente. E di pagyapon matahag kung ano ang manging epekto siniya sa present peace agreement sang duha ka mga pungsod. Sa weekend, ginpabutsyag ni US President Donald Trump nga malapit na nga maglabot ang isa kasugtanan na hapang sa kulihi ginpahayag sini nga ginmaduan niya ang mga negosyator nga hindi pagdalion ang proseso.
2: Balita International.
0: Kag K5 inyo nabataan ang mga balita sa liwas ang pungsod. Kag K5 direkta kita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo.
0: Ginlunsyar kag K5 sang Department of Finance kung Department of Finance kag Bureau of Internal Revenue ang bagong taxpayer portal o kung TP portal para sa mga taxpayer sa ilalom sang Large Taxpayer Service sa Quezon City. Ang bagong portal nagatinguha nga himuon nga mas madasig kag mas organisado mga pagdumala sang tax records kag mga transaksyon paagi sa isa lamang ka digital platform. Paagi sa ni ka K5 mahimo na nga makita sa mga naggagamit ilang mga registration details, tax returns, tax payments, account ledgers, kagiban pang system reminders. Sino naman kay Finance Secretary Frederick Digo, dako ang mabulig sang TP portal, agod mabuhinan ang komplikado nga proseso kag mapadasig ang serbisyo nga ginahatag sang gobyerno sa mga taxpayers. Ginpabutyag man ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga kabahin ini sang padayon nga digital transformation kag modernization efforts sang ahensya sa idalom sang programa nga BIR.
2: Balitang negosyo.
1: Sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita sports.
1: Nagdala sang kadungganan sa Capiz kag Western Visayas ang duha ka Capiznon athletes matapos nga nagdaog sang gold medal sa nagapadayon nga palarong pampan sa 2026 sa Agusan del Sur. Naangko ni Jemuel M. Edanyo, isa ka first time palaro player kag residente sang Dao Capiz, ang bulawan nga medalya sa Visually Impaired Boys Shotput F11 para games event. Ginpakita ni Edanyo ang dako nga determinasyon kag abilidad sa athletics competition para sa visually impaired athletes nga naghatag sang dungog sa probinsya kag Western Visayas. Samtang nakuha man sang 12 anyos nga si Marton Andre Dumulong sang Capiz ang gold medal sa 200 meter dash sang elementary boys kategorya. Padayon nga ginapakita sa mga Capiznon athletes ang ilang kusog kag abilidad sa nagkalain-lain nga kompetisyon sa palarong pambansa 2026.
0: K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Anak ni Dennis Trillo na kaluwas matapos maulamin sa car accident. May countdown sa detalye si K5 at Maria Rochelle Di Anon, Hebron.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nagpasalamat ang actor nga si Dennis Trillo sa Diyos matapos makaluwas ang iya subang anak na si Kalex sa isa ka-aksidente sa tugtinalik din nga adlaw sa Lunes, Mayo 25. Sa isa ka-Facebook post, gindilit sa actor apang liwat yung ginpakigbahin sa pila ka netizens. Ginpakigbahin ni Trillo nga nakatulog sa pagmaneho ang iya 18 anyos ka anak samtang isahanon nga nagabiyahe at nalasingko sa kaganon. Pagod sa makusog nga impact, nawasa kag nagkulob ang salakyan sini. Sa piyak sini, wala naman sa iban nga salakyan o kung individual ang naulamid sa insidente. Nahibaluan nga si Kalex ang anak ni Dennis Trillo sa anay beauty queen actress nga si Carlene Aguilar. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Hebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
0: Ka-K5 inyo na batihan ang balita sa patang. Sang Entertainment. Direkta kita ka-K5 sa mga panawagan kang pahibalo.
2: Pahibalo. Ara mismo. Pahibalo. Ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ara mismo. Pahibalo. Ara mismo.
0: Ginapahibalo nga mayara sang pagahiwaton nga power interruption sa mabot nga Mayo 28. Buwas nga adlaw Huwebes, alas 8 sang agatubtob, alas 4:30 sang hapon. Ang Kapelco magapatigayon sang line clearing kag maintenance maintenance operation kasi di na mga lugar nga apektado ang sitio Dako, Gamay, Barangay Linampungan, Banwa, sang Pontevedra. Pagabot sa Mayo 29, Biyernes ng adlaw, sumugod naman alas 8 sang aga, tugtob alas 4:30 sang hapon, magapatigayon man sa gihapon sang line clearing kag maintenance operation. Ang Kapelco, kasi di na mga lugar nga apektado ang sitio Pinahugan, Pinuhagan, Barangay Tinkupon Panitan, Sityo Pungsod, Barangay Tinigban Panitan. Galayon man nga ibalik ang kuryente sa tiyon nga matapos ang ulobrahon. Oras ka K5 sa K5 News of Philippines, alas 6:52 na sa aga. Ka K5 inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9, nalilisuan sa inyong mga radyo. So buman nabatian kag nalantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuana ay sa Banwa sang Pilar kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Ka K5, madamugid nga salamat sa aton nga mga solid supporters nga nagpamati sa subong aga sa aton nga mga K5 dira sa TATC sa Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Kasubo Calzado, Sir Seroya Bella, good morning. Sir Richie Pinalba, Sir, good morning.
1: Subong man kay Cap Maaw Roldan sa midsection sa Chidora Arcelas Trade Center. Cap Maaw, good morning.
0: Ka-K5 inyo nabatihan ang pagkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong ang Miyerkules, petsa 27 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ka-K5 sa ngala na gidlamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa atong sining partner sa technical side, kaupod si ka-K5 Jove Cobera. Sa amon sining news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Sa amon ka station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Beronto.
0: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka-K5 sa Gadapusan, kami ang inyong nga mga tagbalita.
1: Ka-K5, Rodney Dabandalanon.
0: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Kaya sa mga benefits.
3: Gusto ko D3 Bio K. Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Walang ginapatulog pa ko sa D3 Bio. Ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
2: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
0: D3 Bio.
2: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iyang nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
4: O di na makita? Especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic life, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic life. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Mismo ang imo D3 Bio. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo. No?
2: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
5: Wow.
2: Sang virgin coconut.
5: Wow. Grabe. Kaya ako diabetic ko, baka ko.
4: Siyempre. Kay pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3 Bio.
5: Yes.
4: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
2: Ay, kanami.
4: Intelligent quotient.
5: Kinala na sa mga tagiya sa kumpanya.
4: And your emotional quotient.
5: Ay, pinapatan.
4: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketones sa D3 Bio ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones, Sir Boy.
2: Yes. So mas kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
3: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3 Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
6: Amo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sang bata nga kwan nga nagabreastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
4: Iba gid ya ang mga nakagi.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: So ang nanamihan ko, Sir Boy, sa ginatuwag D3 Bio, gintun ani sa Israel ha. Ang D3 Bio hindi lang makapatay sa ginatuwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede niya man patyon, Sir GP, ang parasite nga naga-star sa aton nga buhok.
2: Ay, pati kuto. Hamlet.
6: Sa mga nanay lang nga nagaugtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede na ito na siya mapusa ang D3 Bio. I-apply, i-massage lang sa buhok.
2: Sa buhok.
6: And then putso na ito sa tuwalya ang ulo sa bata. After

0: kabutangan ang inyong mga punggol. Makabulig ang litribayo. Mon was topical oil. No, iba news mo da. Nami ya sir boy, bilog nga gabi ni mo yun. May acne ka.
1: Kakas.
0: Oh, mabulig ka.
2: Litribayo. Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang litribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: Litribayo. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Litribayo. Health News. Litribayo. With visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapapag baskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
3: DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level, mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan naginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sulod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
3: Extend! Supplement for men!
14: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500!
15: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500!
13: Mapakal sa mga butika.
3: Eye Care Gold! Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold! Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde kag yapon? Ah, halin pa sang...

0: Nalimtan ko na!
1: Maukita mo lang, nalimtan mo na! Seryoso bala pre? Aryo, tistingi ang bag-o!
0: Ha? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero!
1: Hapos lang ni tandaan! NK313 VIP Sang Sinjenta!
2: NK313 VIP!
1: Protect todo sa ulod! Mabugat ang ani! Wala siyang mga kinatan! Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo!
2: NK

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabagat, ka.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men.
16: May maka kag lavawaska.
17: Nga nagapataas ang enerhiya
18: kag stamina sang lawas.
19: Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
20: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum.

Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Sa mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Pila ka makon mga local government units ginapapreparar sa epekto kagalit ga dalon sang Super El Nino. Tagdumalahan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, wala sa gyapon sang konkretong aksyon sa paginutok sa mga pasyente. Dorogista sa Evisa nadakpan sa mga otoridad. Daw anay naman sang Cebu sa Barangay 3 ginareklamo sang pumuluyo. Pila ka mga senador nag-walk out bungod sa ginapilit duso na panugutan ng pagpasakop sa deliberasyon kag pagboto sa Senado online pabor sa isa ka wanted nga senador. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 15 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 27 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, Miyerkules nga adlaw. Isa ka holiday diri sa pungsod Pilipinas, mga ka K5, base man sa presidential proclamation, mga ka K5, no? Ang Idel Adha, isa ka holiday diri sa pungsod Pilipinas, mga ka K5, base man ini sa Republic Act 9849, no, nga nag-recognize bilang isa ka regular national holiday sa observance ang Idel Adha, mga ka K5, no? But silingon ang mga empleyado nga mag-report sa trabaho ang entitled subong adlaw sa holiday pay, mga ka K5. But silingon, double pay subong nga adlaw. Ano bala ang Idel Adha, mga ka K5? Ang Idel Adha or ginatawag man nga Feast of Sacrifice, isa sa pinaka-importante nga selebrasyon sa mga utod naton nga mga Muslim, sa mga utod naton sa reliyon ng Islam, mga ka K5. Ginadumdum sini ang istorya ni Prophet Ibrahim nga nagpakita sang hugot nga pagtuo kag pag sunod or obedience sa makaako, mga ka K5. Ang Idel Adha nag-remind sa aton ngang sakripisyo hindi lamang pinagi sa paghatag kundi pag pakita man sang sinseridad, compassion, pagbulig sa isig kapareho kag iban pa. Sa siningat tinion ang Idel Adha, mga ka K5, sa subong nga panahon sang Idel Adha, ang mga utod naton nga mga Muslim nag-perform sang espesyal nga pangamuyo, nagahalad sang ritual sacrifice kag madamo pa fiesta ini sa mga utod naton nga mga Muslim, no? Kumbaga dudok fiesta ini kun sa aton pangalaymans term, mga ka K5. Magluwas sa isa ka relihiyoso nga tradisyon ang Idel Adha, mga ka K5, nagatudlo man ini sang ang mga values nga makarelate gid kita sa mga utod naton nga mga Muslim sa reliyon ng Islam. Ang pagtuo, humility, generosity, kag unity, mga ka K5. Tion man ini para mapabakod pagid ang family ties, maduso, mapromote ang kindness, kag ang pag-amlig sa aton sinisig kapareho, kag pagdumdum sa mga pigado naton nga mga kauturan, mga ka K5. Amo ni ang isa sa mga essence man, mga ka K5 sang Idel Adha, mga ka K5. Oh. Kuan ini, no? Pagpakita ini sang himpit nga pagtuo sa aton sini nga mga utod nga mga Muslim sa reliyon nga Islam, mga ka K5. Ang ila sini iyang selebrasyon subong nga adlaw, mga ka K5. Festival of Sacrifice. Pa isa ini sa pinaka-importante nga event sa Islamic calendar, mga ka K5. Pagkilala, pagpasidungog sa kay Propeta Ibrahim o kun Abraham, saya sininga devotion sa kay Allah, kag ang pagmarka man sa pagtakop sang Hajj pilgrimage dito sa Mecca, mga ka K5. So ang aton siniga pag panamyaw, mga ka K5 sa aton mga utod nga mga Muslim, no, sa ila sining celebration subong adlaw, Eid Mubarak sa mga utod naton nga mga Muslim, mga ka K5. 19 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Sa mga empleyado sang gobyerno, even sa pila ka mga private companies, way subong sang trabaho mga ka-K5. But sa iba na ito na mga kautoran nga, sa frontline service or frontline services, ari kita padayon sa pagserbisyo mga ka-K5. Antes ang pila naton ka mga labing talulupang doon nga mga balita, mga issues kag impormasyon, mga ka-K5, check tabian na yung pinaka-latest ka update sa dalagan sa panahon. Kay man may isa ka tropical depression, mga ka-K5, nga na-develop sa Gua sa Philippine Area of Responsibility. Ang pamangkot karon ano nang latest sini mga ka-K5? No? Kagano mang inepekto sini diri sa pungsod Pilipinas? May posibilidad bala ini nga mag-landfall? Kay kapon last naton nga pag-check sini, malayo ang landfall scenario mga ka-K5. Nakasan by cell number 3, check taton nga linya, mga ka-K5 sa aton sini nga koneksyon sa DOST Pag-asa, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Para sa dugang ang mga impormasyon sa line number 3 na kasanbay si Pag-asa Weather Specialist ka K5 Chinel Dominguez. K5 News FM
1: Live Report. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito may tropical depression category at huling namataan sa layong 1,230 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery, yung extension po ng kaulapan nito or yung trap ay nakakaapekto dito sa may eastern section ng Mindanao. Samantala, meron din tayong magpapaulan na southwesterly wind flow na nakakapekto naman dito sa may Palawan at western section ng Mindanao. So inaasahan po natin sa Palawan at buong Mindanao makakaranas po tayo ngayong araw ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para sa ating forecast track dito sa ating binabantayan na bagyo, makikita natin mag-i-intensify ito into a tropical storm category habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ng ating PAR by Thursday at Friday kung saan papangalanan po natin itong Domeng. At dito rin po tayo maglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin. Makikita din natin dito sa ating forecast track na mag-i-intensify din po ito. Ito ang severe tropical storm category at ang pinakamataas po niyang category ay typhoon category. Dito po sa ating cone of probability, mababa naman yung chance na ito'y mag-landfall sa anumang parte ng ating kalupaan. Pero ito po ay typhoon category, which is malakas na bagyo at meron na rin po tayong presence ng southwesterly wind flow. So inaasahan po natin i-enhance or hihilain po netong bagyong ito ang southwest monsoon kung saan makakaranas po tayo ng mga pag-ulan starting weekend dito sa malaking bahagi ng ating bansa at posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin sa Luzon ay makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan pa rin naman po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali. Hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Yes po, meron po tayong bagyo pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pa po. So inaasahan po natin makapatuloy pa rin tayong makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Para sa Metro Manila, asahan natin ang 28 to 35 degrees Celsius, Lawag 27 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 27 to 40 degrees Celsius, Baguio 18 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan at buong Mindanao, inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot po ng combined effect nitong southwesterly wind flow pati na rin ng trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa Visayas, inaasahan po natin makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. At sa Tacloban naman, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 43 to 44 degrees Celsius. Ang pinakamataas nating naitala ay 47 degrees Celsius sa tatlong lugar dito sa Midagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan at Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius. At yung mga pinakamainit po natin naranasan kahapon ay patuloy pa rin po makakaranas ng danger level. Sila pa rin po yung pinakamainit with 46 degrees Celsius. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po dahil sa exposure po ng init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan pa rin po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:20 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitay ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat ka K5 Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist sa gindulong awal latest weather update mga ka K5. So ara pa sa Gyapon ha, sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ining tropical depression mga ka K5 gaginabantayan sang Pag-asa. So far malayo-layo pang landfall scenario. Pero over the weekend, magadala inis ang pag-ulan sa pilakabahin sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Latest, ini nga mga information tutukan diri sa K5 News FM. Pagbalik ta, duga nga mga balita, mga issues, kag-impormasyon, pagkatapos sa mga pahanumdo.
2: K5 News FM.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri.
6: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw. Ako nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sisa ka pila ka mag-inom
10: sa
11: DGX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginabatsa.
9: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kikigyan ako ginadutlan sa balatian.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times. times a day.
11: Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation.
13: Kung naligid ako makabatsyag pang sakit.
14: My DC. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
14: DDX Coffee Mix. Mabaka butika. DDX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
18: Mabaka butika.
19: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
21: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta po lang ang kape, pre?
20: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
21: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulog ulo sa mata sang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako na talupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
24: Shopping the lives of the Filipino.
25: Na sila po ang mga kasapi ng ating K5 News FM Palarong Pabansa coverage team. At sa ating pong mga nagbabaga mga balita sa araw nito, bantayan, dalawang swimmer ang nakabreak ng record sa unang araw ng swimming competition ng Palarong Pabansa dito po sa Agusan del Sur. Samantala, Team NIR panalo naman sa ikalawang laban sa volleyball secondary girls. Bakbakan sa hardcourt, lalong nagbaga mga heavyweights, nagpakitang kila sa day 3 ng basketball elementary boys. Sa iba pa mga balita, labanan sa pagitan ng iba't ibang rehiyon sa football mas umiinit para sa susunod na round. Sa habang sa boxing, patuloy naman ang bakbakan para sa elimination round at a region 7 pinataob ang Negrensi Bet sa cadet match 2. Yan po ang mga mainit na mga balita natin ito ngayon dito sa Palarong Pabansa 2026 update. At sa detalye po ng ating mga balita, dalawang swimmer na break ang record sa unang araw ng swimming competition ng Palarong Pabansa 2026. Ang balitang ito ay atin sa inyo ni K5 Jimmy Gregorio.
26: Dalawang swimmer ang naka-break ng record sa swimming competition sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur kahapon Mayo 26. Kinilala ang unang record holder kay Charles Nathan Bonillo, 12 anyos ng Region 4A na nakalangoy ng 4 minute 30.63 seconds sa 400 meter freestyle boys elementary kung saan nalampasan niya si Titus Rafael Sia ng NCR na nakalangoy ng 4 minute 31.39 seconds noong Palarong Pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Samantala, kinilala rin ang pangalawang record holder kay Rihanna Chantel Coleman na 16 na taong gulang ng National Academy of Sports sa matapos mabreak ang sariling record sa girls 13 and over 100 meter breaststroke secondary sa oras na 1 minute at 12.99 seconds. Noong nakaraang taon, na record rin ni Rihanna ang 1 minute at 15.46 seconds sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap rin sa Lawag, Ilocos Norte. Maliban sa kanila, ilang mga atleta rin galing sa ibang rehiyon na ang nakakuha ng medalya sa iba't ibang kategorya kung saan na dalawang bronze medal ang nasungkit ng representante ng Western Visayas.
27: Balita mula rito sa Aquatic Center ng Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa Special Coverage K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.

0: Okay, ginahulat-hulat na ton si K5 Eljan. Medyo may problema lang kita sa audio signal. K5 Eljan, ang signal mo, Joe, may problema lang kita gamay. Mga ka K5, ang hanang-hanan naton ang pagbalik sa aton nga news center, K5 Eljan Castaño from Agusan del Sur. May duha na ka gold medal ha, nga additional kag may na break nga mga world record, nga mga palaro record. Ang importante to sa balita kay na nanamian ko kay ang volleyball team naton, ang Negros Vipers, represented by Taytong volleyball players. Grabe, naka-second win na kita mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Meaning, may duha na kadaog sa simple nga istorya, maayo ang record sang aton nga volleyball player sa Negros Island Region. Foro de los Pueblos. And for the information sang tanan, ang aton nga players, ang Negros Island Region, first time ini nga naka-intra kita sa palarong pambansa. Ara na, K5 Eljan. Back to you. Ara na, go ahead.
1: Okay, maraming salamat po K5 Eric Tenerife at sa aming mga kababayan. Kami po ay humingi ng dispensa dahil na rin nagkaroon po ng mga technical problem mula po dito sa News Bureau ng K5 News FM Philippines. And sa aming po mga kababayan na kikinig ngayon sa buong Pilipinas at nakaukap na, pakishare na lang po ng ating live broadcast sa K5 News FM 101.5. So this time around, sa iba pang mga balita, balikan natin ang report galing kay K5 Red Salgado. Team ng Negros Island panalo sa kalawang araw ng laro sa Volleyball Secondary Girls. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
2: Island Region Volleyball Girls Secondary nasungkit ang ikalawang panalo sa Palarong Pambansa 2026.
3: Nanalo ang Negros Island Region sa kanilang ikalawang laro kontra sa Cordillera Administrative Region sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa unang set, naging agresibo ang laro ng NIR na pinangunahan ni Rose Vian Almendralejo, kung saan matagal na napako ang score ng Cordillera sa 16 bago ito nag 18 hanggang sa nakauna sa 25 puntos ang score ng NIR. Pagbukas ng second set, una naka-score ang Cordillera sa tulong ng opposite hitter na si Barrel na umabot pa ng 2 puntos, pero ito ay kaagad namang tinapatan ng NIR sa pamamagitan ng mahigpit na depensa ni Zelvier Faith Bangyao.
4: Pinalik ni Baril! The ball is still alive! Eto! Bang!
3: Natapos ang second set sa score na 25-12 at hinirang na best player of the game si Almendralejo dahil sa mga sunod-sunod nitong malalakas na atake na nagbigay problema sa mga manlalaro ng Cordillera. Sunod na makakalaban ng Team NIR sa Secondary Volleyball Girls ang Calabarzon.
5: Nagambal gid sa mon si coach before we go here na last night, rather kagabi, nag-meeting kami nga kinanglan gid naman yung lot amon hampang pakita gid namon sa kadamaan kag kung ano gin trainingan namon ipakita namon sa sine namon ni hampang, so di man gid totally nga nakita, pero at least a piece or percentage minakita, so bali next game mabawi naman kami.
2: Mula po dito sa Agusan del Sur, para sa update ng Palarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Ang iba pa mga balita, balikan natin ang volleyball. Mayroon po tayong update muna po kay K5 Kevin Shusada, volleyball powerhouse teams ng Negros Island Region at Calabarzon. Magsasagupa ngayong araw. May kampiyon na balita si K5 Kevin Shusada.
6: Para sa pagpapatuloy ng larong volleyball sa secondary girls, ito po ang mga naging resulta ng mga inkwentro kahapon, Mayo 26. Ang first game, nanalo po ang Region 9 laban sa Evraa 2-0. Samantalang ang Region 2 ay pinalo nila ang Memaropa 2-0. Samantalang ang Negros Island Region tinambakan ang Cordillera Autonomous Region 2-0. Ang Calabarzon naman ay kanilang pinadapa ang Bicol Region 2-0 ang score. Para naman sa araw na ito, Petsa 27 ng Mayo, Ang unang laro, magkakabanggaan ang Region 7 laban sa Caraga. Susundan ng Region 1 laban sa Region 10. Pangatlong laro, Region 2 laban sa Region 11. Memoropa laban sa Region 8. Mayroon ding laban ang Region 12 kontra sa Bicol Region. Ito po ang pinakamagandang laban ngayon. Ngayong araw na ito ang Negros Island Region laban sa Calabarzon at ang panghuli, ang defending champion National Capital Region laban sa Region 3. Magpapatuloy hanggang bukas Huwebes ang preliminary round. Pagkatapos nito ay ang top 2 sa apat na brackets ang papasok sa quarterfinals. Mula dito sa Prosperidad, Agustan del Sur, ito po si Ka-K5 Kevin Susana para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Okay, nautod naman ang linya na to. Kay Febel dyan for a while. Sandali.
7: Puro Pelos Pueblos.
0: Naputol na naman ang linya natin galing sa Caraga. All stations, standby muna. Kasi may technical problem lang kita na nakita. Andyan na? Okay. For a while lang, Agusan del Sur, VPL dyan for a while. While we are fixing. Okay. Yes, Sir Eljan, go ahead.
1: Maraming salamat po, K5. Eric Tenerepe, nagkaroon po ng problema, no? Check na natin. Hindi po ako nagpipindot dito ng mute, ha? Ng aming microphone dito po sa studio, no? So kayo yung andyan po ang ating main control sa ating studio. So hindi po kami nagpipindot dito ng kahit anong buton, no? So sa kabilang dako, balikan po natin ang mga mainit na mga balita. Nagkakaroon po ng mga problema technical, lalong-lalo na po sa signal namin dito. Kasi medyo mahirap ang signal dito sa Agusan del Sur. Now, balikan po natin. Mula po kay K5 Red Salgado, volleyball powerhouse teams ng NIR at Calabarzon, magsasagot pa ngayong araw na ito. Ang kampiyon na balita ay hatid ni K5 Kevin Susana. K5 Kevin, magandang umaga.
6: Para sa pagpapatuloy ng larong volleyball sa secondary girls, ito po ang mga naging resulta ng mga inkwentro kahapon, Mayo 26. Ang first game, nanalo po ang Region 9 laban sa Evraa 2-0. Samantalang ang Region 2 ay tinalo nila ang Memoropa 2-0. Samantalang ang Negros Island Region tinambakan ang Cordillera Autonomous Region 2-0. Ang Calabarzon naman ay kanilang pinadapa ang Bicol Region 2-0 ang score. Para naman sa araw na ito, petsa 27 ng Mayo, ang unang laro, magkakabanggaan ang Region 7 laban sa Caraga, susundan ng Region 1 laban sa Region 10. Pangatlong laro, Region 2 laban sa Region 11. Memoropa laban sa Region 8. Mayroon ding laban ang Region 12 kontra sa Bicol Region. Ito po ang pinakamagandang laban ngayon. Ngayong araw na ito ang Negros Island Region laban sa Calabarzon at ang panghuli, ang defending champion National Capital Region laban sa Region 3. Magpapatuloy hanggang bukas Huwebes ang preliminary round. Pagkatapos nito ay ang top 2 sa apat na brackets ang papasok sa quarterfinals. Mula dito sa Prosperidad, Agustan del Sur, ito po si Ka-K5 Kevin Susana para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala sa ibang balita, bakbak ang hardcourt, lalong nagbabaga mga heavyweights na pangitang gilas sa Day 3 ng Basketball Elementary Boys. Sa balitang yan natin ni K5 Don Chavez.
8: Maaksyong bakbakan ang nasaksihan sa ikatlong araw ng elimination round sa Basketball Elementary Boys habang nagpapakitang gilas ang mga naglalakasang koponan para sa pangarap na kampiyonato. Pinatunayan ng NCR ang kanilang bagsik matapos ilaglag ang BARM habang rumagasa rin ang Bicol Region laban sa Central Visayas, Nimraa versus NIR at Western Visayas contra Region 1. Hindi rin nagpahuli ang SOC Sergeant na pinalhod ang Caraga kasabay ng dominasyon ng Southern Tagalog laban sa Imraa, Central Luzon kontra Car at Davraa na tuluyang nilamon ang Zipraa. Sa kabila naman ng matinding pag-iingat at depensa sa court, hindi nakaligtas ang Claraa sa bagsik ng pisikalang laro matapos silang makapagtala ng isang injury sa gitna ng kanilang crucial na panalo laban sa CAR. Ngunit walang oras para magdrama dahil simula alas 8 mamayang umaga, panibagong giyera na naman ang sisikla para sa ika-apat na araw ng kompetisyon. Atake kung atake ang aasahan sa mga salpukang Western Visayas versus Soccsergen, Region 1 versus Caraga, Ivraa versus CAR, Istraa versus Claraa, Cabraa versus Nir, Davraa versus Nimraa, NCR versus Braa at ang tapatang Barm versus Central Visayas na siguradong magpapanindig balahibo sa mga manonood. Para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Maraming salamat po kay Pep Don Chavez at iba pang mga balita labanan sa pagitan ng iba't ibang riyon sa football mas umiinit para sa susunod na round. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Raymond Albonon.
3: Habang palalim ng palalim ang palaro sa larangan ng football, pa-intense ng pa-intense ang nagiging bakbakan ng iba't ibang delegasyon matapos na magkasubukan ng lakas ng kanilang mga kupunan na nagpatagundong sa football field. Unang game pa lang sa open field ng Dato Lipos Makapandong DO Plus Sports Complex, Agusan del Sur, mainit na agad ang naging bakbakan sa pagitan ng Davao Region at Calabarzon na parehong powerhouse sa football game secondary level. Bagamat nanalo ang Calabarzon sa score na 2-0, nape-pressure daw sila dahil sila ang defending champion.
9: Nice, syempre kami, all of the players are new, kahit ako, so nandun yung kaba, dyan din yung pressure, pero yun nga sinabi ko, we're up for the challenge.
3: Tinalo rin ng Eastern Visayas ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 7-0. Panalo naman ang Mimaropa matapos na makagoal sa unang half ng laro laban sa Region 1 sa puntos na 1-0. Panalo rin ang Bicol Region kontra Caraga sa score na 2-0. Sa secondary boys pa rin na itabla ng Cordillera Administrative Region ang laro laban naman sa Negros Island Region sa score na 1-1. Sa elementary boys naman, humataw ang Davao Region matapos talunin ang NCR sa score na 3-0. Panalo rin ang Mimaropa laban sa Cagayan Valley Region sa score na 1-0. Sa elementary boys pa rin, tinambakan ng Central Luzon ang Cagayan Valley Region sa score na 5-0. Tinalo naman ng Central Visayas sa score na 4-0 ang Region 1. Dikit naman ang laban sa pagitan ng NIR at Soccsergen sa score na 1-2. Panalo ang Soccsergen. Muli namang nanalo ang Bangsamoro Autonomous Region kontra sa Bicol Region sa score na 2-0. Sa secondary girls naman, panalo ang Bicol Region laban sa Eastern Visayas sa score na 4-0. Tinambakan naman ng Soccsergen ang Central Luzon sa score na 7-0, habang gitgitan din ang laban sa pagitan ng NCR at Calabarzon sa score na 1-0, panalo ang NCR. Samantala, abangan naman ngayong araw, Mayo 27, kung saan magbabakbakan ang Negros Island Region laban sa Central Visayas, Region 1 laban sa CAR Region, Davao Region laban naman sa Northern Mindanao, at Cagayan Valley Region laban sa Calabarzon para naman sa Secondary Boys. Abangan din ang magiging labanan ng Davao Region laban sa Region 1, Bicol Region laban sa Soccsergen, at NIR laban naman sa Cordillera Administrative Region para sa Secondary Girls. Dito naman malalaman kung sino ang walong delegasyon na makakasama sa quarterfinals na sisimula naman sa Mayo 28 sa larangan ng football. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat sa inyong ulat po, K5 Ray Almudal. Samantala sa boxing, patuloy naman ang magbakan para sa Elimination Round. Ang kapyo na balitang ito ay atin ni K5 Berto Gaki.
10: Patuloy pa rin ang elimination round ng boxing tournament sa Palarong Pambansa na idinadaos sa Bayan ng Esperanza, Agusan del Sur. Sa pangalawang araw ng elimination, dinaluhan ito ng mga opisyalis ng panalawigan at dito rin ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago Cane.
11: Natutuwa ang mga taga Esperanza kasi dito nga naganap boxing matches natin sa palaro.
10: Sa laro, sa elimination, unang natumba o na-knockout ang pambato ng Negros Island Region na si Pilipinas laban sa Rio ng Davao. Sinundan ito ng pangalawang knockout ng panlaban pa rin ng Negros na taga-Bayawan. Sa 10 manlalaro ng NIR, 4 dito ang natalo at 6 ang magpapatuloy sa last elimination ngayong araw. At bukas, Huwebes, ang quarterfinals. Sa Biyernes, ang semifinals. At finals naman sa araw ng Sabado.
12: Salamat po sa itong mga ginikanan na nagsuporta. Binakaroon ngayon ng ilang tao na wala na po makuha akong kadaugan. Madawat nila akong kapildihon.
10: Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ako si K-5 Berto Gakit para sa Kambyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K-5 News FM.

0: Oro de los Pobres.
1: Okay, for a while, we're checking on the signal ulit ng Agusan del Sur natin. May mga problema tayo sa signal eh.
2: Gap po natin. Maraming salamat po.
3: Okay po, kay Pabi Eric, balik po tayo sa ating pagbibigay ng mga balita. Nakabalikan po natin ang report mo na po sa boxing. Puntahan natin ang wrestling Region 7. Pinatao ba at kampiyon na balita si K5, Donny Ludovic.
4: Negros Island Region, pinataob ng Region 7 Central Visayas sa larong wrestling kahapon. Narito ang report.
5: Nanaig ang pambato ng Region 7 Central Visayas matapos nitong talunin ang pambato ng Negros Island Region na si Jason Ginaganag sa quarterfinals ng Wrestling Cadets Match 2. Sa gitna ng mainit na tapatan, ipinamalas ng Region 7 Central Visayas ang mas matatag na depensa at agresibong atake upang makuha ang bentahi sa laban. Hindi nakapurma si Ginaganag na nagmula pa sa Murcia, Negros Occidental laban sa mga teknikong ipinamalas ng kanyang katunggali. Bagamat sinubukan humabol ng pambato ng Negros Island Region, naging mailap ang pagkakataon na para sa kanya na makuha ang kontrol sa bawat round ng naturang cadet match. Tinapos ng Region 7 Central Visayas ang laban sa pamamagitan ng score na 6-17 kung saan idineklara itong panalo via points. Dahil sa tagumpay na ito, formal nang umabante ang Region 7 sa susunod na yugto ng kompetisyon habang tuluyan namang nagtapos ang kampanya ni Ginaganag sa quarterfinals ng nasabing dibisyon.
4: Ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, MyTC at Ditribayo at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa lungsod ng Bayawan at ni 3rd District Congresswoman Janice Baliega Digamo ng Negros Oriental. Mula rito sa Agusan del Sur para sa 2026 Palarong Pampas sa Special Coverage. Ito si K5, Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Sa iba pa mga balita atin sa inyo ng DTX 500 at MyTC, May 27, 2026, CDO NIR. Ito ang mga balita, dasungkit ang gold sa shot put secondary girls. Ang kampiyon na balita atin ni K5, Kay Buscaino.
6: Nasungkit ng NIR ang gold medal sa shot put secondary girls sa Palarong Pambansa 2026. Sa Agusan del Sur, walang nakabreak sa record ni Christine Joy Bilbao na may 14.12 meters sa nasabing event. Ayon kay Bilbao, marami siyang di malilimutan na pinagdaanan.
7: Masaya ako na nanalo. Tapos sobrang saya dahil this is the last year, best experience ever. Sa ako ng teammates, still congrats. Pagbawi next year. Sobrang marami po akong inspirasyon. Pamilya ko po, mama, papa, manang, manong, sinanay, si Kia, si Kamisay. Inspired po ako sa ate ko. Pero yung ate ko po, Javelin Trow. So this is, ito po yung ano, yung tinutubok ang puso ko na talagang ito po yung pipiliin. Elementary po, yes po. Pero di po ako pinapalad. Tapos, apat na taon po hanggang province lang po ako. So this is the last year po. Ito po, nakuha pa rin po yung aking gustong.
6: Nanalo rin ang Region 3 sa shot put secondary boys. First place, si Prince Billy Elcaner na may 16.15 record. Second, si Neo Arabia ng Region 6 Western Visayas na may 15.88 record. At third, ang pambato ng NCR na si Villarreal Generich na may 15.81 meters record. Panalo rin ang Region 6 sa shot put elementary boys. Nakapagtala si Kent Joseph Bilarino ng 12.85 distance. Pangalawa, si Andres JC Miguel ng BARM na may record na 12.03. At pangatlo, si Daryl Adam Alba ng Region 4B na may record na 12 meters. Habang sa Javelin Throw Elementary Boys ay first place si Junel Mitoda Jr. ng NIR na may 52.67 meters record. Second place si John Lawrence Angudo ng Region 11 na nakapagtala ng 49.38 record. At third place, si Nugal JM ng Region 2 na may 48.97 record. Mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage, ako, si K5K Buscaino, para sa Kapinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5K Buscaino. Wala po dyan sa inyo pong kinalalagyan, lalo-lalo na sa patuloy ngayong athletics at natatapos na shot put competition. Mula sa athletics, punta natin ang baseball. Punta natin ang baseball. Ang labanan sa softball at baseball elementary at secondary ay naging mainit matapos halos magkadikit ang score ng mga kupunan. Narito yung balita ni K5 Karin Badilla.
8: K5, naging mainit ang labanan ng elementary at secondary softball matapos naging madikit ang score ng iilang kupunan sa ginanap na laro nila kahapon Mayo Vientes 6 sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa data o resulta sa softball elementary, tinalo ng Cordillera Administrative Region ng Eastern Visayas sa score na 4-3. Calabar Zone laban sa Ilocos Region na may score na 9-2. Zamboanga Peninsula laban sa Bicol Region na may score na 12-3. Maropa versus Central Visayas na may score na 13-12. Northern Mindanao laban sa Cagayan Valley Region na may score na 8-0. Western Visayas laban sa Central Luzon na may score na 6-1. Negros Island Region laban sa National Capital Region na may score na 11-0. Soxar Gen laban sa Caraga na may score na 7-3. At Davao Region laban sa Zamboanga Peninsula na may score na 11-1. Samantala, sa resulta naman ng softball secondary, tinalo ng Soxar Gen ang Western Visayas sa score na 8-5. Northern Mindanao laban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Ubarm sa score na 22-0. Zamboanga Peninsula laban sa Caraga na may score na 15-0. Davao Region laban sa Cordillera Administrative Region na may score na 8-1. National Capital Region laban sa Memaropa na may score na 15-0. Cagayan Valley laban sa Calabar Zone na may score na 10-0. Central Luzon laban sa Ilocos Region na may score na 7-0. Negros Island Region o NIR laban sa Eastern Visayas na may score na 6-3. Central Visayas laban sa Caraga na may score na 9-2. Samantala, sa resulta naman ng baseball sa elementary level, tinalo ng Davao Region ang Eastern Visayas o Region 8 sa score na 6-2. Panalo rin ang Central Luzon laban sa National Capital Region sa score na 19-10. Soxar Gen laban sa Northern Mindanao na may score na 6-4. At tinalo ulit ng Soxar Gen ang Region 4B o Memaropa sa score na 6-2.
9: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: Maraming salamat po K5 Karen Badilla sa inyo pong ulat, at narito ngayon ang pinakahuling medal tally sa Palarong Pambansa as of May 26, alas 11 ng gabi. Nanguna sa medal standing ang National Capital Region na may 10 gold, 5 silver at 5 bronze. Pangalawa ang Western Visayas na may 6 na mga gold, 5 silver at 6 na bronze. Pangatlo ang Calabar Zone, 5 gold, 6 na silver, 5 bronze. Pangapat ang Negros Island Region na may 5 gold, 3 silver at 2 bronze. Pang-apat ang Negros Island Region, pang-5 ang Bicol Region na may 5 gold, 2 silver at 5 bronze. Ang Eastern Visayas may 3 gold, 2 silver, 5 bronze. Ang Central Visayas ay mayroong 3 gold, 1 silver, 2 bronze. Central Visayas, Northern Mindanao, 2 gold, 6 na silver at 1 bronze. Ilocos Region may 2 gold, 5 silver at 2 bronze. Samantala, sa iba pang mga medal or